0: ganyan ang naapektuhan, ano? Sa katabing bayan natin, Indonesia, eh kapareho rin natin, all-time low.
1: Oh. Pero compared sa mga ibang compared sa ibang mga salapi sa Asia, tayo ang lumalabas na may nakukulelat, isabi nila. Di ba?
0: Hindi po. Ganun din po yung Indonesian rupiah. Ganun din.
1: Oh, okay.
2: Malaki ganun rin.
0: Din po, hindi all-time low yung iba, pero humihina po lahat. Kasi nga ito nga ay global po yung nangyayari. Hindi po ito unique sa Pilipinas.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So magandang nalinaw nyo yan, ano, Doc Alvin. Kasi parang nitong ang mga nakalipas na araw na yun na nga sunod-sunod na nagre-record low, ano, all-time record low yung piso kontra dolyar, parang laging ang sinisisi po yung administrasyon. At hindi po na aalis din na parang ikumpara din sa mga nakalipas pong administrasyon.
0: Well, nga na sinabi ko, wala naman pong direct na kinalaman. Of course, may direct ang kailangan i-clarify ano dyan. Ano. Pero at hindi nga dapat natin gamitin na yung palitan ay yan ng paglago o paghina ng ekonomiya.
2: Mm-hmm.
0: So, isa sa mga sinyales, malamang, pero hindi po siya ang batayan. So kung humihina ang piso, hindi po ibig sabihin ay ano, bagsak ang ekonomiya, no? Kaya lang polisiya po 'yun eh. So hindi po natin alam ko. Kasi meron po tayo, pwede po nating hindi pagalawin ang piso. Pero tayong lahat po ang magsasuffer in the long run dahil hindi naman tayo nagbabuwas ng inaangkat na imported na mga pagkain, ng mga gamit sa bahay, gamit sa sarili.
1: Okay. So ibig sabihin, hindi lang ito ano ng pamunuan, kundi nasa lahat tayo, nasa

0: issue talaga yung ease of doing business sa atin. No, tagal na. Hindi po natin mag-break eh. Yung overall naman. Kasi governance po ay yung pinakamalaking sa atin. Pagtiwala, no? Yung pagtiwala sa paano natin tatakbuhin ang ekonomiya natin, paano tayo mag ayos ng mga sistema natin. Doon na ako kumpara eh. Mahalaga yun doon sa pagkumpara na gano'ng katagal tayo mag-open ng business, gano'ng katagal natin nilabas ang mga lisensya ng negosyo, mga gano'n.
1: So, bali yung, ang
0: perception of corruption.
1: Parang ang take ko sa sinasabi mo ay hayaan lang natin na kung ano talaga ang palitan, eh, yun talaga harapin natin. At dapat ang responde ng ating mga kababayan, lalo tayong mag-invest sa ating business, sa ating trade. Ganun ba yun?
0: Siguro, bilang mga mamamayan, individual, yung mindset na na buy local siguro. Kailangan, meron tayong... Kaya kung gusto natin yun, susuportahan ng pamahalaan yung, for example, yung sektor ng agrikultura. Mm. Bakit kailangan natin umangkat ng pagkain? Eh, meron naman tayo na po-produce. No? Except yung hindi talaga maiiwasan, hindi mag-umangkat dahil seasonal ang maraming bagay. Oh. Pero yung sana, kung kaya natin i-produce locally, i-produce natin. Pero yung kulang, i-angkat natin. No? Hindi kailangan lahat angkatin. So may ganun sana tayong mindset. Kaya lang, siyempre, ang ordinaryong tao, ang pag-iisip, kung saan ako makakamura. Dahil ang ekonomiya natin ay hindi competitive. No? Mahal ang cost of doing business, mahal ang kuryente, mahal ang... Do, kumpara sa ibang bansa, mataas ang presyo ng produkto natin, kaya mas mura yung inaangkat. Diba? Mura ang bigas sa galing sa Vietnam. Bakit mura ang sibuyas galing China? Kasi ang cost of production natin ay mataas. So ang mga tao, siyempre, gusto ko makamura, bibili niya mas mura. Ay yung mas mura, usually, ay hindi gawa ang Pilipino.
1: Oo.
0: Yung po ang challenge natin.
1: Ganun ba ang approach na ginawa ng Amerika para sa kanila? Kasi mas matimbang ngayon ang kanilang buy USA made para sa kanila. No? Ngayon nga, parang hindi nila inaano yung made in China, kundi puro US made para sa kanilang lokal na pamilihan. Kaya ba natin yun?
0: Singapore dominant sa world trade, no? Tayo po, ano po ba ang may, wala po tayong pagkayon na bawa, nag-withdraw tayo sa global trade. No? Nilagyan natin ang tarifa, lahat ng kapitbahay natin. Kapag tayo ay pinatawan din na ng mas mataas ang tarifa, wala, hindi po natin kakayanin.
1: Oh.
0: Kailangan pong may leverage tayo sa ganyan. No? Amerika ay may leverage, kaya pwede po nilang gawin. Wala po tayong leverage. In fact, 30% ang ating angkat sa China. Isang bansa lang yun. Hindi tayo highly diversified sa ating pag-angkat. So dapat very strategic sa ating mga pakikipag-deal sa ibang bansa. Kaya international relations, makahalaga rin. Sa pagkakasagit niya. Kaya katulad ng ginawa ng Amerika sa Canada, bumanti ang Canada. 50%
1: ng
0: ibang integrated.
1: Oo.
0: So, sila pwede nilang gawin yun dahil sila ay mga dominant traders in the world. Plus, meron sila kakayanan mag-produce ng local kahit na mahal, parang buy local sila. Pwede nilang gawin. Pero tayo, medyo hindi po madali para sa ating gawin.
1: Pero sa bagay na halimbawa, yung ating mga ang kaisipan, mag-ibang bansa, mukhang ito na naman ang mangyayari sa atin dahil mahina ang kalakaran natin dito sa ng value ng peso. Mag-iisip ang ating mga kababayan na mag-ibang bansa na lang ako, mag-OFW na lang ako kasi mas maganda ang ng dolyar at ng ibang salapi.
0: Papakiulit po, Bishop, medyo nawala po kayo. Hindi ko po nakuha.
1: Halimbawa,

0: Wa yung mga ang mindset eh mag-ibang bansa na mga kapwa natin Pilipino, eh di mas lalong mag-i-expect tayo na mas maraming gusto mag-OFW
1: sa pagka-motivate.
0: Mas mamomotivate sila.
2: Yan naman po ay ano na, no, matagal na hindi na po siya motivating factor yung ano, yung palitan. Matagal na pong nasa mindset ng marami na kung gusto mong maganda ang kinabukasan mo ay ako ay mangingibang bansa, tatrabaho sa ibang bansa. Cultural ano na natin yun eh, nasa ingrained na po sa atin. Ang ops kasi sa bawat umuwi dito, nakikita mo, gumanda buhay. O edi syempre, ang attraction sa iyo ay ako rin, gagayahin ko rin ito. At yung mga anak na ang mga magulang ay nang ibang bansa, ganun din ang pangarap ng mga anak. Ano, so, hindi makakadagdag siguro, pero napakatagal po ng proseso sa pag-a-apply ng ng makakapagtrabaho sa ibang bansa. So, hindi po yun mataas ngayon, bukas abroad na ako. Diba? Mm-hmm. Hindi naman ganun kadali. Mm-hmm. So, ibig sabihin, matagal nang may mga plano ng mga tao.
1: Yeah. Oo. Sabi nga natin kanina, ano, at napakagandang na i-point out nyo, Doc Alvin, na di na bago na weaker yung peso, yung balitang ganyan. Pero meron po bang parang mga intervention na yung pace man lang po ng depreciation ay hindi ganun kabilis or kabagal?
2: Eh, pwede po. Katulad nga na sinabi ko, may pwede pong gawin ang pamahalaan through the Banko Sentral. Pwede pong ang gawin po ng Central Bank ay bumili ng dollar, ay magbenta ng dollar. Ibig sabihin, yung kanyang reserves, yung kanyang tinatago, iniipon niya, ay ibebenta niya para hindi humina ng mas mabilis. Pero para sa akin, eh useless po yun. Bakit mo gagawin yun? Binibentahan mo yung mga foreigners ng dollars.
1: Mm-hmm.
2: Eh kailangan natin yun eh. Yung reserve, ipunin natin. Kasi in the future, meron tayong, kasi yung reserve mo, tumataas din yung halaga nun eh. Kasi kung dollar yun, tumataas din yun in relation sa peso. Eh sa dami ng inaangkat nating imported, kailangan din natin ng dollars. Kaya hindi mo, wag mo nang siyang labanan.
1: Mm-hmm.
2: Ang kailangan mong gawin long term na, no? Katulad nito. Yung katulad ng ginagawa ko, kailangan ipaliwanag sa tao.
1: Mm-hmm.
2: Wala akong narinig na taga-gobyerno na i-explain nito katulad ng paano kong i-explain. Kailangan po ganito ang hindi niya tatakot yung tao kahit ang media lahat sinasabi all-time low na. Ilang araw ng all-time low, yung ibig sabihin everyday kung humina ang piso everyday headline po 'yon.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po ba? So dapat meron po tayong very clear communication. Ano ba ang ibig sabihin ito? Ano ang dapat nating gawin? Sapagkat long term po ang sagot kung ayaw nating humina ang piso, hindi po mangyayari bukas at mamaya.
1: Mm-mm. Okay, so parang internally dapat talaga may mga gawin tayo, may mga palakasin tayo. Kagaya ng nabanggit niyo po, Dr. Alvin, ano? Is this a good time po ba to buy dollar?
2: But, hindi po. Ako po hindi ako nag-advise ng gano'n. Mm-hmm. Sapagkat kahit anong bagay na lalo na yan, foreign currency, kung di nyo naman po ginagamit araw-araw, personally ha, hindi naman tayo namimili in dollar terms, ano, eh hindi nyo po kailangan bumili ano, ng dollars. Pero kung halimbawa, kayo ay may planong magbiyahe sa ibang bansa o may negosyo kayo, na hindi nawawala ang pangangailangan sa dolyar, no? Yun ang kailangan, meron kayong tinatawag na hedging, no? So, ibig sabihin, bumibili na kayo bago pa dadating yung panahon na yun. Kasi kailangan nyo, eh, no? Kaya, very critical. For example, kung ikaw ay may negosyo na may dealing sa ibang bansa, dapat ikaw ay may dollar account. Hindi naman bawal sa Pilipinas yan.
1: Mm-hmm.
2: So, mag-open po tayo ng dollar account. At mag-ipon ng dollars.
0: Tama.
2: Kasi kung kailan ikaw ay may lalo na bawa ikaw ay bumabiyahing madalas, kailangan mo ng dolyar.
1: Mm-hmm.
2: So kailangan po, meron kayong dollar account.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Hindi po kayo bibili dahil aalis kayo ngayon. Nako, ganun na yung presyo. No?
1: Oh, hindi rin bibili para mag-hoard.
2: Hindi po ay, pwede na. Mag-order. Hindi mo pwede. Hindi po, tsaka hindi po rin natin kaya ang ano, inabuli. Kaya maganda po ay mag-ipon na lang kung bawa, kung may kamag-anak po kayong OFW, o ipadala sa inyo, dollar account ninyo yung kanilang padala instead na piso. O di naiipon yung dollar, sabing something like that.
0: Ano, baga, pwedeng ganun po. Kung sinasabi natin eh, mag-ipon, magtipid, if you will spend, be wise in spending.
2: Opo.
0: And be productive in your own ano area.
2: Ayo, hindi po talaga natin pwedeng labanan ng ganun kasi ang laki po nung global trade ano, napakalaki. Kaya ang dapat lang natin gawin ay kung gusto natin na makatulong ay magbawas din tayo sa pagkonsumo ng mga imported na bagay. No, which is mahirap po 'yon, ano?
1: Mahirap po, nga, pero halos lahat imported.
0: Merong isang tanong dito, Doc Alvin, na siguro ay napaka practical to the ano, to the core. Kung hindi tayo nagkaroon ng mga kaso ng nakawan sa flood control at naging maayos ang ating infrastruktura, magiging maayos kaya ang ating
1: mas palaban ba yung piso natin?
2: Mahirap pong direktang sabihin, pero maaari pong halimbawa yung mga nag-corrupt, yung kinorap yung pera, eh hindi nila magasto sa Pilipinas dahil obvious. Eh maaari pong yan ay binili nila ng dolyar at ninilabas nila sa Pilipinas. Maaari po, no? Pero hindi po direkta eh. No? Hindi po direkta yung... Okay. Ano yung corruption nakakadagdag po yun sa paghina ng piso dahil lumalabas yung mga ayaw na rito mga negosyante na foreigner lalabas na lang Pilipinas dadaling ko na yung dolyar ko kaya ang pangit ng negosyo dito ang pangit ng pamalakad dito yan. Okay. Yun, posible, yun.
1: Doc, may tanong din dito. Advisable din daw ba na ngayon magpadala ang mga OFWs o kaanak ng dollars dito sa mga kapamilya nila sa Pilipinas?
2: Well, ganito po ang ano ko dyan. Eh, kasi kung anong gagawin mo, monthly naman ang sweldo mo dun sa ibang bansa. Ibig sabihin, monthly ka naman nagpapadala So, dapat... magpadala ka regularly.
0: Tama.
2: Wala namang kailangang baguhin doon. Okay. No? Kung nagpapadala ka regularly, ganun pa rin. Kaya lang, halimbawa, may ipong ka doon sa ibang bansa. Medyo nakaipong ka ng 3 months, 4 months worth of salary at ikaw ay may mga bayarin dito sa Pilipinas. Ito ay good time no na na magbayad ka. Kasi mas malaki yung parang tumubo ka eh.
0: Oo.
2: So, ipalit mo na, no? Kung kailangan, no? Pero kung
0: hindi
2: kailangan.
0: So, ibig sabihin eh, do you encourage, kung meron kang dolyar na i-spend, i-invest mo dito. Pwede ba yun?
2: Oo, ibalik mo dito sa Pilipinas. No? Ipadala mo dito kasi yung padala ng mga kababayan natin, yan po ang counter, counter attack natin sa paghina ng piso.
0: Ayun.
2: Kung mas marami silang ipapadala, dumadami po yung reserves natin, nakakabawas sa pressure. Kaya lang, kung ang issue naman, kung lahat sila magpadala lahat, na madami, tapos susunod na buwan, wala silang, hindi sila magpapadala, dahil in-advance nila, di ganun din, no? Kaya dapat, usual, wag magdagdag kung pwede, kung may sobra, pero wag ipangutang, baka ipangutang para ipadala. Hindi rin tama, di ba? Kailangan, patuloy yung
0: ang lumalabas na question natin sa ating mga kaagapay, Doc Alvin, kung meron kang peso, gamitin mo dito. No? Huwag mong ilabas ng bansa. Kung meron naman ikaw dolyar, i-invest mo dito wisely at maging consistent ka.
1: Okay.
2: Claro. Consistency po. Yan, tama po.
1: Doc Alvin, may...
0: At meron pang isa.
1: Oh.
0: Kung meron kang peso at dollar, mag-offering ka sa mga simbahan. Ibigay mo yung sa Panginoon, yung sa Panginoon.
1: Okay. Doc Alvin, meron na lang akong final question para sa iyo. Fearless forecast, ayan. Pwede ba ang umabot pa ng 70? to a dollar ang exchange rate natin para lang ma-manage namin kung ano na din yung magiging reaksyon. Kasi nga, hindi pa rin humuhupa, di ba? Yung pinaka-main source kung bakit nga nagiging ganito po yung performance ng ating pera, pati din po ng currencies ng ibang mga bansa.
2: Well, ang masasabi ko lang, posibilidad po 'yan.
0: Mm-hmm.
2: Ano? Ang ano lang diyan, ang tanong lang ay kailan, 'di ba? So, hindi po natin masasagot 'yan. Mm-hmm. Sapagkat lalong nako-concern yung tao, nag-iiba yung behavior eh. So, halimbawa, lahat tayo natatakot humihina yung piso.
1: Mm-hmm.
2: Baka lalong humihina yung piso. Pero kung nagiging confident tayo na part 'yan ng global environment, at ang maari nating gawin ay behavioral. Okay, medyo matagal po ito, behavior, magbabago ng pag-uugali eh. No, so ang masasabi ko lang, may band 'yan, no? May band na let's say between 1 peso plus minus, 'yan ay medyo malapit, no? Siguro within the next 3 months hanggang December plus minus. Kaya lang pagdating ng December, yan yung time na nag-uuwian ng mga OFW. Yan ang time na mas madami silang pinadadala. Yung inipo nila sa Pasko ipapadala.
1: So makakatulong tong per month sa atin?
0: Makakatulong dapat.
2: Oo, may counter effect yan. May counter effect sa towards November, December, baka bumalik sa, yung kumbaga yung 62-60 ba ngayon, baka magiging 61-50, ganon. Kaya sabi ko plus minus. Pero kaya lang, hindi natin kontrolado yung nangyayari sa global environment.
0: Tama.
2: So as we speak right now, lumagpas na ng $100 per barrel ang langis na naman.
0: Yeah.
2: So ang ibig sabihin nun, mas maraming dollars ang kailangan para bumili ng langis. Okay? So yan ay wala tayong control dyan. At isa tayo sa pinaka-expose sa langis. Okay, yun. Kailangan dati maraming dollars
0: Ang At ang lumalabas sa pinag-uusapan natin dito, Doc Alvin, hindi exchange rate ang problema natin. Ang problema natin, behavior.
2: Tama po. Dapat po, katulad niyan, gusto natin magbawas na, may electric cars na, no? Katulong yan. No? Pero kailangan, bawasan mo pa rin yung mga lumang sasakyan. Na kumakain ng langis at yung paggamit natin ng langis medyo bawasan na natin. Kaso ang tagal na ng pinlanot, dekada na, dalawa na. Ganun pa rin. So yun eh, kasi kung isang bagay ay ating isusubsidiya, nagmumukha siyang mura kahit na hindi yung totoong presyo. Kaya ang behavior ng tao ay mura naman yan eh.
1: Pero so,
2: imagine niyo pa kung naka-fix ang price ng mga petrolyo.
0: Doc Alvin, kung behavior ang problema natin, ano ba? Behavior ba ng taong bayan o behavior ng politiko?
2: Lahat po tayo. Kasi yung politiko, kailangan niya yung taong bayan para sa boto. So, ganun lang. Pareho lang po ang nangyayari. At dagdag ko pa, Bishop, yan din po dapat pag-usapan sa ating mga iglesia. Ano po ba yung behavior na ating pinapakita sa ating mga kababayan bilang model. Model. Yeah. Community, ayan, hindi po kailangan po makita yung distinction ng mga mananampalataya.
0: Totoo yun.
1: Ganito dapat alam talaga mo, yung mga paliwanag.
0: Alam mo, ang ganda ng pag-uusap natin, Doc Alvin.
1: Thank you, Doc.
0: Bihira itong ganito.
1: Hindi nakakapanig. Kasi mas naiintindihan mo na yung sense niya. Thank you, Doc Alvin. Mabuhay po kayo. Hanggang sa muli.
2: Mabuhay po kayo. God bless po. God bless. Sige po.
1: Diba? Yan ang...
0: Alam mo, gusto ko yung mindset niya. Oo. Parang ano yan eh, yung ikaw
1: nagkakaroon ka ng mas tamang kaunawaan.
0: Hindi diba? Nga, yung bang
1: masyado... Kaya yung nagiging tugon mo.
0: Masyado kang concern na sakitin ka. Masyado kang concern na ang daming ganyan. Hindi ka man nag-iingat sa sarili
1: yung
0: mo.
1: Yung ugali mo pala problema.
0: Yung behavior pala problema mo. Diba?
1: Oo nga.
0: Parang halimbawa, ngayon, siyempre, hikain ka. Hikain. Yung painaangan mo, hinihika. eh alam mo naman na hikain ka, hindi ka nag-iingat sa sarili mo. Mm-hmm. Sabak ka ng sabak sa mga kung ano-anong dapat na hindi mo kainin.
1: Oo. So ito sa atin, alam naman natin na napaka-dependent natin sa imported na langis.
0: O, de, ano given na yun.
1: Oo, hindi mo na mababago. Wala tayong control dun, sabi nga ni Sir Alvin, di ba? Ni Doc Alvin. Yung internally, sa loob ng bahay, ano yung mga pwede mong gawin? Yun ang pagsimikapan natin. I-address mo na.
0: Yun ang sinasabi nating sa pamamagitan ng karunungan, ang tahanan ay naitatayo.
1: Nako, Bishop. Diba? Napaka-inspiring daw ng ating discussion. Oo nga. Sabi ni Ricky dito, oo nga, kahanga-hanga ito. Si Singapore Prime Minister, magdo-donate ng kanyang salary. Ang alam ko po yung increase ng salary niya for 5 years. Kusang loob niyang gagawin yun, Bishop. Sariling desisyon, natuwa at humanga itong si Ricky. Mixed emotion ako dahil sa Pinas, sabi niya, ang mga government officials, di naman lahat yan. Contractors at senators ay involved sa DPWH massive corruption. So government is overspending, borrowing at overspending. Weakest economy daw tayo sa ASEAN. Si Eduviga Domantay, ang kanyang mister, Bishop, Pangasinense. Super tipid din. Nakasanayan niya talaga mag-switch off ng lights. Basta nakita niya, naka-on, agad i-off. Minsan di na napapansin na sa loob ako ng CR. Yun lang.
0: Patay ng patay ng kuryente.
1: Diba? Let's pray na, Bishop. Magkaroon tayo ng malasakit. Totoo, hindi lang to tungkulin ng gobyerno.
0: Yun po yun. Nagpapaalam po kami, hindi nyo kami pinapatayan ng radyo.
1: Thank you. Let's pray, Bishop.
0: Dakilang Diyos, naging napakagandang usapan po, Panginoon. Sapagkat hindi naman po nawawala ang kabigatan sa buhay, ang problema, ang bagyo, ang ulan. Kinakailangan lang po namin, Panginoon, magbago kami ng kaisipan, ng kaugalian, ng behavior, Panginoon, at maging sang-ayon ito sa karunungan, sang-ayon sa iyong kalooban, katuruan, katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat tuwi na sa pamamagitan ng programang ito, nagkakaroon kami ng panibagong simulain na magkaroon ng panibagong oras sa buong kapuluan. Salamat po, Panginoon, purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Amen. Sorry, hindi na namin nabasa lahat ng tipid hacks. Pero balikan nyo po on demand. Pwede nyo namang balikan yung ating comment section para best practices, baka di pa natin nasubukan yung tipid hack ng ating kaagapay, effective pala. Gawin at gayahin natin yung mga ganyang
0: bagay. Ako, matipid ako.
1: Nako.
0: Yung tatlong botelya ko ng kape, hindi
1: isang,
0: ubos.
1: Isang timbang kape po ang baon ni Bishop. We have to go na po para bigyang daan naman ang serbisyong OFW. Thank you, Reggie Boy. Maraming salamat din kay Ara, kay Shekina, kay Shaira, kay Phil at kay Desa, kay Jabez, sa ating engineering at Bukawit Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Bishop Ruben Abante.
1: Na nagpapaalalang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-767-995.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ito po si Jerry Grutas, OFW, at ang inyong kaagapay sa Washington State, USA, at kayo'y nakikinig sa serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Serbisyong OFW.
6: Magandang araw, mga kaagapay. Good morning, good morning, good morning. Magandang araw po. Happy Wednesday, kaagapay. Ha? Good morning sa iyo na nakikinig ngayon dito sa ating broadcast, lalo na dyan sa Middle East, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay panibagong araw para magpasalamat dahil sa binigyan tayo ng panibagong pagkakataon para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Ano po? Para sa ating sarili at syempre para sa ating pinakamamahal na pamilya. Tayo po ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at syempre yung mga naghahangad pa lamang na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pero bago tayo gumawa ng isang pagpapasya, malaking pagpapasya na mag-abroad, may isang mahalagang tanong muna dapat ang ating isa sa isip. Ano ho? Una, bago tayo gumawa, siyempre, yung pagpapasyang ito, napakahalaga. Paano nga ba malalaman yung nag-aalok sa'yo ng trabaho abroad ay legal na recruiter o di naman kaya isang illegal na recruiter? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan mamaya-maya. No? Dahil minsan, siyempre, magandang offer, mataas din ang sahod, madaling pagpapaalis pangako at sasabihin sa iyo ako na ang bahala yung recruiter mismo, no? Pero paano yung pangarap mong trabaho ay mauwi lamang sa pagkawala ng pera, mga dokumento at mas malala pa dito yung panganib? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV, Kami nga po'y membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
6: Ayan, totoo nga naman, talagang di madali ang mag-abroad at hindi dapat binibiro natin. Hindi pwedeng nabigla ka lang o inudyukan ka lang. Kinakailangan buo ang puso at isip mo kapag ikay lalabas ng bansa. Dahil sa ang mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi, no? Iba-ibang factor para sa pagpapasya. Kung dapat nga ba akong magtrabaho sa ibang bansa para itaguyod ang pamilya. Kung gusto nating maipakita ang realidad ng mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman kayo mga kababayan at mga kaagapay ng mga overseas Filipino workers? Aming panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy kayong iniingatan ng Panginoon. Siyempre ingatan ang iyong kalusugan, maging iyong mental, emotional, financial at spiritual na kalusugan. Ang araw po ngayon ay araw ng Miyerkules, 19 ng Agosto. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko munang basahin ang atin pong talata sa banal na kasulatan sa Kawikaan 14 verse 15. Mula sa mabuting balita, ganito ang sinasabi. Ang taong walang karanasan ay naniniwala sa lahat ng bagay. Ngunit ang taong may karunungan ay nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Dito ay pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ano? At dito sa talatang ito ng Kawikaan, punong-puno ng mga insight na ating makikita rito. Pinapakita dito yung una, yung may karunungan, nag-iingat yung taong may karunungan, at yung taong walang karanasan, mga neophyte, ano, ay naniniwala sa lahat ng bagay o basta-basta na lang naniniwala. Magandang paalala sa atin mga kagapay na dapat ang mga karanasan ng iba ay makatulong na sa atin para sa mga pagpapasya natin, although we are neophyte, halimbawa sa pag-abroad, pero yung experiences ng marami ay makakatulong upang di na natin daanan ang kanilang dinaanan. Halimbawa, yung nabiktima ng illegal recruiter. Diba? Kaya, on the positive side, yung mga magaganda namang karanasan ay dapat yun ang makuha natin. Kasi ang taong marunong, ang taong may karunungan o mga natuto sa mga karanasan, nag-iingat sa kanyang mga hakbang. Kaya hindi ho lahat ng ating nakikita ay dapat paniwalaan. Kailangan ang naating mga pinaniniwalaan, yung mga nakita natin mga karanasan na makakatulong sa atin para hindi na mabiktima o madaya o sa alinman sa mga pagpapasya po natin. Kinakailangan, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay mayroong karunungan. Ang taong may karunungan ay nag-iingat. So yung maingat na pagpapasya bago mag-abroad, di ba? Kagaya ng sabi natin kanina, ang mag-abroad ay di biro. Kasi nga, kailangan mong maging maalam dito, maging matalino dito, mag-ingat sapagkat maraming pwedeng mangyari sa iyong pagpapasya. Nawa mga kababayan, sa iyong desisyong gagawin ngayon ay isalang-alang mo ang Panginoon, ang paghingi ng tulong sa Kanya kung naayon ba sa Kanyang kalooban na talagang mag-aabroad ka o baka naman udyok lang o bunga lang ng pangangailangan. Nawa, totoo naman lahat yon, pero better na to consult God in everything. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your paths. Mga kababayan, Lagi tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating pasya. Proverbs 14:15. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa mga paalala ng iyong salita ngayong umaga. Tulungan mo kami sa aming pagpapasya na naandyan ka, nauna ka, bago ang mga bagay na aming gagawin. At itutumpak mo ang aming daan na patutunguhan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan. So tayo po ay magpapatuloy sa, lalo na sa first part ng ating discussion, tungkol sa yung talking points po natin, lalo na sa mga future OFWs. Sa ating discussion today, pag-uusapan natin ang patungkol sa mga marka ng isang illegal recruiter. Magandang ma-detect na natin siya kung ano, ito bang nag-aalok sa atin ng trabaho ay legit. Hindi ito naman, ito kaya ay hindi illegal na recruiter. May lisensya ba ito? Kaya pag nangarap tayong makapagtrabaho sa ibang bansa, natural lang na maging excited sa isang job offer, lalo na kung magandang sahod at mabilis, at sinasabing mabilis ang deployment. Pero kagapay, bago tayo magbigay ng pera, mapasok, magbigay ng mga dokumento at sumakay sa eroplano, sa isang mahalagang tanong na dapat natin munang sagutin ay lehitimo ba talaga ang nag-aalok sa akin ng trabaho? Hindi kaya ito ay scammer, o hindi kaya ito ay manloloko o illegal recruiter? Dahil sa dami po ng overseas offers na nakikita online, narinig mula sa kakilala, mahalagang matutunan natin kilalanin ang mga warning signs ng isang illegal recruiter. At narito. Tandaan po natin, ang mga red flags ay hindi agad patunay, o yung mga red flags ay dapat matandaan mo, makita mo yan. Sapagkat ang isang illegal recruiter ay makikilala nyo sa ilang mga sinyales na kailangan na nakikita mo yan, pero sa mga hindi gamay ang mga galawan ng illegal recruiter, madaling mapaniwala. Kaya matuto tayong magsuri, huminto, at magsuri at mag-verify. Kaya una nating tingnan, dire-diretso na po tayo. Una nating marka ng isang illegal recruiter na maaring kausap mo ngayon o nakikipag-usap sa iyo habang ikay nandyan sa bahay na wala namang pasok ngayon. Una, hinihingin ka agad o nang hihingi agad ng pera. Number one red flag po yan. Isa sa mga dapat pag-ingatan ay kapag agad kang hininga ng mahalagang o ng pera bago pa man pinaliliwanag ang trabaho o proseso o documentation. Hindi ibig sabihin na kapag may bayad, ang illegal recruiter ay illegal. May mga recruiter-related fees na maaring magkaroon ng legal na batayan. Depende yan sa sitwasyon. Pero siyempre, kapag dapat nating tandaan, ano man ang bayad, dapat para saan? Sino ang tumatanggap? Legal ba ito? May malinaw bang dokumentasyon or official receipt? Dapat may resibo. Kapag hindi ito maipaliwanag ng maayos kung saan, mapupunta ang pera mo sa wala. Kaya mag-ingat. So number one, ulitin ko po. Ang isang marka ng isang illegal recruiter, hinihingi agad. Ayan. Hinihingan ka kaagad ng pera. Okay, number two, online lang ang job offer at hindi ma-verify. Online lang. Usong-uso po ngayon ang lahat ng mga recruitment na nangyayari online. Kaya hindi naman automatic. Na kapag ang illegal recruitment, kapag Facebook o ibang social media platform ay yung ginagamit ay illegal recruitment. Ang problema ay kapag nakita mo ang job offer online pero hindi mo ma-verify ang recruiter, agency o employer, yung job order mismong na at mismong employment details. Kaya medyo magduda na ho kayo dyan. Ilan magduda bago magtiwala. Ang DMW, sinasabi malimit sa atin yan, na maging matalino at huwag magpapaloko. Kaya maging matalino po tayo, mga kababayan. Huwag agad maniniwala sa mga nag-o-offer po sa atin. Dahil may magandang poster, maraming likes o maraming mga nagko-comment o interested ay legit. Hindi po agad ganon. Ano ho? So, i-verify muna bago magtiwala. Ang pangatlo po na dapat nating tandaan po kapag tayo ay nag-a-apply abroad ay mga marka ng isang illegal recruiter ay hindi lisensyado ng DMW ang recruitment agency. Kaya please verify sa ating sa website ng DMW kung ito po ay legit o may lisensya to recruit. Dahil ang lisensya po ay napakalaga sa mga nagre-recruit, particular na doon sa mga nagpapa-apply palabas ng bansa. Kung ang agency ang kausap mo, ay isa sa unang dapat mong gawin ay tingnan kung lisensyado sa Department of Migrant Workers. May official po na directory ang License Overseas Recruitment Agency. Mga autorisadong nagre-recruit at mag-deploy sa isang overseas Filipino abroad. Huwag basta po umasa sa sinasabi ng illegal recruiter na legit kami, matagal na kami sa business, marami na kaming napapaalis, hindi ho sapat ang salita. Please check po sa DMW website mismo. Number 4, walang approved at active job orders. Kailangan po may job order. Galing po yan sa Migrant Workers Office sa labas ng bansa. At yan ay narito, pupunta yan sa DMW para patunayan na legit at mayroong job order. Makikita niyo po yan sa website ng DMW. At ito ang pinakamalagang tandaan, hindi sapat na license ang agency. Kailangan mo ring tingnan kung approve ba ang job order para sa trabahong inaalok sa iyo. May official DMW database para po approve ang job orders at ayon mismo sa DMW ang job offer. At mula sa license recruitment agencies ay dapat ding ma-verify sa agency kung active ang job order bago mag-apply. Kaya pwedeng itanong mo yan, ha? Pwedeng itanong yan. Ano ang job order? Para saan itong posisyon? Anong employer? Saang bansa? At active po ba ito? Hindi ko mo job order o okay na. Kailangan active job order kasi maaaring nagamit na ang job order na yan. Number 5, marka ng isang illegal recruiter, yung may backer o personal connection lang ang pinangahawakan. May mga taong magsasabi na ako ang bahala sa iyo. Yan, nakakatakot yan. Ano, akong bahala sa iyo. May kakilala akong agency, may backer ako, sigurado ang deployment mo. Sinasabi ng ano yan, ng agency, ng ahente. Ano? Pero kung puro lang personal na connection ang ipinagmamalaki at walang maipakitang authority, mag-ingat po. Ang mahalaga ay hindi ho kung sino ang kakilala ng recruiter. Ang mahalaga ay otorisado ba siya? Yo, tatanong nyo, lisensyado ka ba? Meron ka bang authority para mag-recruit? Ayan. So, importante po yan na dapat alam po natin bilang isang aplikante o isang matalinong aplikante sapagkat kalimitan ng mas madaling mabiktima nung tayong magtanong. Hindi ko alam kung tayo ay ayun yun, nawawala tayo, medyo humihingi tayo ng paumanhin. Medyo mahina ang internet dito sa aking lugar pero hopefully okay na tayo. Mag-comment nga po kayo kung kayo po'y may katanungan. Ayan, pwede po kayong magbigay ng tanong at ay atin sasagutin. Sa biyaya, medyo unstable lang po yung ating internet. Internet po, medyo lumalabas po dito ay ano, unstable, no? Anyway, so, okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, no? Ang ating oras ay na tayo para ayusin itong ating signal, itong ating internet. Babalik po tayo makalipas lamang po ang ilang paalala. Diyan lang po kayo, magbabalik po. huwag niyo lilipot.
5: Servisyong OFW!
7: Hello, anak?
8: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
7: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at naho-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
8: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
7: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
8: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
7: O sige, anak. Paalam din. I love you.
8: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
7: God bless din. Hello.
9: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
10: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
11: Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
5: Himpilang.
3: 702
5: DZAS. Agapay ng sambayanan.
12: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Servisyong OFW!
6: Okay, nagbabalik na po ang servisyong OFW. Nasa part 2 na po tayo ng ating discussion. Pasensya na po kayo mga kapatid kung medyo mahihina po ang internet. Mukhang hindi stable ang internet natin. Hopefully, nakakarating po sa inyo itong ating programa. Ano po. Okay. So, sa part 2 po natin ay pinag-uusapan po natin ang patungkol sa mga marka ng ating bibigyang pansin. Walang iba po yung kapag ang isang illegal recruiter o ang marka o ang palatandaan niya ay pinagbibigay ka ng mga original na documents nang walang malinaw na dahilan. So isa po yan sa sinasabi natin kapag kayo po'y hinihingan ng mga dokumento pero wala pang linaw kung saan ka pupunta, anong bansa yan, sino ang employer, abay magduda na po kayo sapagkat ibig sabihin po niyan, mas malamang sa hindi, yan ay sign o isang illegal recruiter ang iyong kausap. Ha? Lalo na yung passport, birth certificate at iba pang certificate, mga personal documents. Mahalaga po ang mga ito sa proseso ng employment, no? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala ang iyong mga original na dokumento sa mga taong hindi mo ma-verify. Bakit ba importante yung ma-verify mo yung tao? Sapagkat pagdating ng sitwasyon na kailangan mo mga dokumento, paano mo kukunin kung ang taong kausap mo hindi mo ma-verify kung taga saan at paano mo makokontakt, di ba? Kaya huwag basta-basta ipagkatiwala. Kung kailangan ng isang dokumento, alamin muna para saan. Bakit kailangan? Sino ang authorized na humawak? Saan gagamitin? Kailan ibabalik? At may proper documentation ba? Huwag mahiyang magtanong, mga kabayan. Bahagi po yan. Ang dokumento mo yan, karapatan mong malaman kung paano ito gagamitin. Ayan. Ang dokumentong napakahalaga, mahirap po kasing makuha uli kapag tayo ay ibinigay na hindi naman na tayo sigurado. Okay. So number 8, ano nga ba pa ang marka ng isang illegal recruiter? O, hulaan nyo kaya, ano kaya ang kasunod? Pang-7, sobrang ganda ng offer. Alam nyo, mga kababayan, itong mga nabiktima ng human trafficking, kalimitan sila nabiktima dahil sa mataas na offer ng sweldo. Minsan ang pinakamapanganib na offer ay iyong napakaganda para paniwalaan. Kaya tayo, pag inoperan agad, yung mga biktima ng human trafficking dyan sa Malaysia, sa Indonesia, o sa Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, eh kalimitan, ino-offer sa kanila $1,500 na US dollar ang offer sa kanila. Napakataas na sahod. Ano ho? Mabilis daw ang deployment. Eh paano ba naman bibilis kasi turista? Di ba? At sinasabing kakaunti lang ang requirements kapag sa amin ka nag-apply. Nako, at garantisadong trabaho ang sasabihin sa iyo. Ibig sabihin, na illegal agad ang isang mataas na salary o hindi ibig sabihin na mataas ang kumumataas ang offer ay illegal agad. Hindi natin sinasabi yon. Pero mas malamang sa hindi kapag too good to be true. Mga kapatid, pag too good to be true, hindi ka panipaniwala yan kapag sobrang laki. Lalong-lalo na alam mo naman kung magkano ang swelduhan dyan sa bansang yan. Kaya para sa napakaganda mga offer sa iyo, lalo na kung dapat ay inaaral mo kung magkano talaga ang swelduhan sa bansang yan, hindi naman kaya yung standard na swelduhan, eh dapat tingnan muna kung dapat ba ito. Dapat mo ring tingnan yung agency, no? Tingnan mo yung agency, nag-offer sa iyo ito, saan ang ahensya niya. Hindi basta-basta maniniwala. Kasi kung minsan, mga kababayan, mas madami sa hindi. Eh, yung mga ahente ay hindi lang ho isa ang kanilang ahensyang pinopromote o pinagpapasahan ng mga dokumento. Kaya tingnan nyo anong ahensya. Para napupuntahan mo, dapat makarating ka. Kung nag-a-apply ka sa agency niyan, dapat nalaman mo kung saan yung agency niyan. Tingnan yung job order, ano ang position mo, di ba? Based on our experience, like kahapon may kausap po ako na ang kanyang gusto ay by the way, ito yung nakaraang nung aming program ni Pastor Rene nung Tuesday, di ba? Ang gusto niya ay ayaw niya na may baby. A domestic worker ang pinasok niya. Siyempre, may baby yan. May mga pagkakataon na yung mga yung kontrata kasi na available o yung visa available ay sa domestic helper. At kahit na ikaw ay isang halimbawa sa hotel, no? Mga nagse-serve sa hotel. Sasabihin ng agency sa iyo na ito muna pagdating doon ay magbabago naman. Hindi ka na sa bahay kundi doon sa ganitong hotel. di ba, mga worker. Nako, wag ho kayong maniwala. Basta ginamit niya na po ang visa ng household service worker, household worker po kayo. Hindi ho pwedeng ilipat-lipat po kayo. Sa kontrata, makikita. Sa job offer, makikita yan. Okay? Pangatlo, siyempre, tingnan mo yung employer. Dapat kilala mo yung employer by name. Kung hanggat maaari nga, kilala mo ang muka. Alam mo ang muka. Para naman, pagdating mo doon, alam mo na itong employer mo. Ha? Dahil marami tayong nakakasalamuhang sitwasyon na iba ang pangalan at iba ang muka nung dumating sa ibang bansa. Yung pala, ginamit lang yung dami employer, pero ang totoong employer hindi talaga siya. Kaya mag-ingat po kayo dyan. May mga ganyan po. Yan ay dapat pag-ingatan po natin yan. Dahil mahirap na pag nasa ibang bansa ka na, kapag nagbago na ang sitwasyon. Nagbago na, nandun ka na. Okay? So, tingnan din ang kontrata, mga kapatid. Ang kontrata, tingnan din. Ilan taon ang kontrata? Ano ang overtime? Meron bang may mga nakalagay po, stipulated naman sa kontrata, kung ano ang nararapat, kaya babasahin po ninyo. Ha? Babasahin niyo ang kontrata bago kayo umalis, bago man lang kayo lumipad, dapat na-picturean or mababasa niyo ang kontrata sapagkat yun ay magiging arrangement ninyo kapag nasa ibang bansa na kayo to protect you at saka to protect the employer. Ayan. Huwag hong magdidesisyon dahil lamang sa pangakong malaki ang kita. So please, mga kababayan, huwag ho. Kinakailangan buo ang isip, buo ang loob, maliwanag sa iyo yung kontrata at dyan kayo magbabase ng iyong pagpapasya. Hindi dahil may nag-encourage lang sa inyo, hindi dahil ni-refer lang kayo o may nag-refer sa iyo, nakakilala, ay automatic dapat paniwalaan. No? So yan po ang paalala natin, mga kababayan, sa inyo. Ang mga paalalang yan, mga kababayan, mga kaagapay, mahalagang tandaan. Dahil ang illegal recruitment ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng lisensya. May mga recruitment acts na pinagbabawal sa batas. Kaya hindi sapat na tingnan lamang kung may office o gumagamit ng pangalan ng ahensya. Kailangan ding tingnan ang recruiter, ang agency, yung authority, may job order at mismong proseso ng recruitment, dapat alam po natin. Kaya anim na hakbang bago mag-apply. So ito na, yung gusto nating makita nyo na kapag mag-a-apply tayo, kailangan ito kung kanina, yung anim na yon na palatandaan ng isang illegal recruiter, narito naman ang mga bagong hakbang na dapat tingnan nyo habang nag-a-apply kayo. Okay? Number one. So, pakisulat po ito, mga kababayan. Number one. Bago maglabas ng pera o magpasa ng mahalagang dokumento, unang dapat mong tingnan dyan, i-check kung lisensyado ito sa DMW. By the way, ngayong araw na ito, araw po ng Miyerkules, no? Live po tayo ngayon. Narito po tayo ngayon sa opisina o sa Family Planning Organization of the Philippines. Ito pong logo na ito. Isa pong NGO. Ngayon po ay magkakandak po mismo ang DMW sa opisina sa mga worker po ng Department of ang Department of Migrant Workers narito po para magkandak ng anti-illegal recruitment campaign. At kasama po natin ang Department of Migrant Workers. Kaya dito po na po tayo nag-broadcast sa opisina. Alam niyo po ba, mga kababayan, ay napakahalaga na aware ang ating mga kababayan sa mga kababayang mag-abroad, eh, ito tuturuan ng mga staff kung paano tayo ay maging maingat sa ating pagpapasya na mag-abroad. At kailangan maliwanag po sa atin yan dahil mahirap na kapag nabiktima. Kalimitan pa naman ng mga nabibiktima nitong mga illegal recruiter ay may mga trabaho. May mga trabaho sa Pilipinas. Ang problema, kapag umalis ka ng bansa at nakapag-desisyon ka mag-abroad at nag-resign ka sa trabaho, wala ka ng mababalikang work. Kaya talagang kailangan mag-isip-isip tayo, magpasya.

educate natin ang ating mga kababayan, ini-empower para hindi mabiktima nitong mga order po galing abroad, galing para migrants, dapat active ang job order at mayroong approved job order po tayo sa Department of Migrant Workers. Kailangan po ma-check nyo gamit dyan. 10 ang kailangang nurses. 10 ang kailangan nurses. Tapos, noong month na yan, nakalima. Nakuha na yung 5 job order. May nag-apply, sa madaling salita, nagamit na yung 5. The next month, nagamit uli yung 5 dahil mayroon nang nag-apply unit lang 5 ka ngayon, ay nagamit na yung 10. May job order pero nagamit na. Kaya ang una niyong tanong sa agency, wag sa recruiter hong yung itanong. Itanong niyo mismo sa agency kung meron bang kayong active na job order. Active ba ang job order na ito? Kasi po, nag-a-apply po ako palabas ng bansa. Nagmamadali din po ako. Ayaw ko pong matagal na maghintay. Kaya kung meron kayong job order, eh mag-a-apply po ako. Ayan, magandang tanong po yan, mga kababayan. Kasi kapag ganun ho, alam ng agency yan na maalam ka. Alam nilang matalino ka. Alam mo na itong OFW na to. Hindi ito basta ano, hindi ito basta nag-a-apply, kundi maalam ito. Maalam ito. Kaya i-check po kung may job order. Buhay ba itong job order na ito? Baka naman gamit na po ito. Pag sinabi ng agency na, ayaw po, active po yan, may 5 pa pong natitira. Oh, that's the time. Dapat lamang ay katumbas ng isang buwang sahod lang po yan. Ano po? Isang buwang sahod. Hindi lalampas sa isang buwang sahod ho. Ang dapat lang na mahingi sa'yo. Okay? Kasi sa mga bansa, lalo sa pag-household service worker, wala hong placement pay. Pero doon sa mga skilled worker, highly professional, ay meron pong, kung hinihingan ka ng placement fee, okay naman po yun, legal po yan, pero katumbas lang po yan ng 1 month salary. Okay, so yun po. Nawa po, nakuha po natin yan. Ano ho? Number 3, alamin kung authorized representative ang kausap mo. Importante po yan, ho? Alamin kung authorized ba itong kausap mo. Bakit? Dahil hindi lahat ng mga nagre-recruit ay autorisadong representative. Actually, kahit authorized representative nga po eh. Bawal pong mag-recruit sa bahay-bahay, palengke, kung saan-saan. Dalawa lang ang pwede niyang pag-recruitan doon sa mismong agency office or sa mga job fair ng PESO o Public Employment Service Office. Pwede doon, doon lang pwedeng gawin. Pero outside, wala pong pinapayagan na kayo ay i-recruit sa labas ng opisina. Okay, number 4. Huwag magbayad ng hindi malinaw o legal basis yung inyong pagbabayad. Mali, sinabi ko na po na dapat katumbas lamang ng isang buwang sahod kung ikaw ay nire-recruit nila. Ang purpose po noon, pinoproteksyonan ng Department of Migrant Workers ang ating application. Tayong mga OFW ay pinoproteksyonan nila para tayo ay di mabiktima. So yung purpose, mga documentation at yung bayad, kasama yan sa protection para sa atin. Kaya dapat authorized representative. Oh? At kung ika-apat yan ay kung may legal basis ba, purpose and documentation, may bayad, okay lang kung ayon sa batas at ayon sa nararapat na guideline ng DMW. Ikalima, mga kababayan, ano? Dalawa na lang po ito.

0: ating binabahagi ang ikalima, huwag basta maniwala sa online job offers. Alam nyo mga kababayan, mas madaming nabibiktima ngayon sa online gamit ang Facebook. Pagdating sa Facebook, ay bibigyan kayo ng link. Kalimitang ginagamit na po nila yung Telegram. At doon ay pag nakapasok na kayo doon, hindi nyo na ho alam na sila-sila na lang ang nakakaalam. Wala, hindi na nakikita yan. Kaya mas madaming nabibiktima po dyan. Oh, huwag basta maniwala job offers online, i-verify ang impormasyon. Lalo na kung wala kang kausap na tao sa Pilipinas. At ang kausap mo ay nasa labas ng bansa, lalong-lalo na, mga kababayan, yung bagay na yon. Kaya huwag kayong papayag na nire-recruit kayo na isang taong nasa labas ng bansa. Oh, malamang po yan, illegal recruiter. Lalo na kung nagtatrabaho sa ibang bansa o di naman kaya narito pero hindi otorisado, kagaya na sabi ko kanina, huwag ho kayong basta maniwala. Laging magtanong, magduda bago magtiwala. Maging matalino, huwag magpapaloko. Ika-anim at panghuli na ating ibibigay. Pag may kahinahinalang recruitment activity, i-report agad sa Department of Migrant Workers sa kaukulang law enforcement agency. Kagaya ngayon, ano, yung araw mismo ngayon, at 10 o'clock, mayroon pong capacity building o training ang DMW dito sa Family Planning Organization of the Philippines dito sa Quezon City, Tandansora. 10 to 12 po yan sa lahat ng mga staff dahil last week, yung aming General Assembly ng FPOP sa 57th anniversary ay nagkaroon ng MOU, Memorandum of Understanding, ang FPOP Metro Manila sa Department of Migrant Workers. At ito ang mga action na ginagawa ngayon ng DMW, ini-empower, ini-educate ang ating mga staff para sa anti-illegal recruitment drive information para sa ating mga staff kung saan para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Yan ho. I-report agad ang mga kahinahinalang mga bagay kung kayo'y nakakakita ng mga nagre-recruit o di naman kaya online, Facebook, kailangan mag-check po tayo sapagkat mahirap pong mabiktima ng illegal recruiter. Ay napakahirap na pong mabawi ang pera kapag kayo po'y nabiktima na. Kaya mga kababayan, ano ho, para sa mga official information at verification, maaari naman po kayong maaaring gamitin ang DMW website at ang 1438. Ano ho, kinakailangan pong matanong natin, tingnan nyo ang hotline, isumbong nyo kung meron kayong nakikita na mga nag-aalok ng trabaho na alam nyong hindi legal. Kayo na po, pwede nyong i-report yan. So, ang ating final message mga kababayan, kung may nag-aalok sa inyo ng trabaho abroad, huwag agad isipin na ito ay okay. Ito muna, sana maging kaisipan muna natin na ang breakthrough ko, yung pagkakataon ko makapag-abroad, dapat una, lihiti mo ba itong aking kausap? Okay, pangalawa, license agency ba ang aking ahensyang ina-applyan? Number three, may approved at active job order ba? Pang-apat, otorisado ba ang kausap ko? Pang-lima, malinaw ba ang proseso at bayarin? O yan ha, baka kayo ay, sabi ko nga, baka nire-recruit na kayo ngayong araw na ito. Una, itanong agad sa isip, magduda bago magtiwala, legit kaya ito? Number one yan, license ba itong ahensya niya? Number three, may job order ba itong ahensyang ito? Pang-apat, otorisado ba Lisensyado ba ito sa BMW? By the way, ang mga recruiter ho, may license to recruit. Hindi ho como empleyado automatic na siya ay license. Ang empleyado nasa opisina. Pero ang recruiter ay nasa opisina pero license to recruit. Okay? Number, ang tanhuli dyan, siyempre, malinaw ba ang mga proseso? Malinaw ba ang mga proseso? Or baka naman ito ay illegal. Dahil ang pangarap natin makapagtrabaho abroad ay hindi lamang mauwi sa panloloko o pagkakautang o pagkawala ng pinaghirapan ng ating pera. Mga kababayan, yan po ang ating broadcast. Nawa po'y natuto po tayo sa mga bagay na ating pinag-usapan ngayon. Humihingi po tayo ng paumanhin sa paputol-putol kuminsan dahil sa signal po natin. Hindi po yan sa FEBC, kundi dito mismo sa aking lugar na pinagbo-broadcastan sa aking opisina. Humihingi po tayo ng paumanhin at salamat sa Panginoon. Mag-ingat po tayo sa inyong mga ginagawa ngayon, lalo na maulan po ngayon. Kailangan pong magdala ng payong. Wala namang mga pasok po ang ilan ngayon, kaya kayo po'y mag-ingat sa inyong paglalakbay kung saan man kayo papunta. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lamang at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pa po kayong mga concern, ipagbigay alam lang po dito lang sa Servisyong OFW. Nagpapaalam pansamantala, ito na po si Pastor Joe Biasong sa pangalan ni Attorney Carlos Cao Jr. Maraming salamat. Pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. God bless us all.
1: Buenos dias, Islas de Pilipinas. Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
2: Iyal programa Servisyong OFW.
1: Mabuhay po ang Pilipinas.
3: Servisyong OFW.
4: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better Than Good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Hindi ba mas masarap yun kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayin papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning! Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Thursday edition ng Family Matters. Kasama niyo po ako ngayon hanggang 11 o'clock. Ate Merlin Guillermo, nakabalik na rin after 1 month na absent ang Lola Merlin dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa nag-takeover sa akin for the past month. Katulad ni Ate Maldoy, si Heidi, si Ma'am Jo, sila po talagang enjoy na enjoy kami, tayo na nakikinig nung time na yun, di ba? Sobrang nakaka-encourage, masayang-masaya silang kausap habang sila ay nasa himpapawid. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan, medyo may kalungkutan ng konti, pero pwede naman pwede pa rin tayong tumawa. Katulad po ng reminder kanina ay pag tinanong tayo, kumusta ka? Siyempre, ang dapat nating sabihin, pinagpapala at nagpapasalamat sa ating Panginoon. So mga kaagapay, kayo po ay nakikinig ngayon sa, kung kayo ay nakikinig sa radio, sa Facebook live streaming, sa YouTube, at sa Signal TV 185, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And I hope you will stay tuned. Marami ding salamat sa nakikinig sa atin sa ating local stations. Salamat po sa inyong pag-join, lalo na po sa Bicol, yung CARE 104.3 sa D-Way FM, di ba? Sa Isabela din, sa Bacolod, sa South Central Mindanao, sa Davao, DXFE, DXKI. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in, sa inyong radio. And I hope you stay tuned dahil marami po tayong matutunan ngayon sa ating pong pag-uusapan. But before that, before I will introduce our guest today, alam niyo po, mayroon tayong guest galing po ng Jacksonville sa Florida sa Amerika. And I hope you stay and listen sa amin po ang pag-uusapan ngayon patungkol po sa overcoming depression. But before that, I want to invite everyone, lalo na yung mga teachers, mga principal, sa teachers sa public school and private schools. Mayroon pong plan, ang National Convention for Teachers. Ito po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches Christian Educators Network. Yan po ay sa September 7, Saturday from, September 7. Tapos na pala ito. Sorry. Tapos na pala ito. Anyway, yun ano pala, yung sa ano naman po, sa CrossGen, okay? Ang CrossGen naman, ito rin po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches. At ito po ay gaganapin sa September 26 sa Sabado, mga kaibigan. Ito po ay Family Summit at ang Family Commission po ang nag-head nito, nag-organize, lalo na po ang ating our very own Ate Maloy and Attorney Winnie Salumbides at marami pang members ng Family Commission Committee at nakikita niyo po sa screen ang mga speakers and I hope you can join. Gaganapin po sa September 26, 8-4. At GCF South Metro Las Piñas City. At ang registration, mga kagapa, is only 450 in a group of 5. Sabi niya, pag lima or more kayo, ay 350 na lang per person. Kasi mayroon pong lunch iyan, no? So I hope you can join. I'm very blessed dahil isa doon sa mga speakers ay ang aking anak, si Pastor Ken Guillermo. At syempre maraming magagaling na speakers and I hope we will be blessed dito po sa ating gaganapin na Family Summit at ang tawag natin ay CrossGen. Alam niyo pa, sabi ni, in-explain sa akin ni Ate Maloy, ano yung bakit cross-gen? Parang cross-generation, di ba? Hindi, cross-gen. Ibig sabihin, we cross different journey, different generations sa atin pong journey. And ang cross, yung cross na lang ni Jesus Christ ang nag-ano sa atin para magtagpo, no? At iba't ibang generation ngayon. So mga kaagapay, I hope you can join sa cross-gen September 26. Yan po ay sa GCF South Metro, Las Piñas. And I'll be there. Hope to see you. Ayan mga kaagapay, ang atin pong guest today ay ang aking inaanak, no, diba? Kasi nung last week yata or the other Thursday, ang topic nila ay tungkol sa mga ninang ng bayan, diba? Si Odette Bautista ang guest, of course si Ate Jo at saka si Ate Heidi ang nag-host. Ang saya-saya, di ba? Ngayon naman, ang ating pong guest ay si Dr. Star Valino. Siya po ay staff chaplain at Ascension Street Vincent sa Jacksonville, Florida. She used to work at Mayo's Clinic Hospital at staff chaplain at sa Department of Spiritual Care. So yan po ang ating guest today, ang aking Axie Star Valino. She has been into this work as a chaplain for many, many years sa iba't ibang hospital sa Amerika. So mga kagapay, let's welcome Star Valino, Dr. Star Valino. Marami po nang kabit sa kanyang pangalan. Yes, good morning, Star. So you join anong oras sa iyo? Anong oras sa iyo?
1: 9:30 ng gabi, Nina.
0: Okay, 9:30 ng gabi sa kanya sa atin. 9:30 ng umaga, o di ba ang sikat ng araw. Salamat, tumigil din ang ulan, no? At maraming makapakinig sa atin ngayon at sana nga maging maayos ang internet connection. So yung makagapa, ito po ang ating guest today, si Dr. Star Valino. Marami pong nakakabit sa pangalan niya. May ano ba 'yon? MD, ano ba 'yon sa kanina? Tingnan ko lang ha. Dean at BCC. Ano ba 'yan, Dr. Star? Dean at saka BCC.
1: Yung Doctor of Ministry, nakatapos ako ng Doctor of Ministry sa Mercer University, McAfee School of Theology sa Atlanta. Yung BCC, ikaagipat yan sa Board Certified Chaplain. In order for you to makapagtrabaho sa hospital, kailangan kang makapasa sa bilang Board Certified.
0: Okay, so yan po ang boses ng ating guest today. And before we continue on, Dr. Star, nais nating basahin ang ating the Word of God today kasi ito po ang mag-encourage sa atin. Napakaganda po ng salita ng Diyos dahil ang salita niya ay lagi pong nagbibigay sa atin ng assurance. Very familiar passage, mga kaagapay, ano? Philippians 4, 6, and 7. I'm sure many of you have memorized this verse and you like it. So i-relate po natin ngayon tungkol sa depression. So sabi po sa English, Doctor, can you read the passage in English?
1: Okay. Do not be in Philippians 4, 6 to 7 in through the New International Version. Do not be anxious about anything, but in every situation, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
0: Ayan. So sa Tagalog, mga kagapay, nais ko basahin sa Magandang Balita version, sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Oh my goodness, iba, panalangin at pasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yun po ang ating verse for today. And I want Dr. Star, if she can give insights dito po sa binasa nating verse. How does this verse relate to the topic natin about depression? How can we claim this verse? Sabi nga dito, di ba, Doc Star?
1: Napakahalaga nitong verse na ito, lalo na sa sitwasyon na kapag ikaw ay nanlulumo, katulad sa aking trabaho, katulad kanina lang, meron akong nakausap na talagang kanyang pakiramdam ay parang nag-iisa siya sa buhay kahit na meron na siya, marami na siyang natapos, nakamtam sa buhay, pero mayroon pa rin siyang pagkabalisa. Pero sa halip na magkaroon siya ng kabalisahan, pag dumarating ang chaplain sa panahon ng ganitong pagkakataon, ay nakakapagbigay ka ng katulad ng verse na ito na huwag siyang mabahala kasi sabi, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kasi ang chaplain para representation ng Panginoon nito eh. Kahit wala kang pananampalataya, pagka nakita nila, chaplain, so parang they make a connection agad sa Panginoon. Kaya ang nakikita nila agad na, lalo na kung kalmado ka, pagpasok mo sa room, nakakapagbigay ka ng kapayapaan sa buhay nila. So ito yung tayo ay represent representative din tayo ng Diyos sa ganitong pagkakataon. Kaya kinakailangang itong verse na ito ay maging totoo, maging sa ating buhay, no? Kasi kung hindi ito totoo sa ating buhay, paano natin ito maipapakita sa ibang mga taong nababalisa? So, mahalaga itong verse na ito. Ito ay naging totoo sa buhay ko, hindi lamang sa aking na sitwasyon, you know? So, marami rin akong naging sitwasyon na para bang nababalisa ako. Pero pagka nakita mo ang Panginoon sa buhay mo, lalo na sa verse na ito, talagang magkakaroon ka. Lalo na ang sinabi, in Christ Jesus, you know? Will God, it transcends beyond your imagination. Kaya yun ang aking nakikita rito.
0: Kasi nga itong sa verse, diba, si Apostle Paul ang inuna niyang sinabi, do not be anxious about anything. Grabe, diba? Kasi tayo ay maalalahanin, masyado tayong anxious. Sabi nga, but in every situation, by prayer and petition. So yun po ang makakatulong sa atin. Depression really comes to us, no? Hindi natin mapipigilan yun. Napaka-negative thoughts pagka mayroon tayong anxiousness sa ating kaisipan, syempre negative thoughts 'yun, ano? But sabi nga dito, kasama doon ate Doc Star ay kagipat doon ay with thanksgiving, present your request to God, 'di ba? So mapagpasalamat, and then pag nagpasalamat ka, i-present mo sa Panginoon. Ano ba yung dapat i-present sa Panginoon, ate Star?
1: Katulad na isang taong pagka nababalisa sila ay para bang nalulugmok, para bang ang buong mundo'y sa kanilang buhay, para bang nasasadlak na sila, para bang wala na silang pag-asa. Pero ang sabi, kailangan mong ihingi ito sa Panginoon, kasi kung hindi mo to ibibigay, isusurrender sa Panginoon, para bang dinadala mo ito para bundok na nakapatong sa shoulder mo, di ba? Di ba sabi nga, meron ding word na sometimes your yoke is too much, you know? Like isa na yung mga kalabaw pagka nagtatrabaho, di ba? Parang they are really pursuing too much, but then sabi ng Panginoon, you present your request and the peace of God will transcend all understanding. Isn't that so good to have that kind of God na pagka ipinahayag mo ito sa kanya ay nakikinig siya, you know? Yung presence ng Panginoon. Kasi saka yung pagpapasalamat mo, kasi nakikita ng Diyos yung ating puso rin eh, na pag nagpapasalamat ka ay talagang makikita ng Diyos kung talagang sincere ka sa pagpapasalamat mo at saka sa pag-present mo ng ganitong mga pangangailangan mo. Mahalaga 'yon. Kaya yung anxious, kasi katulad sa libas sa usitan, pag yung anxious agad na nababalisa, talagang parang restless. Nakikita agad 'yan ng mga nurse, kaya tatawagin yung chaplain.
0: Okay. Oo. So sa iyong sir, nabanggit mo kasi nakikita agad ng nurse kung nababalisa yung tao, 'di ba? So ano ang role mo as a chaplain?
1: Kapag pagka tinawag ka chaplain, sabi niya nakikita ko itong pasyente na to, para bang takot na takot siya, lalo na kung kailangan magkaroon siya ng surgery, 'di ba?
0: Oh,
1: kasi usually pagka surgery, pagka sasabihin, ito ang gagawin sa iyo, nababalisan na sila. So overthinking, overwhelmed na sila. Kailangan na pagka tinawag yung chaplain, darating ka doon, alam mo ang hinihingi nila, prayer. And which is, that is the way na papaano maiibsan ang iyong pagkabalisa, yung anxiety mo. And then siyempre pagka nandun ka sa kanilang front and you are there present, and sometimes they will reach out to you, hold your hand. So mahalaga na naroon ka. Yung spiritual presence mo ay mahalaga.
0: Yeah, very good, ano? So yung mga kaagapay ay makakatulong sa atin kasi nga nababalisa tayo. And overwhelming kapag patong-patong na, di ba? Yung ating pinagdadaanan. Pero napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul, yung kapayapaan. Di ba gustong-gusto natin lahat yung kapayapaan ay ito po ay nagbibigay sa atin. Kapag may kapayapaan tayo, marunong tayo mag-unawa. We're able to understand ano ba yung situation kaysa entertaining. You entertain the problem, your anxiousness ay kinakadal natin. Di ba? Lalo tayong hindi natin maintindihan. Pero sabi nga, be specific kung ano yung pinagdadaanan mo, kapatid. Di ba? Yung promise ng peace is not a logical outcome of fixing your problems. It is, mga kaagapa, it is supernatural comfort that exists despite your current circumstances. You don't have to figure everything out of yourself first to experience it. So ito pa, Doctor, no, nakakatulong din. Sabi nga, protect your mind and heart. Protect your mind. Bakit heart and mind? Lagi yung heart and mind. Mind and heart.
1: May connection eh. Kaya nga minsan pag kinakausap ko ang pasyente, sometimes yung ating brain, we cannot really focus, you know? So yung ating brain talagang ano yan eh, parang ano ng makina. Kasi parang hindi humihinto, parang laging ano. So ang pagka sinabi ko, you know, alam niyo po, pagka yung ating brain ay talagang hindi na humihinto ng kaiisip, nag-anxious ka, nag-worry ka, parang napapagod din talaga yan, di ba? Parang katulad na sasakya, para bang mabilis ang takbo, hanggang sa later on, pag wala kang peace of mind, siyempre, apektado yung heart mo. So, yung heart mo talagang, kumakabog. There is a connection, isn't it? So, lahat, if your brain, and because yung brain natin, siya ang nagbibigay ng, yung oxygen natin galing sa puso, di ba? Connected yan lahat. So, pagka yung kumakabog ang dibdib mo, siyempre, ano mangyayari? Nagkakaroon ng cardiac arrest sometimes, di ba? So mahalaga na talaga magkaroon ng connection yung ating, parang war nga eh, sabi dito, yung depression, para bang talagang, ano yan, kumbaga sa ano, binubugbog ka ng mga ng mga problema, yung paano mo kaya sabi nga ng ano, guard it. 'Di ba? 'Di ba sabi nga ng Panginoon, we have to have a shield, you know? 'Di ba? 'Di ba may verse na gano, we have to have our armor, and that is to really ask God to give us that peace of mind in order to guard our hearts and mind. Very, very powerful itong verse na ito, na kailangan natin ma-protect yung. Kasi yung mind natin, marami tayong naiisip, hindi na tayo naniniwala minsan, di ba? Pagka yung mind natin, nasakop na yung puso din natin, na ano na, hindi na natin, hindi na tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Kasi nawawala na tayo ng wisdom, you know?
0: Yeah, that's good, ano, Doc Star. At sabi nga ng isang preacher, ang heart at saka ang mind ay isang foot rule lang, ang distance, ano?
1: Yes.
0: So, talagang simultaneous yun, mga kaagapay. Pagka naisip natin na punta sa puso or nasa puso, papunta sa mind, talagang yung atake ng kaaway sa atin kapag tayo ay sa isip natin, na-depressed tayo. Tapos yan po ay, sabi ka ni Dr. Star kanina, ay parang makina yan, tuloy na tuloy ang pag-andar niya hanggang maisip na natin yung overwhelming problems at nagkakaroon na tayo ng depression and anxiety. So mga kaagapay, mamaya po sa ating pagbabalik namin ni Dr. Star ay pag-usapan natin what are the reasons, common causes of depression among older adults. Tandaan po natin, no, pag Thursday kasi ang target audience natin ay mga elderly, but you can also, yung ating mga kabataan, mga below 50 ay nagjo-join din sa atin para aware sila paano natin ma-overcome. Kasi kahit sino po ay inaatake ng depression and anxiety, kaya ini-instruct sa atin ni Apostle Paul, alam ng Panginoon na lahat tayo talaga ay atake ng kaaway sa ating kaisipan. So mga kaagapay, ngayon po, pakinggan muna natin ang ating pong special feature for today. Happy bahay, happy buhay. Pakinggan natin ang mag-asawang Bong at Claire Pineda. And of course, ang awitin po ay galing sa Papuri 40th Bagong Likha. Magbabalik po kami ni Dr. Star Valino para pag-usapan natin common causes of depression among older adults. See you!
2: Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Itong araw na to, honey, pag-usapan natin paano tayo magiging matatag sa gitna ng mga pagsubok bilang mag-asawa.
4: Okay.
3: Kasi syempre, di ba, honey, yung mga challenges naman sa buhay, hindi mo masasabi kung kailan darating yan. Mm. And sa buhay mag-asawa, talagang darating at darating yung mga seasons of challenges, seasons of conflict. So, paano nga ba na itong mga challenges na to magpapalakas sa atin spiritually actually and relationally instead of dividing us.
4: Mm.
3: 'Di ba? Kasi posible naman talaga, 'di ba? Kapag kinaharap mo sila na ang Panginoon 'yung nasa gitna ninyo mag-asawa.
4: Minsan nga clear 'yung mga challenges niyan. Yan lang 'yung parang mga maliliit na bagay and yet talagang nagiging major problem later on kapag hindi na pag-usapan.
3: That is true. So this morning let's talk about ways to stay stronger together. Unang-una, harapin niyo po yung problema together, hindi kanya-kanya.
4: Mm-hmm.
3: Hindi yung kayong dalawang magkaaway, pero meron kayong common enemy at yan yung struggle na kinaharap niyo.
4: Mm-hmm.
3: So tandaan po natin, lahat ng pagsubok ninyo mag-asawa, basta may agreement kayo, nananalangin kayo, you face it head on as a team, malalagpasan niyo po yan. Dahil wala naman talagang imposible, di ba? When you kneel down in prayer, kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkasundo kung paano niyo kakaharapin ang pagsubok na to, then there is really nothing impossible with God.
4: Tama, honey, no? Gusto ko rin yung sinabi mo na yung mga challenges don't have to divide the two of you.
3: Yes.
4: Minsan kasi yan nga, yung sabi ko kanina, na minsan yan yung nagiging way para tuluyang kayong mag-away. Minsan akala mo maliit lang, but later on, yung maliit na yan, nagiging isang malaking problema.
3: Mm-hmm.
4: Number two, communicate with love. Ito, napakahirap nito, especially if you are in the middle of a heated argument.
3: Inis na inis ka sa asawa
4: mo. Oo, yung nagpupumiglas ang iyong damdamin, hindi ba? Napakahirap nating sabihin na communicate with love. Pero, kaya naman yan sa grace ng Panginoon. Isa pa, you need to listen with understanding. Matutong makinig, tumahimik, at pairalin yung pakikinig. Sabi nga natin, ang communication, two-way process yan. Speak with kindness and encourage one another, especially during hard time. We're not saying this is easy, ha? But what we are saying, doable po ang mga bagay na yan.
3: At ikatlo, pray together and trust God. Trust His strength na talaga namang He will see you through. Hindi po sa sariling lakas nyo, dahil sabi mo nga, ang hirap naman talaga kapag inis na inis ka sa asawa mo.
4: Mm.
3: Pero trust the strength and the empowerment that comes from God alone.
4: Remember that a happy home is built
3: when a husband and wife chooses to stay together.
4: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
3: Ang pagtatagumpayan lahat ng suliranin.
4: Ako po si Bong Pineda.
3: At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay,
2: Happy Buhay! Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Ako, Lord Michael Cepeda, good morning, ng taga Antipolo. Breshimada, of course, Jocelyn Zerno, Servo, Ruel Servo, sa inyo po, very important topic. At saka si Chi Anilio, ay po kay Gina Terrible, ano ba yun? Terrible, ang kanyang binabati. Nakita mo? Anyway, sa mga kagapay ating pong pag-usapan, ano po ba ang common causes practically sa ating kalusugan, no, yung causes ng ano ng depression sa older adults. Number one dito, Ma'am Star, 'di ba? Physical health and medical conditions. Ano-ano po ba yung sabi nating medical conditions?
1: Kaya nga ito nakikita natin yung chronic illness, yung minsan yung heart disease, cancer. Marami na yung ganyan, diabetes, Parkinson's disease, and stroke. Kasi yan yung stressor, yung pagka-depress ka, talagang ang risk talaga yung magkaroon ka ng ganitong mga chronic disease. Kaya nga, diba, sa yung aking introduction, pagka may depression ka, talagang naaapektuhan ang buong katawan mo. Kasi pagka hindi ka rin nakakatulog, di ba? Pagka na-depress ka, parang no, kulang ka sa tulog. Tapos, hindi, no, isan, dahil ano ka na, parang wala ka ng sense of purpose, yung failure to thrive, minsan, yan ang affected sa mga older adults.
0: Yeah. So, Ma'am Star, kasi kung minsan, hindi talaga maiwasan, humanly speaking, ang immediate reaction natin pag sinabi na may Parkinson's disease o kaya may cancer, di ba? Minsan, katulad kanina sa aking paglead sa Lord Hill Arlan, may nagpa-prayer request kanina. From 7 to 8 ako sa Lord Hill Arlan. Mayroong isang listener sa Lord Hill Arlan na may nakita lang siyang bukol sa kanyang arm, ano? And so, ang prayer request niya kaagad, please pray. Parang siyempre, naintindihan ko siya na agad-agad, baka daw ano to, cancer na. So, alam mo yun, hindi pa na wala pang findings, and yet
1: doon na nagsisimula yun. No, overthinking na nga yun. Para bang kinangungunahan mo na yung parang ganun. Kasi nga, yung brain mo, yun ang nagtuturo sa'yo. Kasi, baka ano yan, Google mo. Di ba? Minsan mga tao, di ba? Google ng Google. Makatanong hanggang sa overstress na. Kaya, yun, minsan yun ang isa ring advice din ng mga doktor. Try not to too much into the social media. Kasi minsan titingnan mo na sa YouTube, ano ba yung bukol na yan? Diba? Lumalaki. Parang na-overwhelm na. Diba? Minsan gano'n na nangyayari.
0: Oo. Diba sayang yung oras, sayang araw na pwede kang mag-relax, pwede kang matulog, pwede kang mamasyal. Pero nakafocus ka na doon sa maliit na bukol sa arm. And sabi nga niya, mainit pa daw. Parang yung init na yun, may ibig sabihin na sa kanya. Parang chronic na talaga, di ba? So, yun po mga
1: kasi minsan parang nakakatawa, pero nangyayari talaga yun. Na talaga isang maliit na kahit, di ba? Minsan meron ka lang acne, di ba? Sa mga teenagers, di ba?
0: Right.
1: Kinukot-kot na yun hanggang sa ma-infect na, di ba? Kasi nga parang nag-worry na yung anxiety. So, yun na isang mahalaga doon. Kaya minsan, kaya yung chronic pain, tsaka ano, kasi nagkakaroon ka na ng, nare-reduce na yung mga sense. Kasi, di ba yung sinasabi natin na yung perception mo sa buhay, parang nababago na yung perspective mo. Kasi nga, patitingin mo doon sa bukol, parang medyo lumalaki na yung bukol kahit.
0: Yeah, imagination.
1: Kasi nabivisualize mo na, parang lumalaki na yung inyo para sa sarili mo lang, di ba? Kaya naapektuhan yung heart. Ay yung brain mo tsaka yung heart connected, kinakabahan ka na, di ba? Para bang
0: nakaka-relate ako kasi the other day, Doc Star, the other day may napansin akong may ang tawag niyan, tigyawat sa dito sa tapos may kunting pas, ano mo yun, sabi ko lang, first time after 40 years magkaroon ng ano ba to, yung
1: Tigyawat,
0: ano ba yan? So anyway, after that, hindi ko na in-entertain. Wala naman, di ba? Kasi kung entertain, ano ba ito? Ano ba yan? Yan. Wala din.
1: Kaya nga minsan may mga, ano ba yung lumitaw sa mukha mo? Parang nako-conscious ka na, tingin ka na natin hanggang sa nag-iisip ka na. Kaya yung ating brain talagang minsan, nagpa-function siya na para bang

0: lumalaki agad
1: Wow.
0: yung kahit maliit pa lang lumalaki na, natatakot na tayo, 'di ba? Gano. Which is human, yun ang humanity talagang meron
1: Yeah.
0: gano. Kaya lang pag nagkayo na masyadong nakaapekto ka na, mahirap din, 'di ba? Kaya kinakailangan talaga meron ka ring makakausap na counselor or kaya meron kang pastor, mahalaga din 'yon.
1: So, ang tendency kasi mga kaagapay, ano, kapag ka nagkaroon ka ng chronic pain or siyempre magiging disabled ka na, reduced mobility and physical limitations, ito po ay nakakakos sa atin. Totoo lang naman, with all honesty, difficult talaga para sa atin, leading to a loss of independence and dignity. Siyempre, patong-patong na yan, doktor, ano. Tapos, ang sabi nga, iba din po, mayroon din po palang side effects ang mga medications, no? That would also cause depression and anxiety. Bakit ganun? May side effects.
0: Hindi ba pagka yung... Hindi kasi minsan, pagka minsan, ano, dahil sa gusto mong ma-heal ka agad, kukuha ka na, magsa-self, ano ka na, medicate ka na.
1: Yeah,
0: diba?
1: Correct.
0: Eh, that is not good, di ba? Eh, yung mga certain drugs na yan, may mga ano yan, prescription na dapat malaman mo. Kaya may doktor tayong tinatanong. Halimbawa, kung meron, hindi mo alam na meron ka high blood ka, tapos inom ka nitong ano, kasi na nakita mo yung bukol, eh, pala, eh, hindi pala yung medication na yung para maibsan yung bukol mo. Eh lalong lalala, 'di ba? Instead na makatulong, kaya na nawo-worsen, kaya lalong nakaka-depress din 'yung pagka nag-worsen yung symptoms na sinasabi mo, 'di ba? Nakaka-apekto talaga.
1: Relate ako dyan, Doc Star, kasi, ano yung, siyempre, 1 month, naka-ano lang ako, naka-isolate, wala akong ginawa, kundi mag-Google, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, mayroong explanation, tapos, ang daming, ano, restrictions, or maraming, ano ba to, contraindication, tama ba yun?
0: Indication, side effects, contraindication.
1: Oo, side effects. Kaya, parang sinasabi mo ngayon sa ating tagapakinig, i-avoid nila muna yung social media. Diba? Imbis na makatulong talaga, grabe ang effect sa mga tao.
0: Mahalaga na talaga meron tayong restriction din. Para pang boundary kung saan natin, kung alin yung titingnan natin. Kasi minsan nalilit tayo sa ibang lugar na, para ibang ano na, decision making. Mahalaga yun. Kaya yung neurological changes din naapektuhan din yung ating brain, di ba? Ito isa pa rin yun. Tsaka minsan nakakalimot na rin tayo pagka na-over-medicate ka na rin, di ba? Na-experience mo ba 'yon pagka nasobrahan ka na ng Tylenol? Di ba?
1: Kaya
0: ba, tsaka yung acetaminophen, yung dahil sa hospital, meron palang mga gamot na for pain, tutulad na mga Advil. Ano yan, nakaka-apekto pala yan sa ating kidney. Kaya hindi ka basta-basta umiinom agad. Kailangan meron talaga advice ng doctor.
1: Kasi Doc Star, kasi ang halimbawa ang condition sa Pilipinas ngayon, sobrang hirap ng economy, 'di ba? Pagpupunta ka sa doktor, ang mahal-mahal ng ano, pa-check up lang, alam mo 'yon, hindi kaya talaga ng ordinaryong tao. Tapos siyempre, ang tendency mag self-medicate talaga. So mag-Google na lang para hindi gastos masyado. So sabi nga ni Doc Star sa atin, ano, mag-ingat po tayo sa pag-take ng mga Advil o Tylenol, tama ba 'yon? Hindi kasi ako magamot
0: Hindi kasi visa may mga medication. I'm not a doctor, pero because of the experience na naririnig ko sa mga pasyente na madalas sila iinom agad ng ganito para maibsan yung sakit, pero hindi pala epekto yon, kasi naaapektuhan pala yung ating mga organs din. Kaya kailangan talaga, we have to seek advice. Although talagang mahirap pumunta sa doktor. Dati, di ba, nung maliliit pa kami, nanay ko, bago kami pumunta sa doktor, herbal lang muna, mga ganito-ganyan. Di ba? Tatapa lang ka pa nung ano ba yun, dahon ng Maria.
1: Oo, tama.
0: Tandaan mo ba yun? Para hindi ka ubuhin, di ba? O kaya dati yung flower, ano ba 'yun? Yung tree flower, ilalagay lang ng nanay ko sa tubig. na sport, iinumin namin yan. Aba, nawala yung sakit na tiyak.
1: Totoo naman.
0: Di
1: yung
0: ba?
1: mga herba-herba, totoo yun, di ba? Huwag nating
0: Oo, di ba?
1: baliwalain. O yung
0: Hindi
1: mga
0: nga, kaya
1: dating,
0: totoo,
1: oo.
0: talagang yun ang style ng parents natin. Hindi tayo
1: Oo.
0: agad-agad pumupunta sa doktor, which is our
1: Oo.
0: culture, di ba?
1: Right, oo. So yun mga kaagapay, ano, dahil nga sa mga tendency natin mag-self-medicate at isipin natin yung mga unang panahon, di ba, Ate Star, Doc Star, ay yung mga dahon ng bayabas, dahon ng, di ba, dahon ng bayabano, ilaga mo, yung ganun, mas effective yun kaysa mag-self-medicate, di ba? Ang dami-daming practical tips sa atin ngayon na, I mean, mayroong mga isang vlogger, no? Sinusundan ko rin siya. Ano lang siya, Doc Star? Dahil yung anak niya nagkaroon ng leukemia, no? Sa probinsya, wala siyang panggamot, wala siyang pang ano, sa doktor.
0: Yeah.
1: So pinakita
0: That's
1: niya yung
0: true.
1: Itsura ng anak niya. Ang ginawa niya, dahil sa bukid naman sila, sinubukan niya yung mga dahon-dahon, no? Para ilaga niya, tapos pinainom sa anak niya. Naku, ngayon, ang anak niya, I think 12 years old na, 13 years old na. No, kumbaga,
0: meron talagang mga ano, may mga herbs na talagang ang tawag din nga dito, inaano na rin yung integrative healing part na 'yan ng mga ano.
1: Okay.
0: Hindi lang yung mga, you know, parang pinagko-combine na rin yung mga acupuncture, pinagko-combine na rin dito. Hindi
1: Ayan,
0: basta-basta.
1: Happy birthday muna kay Eva na siya po ay kasama sa PCEC Women's Commission Prayer Committee. And Mariel Co. Rosales, praise God, nakabalik na po kayo ulit, Ate Marlene, sa program. Hello din kay Doc Star sa ating mga kaagapay. Namimiss daw si Ate Marie de Jesus. Sabi ni Bard C., Ate Star, no, Doc Star, life is very unfair. Life is very short, but we are facing different difficulties, challenges, particularly to our health, and soon we will pass. A very sad and painful reality is God designed for us to suffer so much in this world. Is God, parang tanong ba to? Is God, has God designed for us to suffer so much in this world? Kahit anong ingat mo, magkakasakit ka pa rin. Mabuti pa na, huwag ka na lang isilang ano mato. Ate Marie, ay Ate Star.
0: Parang ano, nakakalungkot naman yun, di ba? Pero meron pa rin hope. Kaya kahit minsan naiisip natin yan, lagi tayong may hope. There is always hope. Kasi
1: minsan
0: dumadating
1: may,
0: yan. Dumadating yung ganong feelings, pero laging may hope.
1: Yan, mayroong nag-ano sa akin, no? So much in anxiety attack sa kanya. Tapos, the fact that she called me, na-appreciate ko yun, no? Kasi inisip niya na hopeless na ang kalagayan niya, gusto na siya mag-suicide. So, tumawag siya sa akin. So, that very moment, I was able to talk to her kasi nag-aagaw na, di ba, Doc Star? Nag-aagaw na yung isip niya ng negative. She's a Christian, but when this came to her, na attack siya ganun. Parang katulad itong ano, sana hindi na lang ako pinanganak sa mundo na 'to, 'di ba? So mga kaagapay, tayo po ay ang bawat isa sa atin nakikinig ngayon, God will use you to ano, empower others who are going through this depression, 'di ba, Doc Star?
0: I experienced that.
1: Mo.
0: So I experienced it in the hospital. Sometimes they are like I talked to one patient, ano, sa family. Dahil minsan yung palang emptiness, yung bang aalis na yung anak niya. Diba? Isa lang yung anak niya, so sila na lang mag-asawa. Tapos nagkasakit yung asawa niya. So yung ba dumarating, yung sinasabi siguro nung nagsumulat na suffering. Sometimes when it rains, it pours. So sometimes diba, nagkakasakit sabay-sabay minsan na nagkakaroon sila ng ano, ng depression kasi kaya iniisip nila, oh, ano kaya, uminom siya ng ano, ng nag-overdose ng Ambien. Buti na agapan ng asawa.
1: Oh, my goodness.
0: Kahit na may sakit yung siya, naagapan, ginising niya ng ginising, kaya nakatawag siya ng ano, ng 911, naagapan. Kaya parang nung later on, nasabi niya, oh, Panginoon, patawarin mo po ako. Hingi siya ng tawad sa Panginoon sa ginawa niya. So parang nag-reflect siya sa ginawa niya. So, means doon dumarating ang ano ang guidance ng spirit. Mahalaga
1: yes,
0: 'yun.
1: Yes.
0: You know, but when the spirit appears in your heart,
1: Oh,
0: or
1: okay.
0: it really speaks to you, nawawat nawa ano na para bang namumulagat ka, 'di ba? May ganung sitwasyon.
1: Kailangan yun yung conviction ng Holy Spirit,
0: yes,
1: ano? Positive
0: yes,
1: naman
0: yes.
1: yung i-dictate ng Holy Spirit, 'di ba?
0: Yes.
1: Listen to it, right?
0: Yeah.
1: Minsan, Doctor, minsan ginagamit ng Lord ang mga tao na bigla mong
0: Yes.
1: tawagan at available sila. O, di ba?
0: Yes.
1: Anita Colon, thank you for listening.
0: Mm-hmm.
1: Si Luch Fuentes, ang Antipolo, nakikinig na anak ko to sa Antipolo. Baby, de Sakuza, I mean, laging may pag-asa, basta always
0: yes.
1: pray. Yan, magandang mm-hmm. advice po yan. Si Nerda Kayton, salamat din kay Geneva Marie, Anaveso watching now. So, Doc Star, kasi emotional and life changes daw ay nakaka-affect din ng grief and loss of purpose.
0: Oh, yes, yes.
1: Diba?
0: Oh, okay. That's true. That's true. Na ito, yung sinasabi kong minsan, pagka nagkakaroon siya ng losses, sometimes katulad ng isang kausap ko, sabi niya namatay yung aking kapatid.
1: Okay.
0: Biro mo, yung kapatid ko, sabi niya, nurse practitioner siya. Napakaingat niya sa buhay, sa ano, yung pagkain niya. Misha, kahit ilang hugas na, hugasan ulit, hugas.
1: Uh-huh.
0: Later on, she discovered she has a cancer, you know, sa breast. Sabi niya, bakit kaya ako ang pinili ng Diyos? Sabi niya, tinatanong, bakit ang tanong, sabi ng sister niya sa akin, yung sister niya ito, sabi niya, bakit kaya nagtatanong yung sister ko, bakit siya ang pinili ng Diyos? Sabi niya kasi, siya talaga sa buong 9 children, siya yung pinaka malinis.
1: Oh,
0: bakit
1: talaga?
0: Siya pa yung naapektuhan noon. Oh, so sabi niya, sabi ko, sometimes there are questions like that that we cannot really provide some answers, di ba?
1: Mm-hmm.
0: She did some research, wala sa pamilya niya na mayroong cancer. Siya yung talagang very ano siya, nagre-research pa siya, talaga siya yung informed.
1: Mm-hmm.
0: Pero sometimes we don't know why me, 'di ba? Yun lagi ang
1: question.
0: Yeah,
1: correct. Oo. Mm-hmm.
0: So yun ang talaga minsan yung loss. Meron din ako mga ibang na-experience yung mga loss katulad din ba yung grief and loss. Sometimes it affects also marital issues, you know?
1: Yeah, correct.
0: Nagkakaroon ng nagkakaroon ng loss of purpose, yung bang halimbawa, hindi mo na matugunan yung pangangailangan ng iyong kap, ng iyong kasama, nagkakaroon din ng ano, nagkakaroon din ng ganun. Mga life changing, life events, as you said, na financial stress, di ba? Apekto din yan. Kaya yun ang mga epekto ng emotional and life changes. So, for me, I have experienced that, yung mga life changes. But then, God has given me that sense of joy. Kasi noon, nagpagtalaga yung grief at saka loss, talagang parang ano kaya, yung deep sadness, you know? Parang you are feeling isolated, parang nag-iisa ka, ganon. But then, when you feel that God, yung talaga ang word ng Lord, when you really keep it to your heart, it will come back to you. Yes. I experienced that. The word that I hid in my heart, diba sabi ni David?
1: Yes.
0: Yun ang talagang magbibigay siya yun ng joy despite kahit parang yung surroundings mo ay talagang malungkot o lugmok ka, pero when the Lord speak to you through the word of God, nan talagang nagme-memorize ako noon. Diba? So back to the Bible, we have to memorize verses. It's really help. Kaya yun ang mahalaga sa atin.
1: Yung ang ganda na doctor, no? At the Holy Spirit convicts. Kapag ka mayroon kang mga pagsubok na ganon, agad-agad minapaalala sa atin ng Lord, hey, there's a verse that talks about that, di ba?
0: Yes.
1: So, mayroon ng message sa atin, Doc Star, sabi niya, by experience, prescribed medicines to treat ailments really have side effects, especially on our kidneys and liver. Sadly, imagine a condition having multiple medical conditions. I already have a buffet of medicines, sabi ng ating listener. But in my weaknesses, sabi niya, but in my weaknesses, I am always claiming God's promises that His strength is Perfected. Ayan po, galing kay Lilian Martin Manila. Thank you, Lilian. You know, alam ko to, inaanak ko din to, na sabi niya, buffet of medicines.
0: I know.
1: Ayan.
0: Makikita mo yan. Thank makikita you. Mo yan, bag-bag ng mga medicine, nakaganyan, no? Lalo na dito, talagang they rely on the medicine. They rely too much. So parang over ano na rin, para bang ano na rin sa, how do you say that? Para bang ano na sila, para
1: medicine
0: bang,
1: overload.
0: Like that. Parang biro mo bagbag, makikita mo nakalagay isang ano, bulto-bulto na.
1: Ala.
0: So makikita because you know the medic, parang ang isip nila, I need this more, you know,
1: more okay.
0: Pero sa atin, 'di ba, kulang sa gamot minsan, kaya nga may mga group kami sa ng doctors dito, nag-gather kami ng mga gamot para ipadala diyan sa Pilipinas.
1: Okay
0: yan ang aming ano, ang para
1: advocacy
0: bang, siya nagdapat ako sa PGS, tsaka sa Orthopedic good. National Orthopedic Hospital. Last time the group of Mayo doctors went to Davao, sa ministry doon ni yung player dito, yung anak niya, yung nagnandiya sa Pilipinas, pinanganak sa Pilipinas, si Tim Tebow. Yes.
1: Okay.
0: Do you know him? Do you know him? He's a famous football player. They have a mission there in the Philippines. Mm-hmm. So we help also to provide medication kasi sa atin kulang, di ba?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pag hindi ka kailangan inumin mo yung medication ng complete, hindi ma-complete. Diba?
1: Correct. Oo. Mm-hmm. So yung mga kaagapay, ano, si Linda Ong pala, sabi, good morning, mm-hmm. Sister Merlin, and to your guest, si Reverend Dr. Sarvalino. Linda Ong is from UCCP Church sa Manila.
0: Okay. UCCP, hindi ako dati eh.
1: Oh, UCCP si Ate Dokstar. Linda Ong, thank you for listening. At saka Ate Dokstar, yung social factors, bakit nagko-cause ito ng depression?
0: Kasi minsan may mga pressure din kasi sa ano eh, di ba? Kunyari dati, para bang ang ganda-ganda ng kutis mo, biglang nakita, ba't ganyan na itsura mo, di ba? Di ba? Minsan, ano ba nangyari sa iyo, para 'di ba, social pressure 'yun eh, para imbis na tulungan ka, oy kapatid, ano nangyayari, ano ganyan, minsan at 'di ba, minsan meron din tayong mga ang kultura natin, iba yung imbis na encourage ka, nadadown ka pa, 'di ba, kaya malaking importante din yung social factor, lalo na kung sa social media. Meron nga akong sinulat, what would Jesus do kung magpo-post kaya siya sa social media? What do you think?
1: Yeah, oo nga, no?
0: You know?
1: What, sabihin na.
0: Diba? Kasi minsan, yung post tayo ng post, kahit Christian, diba parang nakikita mo, parang galit na galit lagi sa posting. Kaya minsan, sabi ko, ayoko nang babasahin din kasi nakaka-apekto rin, diba?
1: Tama.
0: So kung ano yung nakikita mo, so yung social factor talagang nakaka-apekto din yan pagka yung mga kaibigan mo na dati. Diba, minsan politics can also divide, diba, ng mga friends. Mm-hmm. Kaya sabi, social factor, social lack of connection, nagkakaroon ka ng emotional distress. So somehow that is also factor. Tapos yung mga, minsan pagka yung mga, 'di ba, nang minsan ngayon ang na-feel na nararamdaman mo ba pagka medyo older adults na, nagkakaroon na rin sila ng hindi pagkakaunawaan, 'di ba, dapat minsan yung pagka lalong lumatagal lang yung pagsasama, nagkakaroon kayo ng mas mainit na pagsasama, pero minsan hindi na kasi ang apekto na yung finances, 'di ba?
1: Oo. Imbis na kapit kamay, di ba?
0: Yeah.
1: Kampi-kampi kayo, blaming each other, alam mo yon.
0: Yeah.
1: Nagkakaroon ito ng ano, social factors, no? Isolation
0: affected
1: sa inyo.
0: Oo. Yes.
1: Tapos, sabi ng pera, hello, nandito ako. Sabi ng pera, wala akong ginagawa sa inyo, kayo lang dyan, may problema sa akin, ganyan. So walang kinalaman ng pera. At siyempre, ano, you have to be positive kahit na po ano man ang ating pinagdadaanan. So, Dokstar, kasi yung caregiver, mayroon din po, halimbawa, kung ako, I praise God, no? For one month, nandun ako sa anak ko, ay ano, nakatuwa dahil na, na-appreciate ko yung daughter ko. Siguro kilala mo yun, si Kling, di ba? Si Kathy. Na, I praise God, my children are really caring, ano? Oo, so, yung natutuwa ako. Kaya lang, may mga caregivers ko minsan, eh, siyempre, yung hindi na nila kaya. Halimbawa, yung severe na yung ilang pasyente nila, nakaka-exhaust at saka naka-burnout, di ba?
0: Emotional fatigue, ang tawag niya compassion fatigue. Meron niyang research about compassion fatigue.
1: Okay.
0: Kasi subang na-overwhelm ka rin.
1: Oo.
0: Kaya dito merong mga caregiver support group kasi minsan they talk to each other, share to each other what their experiences.
1: Oo.
0: Kailangan talaga meron ding parang pagtutulungan sa isa't isa kasi kunyari ikaw lang ang nag-aalaga sa nanay mo, hirap na hirap ka, lalo na dito sa Amerika, yan ang problema. Kaya minsan lalo na kung wala kang pagdala sa mga assisted living, mahal kasi or sa mga nurses, yun na yung mga ang tawag nila skilled nursing facility para doon mo idala ng nanay tatay mo, wala kang ano, 'di ba? Kaya may tawag dito sa amin, respite care. Ang tawag.
1: Ano 'yun?
0: I don't know. Respite care para bang merong tutulong na para sa isang simbahan, may tutulong na oh, ako ang pupunta diyan para makapagpahinga ka, para makatulog
1: wow,
0: ka. Ang tawag doon respite care. Oh. Tapos yung iba, nagbibigay ng pagkain, meals and wheels, parang pagluluto kita ng pagkain para makaano ka naman, para makakain ka naman ng masarap-sarap. Diba? Minsan gano'n, mahalaga yun.
1: So,
0: I don't know kung meron tayo dyan na gano'n, pero mahalaga yung merong community and church na gawin yun para makatulong sa isa't isa. Parang tulungan, parang adapt this situation. I don't know if you can adapt that situation na merong respite care. Kunyari ikaw, ikaw lang nag-iisa, wala nang nagkaroon ka ng sakit sa cataract, meron kang kapamilya na tutulong sa iyo. Siyempre, ang hirap, 'di ba? Pero pag wala, paano mangyayari 'yon? Kaya ikaw ang madedepress. Imbis na 'di ba? It takes two to dance the tango. Kapag walang mag-aalaga doon sa isa, siyempre, nalulugmok na rin siya. So pareho na kayong ano, ma-hospital or something, 'di ba? So, malahalaga yun.
1: Oo. Nakikinig ngayon si Rosalina Guevara from New Jersey. Thank you so much for tuning in. At saka si Corazon Lim, si Edith Paglinawan, taga Martires City. Tres si Martires pala. LV Mangyari, Telma Manjares. Sabi niya, kapag may naramdaman, huwag mag-atubili na lumapit sa Diyos at manalangin. Tanging Panginoon ang magbibigay ng kagalingan. Ay, salamat po, Telma, for the advice. Sabi ni Ed Pataray, kaibigan ko to si Ed Pataray. I don't have maintenance meds. Maintenance of beauty lang ako. Ako yan. Thank you, Net. Si Anne Valenzuela, patuloy lang po kayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Lahat tayo may pinagdadaanan po talaga at ang maganda po, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at lagi po tayo makinig sa DCAS Family Matters. Hello, thank you. Madami tayong matututunan dito. God is with us. Salamat po talaga, Anne Valenzuela. Totoo yan, di ba? Tapos, ito naman si Lucila Isla. Good morning. Because of love of God, helping and caring to others is not impossible. Even if we do also experience difficulties in life, God bless you both yan. So, totoo yan, ano? Salamat din kay Elvin Malyari, Lilian Manila. Ganda ng topic. Maganda ng topic natin ngayon. Ayan. So ngayon naman, mga kaagapa, yung bilis ng time, ano, how to overcome. Yung mga, siyempre, di ba, Ma'am Star, Doc Star, hindi natin paano natin maiwasan ito. So pag-usapan po natin ngayon, how to overcome depression sa older adults. Sabi nga dito, Doc Star, ano, professional treatments.
0: Oh, yes. Importante din yun. Kaya nga, mahalaga din na meron kang makakausap, ang tawag doon talk therapy, 'di ba? Meron ganoon, meron tayo. I don't know if you have talk therapy help para bang yung outlet, ang tawag niya parang naiibsan yung pagka nasasabi mo. Meron minsan ganoon ang role ng chaplain eh. Kunyari minsan kakatukin mo, siyempre inire-refer sa iyo. Ang pala yung patient frustrated siya. So she will bend on you. Okay,
1: Okay.
0: I just nod my head. And she, oh, I'm listening, like that, you know. I said, oh, chaplain, your presence helped me a lot. So parang nawawala na yung frustration niya kasi nai ano na niya yung ano kasi pag ikaw chaplain hindi katulad ng mga nurse, syempre yung mga nurse, oh, maybe if I said something to her, she will not give me my pain medicine.
1: Sabihin
0: ganun,
1: ganun.
0: Diba? Parang ganun na isip nila, parang sabihin, oh, if I say bad things to my doctor, maybe he will you know, negative agad ang iniisip. Pero pag sa chaplain, parang sa chaplain, parang they represent God nga, di ba? Tayo, pupunta ka doon. So, you will not take it personal. So,
1: okay.
0: So talagang, kaya talagang pinapadala yung mga chaplain. Sila lang, siya yung mga frustration nila or anything that, ano, isinasabi nila sa chaplain. Kaya mahalaga yung talk therapy sa mga older adult. Kasi minsan din, dahil ang mga family, ang mga kanilang mga anak, nagtatrabaho, wala na sa bahay, wala na silang makausap. Lalo na ang mga Pilipino na hindi sila makapag-drive, yung mga elder adults, 'di ba? Mahirap. Para bang ano na siya, nawawala na sila ng pag-asa sa bahay nila, ganun. Kaya kailangan talaga merong professional support, counselor. Minsan may mga Christian counselor na talagang ibibigyan ka ng guidance, you know. I remember si Doc Bolet, 'di ba? Siya ang aking ano, siya ang aking talk therapy siya ang, nung nandiyan ako sa Pilipinas, siya ang aking ano, guidance, siya ang tumulong sa akin nung time ng talagang para bang ano ka, may depressed ka na rin sa mga sitwasyon sa buhay. So I experienced that, nakaka-relate ako kasi talagang totoo 'yan, nangyayari sa atin.
1: Kaya Doctor, sa iyong
0: parang,
1: ano? Oo.
0: Para,
1: sa
0: kaya
1: iyong
0: parang
1: mga...
0: experience mo.
1: Oo.
0: Katulad ni Ninong Clem, siya ang naging counselor ko din at kayo, di ba?
1: Thank you. Praise God, nakasurvive ka doon sa terrible journey, di ba?
0: Yes. So you pay it forward, di ba? Enjoy,
1: yeah. You know? Yeah. So yung mga kaagapay, ano, tanong ko lang kay Docstar, sa talk therapy mo as a chaplain, how many or sino yung ini-entertain mo? Yung talagang, yung kanyang depressive talaga ang kanyang physical condition or anyone? Kasi marami yan, syempre, di ba? Paano nyo na
0: hindi,
1: prioritize?
0: Minsan, depende din sa, ano, minsan among the most, ano, pagka yung mga, they don't have any, sasabihin na doctor or chaplain, this is your role now. Kasi when they are no longer accepting aggressive treatment. Kunyari, halimbawa, may mga cancer na talagang stage 4 na, parang na, para bang sasabihin
1: na.
0: Advanced na yun, sasabihin ng pasyente, I don't think I can go there no more. Sila na rin ang, kasi dito sa Amerika, yung autonomy is mahalaga. It's the patient's choice then. Sasabihin sa, kasi siyempre, sila din, siya kasi body mo yun eh, di ba? Katawan mo yun. Sasabihin sa'yo, kaya minsan, pagka kunyari sasabihin, chaplain, they need your prayers. So sometimes there are also miracles happen. You know, when the doctor sasabihin 9%, 2% sasabihin, I will go and then we will pray. And then I say, the next day I still see this patient. It gives you joy, you know.
1: Wow.
0: The prayer really also works. I can see it. Because I experienced that ICU. I experienced. One time I have a patient, you know. Kasi ano siya, Catholic. Sometimes you have to give them a token, you know, like the one they can hold. Rosaries is what she requests to me. Rosary. So sasabihin niya, ay, tapos hindi mo na kakausap yun, ano? And then the next day, sometime a week, sasabihin niya, I remember your voice. Sasabihin niya, I hear your voice. Kasi, you know, sedated, comatose. Imagine, sasabihin sa'yo, nakikita mo yung miracle ng Lord. Sasabihin sa'yo, I hear your voice. You're the chaplain? Yes. Sabi niya, I still remember your voice. Kasi minsan kahit
1: comatose.
0: Oo. Yung bang wala na silang ano. The hearing is very, very powerful sa mga ano. Kaya talagang pagka nag-request yung family, ipag-pray. Sometimes they ask for anointing,
1: Yeah.
0: you know, the oil. I use the oil. I use the oil of myrrh. I will pray and the Lord really. So it's really the miracle of only God. I can also experience that in my role as a chaplain. I feel I can see. You said I will feel the presence of God very deep. So I can attest to it talaga.
1: Wow.
0: Yes.
1: Very good,
0: Merong
1: Dr.
0: miss.
1: Sara, no?
0: Yeah.
1: Mayroon ng message sa atin si Arlene Cruz Bonifacio. Ganda po ng topic. May pamangkin po ako dumaan sa ganyang situation. May postpartum blue and bipolar. Malaking tulong po ang doctors, family and friends sa pangunawa po talaga. So, 'di ba? Sabi niya. Tapos isa pang message from Sally Tak Sally Taktay, watching from Imus, Cavite, my favorite Family Matters program. Bill Fuerte Senior, nakaka-relate po ako kasi ang mother-in-law ko, Teresita Palma, ay isang taon nang na-stroke at ang sister-in-law ko ang nag-aalaga sa kanya. Wow, very good. Alam niyo yon, kung kayo po nag-aalaga sa inyong mga elderly, the Lord will also bless you and give you strength.
0: Yes,
1: At sabi
0: that's
1: pa ng
0: true.
1: ating isang listener, si Arlene Bonifacio, kahit po sa ating mga widows, mostly pag may family na, tayo na lang. Thank God may mga spiritual friends, may mga anak na din na andyan to support at higit sa lahat. Ang Lord andyan, nagbigay sa atin ng kalakasan. He never leaves us to forsake us. And then Julie Ann Gutierrez Quizon, sabi niya, tamang-tama po ang ating pinag-usapan ninyo. Nahirapan din po ako mag-alaga sa biyanan. Ma'am Star, di ba? Nakakatuwa naman biyanan, di ba? Tadhingo, good morning. O yung mga naalagaan ng mga in-laws, di ba? Parang, oo, napakaganda. That's really ano, I mean, very ideal yung gano'n, na in-law ang nag-aalaga sa mother-in-law, gano'n.
0: I experienced that even before I took care
1: Oo.
0: of my mother-in-law, you know, my ex-mother-in-law.
1: Ex.
0: Pero alam mo, experience ko, I will ano, like, kasi may asthma siya, tapos aatakingin siya. It's not the asthma but the heart. So I had to drive. I was like an ambulance there when I live in Pasig. So I
1: Oo.
0: experienced then I took care of 2 years siya. I took care of her. Like I you know. Tapos pagka dadaling na sa ospital, ako ang nagda-drive yung aming yung yung busina ka. Imagine that there in the Philippines, experience that. So I see God until she, you know, sometimes her body gave up, but I felt good that I took care of my
1: Very
0: mother-in-law.
1: good,
0: Kasi
1: mother-in-law.
0: talaga it will come back to you, yung
1: Yeah,
0: reward, you know.
1: right. Very good.
0: Yes. So that's
1: Yeah.
0: a good way.
1: Oo. So yun mga kagapay, ano, at syempre marami tayong pinagdadaanan, social and lifestyle changes. Ang advice natin, ma'am, Doc Star, no? Physical activity, di ba? Social connection,
0: Yes,
1: routine and purpose, healthy habits. Alam na natin lahat yan, ano, mga kagapay, kung ano po yung ating kailangan gawin para po ay yung ating social life ay nabanggit dito yoga activity.
0: Hindi, alam mo, mahalaga yung ano, mahalaga. Ako ang nakatulong sa akin nung car accident ako eh, no? I was hit, I was rear-ended. Hindi ako makapag-exercise nung mga fitness na ano na.
1: Jan
0: Ang fit
1: sa States
0: sa
1: na?
0: Amerika, oo. Ang
1: Okay.
0: tinuro sa akin is yung Tai Chi, yung small movements. Para ano, para lang ano, kaya yung chair yoga, ano yan, parang ganun din. Pero ibig sabihin, para magkakaroon ka ng konting mobility ba, mahalaga yon. Kasi minsan kahit at our age, yung ating mga bones, saka yung
1: Yeah,
0: arthritis, yung
1: correct.
0: mga, di ba, kailangan talaga mamumove natin. Tapos mahalaga din yung check-up. Kahit pa, di, meron ba diyang mga ano, meron ba diyang mga pre-clinic? Meron bang ginagawa diyan na pre-clinic minsan sa mga churches? May mga kumbaga ang church ang nagbibigay ng pre-clinic para ma-check up ka lang kahit lang mga blood pressure mo, ganyan, kailangan. Kaya yung minsan pakapaka-paka pa ng leeg mo, mahalaga din 'yon, self-check. Mahalaga din 'yon.
1: Yun nga, di ba? At saka nakakatulong din, Doc Star, para sa ating mga nakikinig ngayon. If they are going through this depression, may tendency talaga na mag-isolate, ano?
0: Mag-isolate,
1: at advice po natin sa ating mga kaagapay is stay connected. Stay connected. Connect with your churchmates at saka so I mean you gamitin niyo po yung inyong messenger, makipagkwentuhan kayo or if possible if you're still able, I mean you know, you go to the church, attend prayer meeting, Bible study. Yan po, Doc Star, sa aking edad I'm already ano, advanced in age.
0: So aging advanced process, nasa aging process tayo, sabi.
1: Yeah,
0: aging process 'yon.
1: Oo. So,
0: kaya mahalaga 'yun.
1: Oo. I connect with the mahilig akong gumawa ng ano eh, ng group chat. Halimbawa, group chat ng school ako nung elementary, high school. Group chat yun. Ng office mates ko dati, ganyan ganyan. I am so connected with the other people. Yung widows might namin, napakarami namin. Halimbawa, ito si Arlene, nice. Sabi niya, Ate Marlene, masarap mag-alaga ng in-laws. Yung mother-in-law ko, nag-asawa po ako, kasama ko na. Nung nawala po ang husband ko, still nasa akin po siya. Wow! Napaka-ideal naman itong widow na ito. Nakakakilala sa Lord. Wala na po siya. Pero I know she is happy kasi we love her hanggang siya po ay kinuha ng Lord. Grabe, di ba?
0: Yeah.
1: Napakaganda ministry. Ito pa isang That's message. True. Sabi niya, pinagpalang araw po, also to your guests, salamat sa binahagi yung karunungan na maraming natutunan, lagi kaming nakikinig dito sa Riyaya Quezon.
0: Sa Riyaya Quezon.
1: Oh, diba? And then si Nora Cancheta, good morning, salamat sa Family Matters. Naku, napakatuwa naman ng ating mga listeners. Salamat.
0: Yes.
1: Ayan, at Doxa, diba? Social connection is really important.
0: Yes.
1: And then, ano pa yung healthy habits?
0: Yes, yes. Kasi minsan, kailangan talaga rin meron kang nakakausap. Kasi minsan, busy-busy ka na rin, di ba? Minsan, busy ka rin sa... Katulad sa ikaw, lagi ka rin busy ka dyan sa radio.
1: Oo,
0: di ba? Kahit na nagkikipag ano ka, pero kailangan meron ka rin self-care, ang mahalaga.
1: Right.
0: Ang tawag
1: right.
0: daw self-care, you know?
1: Yeah, correct.
0: Kailangan, sabi niya, ang compassion daw, you cannot give it unless you feel it, you know? Experience it.
1: Okay.
0: So yun na it's important na yung ating, 'di ba? Kaya minsan sabi, hug yourself, pat your shoulder.
1: Yeah.
0: It's important, 'di ba? Mahalaga na kahit simple way of that. Oh, you did a good job today, you know?
1: Ganun.
0: You hug yourself, 'di ba? It gives you some sense of comfort. So, mahalaga rin 'yun na meron kang mga nakakausap. Kaya importante yung social and even yung mga physical, minsan kahit maglalakad ka lang, kahit sa, minsan ako ganon, naglalakad lang ako sa grocery, yun lang ano ko, pinupush ko yung
1: exercise.
0: Cart, exercise ko, ikot ako na ikot doon sa ano, kahit,
1: kahit
0: nag-window siya, minsan na yun ang ginagawa ko. Pero meron ka na rin makakausap.
1: Yeah, pagka, correct.
0: You meet people through that. Kahit sa trail park, you can meet them, you know. So somehow it helps. Mahalaga rin na may kakausap ka sa kahit sa ospital, kailangan meron din kayong may group ako na mga pastors, mga chaplain. I connect with them. It's part of my self-care. Kasi I always meet a lot of situations, the crisis.
1: Yeah.
0: I need to energize myself too, you know.
1: Okay. So yung self-care, Doc Star, di ba? Self-care, nalala ko mamaya after nito, overload na ako this morning, ano?
0: Yeah.
1: So I had to prepare my breakfast after that. So naisip ko ngayong hapon, naman ako, lalabas ako mag-isa. Self-care yun, di ba? So I need one din sa aking sarili na puro labas ako ngayong umaga pa labas.
0: Yung energy mo, yung giving. So you need to receive too. Yes.
1: Right. So I need to pamper myself din ngayong hapon. I'll walk alone.
0: Yeah.
1: Pero okay, I will enjoy that. No?
0: Yeah. Sometimes for me, I enjoy, like, I go to a massage. So somehow, it is important. So, lahat tayo, we need some routine and a sense of healthy habits and connection.
1: Mm-hmm.
0: Mahalaga rin yun. Kanya, minsan, mayroon ka lang tatawagan, I need to talk to this. I need to talk to her to hear the voice. Sometimes, like
1: Okay.
0: you, like yung laughter is a good medicine.
1: Yeah. Ako talaga ay mababaw ang aking ano sa tawanan at jokes.
0: Ako din ganyan din.
1: O di ba ang sarap magtumawa. Tapos siyempre, mababaw din ang ano ng iyak, di ba? Madali din.
0: Yeah. Madali din tayo malungkot.
1: Oh, pero pag yung
0: empathize sa iba. Kaya minsan nasabihin nila sa sarili, Chaplain, can you explain me why the Filipinos, even though they are like lost a lot of person, why they laugh, you know?
1: They laugh,
0: because,
1: oo.
0: Sabi ko, I think that's also a way of release. Because sometimes the other culture, Western, they don't understand why we are laughing most of. Para bang, like my brother-in-law, pagka why are you, like my sister and I, pag, when we gather together as a family, like, tawa ka lang ng tawa kasi you remember the past, you laughed about yourself, di ba? Di ba maghalaga yun na you also laugh yung mga ating naranasan, di ba? Mahalaga yun. You're reminiscing ang tawag doon, reminiscing. The past.
1: Reminiscing of the past. Kasi pag reminis natin, maganda yung
0: yes.
1: isipin natin in the past. Kasi
0: yeah.
1: kung negative, maganda rin yung negative kasi na-overcome mo na yon. Pero maganda
0: yeah,
1: rin yung good times in the past. Siyempre,
0: yeah.
1: mayroon naman
0: yeah.
1: good times, diba? Kahit gaano ka-cruel ang environment natin, but yet we still have to think of the funny things that we experienced in the past, diba?
0: Yeah, I saw in a picture. My friend asked me the America. She said, "Why I saw in the video that this wedding? I don't know if you saw that. They still is flooded in the Philippines." She said, "Did you see that? It's flooded and there's a wedding. They still
1: yeah.
0: pursue the wedding." I said, "Oh yes, because it's a wedding, you know."
1: Yeah.
0: I said, "Oh, it's flooded." I said, "Well, you cannot. No matter what you do,
1: you cannot stop
0: still,
1: it."
0: I stopped.
1: Yeah. Oh, kasi
0: so, yeah. So sometimes they don't understand those ways, but I try to share our difference on how we overcome situation like that. You know.
1: So yun mga kagapay, ang bilis ng oras natin, ano? Sabi ng ating listener, sabi niya, ako po therapy ko pag sobrang busy na po. I go out drinking my favorite coffee, buy something kahit di mahal, basta may bago akong paningin ko. Sometimes kahit pen, I feel relaxed. Yan pong sabi ni Arlene. And then, siyempre, a merry heart, good, do it good like a medicine.
0: Okay,
1: talaga, no? Laughter is a good medicine. Totoo yan. Self-care and love yourself also. We need to relax also and unwind. I will do that after this program. I will do self-care. I will go out.
0: Yes.
1: So, Doc Sar, ano po ang iyong takeaway para sa ating mga listeners today? And then, after you give advice, final advice, closes in prayer.
0: Oh, okay. So, ang aking masasabi, ang kahalagahan noong, katulad yung sinabi na ating verse, di ba?
1: Yeah.
0: We have to go back to the Word.
1: Right.
0: Kasi ang Word talaga ang Panginoon. Even my patient, when they listen to the Word, sometimes they are crying, you know, they're in tears. It like move them, you know, because the scripture is really powerful, I believe. And then the prayer accompanied by prayer is important, you know, because sometimes they, because of this older adults and elderly, they don't go to church no more because they are sick, you know,
1: being
0: alone. They cannot go, they cannot drive, you know. So somehow when your presence come, when you visit them, they enjoyed your visit. And I feel like it's important for me as a representation of God is that we are the living vessel of God. You know, every word that we utter is important for the people we meet, wherever they are. In your, you know, like your ministry is in the radio, you know, it really uplifts the soul of the people. Listening, the laughter, the joy, you know, the prayer, the group that we meet, you know, those are very important and powerful. So I appreciate your ministry, Nina. I know that.
1: Thank you. Praise God.
0: Yeah. Even in your situation, you really give a lot, you know, you give your best and your service is because that is your calling, you
1: Yeah,
0: know.
1: right.
0: Parker Palmer said that our calling is very important, and that gives us it's like the seed, it planted, you know, like it planted and then it grows. So I think that's my sense of purpose also, is to plant a seed, and then through that seed it will grow in every person. You never know when you're gonna meet them again. But you plant the seed of joy, good news through the gospel, you know, and through Jesus Christ. Yes.
1: Okay. Doctor, can you close us in prayer now?
0: Oh, okay, let's pray. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sapagkat kung kami man ay nababali sa anumang bagay na nagiging sagabal sa aming isipan, ang panalangin po namin, Panginoon, ay ikaw po ang mamamagitan sa amin, Panginoong Jesus. Ikaw po ang healer. Ikaw po ang alam mo po kung paano mag-suffer, because ma-experience mo maging suffer, Panginoon. Pero ang kabutihan mo, Panginoon, ay yung resurrection. Yun ang kahalagahan. Sagkat ikaw ay buhay. Ikaw ay buhay sa aming puso at isipan at sa aming pagkatao. Kaya nakikita namin kung paano mo kami iniingatan sa anumang depression na merong maaring subagabay sa amin. Pero nakikita po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You are the same yesterday, today, and forever. We thank you for your mercy and for your love, and thank you that you loved us unconditionally.
1: Jesus.
0: In Jesus Christ, we pray.
1: Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayon. Of course, salamat sa mga kaagapan natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na Sinet Nat Peralta, Benjo Morano. Salamat kay Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa RTV team, kina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at Nicole Estoy. Salamat sa nag-assist sa atin si Phil Lagtapon at Ara Negad. And then salamat din kay JB Tabua mula sa Bukawi Transmitter Engineering Team. At si Des ang kasama natin sa studio. Maraming salamat sa ating guest today. All the way from Jacksonville, Dr. Sarbalino, ang aking inaanak. May God bless si Desyo. Ako pong kagapay niyo, Ate Marlene Guillermo.
0: Salamat. Salamat
1: po.
0: God bless.
1: God bless, Char. See you too. I hope to see you again. God bless.
0: Yes, God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
1: Alam mo ba na taong 1995 nang malubog sa tubig baha na may lalim na 4 na talampakan ang lumang transmitter building ng DXFE sa San Rafael Village, Davao City? Dahil dito, kinailangang magpatayo ng mataas na container van transmitter building.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan!

isang magandang araw sa iyo, Kaagapay! Happy Webes! And praise God sa pagkakataon na makasama at makakwentuhan kita dito po sa ating programa. Ayan na, welcome po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And today is September 10, 2026. Grabe, ang bilis ng mga araw. Yan, at Biyernes na naman. Ay, Webes pa lang, ha? Nag-happy Webes nga, diba? Ang ligalig. Ayan ha, salamat ha na pagkakataon na makasama kita sa araw na ito. Sa moment na ito, kumusta ba ang ganap ngayong araw?

Aliana, salamat po dahil sa pagkakataong kasama kita, kakwentuhan kita ngayong araw. At sa loob po ng isang oras, magkakasama po tayo, magkakakwentuhan para po magbahagi po sa inyo ng inspirasyon, ng impormasyon. Kasi nga ang goal natin dito sa Entrepreneur Special ay patungkol nga po sa pagnenegosyo at pag-asenso. At saan ka ba nakikinig sa moment na ito? Pakicomment nga sa ating live streaming. Saang area ka ba nakikinig? Gamit naman ngayon ay radyo. Yan. PM radio man yan, transistor radio or car stereo. Happy listening po sa inyo. At syempre, nasa ang lugar ka ba? Nandito ka ba sa NCR? Sa Calabar Zone? Sa Central Luzon? Mimaropa? Saan ka man panig? Diba? Na naabot po ng ating broadcast. Salamat po dahil binibigyan nyo ng pagkakataon na makasama kami. Siyempre, kasama po namin kayo dito po sa ating program. At alam mo, medyo madilim ang kalangitan ngayon. Sana no, sa mga kaagapay nating mga driver dyan, hinay-hinay lamang po sa pagmamaneho. Huwag excited, ha? Oo. Dapat, tama ba Kuya Reggie? Dapat, pag sa EDSA, dapat katamtama lang. Huwag masyadong, masyadong mabilis, di ba? Pag mabilis ka lang kapag expressway, yan. Pero kapag sa mga EDSA sa National Road, saktuhan lamang po natin. Yan ang ating pagmamaneho. Kasi isipin natin na may nag-aantay na pamilya para sa atin, di ba? At syempre, shoutout din sa ating mga listeners online, yan. Sa Facebook and sa ating YouTube channel na marami-rami na rin yung naka-tune in. Eba, mag-comment ka na at patuloy po na i-share ang ating broadcast. At ikuwento na lang din sa atin, Kuya Reg, ano ba yung inihanda nilang pananghalian sa moment na ito? Alam mo, very excited ako na kumain. Kasi syempre, nakapagluto tayo kanina umaga, Kuya Reggie. Oo, may time talaga tayo. Pero pinaper ko siya kahapon, tapos kanina ko lang siya niluto. Para alam mo yon, para mabilis na lang yung galawan tuwing umaga. Kasi lalo na, alam na natin, pag morning, dapat, real quick ka dapat. Kasi ang dami mong ginagawa, di ba? Magpe-prepare ka na sa pagligo mo, ayan, yung mga gagamitin mo. Pero syempre, bago yan, pupunta ka muna ng kusina para ihanda na yung mga iluluto po natin. At alam mo ba, yung niluto ko, Kuya Reg, napanood ko lang siyang reel sa Facebook. Oo, ganun siya. Yun ang naging inspirasyon natin sa pagluluto. Ay, kuwento ko na lang din kung ano na din niluto ko, di ba, Kuya Reg? Ang niluto ko is yung simple lang. Potato balls with cheese. Nilaga ko lang yung patatas, nilaga ko sa may kasamang asin. Tapos, minash ko siya pagkatapos. Tapos, pagkatapos yung imash, lalagyan mo siya ng konting salt and pepper. And then after that, bibilugin mo siya, tapos papalamunan mo ng cube na cheese. Ayan. Tapos iko-coat mo siya sa itlog. Ayan, para syempre may crispy yung outside. So yan ang aking inihanda kaninang umaga. So aside pa yan, nagbaon din ako ng ulam ko na pork steak. Yan, talagang handang-handa talaga pag-usapang pagkain, no? Pero syempre, basahin ko muna yung mga nag-comment na sa ating streaming. Pero ikaw baka agapay, na-try mo na ba yung ganong luto sa patatas? Kasi diba, sa patatas naman kasi ang daming pwedeng gawin, Diba? Pwede kang mag-experiment. Eto, basahin ko na si Ate Anita Tejada Colon. Blessed morning. Si Sanchez Lina. Si Dolen Suwing Cuellar, hello po sa inyo, mula yan sa Pampanga. And happy morning din kay Edna Buenaventura. Oo. Uy, nag-comment na rin si Ate Lolit Adia, sabi niya, makulimlim daw sa Taytay Rizal. Always listening. Ayan, sumilip daw siya sa FB. Ay, eto Kuya Reg, ang kanyang ulam ay adobong manok at pritong danggit. Ay, ang sarap. Uy, eto ha. Para nagbabakasyon si Ate Connie Morchante. Ang sabi niya, nasa Boracay daw siya, nanonood sa atin sa Facebook. Kumusta kaya ang mga nagbabakasyon dyan sa Boracay? Alam ko, mainit daw ngayon sa Visayas area. Sana po, sa mga nagbabakasyon, na-enjoy nyo, diba? Ang inyong pamamasyal. Si Faustina Habla, Blessed Thursday, listening sa kanyang radyo. Eto Kuya Reg, dinugo ang pork, ang ulam niya.

si Mirna Apangchan, listening sa Alfonso Ipugaw habang nananahe. Uy, salamat po ah sa mga kaagapay natin na kahit ang daming ganap, naglilinis ang bahay, nagluluto, nagtatahe, e nakikinig pa rin kayo dito po sa ating programa at sa iba pang programa na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Hello din po kay Ate Marites Katlilayaw. Hello po Ate Rhea. Ayan, dito daw siya sa ano ah, sa Bacoor. Okay lang daw ang weather. Cloudy. Mainit pa minsan-minsan. Praise God daw nakatuyo galing sa dryer. Ayan. Iba pa din pag nainita. Totoo yan, no, ate? Oo. At saka, ito yung anak nito, si Ren. Uy, canceled po ang klase, ya. Alternative learning modes ang ginagawa ngayon ng mga taga NCR at ibang mga karatig lugar. And hello din po kay Ate Flora Velasco watching sa FB. Uy, nasa Mabalacat siya. Hello po. Uy, ginata ang yellowfin. Ang sarap nito. Kaso, Kuya Reg, mahal ang kilo ng yellowfin. Oo. Nag-online lang para daw makasama tayo. Salamat ha, Ate Rhea. Ang kanyang ulam ngayon ay, ano to, langgonisa with boiled eggs and tomato. Tapos meron siyang nilagang pork with cabbage. Ay, ang sarap niyan. Uy, gusto ko din yan, Ate Rhea, yung sa nilaga. May kasamang cabbage at may kasamang saba pag niluluto mo. Oo. Si Carmen Termulo, sabi niya, good morning. Hello din kay Lucila Isla. Ayan. At maging si Dolen Cuellar. Hello po sa mga taga CIMCC, Sindalan Church sa San Fernando, Pampanga. At alam nyo ha, kwento nyo po sa amin anong ulam nyo, ang mga inihahanda nyo sa morning na to para po mabasa po natin yan. Pero for now, no, Kuya Ray, shoutout muna sa may mga birthdays.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Uy, happy birthday pala kay Attorney Jonah Abigail Flores Cruz. Happy birthday, Attorney. Alam mo, naging guest natin to sa programang Legit. At napakaganda ng story niya, di ba? From failing to winning. Kasi po, nung first take niya ng bar, eh, nag-fail siya. Pero after, sumubok ulit at pinalad sa kalooban ng Diyos. At ngayon ay legit na abogada ng bayan na. Congrats sa iyo and happy birthday, Attorney Jonah. At ito dating ka-FEBC. Hello po. Happy birthday kay Ma'am Corazon Labadan.
1: Happy birthday.
0: Oo. At syempre, ito churchmate naman, si Arlene Agarap. Happy birthday. At si Andrew De Guzman Tika. Happy birthday, bro.
1: Happy birthday.
0: At ito, naging professor ko ito. Happy birthday kay Dr. Edna Bernabe. Maging kay Hope Zoel Devilla. Happy birthday. And kay Elaine Nasi Pastoral. Maligayang kaarawan.
1: Happy birthday.
0: Ayan. Kagapay ako, may mga pahabol ka pang birthday dyan. Comment na para ma-shoutout natin. And happy anniversary din sa lahat po ng mga kaagapay natin na nagdiriwang ng kanilang anniversary, whether po sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, sa inyong organization, business, ayan, ministry, happy, happy anniversary po. At nawa, ang Panginoon po ang patuloy na maging sentro at pundasyon ng inyong buhay. Ito, ipahabol ko pa sa ating comment section. Hello po kay Ate Telma Manjares, kay Tesca Tolosa, good morning. Ayan. Sabi niya, ato, hello din kay Avi Dailo. Uy, sabi ni Ate Marites, shout out daw kay Reynold Layaog, online class again. Sawa na sa bahay. Ayan. Ayan. Ayan. Thank you po, Ate Rhea. Si Avi Dailo, hello po. Si Evelyn Jose, blessed morning. Maging kay Irene Jacinto, maganda po ang panahon dito po sa Balagtas, Bulacan. Maglalabo na po ako habang nakikinig sa radyo. Salamat po, Ate Irene. Pero for now, kaagapay, ito po muna ang aming baon.
2: It's baon time!
3: Good morning, kaagapay! Isang Filipina na naniniwalang wala sa edad ang pangarap. Dahil sa age na 77, nakumpleto ni Nanay Odette ang isang pambihirang milestone ang mapuntahan ang lahat ng 195 countries sa buong mundo. Ang kanyang huling destination ay ang Kurdistan, Iraq. Matapos ang mahigit 3 dekadang paglalakbay na nagsimula sa simpleng pagkahilig niya sa geography noong bata pa siya. Siya ay mula Quiapo, Manila. Lumipat si Nanay sa United States noong 1971 na may $50 lamang sa kanyang bulsa. Nagtrabaho siya ng ilang taon bago nagsimulang mag-travel sa iba't ibang panig ng mundo sa edad na 40 years old. Mula noon, napuntahan niya ang bawat kontinente at daan-daang destinasyon, kabilang ang malalayong isla at lugar na hindi karaniwang napupuntahan ng mga turista. Pero higit sa mga bansang kanyang napuntahan, dala niya ang mga kwentong natutunan niya sa bawat paglalakbay. Isa rin siyang author, artist, motivational speaker at pianist. Nakapagsulat na siya ng 6 na libro tungkol sa kanyang adventures at nakalikha ng mahigit 120 paintings na nakadisplay sa kanyang gallery sa Southern California. Para kay Nanay Ricasa, mahalaga sa kanya ang pagharap sa hindi alam, pakikipagkilala sa mga bagong tao at pagtuklas sa kabutihan ng iba. Kaya naman tandaan, hindi kailangang maging malaki agad ang pangarap. Minsan, nagsisimula ito sa isang simpleng curiosity, isang geography lesson, isang lugar na gustong makita, o isang tanong na gustong masagot. At sa tiyaga, tapang at pagpupursige, ang simpleng pangarap ay maaaring humantong sa buong mundo. Sa edad na 77 years old, ipinakita ni Nanay Ricasa na hindi hadlang ang edad para mangarap, matuto at tumuklas. Dahil hanggat may pangarap at lakas ng loob na sumubok, walang destinasyong imposibleng marating. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kagapay, nagpapatuloy po ang Entre Pinoy Espesyal at nasa Action Line segment na tayo na kung saan hatid po natin ng mga latest job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais mag-share ng mga working opportunities, lalo na sa mga kaagapay natin na naghahanap po ng trabaho sa panahong tulad nito, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Pero for now, kaagapay, pakinggan po muna natin ang panawagan mula po sa DSWD.
4: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
0: Yan mga kaagapay, at sa mga available po na working opportunities aba dito po sa ating himpila, naghahanap pa rin tayo ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay may background sa office management or business administration, pwedeng-pwede po kayo mag-apply sa amin. And of course, you can check our website kasi po yung mga ibang regional stations natin ay naghahanap din po sila ng staff. So, i-visit nyo po ang www.febc.ph, and if you have the desire to join the Ministry of FEBC, isend nyo po ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Sa iba pang announcement, ang Open Doors ay naghahanap po ng regional director, yan, na makakapagbigay ng strategic, spiritual, and operational leadership para po sa Open Doors Ministry sa Asia. And working through sub-regional directors and country managers and in close collaboration with global leadership, enroll, strengthen, and serve the most persecuted Christians, supporting their mission to proclaim and demonstrate the gospel of Christ in their communities. And also, naghahanap din po sila ng finance officer. Yan po, makikita nyo po sa ating live streaming yung poster po na para po sa detalye. Naghahanap din po sila ng finance officer na nag-oversee po ng day-to-day financial operations ng organization. Para po sa inyong application, pakisend po ng inyong resume sa jobs-asia@od.org. Once again, jobs-asia@od.org. Sa iba pang anunsyo, Ipinag-iimbita po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magaganap po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fort, Manila. Para po sa pagpapatala or register at sa iba pang impormasyon, bisitahin po ang leadershipsummit360.org. leadershipsummit360.org. And ito ah, another announcement, new program alert. Alam mo, may bago tayong programang aabangan dito po sa inyong Agape ng Sambayanan. Your Captain Speaking, hosted by BJ Candole, reaching out to the persecuted Christians worldwide. Ayan po ah, sa darating po iyan na October 7, Lunes, mula po alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon over 702 DZAS. Once again, your captain speaking on October 7, 4 p.m. Dito lamang po iyan sa inyong Agapay ng Sambayanan. At alam ko no, very excited ka na matuto sa ating discussion. Kaya huwag na po nating patagalin pa, diretso na tayo sa ating Livelypreneur.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal
1: Livelypreneur.
0: Yan mga kaagapay, thank you for tuning in and patuloy po na mag-comment sa ating Facebook Live and even sa ating YouTube channel. Ikwento nyo po, saan po ba kayo nakikinig? Ano ba ang inyong ganap sa araw na ito? Ha? At syempre, don't forget, pakishare naman po ng ating streaming at anayahan na ang inyong mga kakilala. Pakimension, pakitag nga po sila sa ating streaming para makita din nila. At syempre, matuto sila, magkaroon ng inspirasyon sa pagnenegosyo at pag-asenso. Special shoutout muna tayo kay Cecilia Gatbonton. Oy, kuya, napaka-healthy ng pagkain ni Ate Cecilia. Hotdog at itlog, 'di ba? Morning breakfast, 'di ba? Si Edgar Campos, hello po. And kay Nanay Nora Cancela, hello po sa inyo. Kay Helen Estramera, listening sa San Jose del Monte, Bulacan. Uy, ang sarap, ginataang papaya ang ulam. Hello din po kay Denia Sevilla, blessed morning from Bataan. Ay, ito si Ate Alu Abendan, Ate Alu the Beloved. Uy, na-miss niya daw tayo. Oo, wala po tayo ng Tuesday kasi may meeting. Pero salamat kay Kayla na talagang tumulong sa atin. Sabi niya, kanyang ulam today ay, ano to Kuya Reg? Tulalang okra. May ganun pala, no? Tulalang okra. Oo. Akala ko kasi, tao lang yung natutulala. Diba? May tulalang okra pala. Oo. Eto. Ayan. Ano yung nga sa'yo? Listener natin siya mula sa South Korea. Malamig daw doon. Ayan. Praise God po sa inyo. Hello din kay Michael Manipol. Mula yan sa San Francisco. Diyan po sa Quezon Province. And kay Perlita Takneng Novello at kay Kuya Arthur Ocampo. Yan na, patuloy po na mag-tune in. Pero for now, aba, Livelypreneur po tayo na kung saan tutulungan tayo sa pagnenegosyo at pag-asenso. Aba, makakasama po natin ang ating suking-suki na lagi nagbibigay inspirasyon sa ating napakagandang webes. Wala pong iba yan mula sa Golden Treasure Skills and Development Program. Nariyan po si Miss Emily Diaz. Happy Webes, Miss Emily!
6: Magandang araw sa iyo, Kael. And of course, sa lahat ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ganun din lalo na yung nakikinig dyan ngayon sa Cotabato. Kumusta po kayo dyan?
0: Yan. At maraming salamat, Miss Emily, dahil magkakasama ulit tayo dito sa ating Livelypreneur segment. And of course, excited tayo no, na magbahagi ng kwentong inspirasyon sa ating mga listeners. Pero before we go sa ating discussion, baka may update po muna kayo sa Golden Treasures.
6: Mm-hmm. Yun naman, tuloy-tuloy pa rin ang mga seminars, Kael, at ngayon meron ongoing na isinasagawang seminar about catering business operation. At may ka-back-to-back ito na how to make artisan bread or paano mag-bake ng mga artisan bread. At syempre, tuloy-tuloy lang din yung mga training natin tomorrow and sa weekend na parating Sabado.
0: Oo. At saka sana, no, Miss Emily, umayos na yung weather para syempre tuloy-tuloy yung pag-attend din ng mga participants natin.
6: Oo nga. Although ngayon, medyo hindi naman umulan na, no, kahapon ng sobrang maraming
0: yes.
6: ulan. So hopefully, magdere-derecho na to.
0: Oo. At salamat, Miss Emily. At ngayon nga, no, sa ating segment today, eh, hindi lang man po kami ni Miss Emily yung makakasama nyo, eh, may invited tayo. At alam mo, nakakatuwa, nagkukwentuhan nga kami ni Miss Emily kahapon. Hindi masyadong busy, no, Miss Emily, ang ating guest. Napakadaming ganap. Pero sige, Miss Emily, I will give you the honor para i-introduce ang ating guest for today.
6: Oh, naku, grabe tong guest natin, matindi to. Alam mo, dentist na siya at the same time. Licensed nurse siya. Pero isa rin siyang licensed broker. So, ang dami niya talagang ginagawa. At for some time of her life, kumuha rin pala siya ng architecture. Kaya nung nag-aral siya ng organic herbal soap making, nakita mo yung mga photo na pinadala ko sa'yo. Sabi nga niya, in-apply daw niya yung kanyang pagiging artist dun sa mga sabon na nag-aralan niya. Yun, na mamaya ipapakita natin yun sa screen.
0: Yes, yes. At syempre, no? Talagang we're so blessed na makasama siya, Miss Emily, this morning. Despite of her busy life, no? Talagang nabigyan tayo ng pagkakataon.
6: Oo. Nga pala, si Miss Rachel Guevara, no? Yan yung kanyang pangalan. Nag-attend na siya sa Golden Treasure. Marami na siyang na-attendan ng mga trainings and workshop. Isa na yung sinsiguro. Kaya niya in-attendan itong Airbnb and apartment rental kasi nga broker siya. Pero passion din niya ang mga sabon. Kaya nag-attend siya ng soap and perfume making na ngayon nga ginagawa niya na yan. As business daw and hobby. Ayan o, nakita mo sa screen.
0: Yes.
6: Diba? Tapos nag-attend din siya ng organic herbal soap making. Na yan na nga yung mga ginawa niya na nakikita natin sa screen.
0: Oo. So without further ado, makakasama po natin this morning sa ating librepreneur, si Miss Rachel Guevara. Happy morning, Miss Rachel.
7: Happy morning po. Happy morning to everyone. Napakaganda pong opportunity na in-interview nyo ako today. For aspiring businesspreneurs.
0: Yes.
7: And thank you, Miss Emily.
0: Pero ano
6: ah? Napahimik ka eh.
0: Oo. Miss Rachel, pwede yung shout out yung family, loved ones na nakikinig sa atin ngayon.
7: Opo, shout out po sa daughter ko, si Rachel, same name. Hello. Good luck sa iyo sa entrance sa exam mo for medicine. Good luck and hello to everyone.
0: Grabe na, Miss Rachel, habang ini-introduce ka ni Miss Emily, ang daming credential. You are a real estate broker, you are a nurse, dentist, and now entrepreneur. Dahil nga pumasok ka sa ganitong klaseng negosyo. Pero kwento mo muna sa amin, paano mo ba na-encounter itong Golden Treasures?
7: Opo, first encounter ko, dumadaan lang siya sa newsfeed ko. And then, I thought of, parang sabi ko, gusto ko ng something na magkakaroon ako ng self-improvement or knowledge about being a businesswoman. Kasi I never tried doing any business before because I'm into health practice for some time. So, nung nakita ko pong dumaan sa newsfeed ko, nag-inquire ako kaagad regarding Airbnb rental. Yun po. And then, nakita ko marami silang ino-offer ng mga courses that nagkaroon ako ng parang interest in joining yung mga topics, yung mga workshops nila. Yun po.
0: Ayan, napakaganda, no? Sabi nyo, gusto nyo magkaroon ng self-improvement, no? Talagang, sabi nga natin, yung learning, it doesn't stop, no? Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, kailangan every now and then, dapat nag-i-improve tayo, natututo tayo. Pero special shout-out muna, may nakikinig sa atin. Good morning, listening and watching from United Kingdom. Hello po kay Sir Raycong Bondok. Happy morning po at kay Miss Amy Garga. Good morning sa atin. Eh, Miss Emily, dahil nga nakapag sabi ni Miss Rachel, nakita niya sa kanyang newsfeed, sa social media niya na yung mga pinopost nyo. Eh, how is your interaction nung una kayo nagkita ni Miss Rachel?
6: Actually, si Miss Rachel, naging student ko siya kasi ako yung nagtuturo ng soap and perfume making. Parang magaan ang loob ko sa kanya. yun, in-approach ko siya. At yun na nga, the rest is history.
0: Oo. Ayan. Na, sinabi nyo kanina, Miss Rachel, na ang background nyo talaga ay sa healthcare. Kasi you are a nurse and also at the same time you are a dentist. Pero ano yung nag-ano sa heart nyo na I want to try something new? At ito na nga yung pagnanegosyo sa pamamagitan ng pag-attend ng seminar sa Golden Treasures. Yes, Miss Rachel?
7: Ang drive po sa akin to attend this kasi I've been a scrub nurse, no? So parang naisip ko, cleanliness ang habol namin. Like, sa dental clinic, you have to maintain asepsis also. So parang sabi ko, siguro magagamit ko into future parang career or sa Airbnb, yung mga soap na it will not just clean your house but also clean your skin and disinfect. So parang sabi ko, gusto ko ng hobby na makakatanggal ng stress sa akin at the same time magiging productive ako. So parang ang nangyari kasi parang it drive me to study or to attend the seminar sa Golden Treasure na sabi ko, I can use it on my daily life. At the same time, pwede ko na rin maging side hustle. So parang magandang opportunity and start for me kung sakaling gagawin ko siyang business and hobby. So yun po. And masaya siya. Masaya kasi maraming learning na tutunan ako on those seminars po.
0: Ano po yung una ninyong inatendang seminar sa Golden Treasures, Miss Rachel?
7: Una pong seminar na na-attendan ko, yung Airbnb and rental business. Kasi I'm into real estate nga. So, yun, parang sabi ko magagamit tong knowledge na to on Airbnb. And then, yung second ko po, like si Miss Emily, yung naging mentor ko, is about soap making. So, maganda po yung mga natutunan naming hands-on sa kanya, and then and the soap is very mild and parang safe siya for you. So parang nagkaroon ako uli ng passion to attend again. So it's my third na yung sa herbal soap making. So very very informative and very productive po yung mga
0: Miss Rachel, ikwento nyo nga po sa amin, paano nakatulong yung first attend nyo yung sa Airbnb, sa pagiging real estate broker nyo? Paano nyo po siya na-i-apply yung mga learnings po doon?
7: Yung mga learnings, like may tinurong techniques sa amin on how to yung upload yung mga quality photos. And then you have to maintain yung unit mo na malinis and fresh looking and decluttered. So marami pong tinuro sa amin how to parang get your client na pag dumaan sa platform is medyo maganda yung photo, yung quality, and then how to be a good host. Yun po yung mga learnings na natutunan ko on their first seminar.
0: Oo. At syempre, no, mahalaga yun no, na na-i-apply natin whatever learnings that we gain sa seminar po na iyon. At yung pangalawa nyo po is yung soap making na si Miss Emily pa yung naging mentor po ninyo. So, ano na po yung mga learnings nyo doon at ano ba siya? Ginawa nyo ba siyang negosyo?
7: Parang ganun na nga. Kasi parang blessing rin no na nung gumawa ako, una hobby ko lang for personal use sana.
0: Uh-oh.
7: Tapos nung binigyan ko yung mga friends ko, kasi may mga close friends ako na binigyan ko talaga as my parang gift or ano sa kanila. Kasi natuwa ako dun sa parang naging outcome nung soap at saka nung perfume. So tapos parang naging blessing na lang na biglang, uy, pwede ba kaming umorder niyan? So parang natuwa ako, sabi ko, okay to ha, pwede ko palang maging side hustle to kahit na on my spare time.
0: Yes.
7: So yun, nagtuloy-tuloy siya from then on, sir. Yun.
0: Ano po yung mga klase ng sabon yung talagang gustong-gusto nyo ginagawa that time? Kasi syempre, no, nag-ano kayo, nagko-conceptualize kayo, nag-i-invent kayo ng something new from the learning po na ibinigay ni Miss Emily.
7: Oo.
0: Apo. Ano po yung klaseng sabon yung ginagawa po ninyo?
7: Okay. Yung unang attempt ko ng soap making on my personal after ng class is glycerin.
0: Mm-hmm.
7: So, I researched about the benefits of glycerin soap.
0: Mm-hmm.
7: Nakita ko sobrang mild talaga siya. Tapos, nakaka-ano siya ng moisture sa skin natin.
0: Mm-hmm.
7: Parang nag-hydrate. So, it's more on the hypoallergenic use. So, safe po siya. So, una kong ginawa is hypoallergenic soap.
0: Mm-hmm.
7: And then, yun, I tested it sa sarili ko muna before kong binigay sa friends ko para hindi po ako, alam mo yung parang gusto ko maganda yung feedback nung friends ko pag ginamit nila yung soap.
0: Mm-hmm. At syempre, yung pangatlo nyo pong training ay yung sa herbal. So, ano naman po ito and what learning that did you have learned from this?
7: Yes, yung sa herbal soap making naman, ang natutunan ko po dito is how to use yung mga organic plant extract, more on the natural parang ingredients ng sabon. Kung baga sa pagkain, yung menu niya, safe for use, safe for the environment, and also safe for the skin. So, dito po, tinuruan kami sa organic soap making na less on chemicals tayo, doing our soap, and how to preserve it na yung pagka-preserve po ng soap is gagamitin natin is also natural and chemical-free.
0: Yes.
7: So, may mga input po silang shinare sa amin.
0: Oh,
7: and very grateful.
0: Oo. At ano, habang nagbo-broadcast tayo, no, Miss Rachel, pinapalabas po sa ating streaming yung ano, yung mga pictures po ng inyong mga products. At nakakatuwa, ang very ano po very appealing sa mata, visually talagang napakaganda. At very intricate po yung detail. Kayo po ba yung nagde-design ito?
7: Opo. Parang naisip ko lang on my spare time, ano kaya maganda kong gawing design. Tapos I saw a modern na parang rose, tapos gusto ko parang classic pa rin yung dating. So parang naisip ko po yan yung design na ginawa ko.
0: At sabi nga ni Miss Emily kanina, may background din kayo sa architecture, so sa pagiging artist. So paano na konekta iyon sa pagde-design at paggawa ng mga products po ninyo?
7: Opo, nung gumawa kami ng artisan soap, we have to incorporate mga natural dye, okay? It's called natural dye kasi kailangan safe for skin.
0: Uh-oh.
7: So, ako po yung parang nag-lead andun sa mga classmates ko or batchmate ko na sabi ko, kailangan yan ma-design natin ng maganda para enticing sa mata ng tao. So, parang doon ko nagamit yung skills or yung dexterity ng kamay ko bilang dentista at bilang architect kasi you have to parang in artist perspective, you have to imagine kung ano yung mga pwede mong gawing different designs with soap. So yun po, nagamit ko siya dyan sa soap making. Yun.
0: At syempre no, Miss Emily, nakakatuwa na nakatatlong attend na pala sa inyo si Miss Rachel, yung Airbnb, yung soap making at yung pangatlo sa herbal nga. Sa tingin niyo Miss Emily, gaano kaimportante na hindi tayo tumitigil dapat sa learning, no? Dapat nag-a-attend tayo para mag-upskill pa tayo sa buhay.
6: Of course, kasi unang-una para marami rin tayong ginagawa at kailangan makapag-adapt tayo sa kung anong latest na produkto. Sa bagay namang sabon, yung halimbawa yung mga panligo na sabon na kagaya ng ginagawa ni Miss Rachel, eh habang buhay naman talagang gagamitin ng tao hanggang may sibilisasyon.
0: Yes.
6: Kasi lalo na as a Filipino, malilinis tayo sa katawan na hindi tayong maligo.
0: Correct.
6: Compared pa nga sa ibang lahi, di ba? Ang Filipino talaga ay napaka-hygienic na mga tao. Kaya nga tayo, ang sabon, sobrang mabenta yan dito mm-hmm. sa Pilipinas. Ngayon, dagdagan mo pa ng pagiging artistic, o edi lalo na, di ba?
0: Yes, oo. Totoo yan, no? Siyempre, kailangan natututo tayo, nag-upskill tayo. At salamat kasi talaga may mga ganitong klaseng programa na pinoprovide, lalo na yung Golden Treasures, para siyempre matulungan po yung bawat kababayan po natin. Na siyempre, hindi lang dapat na enough kung anong alam natin, pero dapat every now and then may natututunan tayong bagong skill. At ito nga yung ginagawa ni Miss Rachel. Attend siya ng attend ng mga seminar at siyempre, nai-apply niya ito sa kanyang buhay. Pero Miss Rachel, paano niyo ba na manage ang bawat ang lahat ng ito kasi you have so many on your plate and right now may nagnenegosyo pa kayo, entrepreneur at the same time. You are a dentist but of course, you are an entrepreneur.
7: At time management lang po talaga ang secret.
0: Uh-oh.
7: I do it on my spare time from afternoon and until evening,
0: mm-hmm.
7: parang siya na yung ginagawa kong relaxation time ko.
0: Mm-hmm.
7: Pag nakikita ko kasing maganda yung parang nagiging outcome, parang nare-relax ako. So, on my spare time, like halimbawa, I work like 5 times a week during uh-huh. weekend, rest ko na and time for praying. So, parang yun yung time na ginagawa ko siya during weekends. Ang secret lang po dun is time management talaga.
0: Oh.
7: Your spare time. At the same time, being productive also.
0: Oh. Pero ano ha, ibang klase, Miss Rachel, ang inyong pagiging productive talaga. Gusto nyo lagi nang may ginagawa, gusto nyo nang may pinagkakaabalahan. And of course, di ba, sa mga ginagawa nyo po ngayon, syempre, nag-Airbnb kayo, nag-soap making, nag-herbal. Ano po yung mga naging, ano nyo siguro, no? Mga challenges na kinaharap doing these things?
7: Okay po. Kasi if you want something in life, parang challenge sa akin na talagang kailangan
0: Ayan.
6: Yun na wala.
0: Ayan, babalikan po natin si Miss Rachel no habang inaayos pa natin ang ating linya para mas makausap at makakuha pa tayo ng impormasyon mula sa kanya. Pero nagpapatuloy po kami ha, kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Kel Garcia and nandyan pa rin po si Miss Emily Diaz na syempre mula yan sa Golden Treasures Skills and Development Program no. Alam mo Miss Emily, nakakatuwa yung mga ginagawa ni ano ni Miss Rachel despite na committed siya sa kanyang profession, ito, umaattend pa rin siya sa inyo ng mga trainings.
6: Mm-hmm. Nakakatuwa talaga. Actually, maraming ganyan, Kael. Mm-hmm. Hindi lang si Miss Rachel, yung talagang, kumbaga, sobrang punong-puno ang schedule. Meron pa nga, may mga day job talaga .
0: Uh-oh.
6: Tapos, gusto pa nila ng siguro extra income. Yung iba naman, kagaya ni Miss Rachel, mapagdilipangan. Sabi nga niya, therapy niya, yung paggawa ng mga sabon. Yung marami talagang ganyan ng mga tao. At yun, natutuwa kami dahil at least hindi lang naman para kumita sila, kundi para may mapaglibangan. At least yung Golden Treasure nandito para ma-accommodate kung ano yung mga passion nila na gagawin. na dapat gawin para maging mas masaya sila sa buhay, di ba?
0: Correct, correct. No? At syempre sa mga kaagapay po natin, di ba, dapat mas magkaroon tayo ng heart, di ba? Yung eagerness ba, tulad ni Miss Rachel na gusto niya natututo, gusto niya mas na-empower pa kung anong kakayahan niya. Hindi sapat kung ano yung kaalaman niya na. Pero gusto niya, di ba, tulad ng Golden Treasure, isang institusyon na nagbibigay, di ba, nag-extend ng learning, di ba, para mas magkaroon pa ng, hindi lang basta ng kakayahan or ng skills, pero it is a way din para syempre, no, Miss Emily, na kumita rin sa pamamagitan ng pagnegosyo. Tama po ba?
6: Tama, tama yan. Mm-mm. Kaya natutuwa kami, actually all walks of life talaga ang umaattend, no, depende rin sa passion nila, no, depende sa hilig, gusto nilang gawin. So yan, lahat yan ay ino-offer ng Golden Treasure. At iba naman, mahilig mag-bake, kumain, o kaya meron din tayong mga ganun, no, ng mga ano, ng mga klase. O halimbawa nga itong sa o nga pala, Kael, I would like to take this opportunity. Kasi Saturday, yan, yung mga negosyante dyan na gustong maging maayos yung mga libro nila, no, sa kanilang business, na hindi yung pagfa-file, no, meron kami seminar about bookkeeping 101.
0: Uh-huh.
6: Yan, o, at meron din itong ka-back-to-back, o tamang-tama, napaka, medyo malamig na yung panahon, ano?
0: Nakakatawa,
6: no? Kahit di ka na mag-aircon, no? Electric fan na lang, okay na. Kaya ngayon, bagay na bagay dyan yung kape.
0: Ayoko.
6: So, coffee shop business operation seminar. Yan. Dito sa seminar na to, tuturuan kayo kung paano gumawa, magtimpla ng iba-ibang uri ng flavor ng coffee or different coffee concoctions.
0: Mm-hmm.
6: Yan. At sa isang linggo naman, ito yung medyo patok talaga sa time natin kasi biglang tumaas nga yung gold. Sa September 16, yung jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. Yan, marami pa rin kababayan natin ang talagang tumatangkilip ng ano na yan, ng seminar na yan. Napakaganda rin naman. Kasi ikaw mismo, matututunan mong mag-appraise ng mga gold, diamond, and silver. At ang daming nagbebenta na rin kasi ngayon online. No? Maski online lang, wala ka talagang physical store, pwede kayong, ano, pwede mong pasukin ang business na to. And then, ayun. Mm-hmm. I think, Kael, bumalik na si Miss Rachel.
0: Yes, Miss Rachel, nandiyan na po ba kayo?
7: Yes,
0: ayan, siguro Miss Rachel, no, malapit na rin tayong magtapos. Pero siguro, hihinga kita ng, ano, siguro ng message mo. Siguro ano ba yung masasabi mo sa programa ng Golden Treasures na up until now, eh, bumabalik-balik ka, nagpapatrain ka, yan. Para syempre na maging inspirado din ng mga kaagapay natin na umattend din sa mga gaganaping event ng Golden Treasures.
7: Opo, gusto ko pong i-invite yung mga parang aspiring entrepreneurs and learners kung gusto nyo pong magnegosyo. Maganda pong mag-attend kayo ng mga trainings nila. Marami po silang training like yung mga coffee about barista, bookkeeping, sa HR, yung sa human resources, soap making. Meron pa rin po silang natural cosmetic, yung cosmetic na more on the parang herbal and organic. So marami po silang magagandang upcoming seminar or training na pwede kayong umattend. And it's not too late for everyone who's passionate on what you're doing and what you want to do in the future. So yun po, maraming salamat din sa opportunity na to that you have invited me, and it's one of my unforgettable experience po na umatenda ko ng mga seminar sa Golden Treasure and More Power po, 2702 DZAS, and it's Emily. Thank you, and for aspiring entrepreneur, mag-attend na po kayo. Marami kayong matututunan.
6: Oh, and also Kael, no, baka gusto rin ni Miss Rachel na Halimbawa, kasi gumagawa ka na, baka mayroong gustong mag-reseller
0: yes.
6: ng mga product mo, invite mo rin sila.
0: Oo, tama po yan. Baka pwede niyo po i-share yung inyong socials or
7: Thank
0: contact.
7: Thank you po.
6: Oo.
7: Thank you. May Facebook account po ako. I can do like, siguro for now, I can do maximum ko na hundreds for souvenir and for gifts. Especially this Christmas, yes. pwede po kayong mag-add sa akin sa Facebook account, Rachel Guevara, and I have my contact info there sa screen.
0: Mm-hmm.
7: Just add me kung may mga gusto kayong bigyan ng soap and scents, body mist, just message me on my Facebook account. Ayan. Thank you, Miss Emily.
0: Yan na. Maraming salamat, Miss Rachel Guevara, for the time you invested sa Golden Treasures. And of course, ito po sa 702 DZAS. God bless po. And syempre, Miss Emily, no, baka sinabi mo na kanina yung mga iba pang upcoming events. Baka may iba ka pang important announcement for our kaagapays.
6: Mm-hmm. So, ito yung aming mga contact details pala. Unang-una, kung nga pala, yung contact number ni Miss Rachel, ano, pwede niyo siyang tawagan sa 0977-834-0256 if ever na gusto niyo maging reseller ng mga product niya. At ito naman yung aming website ng Golden Treasure Skills kung gusto niyo mag-attend ng ibang mga seminar pa na ino-offer namin at yung kagaya ng seminar na inattendan ni Miss Rachel, puntahan niyo po yung aming website www.goldentreasureskills.ph. Ang aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program, at ang mga telephone number ay yung 0947-288-8719 at saka yung 0927-641-4006. Ayan, Kael.
0: Ayan, muli ah. Miss Emily, maraming salamat for your time na ibinahagi dito sa ating livepreneur sa Entrepreneur Special. God bless you po sa Golden Treasures.
6: God bless din, Kael. Thank you po sa inyong lahat.
0: Ayan na. Makakasama po natin si Miss Emily Diaz tuwing second and fourth Thursday every month dito po sa ating programa. Kaya po, patuloy po na tumutok. At salamat po sa mga nag-tune in, sumama sa ating program. We appreciate you, your time, your presence na in-invest. At kung may mga natutunan kayo sa ating discussion, pa-comment naman po sa ating ongoing streaming sa Facebook and YouTube. Good morning po pala kay Ate Len Agdon Reyes, kay Emmy Cristobal. At sabi niya, pakibati daw ang asawa ng kanilang pastor na si Daisy Magbuhos ng happy birthday. Ayan. At maging kay Delma Sale Siva. Ayan, good morning po sa atin. Si ano, Kuya Arthur Ocampo, good morning kay Army Gorga. Ayan, maraming salamat. At sa mga tumulong sa ating broadcast,
8: thank you very much.
0: Syempre, nandiyan ang ating gwapong piloto, si Kuya Reggie Villena.
9: Salamat po.
0: At syempre ang ating bida bandila girl, si Desa Magtunaw.
8: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: At syempre sa ating RTV, nariyan si Nicole Estoy.
10: Hello po!
0: Oo. At syempre maraming salamat din sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team.
11: No problem.
0: Muli ka agapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you po sa pagsama sa amin. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.
12: Psst! Hoy! Andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
13: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
12: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
13: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
12: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito.
14: Come on, come on, come on.
12: Ang bihira naman, oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
13: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
12: Ano ngayon sa'yo?
13: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
12: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
13: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
9: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
14: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
15: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
14: Ganun?
15: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
16: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
17: Alam mo ba, naunang kinilala ang 1197 DXFE Davao sa katawagang The Station with a Heart. Valentine's Day noong taong 1972 nang unang nagsahim papawid ang istasyon. Ngayon, kilala ang DXFE bilang The Good News Radio.
18: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
19: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Ezekiel 18:21. Ako po si Gia Misa. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Bakit di mo pa ginagalaw itong tinimpla kong kape? Lalabig ito.
1: Pinuntahan ko ang anak mong dalagita sa silid niya. Ako, pati tumbong, naghihilik. Napuyat na naman niyan sa party-party kagabi.
0: Pinayagan mo naman eh. Ngayong aangal-angal ka. Malamang eh, di naman yan makakapan ng bahan. Halos isang buwan ang dinaan ng bahan. Kristiyano pa ba ng anak mong yan? O baka satanista na? Puro makasanlibutan ang gawain, ang pinagkakaabalahan. Ano ba yan?
1: Ikaw naman, judgmental ka naman. Para isang buwan lang di nakapagsimba, huhusgahan mo na agad kung Kristiyano o satanista. Ang pagiging Kristiyano naman ay hindi overnight lang. Araw-araw, kaya may pag-asa pa yan.

0: Oh! Gising na pala itong anak mo, Hermie!
1: Gumising naman yan kapag ganitong oras na.
2: Mama, nagsaing na po ako at nabasa ko yung message mo sa papel. Kaya yun, niluto ko na po yung liyempo para ulam sa tanghalian.
1: Salamat anak, pero sa susunod na Sunday, dapat kasama ka na namin sa pananambahan.
3: Anak, kailangan mo to para sa iyong spiritual na buhay.

0: Paalala ko lang sa'yo, Gia. Nung nakaraang buwan ng Agosto, halos na mismo ang apat na Sunday service. Ngayong September na, baka naman anak!
1: Eh kasi naman po, Papa. Pagod ako sa klase. Monday to Saturday ba naman? Sana naman itong Sunday, pahinga ko naman pa. Baka naman pwedeng huwag muna akong magsimba. Eh, total naman. Kayo naman ni Mamang kailangan sa church. Eh, ako naman. Ang papel ko dun?
0: Eh, di mamulot ka ng mga papel na nakakalat sa sahig ng church para may papel ka sa simbahan. Yun lang pala ang dahilan mo. At saka, hindi yan ang dahilan na pagod ka dahil Monday through Saturday ang pasok mo. Hindi ka naging isang pagod adak. Ang mga kaedaran mo sa church, ganyan din ang galaw nila. Pero ang Sunday, inyalaan nila sa Panginoon.
2: Gia, tama naman ang papa mo. Alam namin ang papa mo, mabait kang anak. Pero hindi ang kabaitan mo ang dahilan para ka makapunta sa langit, kundi ang pagiging tapat na lingkod ng Diyos.
0: Ayokong i-grounded ka, anak. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan para hindi kita payagan sa mga party-party at outing sa araw ng panambahan. At hindi rin dahilan na Monday through Saturday ang pasok mo sa school. Anong gusto mo? Patigilin na kitang mag-aral para mapapunta ka sa langit?
1: Papa naman, wag po.
2: Eh di sumunod ka, Gia, sa patakaran. Di ba ni out of school yun kaysa naman out of heaven citizen ka. Mamili ka, anak. Huwag kang magdabog.

0: ayaw mo naman kasing tumanggap ng obligasyon sa church. Dapat nga nagtuturo ka sa Sunday school sa mga bata. At dapat talaga makakitaan ka ng kasipagan sa anumang ministry na iaatang sa iyo ng Diyos.
1: Eh kasi naman insan, hindi kita katulad na si Tito na pastor dito sa church ay ama mo. Eh syempre, bilang pastor kid, eh talagang tutulong ka sa daddy mo.
0: Hindi naman ako pinupus ng daddy na mag-join sa anumang mga ministry dito sa church. Gusto ni daddy, usang palo ako maglilingkod sa Diyos. Ganun ka rin dapat. Dahil

0: Thesis ko. Naku, nasa mission sila ni Daddy. Sa Saturday pa ang uwi nila.
1: Ay, ganun ba? Asa pa naman akong nandito siya para matulungan ako sa thesis ko. Di bali na lang. Uwi na lang ako. Tatawagan ko na lang mga kaklase ko.
0: Eh, teka. May telepono dito sa bahay. Tawagan mo yung sinasabi mong kaklase mo.
1: Salamat, Ate Debbie. Sige, tatawagan ko sila. Mabuti at may telepono kayo.
0: Telepono niya ng misyon.

0: Wala talaga, Ate Debbie eh. Puro busy sila sa galaan. Inaaya nga nila ako pero ayoko naman. Priority ko kasi matapos tong thesis ko.
1: Eh, ano ba yung thesis mo? Para matulungan kita. Alam mo bang dyan ako eksperto sa paggawa ng mga thesis?
0: Ay, sumakumlaude ka kaya, Ate Debbie. Kaya, just like eating peanuts ito sa'yo.

Wow! Ang taas na grades ko sa thesis! Himala! Ngayon lang nangyari to sa akin. Naku, salamat talaga at may pinsan akong summa cum laude na nag-assist sa akin sa thesis ko. Kaya nakapasa ako. Kagraduate na ako sa aking kurso!

0: Biyaya ng Diyos anak sa'yo. Kaya ka binigyan ng mataas na grade.
1: Salamat talaga sa tulong ni Ate Debbie. Ano kaya? Bigyan ko siya ng token of appreciation.
2: Eh di magsimba ka sa Sunday para malaman mo kung ano ang pwede mong ibigay na token sa Ate Debbie mo.
3: Nako, Insanggiya, para yun lang. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta masaya ako at nakapasa ka. Gagraduate sa biyaya ng Panginoong Diyos.
1: Nako, Ate Debbie, salamat talaga ha.
4: Ganito na lang, Gia. Samahan mo na lang si Ate Debbie mo sa Bible Camp. Kasi si Ate ang aming camp directress. Para maka-ating ka na rin.
1: Pwede ba ako ron? Kung pwede naman, okay lang. Sige, Ate Debbie, sasama na ako.
3: Praise God! Alam mo, Gia, para ka kasing mailap na ibon. Mahirap mahuli. Pero salamat sa Diyos at natrap ka na ngayon.
2: Oh, kompleto na mga gamit mo. Ibinila kita ng sleeping bag at bagong Bible. Sabi ni Debbie, may hiking daw kayo. Kaya iyan ang bago mong hiking shoes para di ka mapilayan, anak.
0: Gia, anak. Ito, binilhan kita ng backpack. Bagong t-shirt at sweatshirt. Oh, ito ang pocket money mo, anak. Mga chichirya na gusto mo. Binili ko.
1: Mama, Papa, wait lang ha. Hindi naman po ako mag-a-abroad. Bible camp lang naman po ang dadaluhan ko. 1 week lang po kami doon. At hindi isang taon, kaya don't panic, okay? Nalulunod ako sa sobrang pag-aasikaso ninyo sa akin eh.
0: Ikaw naman, anak. Maligaya kami sa'yo, anak. At first time kang nakumbinsin ng mga pinsan mo. Dahil para ka raw tikling na mailap.

talaga. Masaya ang buhay kapag na kay Kristo. May Diyos na nag-iingat ng aking buhay. Pinagpala ako ng Diyos ng sarili kong pamilya na mananampalataya na. Sa Diyos nga po ang papuri.

0: sino ang sa kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng kanyang anak. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Gia Misa. Mga nagsiganap:
0: Nancy Lasarte,
2: Ariel Basas,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Janelle Briones,
5: Yul Serbonieto.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.

0: sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application. Kaagapay, yan po ang ating 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit, mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kung gusto mo kaming makasama 24/7, inaanyayahan ka namin na mag-download at mag-install ng ating 702DZAS app. At syempre, sa mga kaagapay natin na nakakasama natin mula umaga, tanghali, hanggang gabi, anuman kaagapay ang panahon sa inyo, syempre, binabati ko na magandang hapon ang nakakasama natin sa kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw po ng Webes, atin pong binibigyan ng pagkakataon at bibigyan pa po ng pagkakataong makilala ang National Authority for Childcare. Alam naman natin, kaagapay, na tuwing araw po ng Huwebes, iyan po ang tampok natin, iba't ibang klase ng departamento, iba't ibang klase ng serbisyo. Kaya naman, bago tayo magsimula, mga kaagapay, alam nyo ba na pinangangasiwaan po ng National Authority for Childcare o NACC ang tinatawag po ng inter-country adoption o pag-aampo ng batang Pilipino na kwalipikadong adopter na nakatira sa ibang bansa. Dumadaan po kaagapay ang aplikante sa tinatawag na background check. Ito po ay ang psychological evaluation, home study at matching process upang matiyak na ang bata ay mapupunta sa angkop at ligtas na pamilya. Yan kaagapay ang isa pa sa mga tatalakayin natin dito. Matapos ang placement, may post-placement monitoring bago tuluyang gawin ang pinakapinal na adoption. Pangunahing layunin po ng proseso ang kapakanan at ang pinakamabuting interes ng bata. Bago tayo magsimula, mga kaagapay, tara na't pakinggan muna natin ang kailang maliit na kampanya.
4: Anak, gusto mong kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Magugutom ka na ba?

0: sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay muli, ito po ang programang Ahensya de Consensya, kung saan katuwang po nating kaagapay ang National Authority for Child Care sa usapin pong legal adoption. Para naman lubos nating maunawaan, kaagapay, ano nga ba ang proseso? Paano nga ba na isasagawa ang ganitong uri ng pag-aampon mula po sa ibang bansa? Makakasama ko po, kaagapay, ang Division Chief po ng Inter-Country Adoption Division, at siya rin po, kaagapay, ay isang Social Welfare Officer number 4. Ipinapakilala ko po sa inyo si Miss Irene Fagayan. Magandang hapon po sa inyo, Miss Irene.
1: Magandang hapon po sa inyo, Mr. De La Cruz, at sa lahat ng mga tagapakinig ng 702 DZAS.
0: Thank you so much, Miss Irene, sa pagkakataon na to dahil pinayagan niyo po kami. Pero before po tayo mag-start, Miss Irene, baka may mga gusto po kayong batiin na inyo pong kabaro dyan po sa NACC.
1: Yes, magandang hapon po sa lahat po ng mga social workers na kasalukuyang nasa NACC ngayon. Kahit work from home, meron po kaming mga social workers na pumasok on-site because of pre-scheduled appointments na hindi po namin pwedeng i-cancel dahil may mga kliyente po kami na kailangang i-attend. And sa mga miyembro din po ng council ng NACC, and of course sa management ng NACC.
0: And thank you so much, Ma'am Irene. Nakakatuwa naman po, kahit sabi ko nga is ilang beses ko nang nababasa ang ganitong uri po ng mga articles regarding about the inter-country adoption po natin dito sa Pilipinas. And I'm so excited na na possible pala ang ganitong uri po ng pag-aampon here in the Philippines. But before we going to start, Miss Irene, pwede ba kitang tanungin, Miss Irene, ilang taong ka na ba sa serbisyo mo dyan sa NACC? Pwede ba natin balikan? Paano ka nagsimula dyan?
1: Naku, malalaman niyo ang edad ko. Joke lang po. Okay po. Nagsimula po ako sa Inter-Country Adoption Board noong 2008. Ang Inter-Country Adoption Board po ang predecessor ng NACC, kasi ang NACC po ay naitatag lang po siya noong 2022. So, kung susumayin po natin mula 2008 hanggang ngayon, nasa 18 years na po ako nagsisilbing social worker for inter-country adoption.
0: Mm-hmm. So ano pa lang, kaagapay, hindi pa po na itatatag ang National Authority for Childcare, ay nandoroon na po si Miss Irene sa mga pagbabago, sa mga transitions ng iba't ibang uri po ng ating departamento. At yan naman po yung puso po natin. Every time, Miss Irene, na nakakarinig ako ng mga taong matagal sa trabaho nila, ibig sabihin, for them, hindi siya work eh. It's a responsibility and vocation na ginagampanan doon sa mga kabataan. And syempre po, simulan na po natin palalimin po ang ating pungtala. Kaya I would like to ask po, ano po ba ang kasalukuyang kalagayan po or state po ng inter-country adoption sa Pilipinas? Ito ba ay kilala o masasabi nating hindi pa gaanong nalalaman ng mga Pilipino at ibang lahi?
1: Ah, okay. Interesting question, no? Actually po, ang inter-country adoption sa Pilipinas, nagsimula po siya noong 1995 rather, nung maitatag ang Inter-Country Adoption Board. At isa po ang inter-country adoption program ng Pilipinas na kilala sa mga tinatawag po namin na contracting states, o yung mga bansa na kasama din po ng Pilipinas na nag-ratify or nag-sign ng 1993 Adoption Convention. So mula po 1995, nasa almost 9,000 or 10,000 na po ng mga bata ang napa-adapt natin sa iba't ibang panig ng bansa sa abroad.
0: Mm-hmm. Ma'am Irene, sa ganitong klase po ng pagkakataon, syempre, kung nagsimula pala to ng 1995, but hindi pa siya gaanong nalalaman ng mga kababayan natin? Ito ba yung dahil sa mga stereotyping ba? May mga ganun ba tayong pagkakataon? O ano din ba yung misconception sa usapin po ng inter-country adoption?
1: Ang inter-country adoption po, mas kilala siya ng mga tao na nakatira sa ibang bansa. Mm-hmm. Kasi po, ang mga aplikante po ng inter-country adoption ay nakatira po talaga sila sa ibang bansa. So meron naman po sa mga kababayan natin sa Pilipinas na alam yung inter-country adoption, pero hindi po nila masyadong alam kung paano ito, kung ano yung proseso nito, at kung paano po makapag-adapt ng ang mga banyaga o kaya mga former Filipinos na nakatira sa ibang bansa. And isa po kasi sa misconception ng mga taong sa inter-country adoption is mahal siya. Kasi syempre, ano
0: Ibang
1: eh,
0: bansa.
1: ibang bansa, 'di ba? So may ibang perang pinag-uusapan. So yun po yung isa sa mga misconceptions, mahal ang inter-country adoption.
0: Miss Irene, no, alam ko ilang beses sa itong natalakay, pero para po sa refreshment po ng mga nakikinig po sa atin, paano masasabi na ang isang bata ay pwede for inter-country adoption, or paano po yung proseso kung ang isang bata o kung ang isa pong kabataan ay nais mailipat sa ganitong uri ng proseso? Paano?
1: Oh, okay. Medyo mahaba-haba yung proseso na pinagdadaanan niya, no? Pero ganito po yan. Once na pumasok po ang isang bata sa child welfare system ng Pilipinas, ang mga social workers po ina-assess nila kung ano yung pinaka-akma na intervention para sa kanila. So, kung ang assessment ng social worker ay hindi na pwedeng ibalik ang bata sa kanilang mga magulang, pinoproseso po nila yung mga papeles ng mga bata para may surrender sila ng kanilang mga magulang, voluntarily surrender. O kung ang bata naman po ay walang kilalang magulang, kasi meron po tayong tinatawag ng mga foundling, pinaprocess naman po ng mga social workers ang registration ng foundling certificate ng bata. Sa ngayon, ang tawag po sa foundling certificate is Certificate of Live Birth of Children with No Known Parents. So, importante po kasi na ma-establish muna yung identity ng bata bago po mag-proceed sa next step. So, ang next step po nito is sa mga bata po na voluntarily surrendered ng kanilang mga magulang, ini-issuehan po sila ng NACC ng tinatawag po namin na CDCLA, o ito yung Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption. Itong dokumento po na ito ay isang prerequisite para sa lahat ng mga bata for adoption, regardless kung domestic man ito or inter-country. Ang kaibahan lang po pag pag inter-country adoption, meron pa pong isang document aside from the CDCLA, at ito po yung tinatawag namin na clearance for inter-country adoption. Ang clearance for inter-country adoption naman po na i-issue siya kapag ang bata po ay hindi mahanapan ng family or adoptive family sa buong Pilipinas. So dumadaan po siya sa tatlong proseso ng matching. May matching po sa region kung saan hinahanapan sila ng family within the same region kung saan po sila nakatira. Kung walang family within that region, i-endorse po sila sa inter-regional matching na kinakandak po ng NACC Central Office. At during the inter-regional matching conference, lahat po ng mga families around the Philippines, not just within a certain jurisdiction, lahat po yung titingnan kung merong suitable na family for that child. Ngayon, kung wala pong mahanap na family during the inter-regional matching conference, yun po ini-issuean po sila ng clearance for inter-country adoption. So doon pa lang po sila po pwedeng i-subject for adoption ng mga banyaga o mga former Filipinos na nakatira sa ibang bansa.
0: Grabe, akala ko, Miss Irene, kumbaga parang nagkakaroon na agad ng parang sinusort na kaagad o ito for ano to, for inter-country. Hindi, kumbaga parang for locals muna din talaga dito, within the Philippines muna talaga bago sila. Pag ganun, most of the time, Miss Irene, ilan yung ano, ilang buwan or ilang taon or ilang linggo sila bago masabi na they are available for inter-country?
1: Once po ma-issuehan sila ng inong CDCLA, no? Within a month or two, na-issuehan po sila ng clearance for inter-country adoption. Lahat po talaga ng mga bata na for inter-country adoption dumadaan sa proseso na yan kasi we strictly abide or adhere to the principle of subsidiarity. Ang
0: Ano pong ibig
1: inter-country
0: sabihin
1: adoption
0: nun?
1: po kasi, ang inter-country adoption po kasi ay last resort siya in the continuum of alternative child care placement. So, Ang ibig pong sabihin noon is kailangan po muna ma-ex-host nat ng gobyerno ng Pilipinas na maibalik ang bata sa kanilang magulang o sa extended family members. Kung hindi yon possible, domestic placement. At kung wala po talagang hindi possible yung reunification sa family members at domestic placement, saka po siya na-endorse for inter-country adoption.
0: Ang galing din po, Ma'am Irene, no? Biruin niyo po, siguro po sa dami ko na pong na-interview dito regarding po dito sa usapin po ng pag-aampon. Ang pinakamahalaga dito, last resort pa rin po natin ang ganitong uri ng pagkakataon. Kasi kumbaga parang for the last time, ang mga nakausap ko naman po ay iba naman po, no? Ang sinasabi nila, nawa Sir Brian, na last resort natin ang na ibigay ang bata sa isang sa social welfare agency, no? Kung saan ganito rin pala mga kaagapay kung ating pagbabatayan na naway last resort pa rin ng inter-country adoption. Pero Ma'am Irene, nagkaroon ka na ba ng personal experience na ang bata ay for inter-country adoption na tapos aamponin na siya ng ibang banyaga tapos yung biological parents ay kukunin? Pwede pa ba yun?
1: Meron po kaming example ng ganyang case, no? Meron na silang clearance for inter-country adoption, pero at the time wala pa pong foreign adoptive parents para sa kanila. And then nag-surface yung mga yung relatives ng mga bata. So na-process po yun, dumaan din po sa, may proseso din po yun kung paano ibalik yung bata sa mga magulang. So in the end, after po ma-establish na capable yung mga magulang and extended relatives, na ibalik po yung mga bata sa kanila.
0: Wow, ang galing din talaga. Alam mo, ma'am, no, siguro para sa akin, ito yung grace na meron ang NACC. Kasi di ba kung mapapansin po natin na na proseso naman na siya, pero ang kagustuhan pa rin po talaga ng NACC ay doon sa permanenteng pamilya na kanyang pinanggalingan, na hindi niya na kailangan magkaroon ng adjustment, na hindi niya na kailangan, alam mo yun, kumbaga parang maging kampante yung kanyang sarili kasi pamilya na niya na to. Yun yung pinakamaganda kaagapay, kaya sana maalis talaga sa mindset natin na ang pag-aampon o pagiging isang foster care parent ay mabigat. Hindi kaagapay eh. It's a process talaga to ng pagkakataon na kung saan nakikita po natin dito na ang pag-aalaga o ang pagmamahal po sa bata tulad po yan ng isang tunay na pamilya na kanyang dapat pong kamulatan. Pero I was so curious po, Miss Irene, kasi inter-country adoption, meaning to say, ibang bahagi na to ng mundo, hindi na to Pilipinas lang. At alam ko na sa ganitong pagkakataon, meron ba tayong mga bansa na madalasan nating nakikita or madalasan nagkakaroon ng mga inaampon sa Pilipinas? Alin pong mga bansa po yung karaniwang destinasyon ng mga bata? Ito po ba ay, since tayo ay nasa Asia, Asia lang po ba? Ano po yung ginagawa nating collaboration around the globe?
1: Ah, okay. Bigyan ko po muna kayo ng context kung
0: Sure
1: sino-sino
0: po.
1: po yung mga bata na available for inter-country adoption bago po tayo pumunta kung saan silang bansa na po na napapaampon, no? 63% ng mga pinapaampon po namin na bata sa ibang bansa ay ang tinatawag po namin ng mga special home finding children. So sila po ay mga malalaki na. At pag sinabi po namin na malalaki, sila po ay mga 10 years old pataas. Meron din naman pong mga 10 years below 10 years old, pero sila po ay may mga complicated na medical, psychological, or developmental conditions. And meron din po kaming mga sibling groups. Ang pinakamaliit is sibling group of 2, and currently meron po kaming sibling group of 6. So ito po yung mga tinatawag namin na mga special home finding children na as I mentioned earlier, 63% of the children na naipaampon po namin from 2022 until now ay nasa special home finding po sila. So sila po ay na mostly napupunta sa bansang Amerika. Malamang nagtataka po kayo, bakit kaya sa Amerika sila napupunta madalas, no? Ang Amerika po kasi medyo maluwag po ang kanilang batas in terms of adoption. Sila po ang Ang batas po nila ay nagpapahintulot ng adoption ng mga sibling groups na as in mga 10 years old pataas, mga 15, 16 years old. At yun nga po, dahil karamihan po ng mga bata na pinapaampon through inter-country adoption na special home finding, kaya po sila madalas, sila yung pinakamataas yung placements. Pangalawa po sa Amerika ay ang Canada. Ito naman po ay dahil sa marami pong mga relative adoption sa Canada. Part of the adoption din po na children adopted sa Amerika ay mga relative adoption, pero karamihan po talaga ay special home finding. And then pangatlo po is Europe, particularly sa Italy. Kasi sa Italy pa lang, lima na po yung partner agencies ng NACC. So kumbaga marami po silang mga adoptive families. So yun po yung mga pangatlo ay yung mga top three rather ng mga bansa na kung saan napapaampun yung mga bata natin.
0: Grabe ma'am, no, I was amazed in this kind of po na parang pagtingin nyo sa bansang meron po tayo. Ma'am, syempre, this is an inter-country adoption po at alam natin na wala na tayong kapangyarihan o kamay kapag ang bata ay naipalipad na po sa ibang panig ng mundo. Hindi naman ayan yung tipong kapag naihi ka lang ay diyan lang naman ang ano natin, ang CR. Hindi eh, kilometro, milya ang layo natin sa bata. Ma'am, sa ganung pagkakataon, how we can monitor them?
1: Meron po kaming tinatawag na partner agencies. So, itong mga agencies ay either central authority na kumbaga counterpart ng NACC o kaya yung mga foreign adoption agencies. Karamihan po sa mga katrabaho namin ay foreign adoption agencies. So, sila po yung nag-assess ng mga adoptive parents. Sila po ang i-endorse ng application ng mga adoptive parents sa NACC. At kapag po na-match po yung adoptive parents na yon, dumating sa receiving country yung bata, yung Foreign Adoption Agency o kaya yung Central Authority, sila po ang nagmo-monitor ng placement. Kasi meron po, ang batas po ng Pilipinas may requirement na 6 months post-supervision monitoring. At within that 6 months, nagpapadala po yung partner agency namin abroad ng mga tinatawag namin na post-placement reports. So, bale, may dalawang report, ay tatlong report po na pinipepare ng social worker ng families. At meron din pong tatlo na self-report na sinusulat naman ng adoptive parents. So, ang mga social workers ng mga central authorities o kaya yung foreign adoption agencies, personally po sila pumupunta sa bahay ng mga adoptive parents para po tingnan at kumustahin kung ano na ang kalagayan ng mga bata. At kapag natapos na po yung post-placement period na yon at makita po ng ma-assess ng NACC na okay naman po ang adjustment ng bata na kapag establish ng reciprocal bonding yung bata at yung adoptive parents, nag-i-issue po ang NACC ng tinatawag po namin na Certificate of Authority of Consent to Adopt. At ito po ang document na ginagamit naman ng adoptive parents para po ma-finalize nila yung adoption ng bata sa ibang bansa, sa bansa nila.
0: So, di ba mga kaagapay, nakikita natin yung monitor dito ng National Authority for Child. Siyempre, especially in the Inter-Country Adoption Division na kung saan hindi lang basta ipinadala yung bata sa ibang bansa. Hindi lang basta parang ilalagak siya doon. Pero kundi meron pa rin naman proper. Ma'am, yung monitoring na to, pang matagalan na to.
1: Ang requirement po ng batas natin is 6 months na monitoring. So once po kasi na-finalize yung adoption sa receiving country, na ta-transfer yung parental authority doon sa adoptive parents. So sila na po talaga yung full parental responsibility is vested sa adoptive parents. Ngayon, ang mag-govern na po sa kanila is yung batas ng bansa kung nasaan sila. So, hindi naman po sila pinapabayaan din ng bansa kasi pag once po na ma-issue yung adoption decree, automatic po nagiging citizen sila ng bansa kung saan sila na-adopt. So,
0: grabe,
1: they will
0: no?
1: enjoy all the rights and privileges of a citizen in the foreign country.
0: Ibig sabihin talaga protektado din kaagapay at yung
1: Yes.
0: kaligtasan. Pero ma'am, like what if, 'di ba? What if, syempre, pag sinabi kasi nating special home friends, ito yung mga kababayan po natin o mga batang may kapansanan. Tama ba ko ito, Ma'am Irene?
1: Not necessarily naman po na pwede nating tawagin kapansanan, it's either physically or psychologically. Yes, mga ganon.
0: So, pag ganito ma'am, like for example, ang bata nagkaroon ng initiative na pwede po ba ulit akong kumunik sa social worker ko sa Pilipinas? It's possible.
1: Posible po yun, inaalaw po namin yun pagtapos na po yung adoption. At kung ma-assess po ng adoptive parents nila at ng Foreign Adoption Agency or Central Authority na makakatulong po sa bata yung pag-re-reconnect with the former social workers. So hindi po siya automatic na pag gusto ng bata na mag-connect ay gagawin niya. Siyempre pag nasa pangangalaga na siya ng kanyang adoptive parents, no? I-assess pa rin ng adoptive parents kung meron bang possible na magiging effect sa bata kapag nakipag-reconnect siya sa kanyang mga former social workers.
0: So kumbaga parang it's a case to case basis din pala to ma'am, hindi yung basta parang ay gusto kong kumunik, gusto kong makilala ulit yung ano kasi sila yung dahilan nito. Ang galing ma'am Irene, no? I mean, halata yung 18 years in the service mo diyan po sa inter-country adoption kasi ani lahat ng experience wise pagdating po sa telling a story, you can easily po na nabibigay sa amin ng information at yun naman po yung puso po natin na to explain everything kasi baka mamaya may mga ganyang experience agapay po natin na they cannot easily parang na maibigay po doon sa mga kababayan po natin. And ma'am, sa ganong pagkakataon po, ano po yung karaniwang mga circumstance, mga needs at characteristic ng mga batang napapabilang sa inter-country adoption? Ibig sabihin ba nito ma'am, pag sinabi kasing circumstance, ito ba dapat ay parang naabuso siya? Parang dumating na ba na di inalaga? Pag sinabing needs, medical lang ba ito? Pag sinabing character, psychological lang ba ito?
1: Okay. Based po sa statistics ng NACC, nasa 60% plus po ay mga voluntarily surrendered ng kanilang mga magulang. Ang circumstances naman po ng mga parents kung bakit nila sinusurrender yung kanilang mga anak is varied, no? Meron dyan na poverty and everything about poverty. Yun po mostly yung reason kung bakit sinusurrender ng mga magulang, kanilang mga anak. Meron din naman po tayo yung tinatawag nga po na foundling, na yung mga iniiwanan sa hospitals, iniiwanan sa mga kapitbahay, o kaya sa mga malls, nakikita sa mga malls, sa mga airports, mga ganong walang pagkakakilanlan ng mga bata. And yung iba po, kagaya po ng sinabi ko kanina, meron po silang mga developmental delays, psychological needs, medical conditions na mahirap po talaga para sa isang ordinaryong pamilya na isustain. Kasi yung ibang mga bata po, kailangan po talaga nila ng extensive care, mga therapies, continuous care na mahirap po talagang isustain ng isang ordinary family.
0: Ma'am, nung binanggit mo yung porsyento, parang ang sakit tong 60%. Ibig sabihin, anim na po na ang kailang kaso, kahirapan. Yung foundling, kahirapan din to eh. Yung development ng isang bata, kahirapan din to. Pera pa din. Lumalabas yung financial capacity po natin. And kung babalikan po natin, ma'am, parang naniniwala po talaga ako na walang magulang na kayang iwanan ang kailang anak. Pero sa ganito, ma'am, parang ang ikaw ang anak mo, kaya mong isuko sa isang ahensya ng gobyerno na kung saan wala namang problema kung tutulong. Pero ma'am, sa ganitong pagkakataon, para maiwasan natin to, for example, wala talagang kakayahang palakihin. Ma'am, sino supportahan nyo yung mga ganitong pamilya na parang, oh sige, support ka muna namin for the how many months? May mga ganong instance ba kayo, Ma'am Irene?
1: Ang direct contact po ng mga biological parents, no, ay mga social workers ng local government unit. So ini-ensure po naman nila na kapag lumapit ang isang biological parent sa kanila, ay naibibigay yung mga social services na pwede nilang ma-avail. Nandyan po yung AIX o yung ano nga ang AIX sa ano? Assistance to individuals in crisis situation. I hope I got that right. And meron din po yung tinatawag natin na 4Ps, yung or yung conditional cash grant. At meron din pong mga livelihood assistance. Kaya lang po sa may mga instances po talaga na kahit na nandyan yung mga programa ng gobyerno, hindi pa rin po talaga sila sapat para manatili yung mga bata sa pangangalaga ng kanilang mga magulang.
0: Ay, nako, mabigat man yung ating pinag-uusapan, Mama Irene, no? Kumbaga, ako kasi parang hindi ko matanggap na parang yung anak mo ibibigay mo na sa isang ahensya ng gobyerno para lamang maalagaan at pagmamahal. Kasi naniniwala pa din ako na ang mga Pilipino pa rin talaga ang nagpapakita na kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Mahirap man, mayaman man, wala man kakayaan at hindi man kinakaya. Pero naniniwala ako tayo mga Pilipino

0: Kasama na ito ang mga batang cleared for inter-country adoption ay pansamantalang na bumibiyahe at nag inaalagaan ng mga pre-screened and pre approved host families sa ibang bansa. So the children are temporarily cared for a period of 2 weeks to 4 weeks. Yes. And this program is actually beneficial not only for the children but also to the host families kasi on the part of the child, na-experience po nila kung paano po ang nakikita nila at na-experience kung paano nagfa-function ng isang family. Siguro naman po alam po natin na ang mga bata po na pinag-uusapan natin ay nasa mga orphanages, no? So kumbaga maraming bata doon, konti lang yung caregivers, so nagko-compete sila sa attention at pag-aalaga, pagmamahal ng mga caregivers. Dito po sa mga host families, doon po nila na-experience na magkaroon ng one-on-one interaction with the host families. And yun nga po, nakikita po nila kung paano mag-function yung isang family. Nakikita nila na okay, ang family ay nagtutulungan kasi mayroong mga ano yan, may mga structured activities din sila. At meron din po yung mga natural na settings sa mga bahay na kung saan nakikita nila ng mga magulang nagtatrabaho, mga anak tumutulong sa paggawa ng mga gawaing bahay. And on the part and ang pinaka importante rin po dito ay yung cultural immersion nila. Nakikita nila
1: Yes.
0: yung kaibahan ng lifestyle ng mga tao sa ibang bansa na maaaring mapuntahan nila kapag po sila ay na-adapt. And then sa host families naman po, na-experience nila yung joy ng pag-aalaga ng mga bata. Kasi meron pong mga host families po na walang anak. So, itong mga bata po na pinapadala natin for hosting program, sila po yung nagiging ano nila, nagiging nagpo-provide
1: Anak.
0: din po sa kanila ng first-hand experience kung paano maging parent at kung paano mag-alaga ng mga bata. So, yun po yung mutual benefits to the children and host families nitong summer hosting program na tinatawag natin. At sa itong summer hosting program po is a pave the way for the placement of nasa ano na rin po eh, nasa 200 plus na bata.
1: Grabe, napakaganda ng exposure nito, ma'am, no? Hindi lamang po doon sa bata, kundi para makita niya rin na baka pwede ako sa inter-country adoption na kung sa ma'am, sa ganitong pagkakataon yung mga bata din po ay kayo po yung nagseselect.
0: Meron pong criteria for the children who can participate sa hosting program na ito kasi it's a long haul trip, no? So hindi po siya po pwedeng hindi po kaya po hindi po pwedeng makasama lahat ng mga bata dito. Meron po kaming pinapadala ng mga list ng mga bata for possible hosting program sa mga partner agencies natin at yung mga partner agencies po natin ang naghahanap ng host families para sa kanila. So, kung sino po yung makakasama, yun po yung mga bata na nahanapan ng partner agencies natin ng host families. So, karamihan, mostly po sa mga ito ay mga 10 years old and above, mga physically healthy. At least kaya po nila na makipag-converse in basic English. Siyempre para po at least alam nila, no? To communicate kung ano yung nararamdaman nila, kung anong kailangan nila. And of course, kaya po nila na mag-travel ng matagalan. Kasi international flight po siya.
1: Nako, ma'am, nakakatuwa naman kasi parang mas malalim na yung pagkaunawa po natin ngayon sa inter-country adoption po ngayon. Na kumbaga parang hindi lang sila pinabayaan pero binigyan sila ng oportunidad na makita rin po ang ibang bahagi po ng bansa maliban lamang po sa Pilipinas. Kaya Ma'am Irene, alam ko na bitin po yung oras po natin. Pero Ma'am Irene, ano yung payo mo at hamon mo sa mga

0: kababayan po natin sa usapin po ng inter-country adoption.
1: Okay. Sa ngayon, marami po tayong mga bata na nangangailangan ng permanent homes and loving parents, stable homes, and I know po na marami sa mga kababayan natin na nakatira sa ibang bansa ang may kakayanan nito, pero syempre, hindi lang po ang pag sinabi po natin kakayanan, hindi lang po siya financial, kundi yung emotional and psychological preparedness and capability. So, inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan na kung meron po kayong mga kakilala sa mga churches ninyo na gustong mag-adopt, marami po tayong bata sa Pilipinas. Kailangan lang po nilang mag-undergo ng legal process dahil hindi rin po basta-basta ang pag-a-adopt ng bata. Hindi po pwedeng mamili. Hindi po pwedeng sabihin na ito ang gusto kong ampunin o siya lang ang gusto kong ampunin kasi may proseso po na pinagdadaanan ang ating inter-country adoption.
0: Nako, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Irene. Pinalawak niyo po at pinataba niyo po ang puso ng mga kababayan po natin sa usapin po ng pag-aampon, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang pang bahagi ng mundo. Muli mga kaagapay, nakasama po natin ang Division Chief of Inter-Country Adoption Division at isang Social Worker Officer. Number 4, walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Miss Irene Fagayan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Irene.
1: Maraming salamat din po.
0: Yan kaagapay, grabe, nakaka-inspire at nakakataba ng puso ang panibago po nating episode. Kaya naman kaagapay, sa pagkakataon na to, bago po tayo magtapos, masalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Ate Aileen Valdez, kay Nicole Estoy, kay Jay Besamancho, at syempre sa ating mga kaagapay dyan po sa ating production side kay Reggie Villena. At syempre po sa assistant ni Philip Lagtapon. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, muli ako si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
4: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaagapay. Welcome again sa Doctors Online, kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon on air dito sa inyong himpilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiac surgeon at makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Sa mga nakalipas na araw, patuloy ang balita humigit na sa outbreak level ang bilang ng mga cases ng leptospirosis. So, saan ba dumadaan mga microbes na ito? Kahit walang history naman na sa paglusong sa paa, ay nagkaka-leptospirosis pa rin. Yan ang ating topic ngayon, kaagapay. So, ano pa ang mga dapat nating malaman tungkol dito? Of course, kaya nga tayo nandito dahil kasama po natin ang ating magaling na co-host na isa po siyang family physician. Sikreto po, ang pangalan niya po ay Dr. M. Dr. Mel Chortuquero, ayun ako, naghihintay natin sa Dr. Mel Chortuquero. Sakbo, again, kung sa mga listeners natin, kung kayo po ay mga naisip ng mga idea o katanungan na gusto nyo i-share sa ating topic, pwede na po kayo mag-comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa YouTube channel na 702-DZAS-FEBC Radio TV. Mag-like na kayo, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hello rin sa ating mga nakikinig sa radyo sa mga sa 702-DZAS AM band or sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, kaagapay, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS Zamboanga.
6: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
8: Doon niya po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po ay may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako ang iyong kaagapi sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon po, batiin na po ng ating partner sa kabuhayan. Ayan po, isa po siya doctor. At of course, kilala natin lahat siya. Si po, si Dr. Mel Chortuquero, or we fondly call him as Doc Mel. Mel Doc po. Mel, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Doc Chris. It's nice to be back on air.
8: Yes po, no? Kaya natin lalapag, Doc Mel. Sinasa-ere tayo pareho.
9: That's the beauty of discussing on Zoom rather just on the airs. Yeah.
8: Pero nami-miss ko pa rin yung ano tayo, ano sa station tayo, no? Paminsa-minsa subukan natin yan.
9: Oh, mag-live na discussions.
8: Doc Mel, tapos na ang rainy season pa rin, ano? Pero tapos na yung pabugso-bugso na bagyo, minsan nagbabaka tayo. Pero, notice niyo, dumadami pa rin leptospirosis natin kahit na, again, sabi nga natin, kahit na wala naman silang history, protected naman sila, hindi naman sila lumusog sa baka. So, yan po mga pag-uusapan natin ngayon, Dr.
9: Yes, yes. So, yung mga entry points ng bacteria na yan, ng leptospira. Kasi ang itsura na, di ba, parang kanyan, spring ng notebook na umiikot-iikot.
8: Parang screw, no? Parang
9: yes.
8: Parang ano pa ng leptospirosis is a bacteria, di ba?
9: It's a bacteria, yeah. And to distinguish it from other microbes na pwedeng pumasok sa katawan natin, kasama sa pagbaha, yung na discuss na natin, yung hepatitis, yung dengue, mga viruses naman yun. Samantalang ito ay bacteria.
8: Mm-hmm. Ayan po. Yan. So, yung Dr. Mel, sige po, kayo po mag-ano, para paano natin sisimulan ito, Dr. Mel?
9: Yeah, yung mga common entry points talaga ay yung cuts and abrasions, mucous membranes, at saka conjunctival suffusions. Marami akong collections dito ng mga pictures. Pero I would like to reiterate na ang kwan talaga ng spirolepto is transmitted mainly dito sa atin by the urine of animals, rats, like animals, rats and yan,
8: hindi lang rats, no, Doc Mel, pati sa ibang pusa.
9: Pusa, aso, ayan. So gusto kong makita lang ng ating mga audience na ayan. So tungkol sa portal of entry, cuts, abrasions, may disruptions ng ating mga skin, ayan, mga kahit gaano kaliit yung kung nakikita
8: butas na butas lang, ano?
9: Oo. Kahit butas lang yan. And then, ito, ayan, macerated talaga yung paa niya. Dahil sa
8: kababapad sa tubig na matagal. Oh.
9: Yes. At saka meron niyang sugat na may discharge. Actually, it's an athlete's foot that is infected. Mm-hmm. And then, madami-dami itong mga skin abrasions na aking nakita. Katulad nito, ewan ko kung nakikita niya na break niya sa skin. That's actually a small kagat yata to ng aso. May patient yan eh. That's my patient. And then ito naman, tenga. Yung tenga pwedeng daanan dyan. Tapos ilong, yung nose, pwede rin daanan. Yung mucous membrane ng nose and then yung gilagid, pwede dyan dumaan ng leptospirosis. And then, of course, sa conjunctiva.
8: Ito po, Dr. Mel, kailangan ba may breaks din? Or?
9: Actually, sa conjunctiva, sa mucus sa area, that is easily penetrable kasi kung siya yung mucus, hindi siya yung...
8: Parang yes, skin na may projection.
9: On the screen, makikita niyo po yung projection ng isang patient na mayroong scratch ng pusa dyan sa kanyang sclera. Pero... Oh, very, very lucky siya kasi it did not reach the sclera area but only the bulbar conjunctiva. Yung lang yung puti na nakakover doon sa kanyang skin. So, she was very lucky about that.
8: Parang mahirap yata abutin ng pusa yung mata.
9: This is a freak accident na Dr. Chris kasi madami siyang alagang pusa tapos biglang tumalon sa kanya kasi gusto niyang kumain na. Na-scratch yung kanyang luwan pag-gising niya. Pag talon, tamang-tama, pag open ng eyes, ayun na. Nandun na yung kanyang kalmot ng pusa. So, nakita ko na yan. Nagpakita ko na yan. Ano? Ito naman, kwento. This is a chronic skin infection in the ankle.
8: The ankle, no?
9: Eczematoid dermatosis.
8: Pero mukhang ano ito, may chronic venous insufficiency.
9: Mukha din yan na actually is being treated by me ng chronic venous insufficiency. Hindi ko na makita yung iba.
8: Dami, no? So, ibig sabihin ito, Doc Mel, that the images that you're showing us, Ito yung mga any points ng breaks.
9: Yes, yes. In fact, skin, no? That most of the areas here, ito ay stamp ng amputation yan. I don't know, that's not the one. Ito ay stamp ng amputation. Mm-hmm. If you will see there, meron pang tayo ng iba. Sabi ko, talagang not necessarily yung pag-ano mo sa baha. Hindi naman siya nag-ano.
8: Oh, yes. Kasi yun, common concepts natin, di ba? Na kailangan na baha.
9: Yes. Kaya nga sabi ko doon kay Doc Phil, sabi ko, siguro kailangan natin i-emphasize na kahit walang ulan, pwede magkaroon ng leptospirosis. Which,
8: yes.
9: Itong tinuturo ko dito, this is my hand, tinuturo ko dito, that's the anal opening na meron siyang abrasion. Now, kung siya ay maglusong sa baha o kaya man magliho siya ng tubig na contaminated with the urine ng daga ay o kaya ng anumang
8: any animal,
9: meron,
8: no?
9: Yes. Ganito pala yung Doc Chris, kasi nagtataka tayo, bakit ihi? May mga pasyente, bakit naman ihi? Hindi dumi, hindi laway. Kung sa aso yung rabies, laway, di ba?
8: Mm-hmm.
9: So, dito, bakit ihi? Yung pala kasi, yung mga nagbibigay ng leptospirosis na mga animals are infected in the kidneys. Meron silang chronic kidney infection where the infecting microbe is yung leptospiro. So, once, every time na mag-urinate sila, sumasama yung mikrobyo na buhay at doon sila na matagal, pati mamatay, umabot daw yan ng 20 days outside the body.
8: Hindi, so, buti nila, hindi sila nilulunod sa baha. No?
9: Oh, hindi, wala sila kasi nga, kani, wala silang baga. Kaya, yes, sila na.
8: Pero Doc Mel, so, kasi akala natin before lulusong kayo sa baha. Pero pag hindi po kayo lumusong sa baha, na-mention niyo rin na maraming entry points. Pero kunwari, yes, po, does that mean na kayo po ay makahawakan yung infected na material? Pag nahawakan yung bibig nyo, mata nyo, pwede kayo mag-infect. Yan ang mangyari,
9: yes,
8: po.
9: Pwede. Yun yung pan. Sometimes it's very weird kasi hindi nila ma-explain kung paano sila nagkaroon leptospirosis. For example, kanina madaling araw, meron na naman isang case ako na hindi pa, this is an early stage kasi wala siyang binabanggit sa akin na meron siyang history of being exposed sa baha. Pero after a while, nang nakauwi na siya, kasi pinipilit ko sana siyang i-dengue test. So after a while, tumawag sa akin, Doc, sabi, nag-bleed ako. Pero may dengue ang aking suspension because of the presentation clinically. Kaya lang, sabi ko, this is not solely a dengue case because yung ibang clinical manifestation katulad ng abdominal pain at saka yung vomiting, wala. Yung siya, meron siyang accidentally siguro. Because of the high fever, nagkaroon siya ng nosebleed. So, immediately, sabi ko, punta na kayo sa ER kasi it has to be determined immediately. If it is, the leptospirosis. Gusto ko rin i-emphasize sa Doc Chris na huwag sila masyado ni-nervous. Although this is a wake-up call to everyone, na kahit basta may fever, sa background ko pala makikita nyo, isang panto, isang kamay ng bata na meron siyang infected na scabies. And this is a very common scenario in crowded places na magkakatabi ang mga bahay. So that can also be one of the portals ng entry ng ating leptospirosis. So, ito yung very, very common, the one that I presented on the screen. Pero mayroong less common that I would like to share sa ating audience. Ingestion, swallowing contaminated food or water can introduce the pathogen via the gastrointestinal tract kasi nando naman yung mucous membrane, yung gastrointestinal tract. And that is a less common cause of portal of entry. Another less common, although it happens, is breathing in aerosolized droplets of nuclei containing the bacteria. That can harbor.
8: Pero paano yun? Ano yun? Kung sakali kasi we harbor usually the humans,
9: yeah,
8: no? Pero kasi minsan animal nga pala ang pinanggagalingan. Eh, no? Animal
9: yeah, caring. Kunyari, yung water nag-evaporate, na-aerosolize. Yeah. So sumama doon yung spirochete, yung Leptospira, and then na-inhale natin. Na-inhale na isang mm-hmm. tao. That can be the source kung wala tayong maisip na other sources like breaks sa skin. Uh-huh. Pwede natin yung gawing basihan kung bakit nag-positive siya sa leptospirosis. Mm-hmm. Ayun. And another uh-huh. less common are animal bites. So although very common are animal bites, pwede rin mag-transmit mm-hmm. Ng skin caused by an animal bite, pusa o kaya aso, na pwedeng daanan ng organism. So yun yung aking mga gustong ipaalala sa ating mga tagapakinig. Mm-hmm. And then, yung cutaneous entry, kailangan talaga yung kadalasan talagang dapat mas soften yung skin. Mm-hmm. And then, ano pa ito?
8: Itong picture kaya maliit na ganyan, kasi-kasi na siya
9: napakaliit dyan. Napakaliit niya na ako na parang kalmot lang yan ng pusa. So, we needed to give an anti-rabies, pero I cautioned him na yung paghugas ng kamay. Even in the household, Chris, yung we are not very sure about the tap water that we get. So, at this time na madalas ang ating pag-ulan at pagbaha, it nakakatulong talaga yung mag-boil ng water, especially doon sa panghugas ng kamay, sa panghugas ng mga utensils, ng ating mga iba't ibang pangangailangan. Yung basta kumuluman lang siya ng isang minuto or dalawang minuto, it is safer to use than using the tap water at this time of rainy season.
8: Naku, thank you for bringing that up kasi sometimes more often we are so secure. Hindi pala lahat ng tap water same ang quality ng
9: pinagamitan. Yeah, hindi wala sa pinupuntahan.
8: Dok, before we so how do you, ano yung test na ginagawa natin para ma-diagnose ng leptospirosis?
9: Meron tayong kwantong
8: sa laboratory ito?
9: Yes, identification ng kwan. Yung kadalasan na very fast ang result ng makikita yung leptospira test. This is an antibody, antigen reaction. At immunoassay ang tawag dito. And then you can also identify through microscopy yung presence ng spirochetes in the urine, in the blood sample, or anywhere in the body that can be as sampling source. And then, yung mas madali yung RT-PCR, katulad ng when we had our COVID-19, mm-hmm. merong antibody reaction.
8: Same day, ilang hours lang?
9: Yes, yes. In the same day. Actually, sometimes it can be done on the table, the doctor.
8: Mm-hmm. And how do we treat pa? Do we usually base it on the symptoms or...
9: Yes,
8: hinihintay pa tayo ng laboratory.
9: In practice, we do not wait for that. Ang DOH, parating may paalaala na once you have the fever, mm-hmm. always consider that leptospirosis is around. A person who has a febrile condition, even if it's just 1 day, 2 days, or 3 days, mm-hmm. one of the differential diagnoses ay laging ang leptospirosis at this point in our year, in the year. So, mm-hmm. Actually, kapag kami fever, we don't wait for the classical symptoms. Because sometimes, example that I had, the patient that, hindi pala onset ng kanya, yan ang rainy season. But then, wala naman siyang kiniklaim na she was exposed to the flood. But then, she works within a restaurant. You know, mm-hmm. alam mo naman sa restaurant, marami ang pagkain, maraming tumadayong daga dyan. We do not know kung mayroong ihi na nakapunta doon sa paa niya. But then her presentation is already late, kaya nalungkot ako because she waited for the time na maka-urinate siya. But then at the end, until the last, she waited for to be the last patient na titingnan ko. Now, when she came in the clinic, sabi ko, punta ka sa CR. Dok, sabi na, iihi ako eh. So, sige, go, punta ka muna sa CR. And then, bring the bottle of urine. Paglabas niya after several minutes, sabi na, dok, hindi man ako makaihi. Ang lumabas, dugo. Sabi na, ganyan. Ay, sabi ko, sige, actually, she already came from the hospital. Mm-hmm. But then, the hospital personnel told her na ang doktor darating pa sa umaga. And that was already 4 in the morning, 4 a.m. So she was my last patient during that day. Immediately, I wrote a letter to the hospital where she came from that this is a classic case of acute renal failure, because when I palpated, nung pinalpate ko yung kayang puson, empty talaga. You will never say na mayroon siyang urine. Kasi ang lambot ng area ng kanyang bladder. And then she was already having the symptoms of high fever. So in that case, sabi ko, nakakatakot kasi mukhang presentation na siya ng acute renal failure, which is a severe case of leptospirosis.
8: So hindi po natin dapat mamaliitin ang leptospirosis, Dr. Mel, kasi yan yes. Saka serious na complication, more common serious complication, and pwede ikamatay yan, di ba, Dr. Mel?
9: Exactly, marami po. Yeah. Yes. Mabuti naman kung naaagapan. In fact, kapag na-ICU, nagawa ang tinatawag na dialysis, yung for acute renal failure, nakaka-recover yan and then nakaka-return sa normal life. Although a number like 10% of cases ay humahantong sa...
8: Okay, the earlier ma-diagnose, pa-treatment. Yeah, the best way, of course, to prevent, Doc Mel.
9: Yeah, is yung prophylaxis na ating ine-emphasis parati yung paano yung pag-inom ng doxycycline. Although ayan, I would like to say ng doxycycline kasi is only for patients who are above 8 years old. Yung mga bata na naglalaro sa bakuran, na-expose sila sa tubig, ang amoxicillin po ay isa sa mga drug choices sa pag-prevent ng leptospirosis. But we give it as a full treatment of 1 week. Yung prevention after exposure within the next 24 hours for adults, meaning 8 years old, 12 years old, 14 years old, and so on, ay pagka-exposure lang within the next 24 hours, 1 day of 2 capsules of doxycycline 100 mg. Now, in my practice, because I'm not pretty sure na tama yung sabi ng pasyente, I always have a doubt. Sabi ko, sige, maski gawin mo ng 3 days, you know, it's better to be advanced kaysa malate sa pagbigay ng prophylaxis. And I'm very happy because the public is much, much aware of na meron talagang leptospirosis na it's a reality. Laging nasa balita ng ating mga mainstream media. Na ito nga yung sa akin, sabi ko, kailangan siguro magbigay pa tayo ng isang episode for the leptospirosis before going to other topics.
8: Thank you very much, Dr. Mel. So, time to break na po, no? So, mga kaagapay, para sa matalang magbibigay na tayo ng health tips para sa karagdang kalang pagkalusugan. And after the break, isusunod na po natin yung mga katanungan na isang konsulta sa ating doctor. And para sa mga questions, maaari na kayo magpadala ninyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayo tumutok sa mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
10: Kaagapay, tag-ulan season na naman at kapag ganitong panahon ay hindi maiiwasan ang matinding pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar. Alam mo ba kaagapay na ang pagbaha ay maaaring maging breeding ground ng maraming bakterya? Halimbawa nito ay ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang impeksyon dulot ng leptospira bakterya na inilalabas ng mga hayop sa kanilang pag-ihi. Kadalasang nakukuha ito sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Bukod sa mga daga, maaari ring maging carriers o tagapagdala ng leptospira bacteria ang mga baka, baboy at aso. Mahalagang maging alerto sa sintomas ng leptospirosis kung napasugod sa baha, lalo na kapag may sugat sa binti at paa. Ayon sa official website ng Center for Disease Control and Prevention, na maging alerto ang publiko sa mga sintomas nito tulad ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, panginginig, nananakit na kalamnan, pagsusuka, paninilaw ng balat, pamumula ng mata, pagdudumi at pagkakaroon ng pantal. Mabisang pag-iwas sa leptospirosis ang pag-iwas sa maruming tubig at lupa na maaaring kontaminado ng ihi ng mga hayop lalo na kung ikaw ay mayroong sugat. Kung hindi maiiwasan ang paglusong sa tubig baha, magsuot ang proteksyon gaya ng bota at maging liso sa mga sintomas ng leptospirosis. Wala pang bakuna para sa mga tao laban sa leptospirosis, ngunit mayroong bakuna para sa mga baka, aso at iba pang mga hayop. Kung ang iyong palagay ay posible kang makakuha ng bakterya mula sa iyong alagang hayop, magtanong sa isang veterinarian tungkol sa bakunang ito. Kung kayo ay makararanas ng sintomas ng leptospirosis, agad na pumunta sa inyong doktor upang kumonsulta at mabigyan ng tamang lunas sa inyong karamdaman. Ang health tips na ito ay hango sa rightmen.com, theasianparent.com, Center for Disease Control and Prevention, at hatid sa inyo ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
11: Iyo ang tanong.
12: Kay Doc ang sagot.
8: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako niyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Entry points of leptospirosis bacteria. Yan po ang focus ng ating discussion ngayon. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DZAS at febc.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po, babalik po tayo kay Dr. Melchor Tuquero upang sagutin na ang ating mga na-receive na katanungan. Doc Mel, ready na po kayo sa mga questions
9: yes,
8: natin?
9: Yes, Doc Chris, magandang hapon ulit sa ating mga
8: Doc Mel, ulitin yeah. na po natin kasi may mga questions dito, baka hindi nalinawan kanina po. Kung mayroong kalmot mula sa aso at pusa ilang araw bago bumaha, hindi pa totally healed. Do you consider them as entry points?
9: Oh yes, yes. Yung kalmot, that
8: eczema.
9: Is a break.
8: Eczema
9: is awesome. Yes. Mga kwanyan, mga break in the skin. Mm-hmm. Even the normal skin can be a point of entry.
8: Even the normal yeah. skin. Eh kung yes, ang yes. hindi po baha, putik, pag naiwan ng baha,
9: the more kasi, di ba, nasa soil din yung
8: concentrated, yun. Oh, yes.
9: Yes, nasa soil din yung mm-hmm. bacteria.
8: Eh kung naglinis ng bahay at pagkatapos ng baha, tapos walang protection.
9: Oh, there were many cases like that na nag-guys ng leptospirosis. During summertime na yung kanilang mga kanal ay nagbabara dahil sa gamit ng lababo. Meron akong isang case na ganyan na mabuti naman, he suffered from a severe case of leptospirosis pero nakabawi siya kasi na ICU and then he successfully recovered.
8: Ayan po. Kasi minsan yung kamay natin, imposible siguro na matagal sa part ng body natin na kahit yung isang point of entry, wala eh, no? Kasi yes, sa kamay, yes, kung nagpa-pedicure ka lang, may isang sa may ano lang, may pwede na may point of entry. Okay. Doc Mel, meron kasi dito na pagkatapos lumusong sa baha, naghugas ka agad ang paa. Mababawasan pa ang risk ng leptospirosis? Swerte malas yan.
9: Pero we do not take chances. Ang lambing uh-huh. lagi mong sinasabi, mas mabuti yung maaga kaysa yung sa kakapalang gagamot kung meron ka ng symptoms ng leptospirosis, yung high-grade fever, mm-hmm. yung subconjunctival suffusion. Yun ang ating iniiwasan na maranasan. Kaya ano ba naman yung uminom kayo ng dalawang capsule after na lang nag-ano kayo sa bahay?
8: So every time na lumusong kayo, huwag na kayo maghintay, uminom na kayo ng
9: symptoms.
8: Yes. Yan ang tiyatang na prophylactic na po, no? So every time lumusong kayo, mag-prophylaxis na po kayo. Kailangan po magpatingin sa doctor or over the counter? Meron pa tayong over the counter?
9: Actually, Doc Chris, because of the campaign through media and social media, ang mga pasyente ay alam na rin nilang gumawa ng paraan para maka-avail of the doxycycline sa mga health centers, for example. Pero I would like to remind our listeners na antibiotics are generally available by means of prescription. So, kailangan po niyo magpareseta. Pero, kung pupunta ka sa mga government facilities katulad ng health center, meron silang ipinamimigay kapag kami ebidensya na kayo ay na-expose doon sa baha or any other paraan. Mayroon kayong sugat at nabasaan ng tubig baha, bibigyan po kayo niya ng sa health center.
8: Thank you very much po, Doc Mel. So, meron po kayong mga advice, the closing remarks regarding our topic today, Doc Mel?
9: Leptospirosis is a reality. Mm-hmm. At papakinggan natin yan every day sa mga newscast in the evening, in the morning. And yun na nga, ang sabi mo sa opening kanina, na surpass na yung number of the outbreak ng leptospirosis in some of the cities in Metro Manila. So naging initiative ito para magtuloy-tuloy ang pagpapaliwanag sa ating mga nakikinig sa public na hindi pa ho tapos ang pagkakaroon ng sakit ng leptospirosis despite the lessening number of days na mayroong rain. Pero this is just a break siguro. Ang sabi naman kasi ng ating weather forecasters ay mayroon pa na mga pag-ulan na darating sa atin. Kaya mag-iingat po lagi tayo.
8: Thank you for the well-said advice, Doctor. And thank you rin sa ating mga phone-in na mga questions. Kung meron pa tayong mga additional questions, try po natin mag-comment sa ating chat box. And now, nandito na po tayo sa ating health meditation.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Miracles in Life. Ang wika sa Awit, Kabanata 136, Talata 4. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. May kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng himala at kababalaghan sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay ng iba. God can truly perform miracles in one's life. Ang tunay na himala ay nararanasan sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng tao. At pagkatapos ay ang pagbabago niya tungo sa kabutihan. Ito'y nagpapasimulang maranasan ng isang tao sa sandaling makipag-isa siya kay Kristo. Makikita ito sa 2 Korinto, Kabanata 5, Talata 17. God's miracle is better than any sign and wonder. While God can perform miracles supernaturally, He still prefers to perform miracles through ordinary things. God's miracle is about God's power to influence His people, to change, and to use this power for people, to replace their ways with what is pleasing to Him. God wants you to experience His miracle in your life. Ang himala'y nararanasan hindi sa panahon ng mediocrity. Ang himala'y nararanasan kapag ang isang tao ay gumagawa sa antas ng excellence sa kanyang paglilingkod. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito kaming umaasa upang inyong himala ay maganap sa amin. At sa pamamagitan nito ay makita namin ang aming pakikibahagi sa paggawa mo ng himala sa buhay ng iba. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen.
14: Glosaryo Medico.
15: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
14: Glosaryo Medico.
3: Mucous membrane. Ito'y manipis at moist na lining ng mata, ilong at bibig. Maaari itong maging daan ng bakterya. Muli ang ating Glosaryo Medico, Mucous Membrane. Tayo po yung nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Mga kalbay, time na po para magpapaalam tayo sa ating program today. And of course, wala tayo pong pinagpapasalamatan kundi ang ating resource person na si Dr. Mel Tortuguero. Doc Mel.
9: Yes, Dr. Chris.
8: Yes, how can you be rich po again? Kung sakali po, para sa ating...
9: Sa ulitin ko na may number ko, 0917-795-0475, 0917-556-5075. These are all kwantong live na pwedeng contact na numbers.
8: Yes. Pwede niyo po stalking si Dr. Mel.
9: Dr. Chris, meron akong hindi na banggit. Very, very rare po naman itong portal of entry na to ay yung placental transmission. I don't know if I was able to mention this, pero a pregnant individual becomes infected. Halimbawa, the bacteria can cross the placental barrier to reach the fetus. Kaya so, alalalid, kasi marami namang buntis na sa mga area sa bahain, di ba? Mm-hmm. Iba talagang hanggang bewang sila. So, in fact, yung mga mucous membranes below the navel, pwede silang maging point of entry. Kaya, Doc Chris, thank you.
8: Thank you very much. Pero again, Doc Mel, and of course, ipapasalamat tayong lahat sa ating mga kaagapay dahil sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Ipapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Of course, salamat again kina Phil Nagtapon, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Lourdes Magtunaw, Eileen Valdez, at interns, etc. Thank you again din sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Ako po ang kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Kasama ko po si Dr. Melchor Tuquero. Every Thursday po kami magkasama. And si Dr. Melchor po, Dr. Mel po may gustong sabihin at ipahabot.
9: Magdetengo na ako kay Mark Chuan. Siya ang aking angel parati. Thank you.
8: Ayan po, Doc. Buti na lang, nandun si Doc, nandiyan si Mark Chua. Kundi, no, Doc Mel tayo. Ako, thank you very much po. And binabati po natin, of course, ang ating mga kasamahan din sa healthcare. Dito po, of course, sa Philippine Heart Center, sa aking bahay po. No? And of course, sa other mga, ibang mga hospital. Ay, of course, before kami paalam, lagi namin itong last na phrase, pangalagaan ng kalusugan. Dahil ang kalusugan ay
9: kayamanan.
8: Kayamanan, thank you very much po. Of course, kayamanan. Di lang, pag sinabing kayamanan, di lang cash yan. Doc Mel, G-cash yan, di ba? Doc Mel, see you po again next week. I'm so happy to be here again. And of course, ating mga listeners, God bless you all po. And hope to see you again next week.
9: Same here, Doc Mel.
16: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
17: Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webes edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At Abs, yes, isang maulang Webes sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. And syempre, dahil kapag ganito yung weather, ingat-ingat po tayo sa ating mga pupuntahan. Kung kayo man po ay may mga lakad or even kung kayo po ay nasa biyahe po sa time po na ito, ingat lamang po, mm-hmm, sa pagmamaneho. Magmaminor po tayo, wag sa tayo sobrang excited, yes, 'di ba? Wag gagawing racing cart ang EDSA, 'di ba?
0: Ayan. And usually no, kapag ganito ang weather, maulan, expect na natin ang heavy traffic,
1: yes,
0: sa iba't ibang areas no, especially dito sa Maynila. Kaya ano man po ang inyong ginagawa ngayon, kaagapay, nasa biyahe ka man, nagpapahinga, mm-hmm,

0: kung ano ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito. Ano bang perfect gawin pagkapag ganitong panahon?
1: Siyempre magkape.
0: Oo.
1: Kasi malamig ang panahon.
0: Kape pa rin talaga,
1: gusto natin,
0: no?
1: Humigop ng mainit na kape. Mm-hmm. And of course, masarap kumain, 'di ba? Gusto ko parang ano 'yung abs. Parang yung soup.
0: Ay, soup.
1: Yung nakuwento ko sa yung noodles.
0: Oo. Diba? Baka dumaan kami mami at bumili kami nun. Yun. Na-try namin. Kasabay nung hash brown.
1: Yes!
0: Yes, diba? Ewan ko, lately, para talagang yun ang craving ko tuwing gabi.
1: Oo.
0: Ikaw kaagapay.
1: Ala, na-influensya na kito.
0: Oo, galing mo talaga eh, as an influencer.
1: Pero at least pagkain.
0: Oo, diba? Yes. And worth it naman, no?
1: Correct.
0: Napagkagastasan. Ikaw kaagapay, ano ang merienda or ano ang craving mo ngayong medyo maulan, no? At makulimlim na panahon. Ayan, i-share mo na dito sa ating ongoing streaming at kwentuhan tayo, ha, kaagapay. Tayo nila, Kael, hanggang alas 4 ng hapon.
1: Mm-hmm. Alam mo, nag-comment si Ate Luz de la Cruz, trabaho pa rin po. Ayan, kahit baha po. At haytay dito po sa amin. Oo, taga, I believe, ayun nga sa Smuan si Ate Luz de la Cruz. At may ilang parts pa nga dyan, Abs, na hindi pa rin nga bumababa ang tubig, baha. Mm-hmm. Ingat-ingat po sa leptospirosis, di ba? Kung hindi na kailangan lumabas at sumuong sa baha, manatili na lamang po sa bahay. Pero dahil nga nariyan kayo, kasama namin kayo, maparadyo man po yan or team online, samahan niyo po kami, ha? At kami po ang handang sumama sa inyo sa loob po ng isang oras na puno po ng kwentuhan, inspirasyon, halakhakan. Mm-hmm. At syempre, ibibigay po namin ngayong Thursday ang aming pinaka-best. Kasi nga every Thursday, we're discussing about lahat ng best, top, most pinaka para po sa ating chill kwentuhan.
0: Yes, na-appreciate ko naman ang iyong pagsabi niyan, Kael. Uh-huh. Kung ano ang pinag-uusapan at pinifeature natin tuwing Webest Edition ng IU. At ito, nag-update na rin si Ate Guy Santos. Basahin na rin natin. Sabi niya, maaraw daw sa kanila. Ayun. At sabi niya, pa-shoutout daw sa kanyang mga kaibigan. Sina Ate Vivian, Luisa, Lorna, at Lampara Care Group.
1: Uh-huh.
0: Ayan, saka daw si Niel na laging nakikinig. Hello po sa inyo and thank you po Ate Guy sa inyong pagdaan sa ating ongoing streaming. At nagluluto na siya, Kael, ng hotdog at fries.
1: Yan.
0: O, diba? Sarap naman ng merienda. At ito si Ate Geraldine Mangubat. Sabi niya siya ay kumakain ngayon ng biskuit na sinasawsaw niya sa kape. Ay, makaka-relate po si Kael dyan. Pinapalutang. Oo. Pinapalutang niya po,
1: yes,
0: sa kape niya ang
1: gawain
0: biscuit.
1: Natin yan. Kasi sabi nga nila, medyo madumi daw. Kaya sa usaw mo para mabanlawan.
0: Pero ikaw ginagawa mong toppings eh.
1: Oo.
0: Diba? Tapos sa kakahihigop na mainit na kape.
1: Yes. Lalo na, Abs, kung ano, yung pandesal nga isasawsaw mo.
0: Ay, oo.
1: Yung mainit pa.
0: Yes, yung galing pang pugon.
1: Correct.
0: Panalo. Hindi lang almusal, pati merienda talaga.
1: Para any time of the day, di ba? You can eat. Saka kahit ano ipalaman mo, mapa peanut, mapa butter or mayo, swak yan.
0: Totoo. Hello po sa inyo. At ang sarap naman po ng merienda ninyo.
1: Uh-huh.
0: Sino pa?
1: Eto, nag-comment din si ano, ha? Si... Ay, nag-agree si Ate Lorna Sarilio. Yeah, yummy daw, Ate Guy.
0: Ayun.
1: Yung kanyang niluluto. Tapos, si Ate Luz, gusto daw ng bilo-bilo.
0: Ayan, favorite.
1: Favorite naman to ni Abs.
0: Oo. Lalo na kapag maraming bilo-bilo. Siyempre, bilo-bilog.
1: Oo, yun talaga yun eh. Hindi siya magiging bilo-bilo.
0: Oo, diba? Oo. Pero minsan kasi, pag nabilang bilo-bilo, wala masyadong bilo-bilo.
1: Parang less na yung oo. Sa amin din, may binibilang kasi kami.
0: Oo.
1: Parang dati ang dami nung bilo-bilo.
0: Tapos may sago pa yan minsan.
1: May sago, may saging, may langka. Pero ngayon parang less na yung ano, yung sahog.
0: Totoo. At ito, kagaya ni Ate Geraldine, si Ate Maria Teresa Mercado. Biskuit din ang kanyang merienda with kakombong coffee din.
1: Coffee.
0: Talagang patok, no, sa mga kaagapay natin ang pagmemerienda ng kape with tinapay or biskuit.
1: Yes, diba? Correct.
0: Hello po sa inyo. At yun, bago pa tayo.
1: Nagugutom na nga ako kasi puro pagkain yung comment.
0: Oo, talaga. Ako din, nagugutom na ako. Kaya maya-maya, pagkatapos na ating broadcast, eh, babawi tayo ng kain. Pero bago yan, kaagapay, samahan mo kami nga sa kwentuhan natin ngayong Thursday afternoon. At yun nga, no, ang dami nating pinag-uusapan about pagkain.
1: Oo.

0: Speaking of pagkain, ito, habol ko lang.
1: Sige.
0: Sabi ni Ate Lorna Sarilio, masarap nga kape sa kape. Dadala namin kayo ng biskotso ni Ate Guy sa December. So wait lang po, ilista ko na. December, si Ate Guy, pati si Ate Lorna.
1: Ayan, nakabangan po namin yan. Nakalista na po yan.
0: Oo, nakalista na yan.
1: Thank you po in advance. At oo, apakasarap ng biskotso. Diba? Talagang isa yan sa mga OG, no? Original na katambal ng mainit na kape. Diba? At yun nga, talagang gustong-gusto natin kapag usapang merienda,
0: yes,
1: usapang pagkain. Talaga, isa yan sa mga ginagawa natin, lalo na kapag stress tayo, eh, diba? Nag-stress eating.
0: Correct.
1: Kinakain na lang natin, no? At yun nga, kahit marami tayong ginagawa sa buhay, at marami tayong pinagkakaabalahan. Syempre, lagi natin paalala sa ating mga kaagapay. Ngayong September ay self-care September.
0: Yun.
1: Diba? Huwag nating kalimutang alagaan ang ating mga sarili kahit gaano tayo ka-busy. Diba? Pero, syempre, kalakip nun pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Diba? Meron tayong mga cravings, meron tayong mga binibili kung ano-ano. Eh, huwag nating kakalimutan na isipin kung, alam mo yon, budgeted ba yan?
0: Ayan.
1: Diba? Very timely yung pag-uusapan.
0: Correct.
1: Budgeted ba yan? Kasama ba yan talaga sa paglalaanan or kailangan pagkagastusan?
0: Aha.
1: Diba? At yan nga ang ating mapapag-usapan. Diba? More than the aspect of pampering yourself or ini-indulge natin ang ating mga sarili sa mga bagay na gusto natin, kailangan wag natin isi-set aside yung aspect ng financial, kung budgeted ba yan, kasama ba yan sa ating dapat paglaanan ng pera.
0: Uh-huh.
1: Diba, Kael?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. At yun nga, nabanggit ko kanina na ngayong self-care September, patuloy yung series natin, no? Sa pag-uusap natin sa topic na self-care, eh magandang paalala na hindi naman kailangan laging en grande, diba? Hindi kailangan laging magastos ang ating pag-self-care. Agree ka ba doon, Kael?
0: Oo naman. Alam natin yan.
1: Yan
0: ang ating rule of thumb.
1: Totoo. Kumbaga, kung may number one mang mag-a-agree na dapat hindi magastos, ikaw yun. Kasi nga, eh, pwede ito magawa kahit sa simpleng kaparaanan. Yun nga, kaagapay. Yung maliliit na bagay, pwede malaking impact pa rin yan sa ating mental and emotional health, diba? Kaya ngayon, kaagapay, gusto namin i-share mo, ikwento mo sa amin kung ano yung ginagawa mo to take care of yourself.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. At ito na ang ating question of the day. Ano ang question of the day?
0: Ayan, ang ating pong question of the day. Ana, i-ready nyo na po ang inyong pangmalakasang sagot. Ano ang most recent na binili or ginawa mo na nagpasaya po sa inyong inner child?
1: Ayan.
0: So, ikuwento mo sa amin na baka mamaya may mga activity or may purchase ka in the recent days na talaga namang napa-heal ng iyong inner child.
1: Oo. Talagang usong-uso yung linyang yan, no? Or yung statement na yan, no? Healing your inner child. Lalo na siguro sa generation natin.
0: Correct.
1: Diba? Talagang gamit na gamit yung phrase na yan na talagang isa sa mga bagay na pinagkakagastosan natin is yung pag-heal, pagpa-pamper ng ating inner child.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito nga, babasahin na natin yung mga una ng sumagot, Kael. Dahil marami-rami ang nag-participate sa ating question of the day ngayong hapon. So, unahin ko na itong fresh na sagot sa ating poster na pinost kaninang umaga galing kay Ate Guy Santos. Ang sagot niya ay, sabi niya, kahapon lang nakabili ng bagong cellphone.
0: Yun.
1: Puro basag na kasi at hirap i-touch. Kumbaga tagos na daw sa LCD ang mga basag. Kanina pa ako, ha. Tapos sabi niya, so happy ako at dinagdagan ng anak ko yung budget ko. Kung ako lang, mumurahin lang daw ang kanyang bibilhin kasi nga daw nanghihinayang siya. Ay, typical mother talaga.
0: Totoo.
1: Yung talaga nanghihinayang kahit para naman sa sarili, ganyan talaga ang ating mga nanay.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nanghihinayang siya pag sobrang or masyadong mahal. At sabi niya, thank you sa anak ko na dinagdagan ng budget para makabili ng bagong cellphone na nakapagpasaya sa akin na parang bata.
0: Oo,
1: diba? At nakakatuwa din, no? Kumbaga, parang tinake ng opportunity ng kanyang anak ni Ate Gay Santos to, ano naman, to give back.
0: Oo.
1: Kasi diba, alam natin, yung mga magulang natin, talaga lahat ginagawa to provide, to give us what's best, diba? Para lang mapasaya tayo, diba? And now's the time to give back naman sa kanila. Sila naman yung paranasin natin ng happiness.
0: So, yes, totoo.
1: Parang paiyak.
0: Yeah.
1: Pero diba?
0: Totoo. And praise God sa mga anak ni Ate Gay. Mm-hmm. Na talaga namang nariyan. Diba? Parang ano yung paying it forward. Diba?
1: Yes. Oh.
0: So, salamat po. Ito ang nag-comment din si Diane Montevergen. Sabi niya, oy, N-hypen plushies. Oy, plushies
1: wow.
0: Da.
1: Oo, so K-pop fan.
0: Yes.
1: Si ate, anong name?
0: Si Ate Diane.
1: Ate
0: diba?
1: Diane.
0: Si Ate Diane siya.
1: Oo,
0: tapos
1: oo.
0: Si Gideon din nag-comment.
1: Ano sabi
0: si Gideon
1: niya?
0: Tensai. Sabi niya, makapaglaro daw sa ongoing Philippine Beyblade Battle League.
1: Wow.
0: By God's grace. Uy, nakakamiss din to yung Beyblade.
1: Nag-Beyblade ka ba nung bata?
0: Oo naman. Magdami akong ano
1: Anong
0: yan.
1: Color?
0: Parang may binigay ka sa akin isang set. So, ibang color siya. Tapos, ang battlefield namin is Planggana.
1: Oo. Yun diba? Naman usually, di ba? Talaga
0: so,
1: nagiging ano, improvised. Diba?
0: Correct.
1: Improvised natin yung battlefield. Wow, battlefield. Sa mga Beyblade.
0: Correct.
1: Pero meron pang mas OG eh. Yung trumpo.
0: Trumpo.
1: Kasi hindi ako marunong nga. Medyo challenging.
0: Kailangan ng effort yung kasi dapat tama yung pagtali mo.
1: Oh.
0: Tama yung pagbato mo. Oh. Kasi syempre, paku
1: yun. Masakit yun.
0: Masakit yun.
1: Pag
0: diba?
1: Sa paa nag-land.
0: Oh.
1: Anyway, ayun. Talaga napatrowback tayo sa sagot ni Gideon. Thank you so much. Gids. Ito naman, sa ating poster pa, sa ating Mary Grace Kisinamal. Fresh din ang kanyang sagot 2 minutes ago. Sabi niya, good afternoon, mga kaagapay, para sa akin ay yung bumili ako ng chinelas na gustong gusto ko talaga yung design. Mula pa noong ako ay nasa kabataan pa, sobrang na-fulfill naman ang aking pakiramdam. Wala po kasi kaming ganoon noon, hirap bumili ang mga magulang ko para sa bawat isa sa amin dahil marami kaming magkakapatid.
0: Oo, yung mga ganyan, sabi natin kahit simple pero malaki yung impact niya.
1: Mm-hmm.
0: Pero naalala ko nga din dati Abs, no? Bihira lang din kami makabili ng, yung bagong chinelas. Kung kaya pang pagtsatsagaan.
1: Kung hindi pa siya pudpod, no?
0: Aside sa hindi pa siya pudpod, tsaka kung hindi pa siya putol, ang gagawin dyan, dala dyan ng alambre sa dulo para lang may pangkalang
1: talaga?
0: At hindi lumusot.
1: Mm-hmm.
0: So, tiis talaga. Pero praise God sa biyaya niya. Ayun.
1: Mm-hmm. Kayo mo na ang ilang chinelas.
0: Hindi, papagalitan ka ng nanay mo. Ilang ba paa mo? Diba? Na may chinelas ka na, may sapatos ka pa. May mga ganyan.
1: Oo nga eh, no? Talagang mapapatrowback ka at isa yan sa mga pinagdaanan talaga natin nung tayo ay
0: yes.
1: Mga bata pa. At ito, no? Si Jonathan Clerigo, sabi niya, happy Thursday. For me, ang most recent na binili ko was ang collection ng World Cup shirts, countries which participated sa tournament. If before, dinadaanan ko sa sports shop, ngayon nadagdagan na ang collection.
0: Oo.
1: Diba? Hindi naman yan. Yung nakakatuwa eh. Kahit kumbaga eh, nasa adulting stage ka na, eh, alam mo yun, meron din, nagbibigay ang Lord ng pagkakataon na maranasan mo yung mga bagay na hindi mo naranasan nung bata ka pa.
0: Totoo.
1: Diba? Siya yung nagbibigay ng abilidad, ng provision.
0: Amen.
1: And praise God talaga. Sino pa?
0: Ito naman, nag-comment si Ate Josephine Pudunan. Nung niragaluhan ako ng asawa ko noong bata ko, nainggit ako sa classmate ko na may relo. Kaya tuwang-tuwa daw siya nung binilan daw siya ng relo ng kaniyang asawa.
1: Oh.
0: Diba? What a gift. Tapos ito, si Ate Sheila.
1: Oh.
0: Ayan. Ang sa kanya naman ay simple lang, Abs. Ice cream.
1: Ayan.
0: Oo.
1: Instant mood booster.
0: Totoo.
1: Ang ice cream.
0: Kahit
1: diba?
0: Maulan ngayon, ice cream, di ba?
1: Oo.
0: Di ba, why not?
1: Totoo yan.
0: Di ba? Lalo na kung ano, cookies and cream, yung vanilla ice crumble.
1: Nagbanggit ka ba ng flavor, edi lalo tayo nagutom. nagugutom diba? Na ako eh. Anyway, oh, masarap ang ice cream. Totoo. Ano mang panahon at pagkakataon. Ano mang sitwasyon, right?
0: Yes.
1: Ito naman, si Ate Rica Taroha. Oh. Sabi niya, siya ay nanahi at crochet. Ayan, nakakatuwa naman. No? Isa sa mga hobby siguro niya to. Kaya nagpasaya talaga sa kanyang inner child. Isunod ko na rin yung galing kay Ate Lita Merania. Sabi niya, ang pinakamahalaga ay yung laging may pagmamahal at pag-iintindi daw at pagsubaybay sa buhay daw. Thank you so much po. At ito, isunod ko na rin. Nasagot ni Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, siya daw ay nakapag-fast food. Ayan, sikat na fast food chain to. Talagang kilalang-kilala natin to simulat nung bata pa tayo. At sabi niya, aminin daw talaga natin yung feeling nandun daw ang bida ang saya.
0: Ayun.
1: Oh, totoo. Yeah. Bida talaga ang saya dyan sa fast food chain na yan.
0: Yes.
1: Alam nyo na yun kaagapay.
0: Ito naman ha, si Maria Filipino Prado. Always ang magpakain ng mga bata sa neighborhood.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ko noong bata pa ako, madalas kulang ang pagkain kaya kapag may feeding program, sobrang kagalakan ang nadarama ko at very grateful daw siya kay Lord dahil binigay niya ang nais ng puso ko. Ang magpakain daw ng hot meals sa komunidad.
1: Wow.
0: Ayan, glory to God. Salamat po Ate Maria and thank you for your heart, diba, to extend that help to the community. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Si Jasper Bautista, uy ito, sa kanya abs, toy car.
1: Ayun.
0: Na maliit na binigay sa kanya ng kanyang papa last time. Oo, yung mga laro ano na hindi tayo makabili kung hindi pa tayo minsan mag-garant o di kaya mag-tantrums.
1: May mga ganun talaga eh. No? Talagang we praise God dahil siguro medyo ano na rin, adulting, nasa adulting stage na rin si Jasper pero binili siya ng toy car ng kanyang papa. At ito naman si Ate Net Panganiban, sabi niya, yesterday daw, I also made mini wood hand crafts for my little garden. So, plantita. Si Ate Net. Ate Net, no, kasi mayroon daw siyang ginawa mga kahoy-kahoy, hand crafts. Ano kaya yun? Siguro pang design or pang lagay sa mga halaman siguro ito. Thank you so much po. At ihabol ko na rin, sagot din niya, sabi niya, yesterday I watched my fishes in the aquarium and make plant arts. Oh, 'di ba? Very crafty and creative pala ni
0: exactly.
1: Ni Ate Nest, no? Talagang ang dami niyang ano doon, mga arts.
0: Thank you po kay Ate Net with an H.
1: Ate Net, oh, 'di ba?
0: 'Di ba? Ito naman sabi ni Mark Martin Soriano. Ayan, because of Spider-Man, bumili daw siya ng Spider-Man mask, yung magandang version. Eh kasi nga 'di ba may movie ngayon na Spider-Man.
1: Mm-hmm.
0: Oo, thank you po. Si Glory, Lisa Becmudo Cortez Ramiscal, ballpen daw na iba't ibang kulay. Oo, lalo na nung elementary, no?
1: OG yan.
0: OG na kapag madami kang ballpen, tas iba-iba pa yung kulay, eh, panalo ka.
1: Oo, tas yung may glitter spot, mabango. Ay, grabe. Gustong-gusto ko rin yan noong bata pa ako. Tapos, kaka-hoard ko, nagsituyo na sila.
0: Sa lalagyanan
1: ko. Kasi parang, alam mo yun, sa sobrang ganda nung ballpen.
0: Ayaw mo gamitin.
1: Oo, exactly. Parang ayoko siyang mabawasan ng tinta, ayoko siyang gamitin masyado, baka maubos. Ayun, nasayang.
0: Ayun.
1: So, dapat gamitin kung binili.
0: Correct. Diba? Eto, nag-comment din si Pocholo Heart Cheesy.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. May Barbie yan. My father bought me, I'm still keeping it. So parang ano niya, remembrance.
1: Yes.
0: Maging si Geraldine Mangubat, Christmas lights.
1: Wow!
0: Oy, Christmas tree ba sa anything about Christmas? Sa bagay, actually not even on this September. Pero sometimes
1: earlier pa.
0: Mm. At gusto kong i-shout out ito si Kuya Bong and Ate Claire Pineda. Mm-hmm. All year round.
1: Wow!
0: Ang display ng Christmas accessories nila sa bahay nila.
1: Ang galing naman.
0: Oo.
1: At nakakatuwa din, no? Kumbaga, as early as now, kung kaya nyo bumili ng mga Christmas decor ng maaga, para mas mura.
0: Mas mura,
1: kasi
0: oo.
1: Habang pa-approach na, ano, palapit na yung Christmas, parang pamahal din ang pamahal yung mga parol, di
0: ba? Kayo ba meron na?
1: Meron na.
0: Oo, nagkabit na kayo?
1: Hindi pa. Meron kami, syempre. Kayo din, meron.
0: Hindi pala nakakapit.
1: Oo, diba? Siguro, one of this weekend din yan. Asikasuhin natin.
0: Totoo.
1: Isasabit na natin ang parol, diba? At ito, hindi natin nabasa si Kuya August de los Santos. Bumili daw siya ng Kamen Rider sa Japan Surplus. Ayan, sinerge ko kung ano yun. Para siyang... Japanese character. Alam mo yung Power Rangers. Ganun yung itsura niya. Mm-hmm. So, I think, nato-throwback, no? Nag-throwback siya ng childhood niya sa pamamagitan ng pagbili doon.
0: Yes.
1: Diba? So, thank you po for sharing that. At ito, ihabol ko na rin yung galing kay Ate Jeneline De Castro, Teodosio. Sabi niya, yesterday nagpabili ako sa asawa ko ng dalawang bagay at kulay blue parehas. Noon nabili niya ako, ang saya-saya ko na para akong batang binigyan ng chocolate. At pag-uwi, ginamit daw niya agad.
0: So ano kaya yun?
1: Oo, basta dalawang blue.
0: Oo. Anything blue, isipin na lang natin yun.
1: Thank you po.
0: Ito ha, si Daryl Nakario. Sa kanya naman... sapatos at damit. Oo, mga talagang basic necessity. Si Edgy Diamante, kumain ng masarap na matcha ice cream.
1: Ayun.
0: Simple but worth na nakakapagpasaya sa inner child ko.
1: Ayan.
0: Oo. So hello dyan sa mga matcha lover. I salute and respect you guys.
1: Hindi ko ba matcha lover?
0: Oo, hindi ako matcha lover.
1: Same.
0: Oo.
1: Pero lover ka.
0: Alam mo ha, galing sa mga ganun na.
1: Anyway,
0: yes.
1: Eto galing kay Kuya Arthur Ocampo, sabi niya, naibili ko po ng prutas, lansones, rambutan. Ayan, tuwang-tuwa daw ang kanyang anak. Diba? Very healthy. Kasi fruits ang kanyang binili. Sa kanyang, or binili ng kanyang anak para sa kanya. Ayun, nakakagutom talaga.
0: Puro pagkain.
1: Nakikita ko kanina, ice cream. Ngayon, fruits naman, diba?
0: O, ito naman, si JM Laguisma. Ang makapaglaro daw ng pickleball.
1: Wow.
0: After a month, alam mo ha, talagang trending to ngayon pickleball.
1: Ay, oo.
0: Kaliwat kanan, alam mo ata sa amin, bawat covered court ata,
1: ginawa
0: may nagpipickleball, diba? Saka yung mga friends ko talagang pumasok na sa sports era. Na dati, tamad na tamad, nasa bahay lang. Ngayon, pickleball ng pickleball.
1: Oo. So, maraming buhay ang nabago ng pickleball. Oo. Nakakatuwa naman, diba? Kumbaga, meron na silang pinagkakaabalahan.
0: Exactly.
1: Na sports na talagang magpapanatili sa kanilang physically active. Diba? At ito naman, galing kay... Briggs Berina, sabi niya nakapaglaro sa mga bata na may edad 6, 7, 8, 9 at 10 years old. Kahit malapit na ako maging senior citizen.
0: Uh-huh.
1: Ay, oh, isa to sa
0: talaga
1: mga ways.
0: Talaga babalik ka dyan sa pagkabata.
1: Isa to sa mga ways, no? Pag gusto mo talaga parang mag-throwback, mag-reminisce ng iyong kabataan, mag-spend ka ng time sa kabataan.
0: Uh-oh.
1: Diba? Thank you po.
0: Uh-oh. Ayan, eto, nag-comment din si Aries Benito. Dinala si one and only dog Oreo Macchiato.
1: Wow! Ay, yung cute.
0: Sa vet clinic.
1: Oo.
0: Pinag-grooming, tas after ko, kaming dalawa sa park nearby. I'm just happy looking at him, enjoy the environment with me, na na-miss kong ginagawa sa pet dog ko noong kabataan niya. And now you have the luxury of time, di ba? To spend time with your Oreo Macchiato.
1: Oo. Ang cute naman ng name, no?
0: Diba?
1: Nagugutom.
0: Puro pagkain.
1: Puro pagkain yung pangapangalang nakikita natin. No? At ito si Ate Maribel Gonzalez Oribelio, sabi niya, ang most recent na binili niya ay pink dress. Ayan,
0: yes.
1: Favorite siguro niya ang pink. Si Ate Gloria Espanyol, Jackstone naman. Ayan, very throwback. Mga batang 90s na naglaro ng Jackstone. Ayan, hello po sa inyo. At ihabol ko na rin si Ate Raquel Herman. Sabi niya, bumili ako ng flower horn fry na alagaan at palalakihi. Ayun. Thank you so much po.
0: Oo, ito naman si Pastor A.
1: Yes.
0: Eric Cortez, sabi niya, buying cameras and other accessories for photography.
1: Wow.
0: Grabe ang kanyang healing, di
1: ba?
0: Oo,
1: di ba? Talagang passion ni Pastor A, no? Itong photography.
0: Yes.
1: Mahilig siya mag-picture ng mga tanawin, mga
0: exactly.
1: tao.
0: Exactly.
1: At talagang yun, yung mga hobbies niya. Isa sa mga hobbies.
0: Oo. Ito ha, habol natin si Maria Ortega. Nagpabili siya ng Care Burst na staff toys.
1: Ayun.
0: Sa pamangkin niya na balikbayan. Usong-uso din to na karakter, no? Yung mga Care Burst.
1: Oo. Ito naman si Leeds Eguia. Sabi niya, rides daw with kids. Ayan. Siguro na gano to. Ano yung
0: strolling,
1: roller coaster? Roller coaster. Diba rides? Yun yung pagkakaipindi
0: ko. Okay, sige. Pwede din naman. diba? Pwede yung rides yung sa mga amusement.
1: Oo.
0: Sa mga
1: bump car.
0: Kaya ride-ride na... Nag-ride talaga.
1: Oo, riders, ganon. Mga ka-riders.
0: Yes.
1: At ito, syempre, sumagot din ang ating kaagapay na si Shaira Gabornes. Sabi niya, pumunta daw siya ng Sagada.
0: Uh-oh.
1: Pero nasagad na rin daw yung budget niya. Pero worth
0: na.
1: It.
0: Worth it naman. Napakaganda ng tanawin dyan.
1: Oo. Kaya sulit na nasagad yung budget mo, Shai. Diba? So, ipon ulit ng budget
0: ipon
1: pang
0: ulit.
1: Sagada.
0: Ayun.
1: So, kaagapay, patuloy encouragement namin sa inyo. Sagot ka sa aming question of the day. Ano ang most recent na binili o ginawa mo na nagpasaya sa inner child mo?
0: Oh, yeah. So, mga kaagapay natin, Team Radio and Team Online na comment na at pakishare po ng ating ongoing streaming. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon at huwag kayong mag-i-scroll up. Magbabalik po ang Webest edition ng Inspirations Unlimited.

0: And we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Muli po, we welcome you sa pinaka best day tuwing Webes. So maraming salamat ta sa mga naka-tune in po via radio and even sa ating social media both on Facebook and YouTube. Continue to comment. Kumusta po ang buhay-buhay nyo ngayong maulan na Webes? Kasi po maulan po ngayon sa labas po. Ayan, tinatanaw po namin ni Abs. So One Corporate Center, yan talagang madilim ang kalangitan. Pero hopefully, no, sana bago tayo ay umuwi, ay tumila na ang ulan para matiwasay yes. At iwas din sa traffic.
0: Totoo yan. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang ano ang most recent na binili o ginawa mo na nagpasaya sa inner child mo. Mm-hmm. So iwan nyo lang ang sagot nyo dito ha, sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yun. At alam mo, madami na sumagot sa ating ongoing live. Yes. Kaya simulan na natin, Abs.
0: Oo nga. So, basahin ko na. Si dito sa ating ongoing streaming, ang dami pala. No? Hello po sa inyo and thank you po sa inyong pag-iwan ng mga comment. Ito si ate or si Kuya Hill Coaching, sabi niya, hello po, magandang hapon mga kaagapay. Gayun din si Ate Maria Teresa Mercado. Keep safe din po sa inyo. At ihabol ko na si Ate Len Agdon Reyes. Magandang hapon po sa inyo at listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
1: And shoutout din kay Ate Luz de la Cruz, listening niya sa Sasmuan, Pambanga with Apong Maring de la Cruz.
0: Hello po.
1: Hello din po kay Evelina de la Rosa. Good afternoon po, watching here in La Union. Happy Thursday!
0: Yun. At dito rin sa ating YouTube channel, may bumabate si Kuya Randy Santiago.
1: Uy, Kuya Randy!
0: Oo, sabi niya mapagpalang araw.
1: Diba?
0: Ayun. Purihin ang Panginoong Diyos. Praise God po and thank you po sa pagdaan ninyo sa aming YouTube channel. At si Ate Marisa Dairit, sabi niya, it's nice to see a throwback video daw ng FEBC.
1: Uh-huh.
0: God is good. Thank you po. Si Ate Luz, ayan nga, nabasa natin na gusto niya ng meriendang bilo-bilo.
1: Uh-huh.
0: At nagpapa-shoutout siya sa kanyang mga ka-brothers and sisters sa CCMI Guagua. Ayan, Guagua led by Pastor Jerry Nick Dao. Hello po sa inyo.
1: Hello po. At magiging kay Odie Hernandez, magandang araw. Si Ate Lorna Cerillo, hello po sa inyo. And sabi niya talagang masarap ang kape kapag tag-ulan.
0: Ay oo, totoo yan. At ito nga, no, biskotso daw ng malolo. Sabi ni Ate Lorna, masarap. Si Clefton Manila, sabi niya magandang hapon, Inspirations Unlimited.
1: Mm-hmm.
0: At healing daw ng inner child daw niya ay ang pagbili daw dati ng sapatos. Ay. Bumili siya ng sapatos.
1: Yes.
0: Sapatos talaga, no? May mga tao talaga na nag-iipon or mahiling mag-collect ng sapatos.
1: Mm-hmm.
0: Siguro pang bawat araw. So, 7. Pwede na siguro 7.
1: Mm-hmm. Ako naman, Abs, yung role ko dyan, ayun nga, di ba? Parang hanggat hindi pa siya sira, I'm gonna use that shoes.
0: Oo.
1: Unless it calls for another one.
0: Oo. Diba? Tama naman yun, di ba? Kailangan talaga karirin mo or talagang...
1: Masulit man siya.
0: Masulit, tama. Oo. That's the word. Masulit natin yung mga binibili natin. Kaya kung pwede rin, bili ka na ng matibay.
1: Oo.
0: Para alam mo
1: kahit
0: na...
1: Kahit medyo pricey, mm-hmm. pero alam mong for long term siya,
0: mm-hmm.
1: doon na lang.
0: Totoo. Parang investment.
1: Investment, yan. Right.
0: Yes. At ito sa atin, Nelda Kayton. Hello po and happy Webes din po sa inyo. Si Kuya Federico Termolo Jr. sabi niya gumawa ako ng screenfish trap. Nakahuli daw siya ng tilapia dito sa harap ng daan namin dahil may baha. Ayun.
1: May blessing din ang baha.
0: Pero yun
1: kasi may pang-ulam.
0: May naligaw na tilapia, diba?
1: Oh, diba?
0: Sabi niya malapit daw kasi sila sa palaisdaan.
1: Oh,
0: kaya
1: oh.
0: pala. So diba? Nakalagpas yung tilapia.
1: May baha na, may pang-ulam pa.
0: Oh, oh.
1: Diba?
0: Pero linisan
1: pwede
0: natin
1: mo yung ano, pamprito, diba? Oh, oh. Paksiyo. Kaya ginataang tilapia.
0: Mm-hmm. Galing, yeah. no? Nag-create pa siya ng trap. Fish trap, diba?
1: Ito naman, may pahabol si Clefson Manila. Pabati naman ang kanyang magandang hapon ang kanilang senior pastor na sina Pastora Jo at si Pastor Jason Hernandez ng magandang hapon mula yan sa LCCM Bawan, Batangas.
0: Yun. At si Ate Maria Nelsie Lava. Hello po sa inyo and shout out po sa inyo. Sabi niya, my inner child ay sobrang happy when I received surprise gift from friend. Mm-hmm. Just like today, an attire for my 60th birthday on Sunday.
1: Uy.
0: Wow. Happy birthday po, Ate Maria. Maria Nelsie. Hello po sa inyo.
1: Yan. Happy, happy birthday po.
0: God bless po.
1: God bless po and talagang dual citizen na kayo. You're on your 60th celebration.
0: Oo nga.
1: Si yan.
0: Clefton Manila, sabi niya, listing po habang nagda-drive dito sa, listening habang nagda-drive daw siya. Sa Batangas City, ingat-ingat po sa daan. Si Ate Ashley Carmona, sabi niya, hello po, intern po ng FEBC. Si Ashley pala, hello Ashley!
1: Oo, si Auntie Ashley.
0: Yes, yeah, si Ate Ashley. Sabi niya, yung binili ko at activity rin yung scenery stickers. Alam mo to, scenery stickers.
1: Mga view ba yan?
0: Tapos sabi niya, nakakatuwa po siya gawin kasi nagdidikit ka po ng mga stickers. Nakaka-relax po ng mind at nakaka-heal ng inner child. Alam ko yan yung mga parang ini-strategize mo kung paano ididikit. Tapos magkikreate siya ng, kunyari, kwarto.
1: Uh-huh.
0: Tapos may mga sticker ng cabinet, ng kama, ng bintana, basta anything. Tapos magkikreate siya ng scenery.
1: Sana tama.
0: Confirm
1: natin later.
0: Oo, mamaya. Tatanungin natin si Ashley.
1: Sige.
0: At ito, sino pa?
1: Si Maria Teresa Apo Mercado, dartboard na miss ko si tatay. Nasa heaven na daw. Naguturo sa kanya noong bata pa siya. And sabi naman ni Ismael Yorka, good afternoon, noong bata pa daw siya. Pangarap niyang magkaroon man lang ng mga sasakyan na laruan. Pero wala talaga, kaya bumabawi ako sa batang ako. Mga diecast motorcycle at car. Ang mga collection niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang saya sa pakiramdam na natupad yung pangarap ng isang batang ako. Mm-hmm. Pabati daw ang mga taga Jaylee Lohim family, Zaragoza, Carlos, Busayong, Ramos, Ditablan, Talakay, Santillan, Brillante, Ativo, God bless daw.
0: Yun, thank you so much po. At nakakatuwa talaga, no? Iba yung sense of joy, happiness, or fulfillment.
1: Uh-huh.
0: Kapag alam mo yun, nakakabawi ka sa batang ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yung mga nasa wishlist mo nung bata ka pa na hindi mo nabili, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon, ng resources para makamit mo siya ngayong nasa adult stage ka na.
1: Exactly.
0: Diba? Kaya praise God. Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Sabi niya, hello daw, maulan daw na hapon sa atin. Ang lakas daw ng ulan sa Taytay. Ayan, ingat-ingat po.
1: Thank you po sa weather update kasi dadaanan ko po yan.
0: Dadaanan ni Kaelian maya-maya lang. At sabi niya, nagpasaya po sa akin ang mga plano ng birthday celebration para sa akin ng kanyang mga anak.
1: Uh-huh.
0: Ayun, glory to God sa mga buhay daw ng kanyang mga anak.
1: Ayan.
0: Praise God po.
1: Si Ate Flora Velasco, masaya ako kapag malusog at malago.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ang mga halaman niya na green sa paligid daw ng kanilang bahay.
0: Yun. At ito si Ishaline Manlangit. Ayan, 'di ba? Intern din.
1: Yan,
0: dito.
1: Active sila.
0: Oo, very nagpa-participate sa ating question of the day. Sabi niya, recently daw bumili daw siya ng PC set and printer.
1: Wow.
0: Oh, panalo. Sabi niya, masaya po ang inner child ko dahil hindi na po ako pupunta ng computer shop just to print and play video games. I super agree.
1: Oo.
0: Diba talaga, isa yan sa mga talagang nasa bucket list ko din eh. Makabili man lang din ng paglalaroan ko ng computer noon. And praise God.
1: And diba? Now you have, right?
0: Oo. Salamat sa Diyos. Pero syempre, wala. Alam mo yun, parang kung kailan naging adult, dun ako nag-crave maglaro. Tapos, alam mo yun, wala akong time maglaro masyado. Kasi, pag-uwi ng bahay, parang pagod ka na lang, gusto mo na lang matulog.
1: Uh-huh.
0: Pero yun, kaya habang may time, maglaro ka na.
1: Oo.
0: At ito sa ate or si kuya, Kuya Edgardo Elizaga, sabi niya, hello po, happy listening po sa inyo. Si Kuya James Dait, good afternoon din po sa inyo. Ang merienda daw niya ay banana cue,
1: ayan,
0: kape at tinapay.
1: Oo, sarap niyan, wow. Banana cue. Tapos ang kapartner niyan, may banana cue ka na, may turon ka pala, tisagin.
0: Yes.
1: Ayan, si Juvet Panalki Espejo. Good afternoon po, ang kanya merienda ay, uy, buko juice, tapos oy, may maruya pa yan.
0: Wow.
1: Ang nagpasaya po sa kanya noong bata siya ay damit na kulay blue.
0: Oo.
1: Na binili ko po gamit ang kanyang ipon.
0: Ayun. Thank you so much po. At sa ating ongoing streaming din sa YouTube, si Joanna Maika Comia. Sabi niya, bumili daw siya ng tipas hopya.
1: Uh-huh.
0: Ayan ang recently na nagpasaya sa kanyang inner child, ba diba? Merienda. Merienda din at the same time.
1: Oo, totoo. Diba?
0: At to, si Kuya, or si Pastor. Ayan, si Pastor A, nakikinig sa atin habang nagdadrive.
1: Oo. Oh.
0: Ingat-ingat po, Pastor A.
1: Pastor A, baka bumili ka pa ng camera. Yung comment mo kanina.
0: Mga on the way pala siya, no?
1: Yun yung kanya, ano eh, yung parang nagpapa-heal sa kanya.
0: Yes.
1: Yan ang nagpapasaya sa kanya.
0: Oo. At si, sino pa hindi natin nababasa? Si
1: eto,
0: Ate Faustina Frankie Habla, bumabati sa atin ng good afternoon. Listening daw siya. Thank you po sa pagdaan ninyo sa ating ongoing streaming.
1: Yes, eto naman. Pahabol natin si Glenn Arjet Mercado Bote. Pabati daw. Ayan, kasama ang kanyang misis na si Marjorie Bote sa Auburn, Maine.
0: Mm-hmm.
1: I'm an avid IU listener since Ati Heidi pa. Parang nag-download ako ng mga Game Boy games.
0: Ayan.
1: Kasi we can't afford dati to buy one. At 1 gallon of ice cream. Kasi dati tuwing may occasion lang kami nakakakain nun. Oo, alam mo totoo, lalo na pag may mga handa.
0: Mm-hmm.
1: Parang iahanda mo lang siya just for the occasion. Pero hindi mo siya maluto kasi nga, I mean, walang extra money. For example, ako, for example, naalala ko, magluluto lang kami ng spaghetti pag may birthday. May ganap.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, kahit magluto ka ng regular nang walang occasion.
0: Pag na, mag-crave ka lang,
1: pag
0: no?
1: Pag mag-crave ka lang. And diba? Praise God for that.
0: Oo,
1: diba?
0: Oo, talagang pinaranas ng Panginoon na finally, nandun ka na sa point na yon na mag-crave ka lang ng spaghetti, pwede ka na magluto.
1: Oo.
0: Diba? So, yun. Nakakatuwa rin, no? Sabi niya, nag-download daw siya ng games sa Game Boy games. O, diba?
1: Oo.
0: Nakaka-relate ako. Kasi nung bata din ako, wala rin kaming pambili. Pero nakikita ko sa mga kaklase ko na meron silang Game Boy.
1: Uh-oh.
0: Isa yun sa parang pangarap ko.
1: Ano yung sa'yo?
0: Ha?
1: Game Girl.
0: Pero alam mo, nakakatawa. Diba? Kasi nagpapabili ako ng Game Boy noon. Kaso sabi ni tatay, ba't ka nagpapabiling Game Boy? Girl ka, dapat Game Girl. Galing ah.
1: Grabe.
0: Parang naisip mo yung joke ng
1: yes,
0: tatay ko. Ah.
1: Kaya daram ko tatay.
0: Pero yun, nakakatuwa lang balikan. Ano. At ito si, sino pa ba ang bumabati sa ating ongoing streaming?
1: Ito, may pahabol sa ating live.
0: Oo, wait lang. Nawala yung, sino ang bumabati?
1: Si Kuya Odie Hernandez. Ang sabi niya,
0: ayun,
1: energy healing. Ayan, pabati naman po
0: ayun
1: kay Pastor Bong at Pastor Mavi ng Yeshua, our great God, for gospel ministry.
0: Hello po sa inyo. At si Ate Vicky Bolabon Comia, sabi niya, good PM, glory to God, I'm watching daw from Candelaria, Quezon, God is good all the time. At pa-shoutout daw sa for 29 years anniversary daw ng Jesus is Lord Candelaria, Masinsur. Ayun, salamat po sa pakikinig. At nagmerienda daw siya, no? Nang mainit na pandesal.
1: Ayan.
0: Diba? May katambal po bang kape yan, Ate Vicky?
1: Oo. Alam mo kahapon, may tira kami nung umaga na nagpandesal kasi kami. Tapos nakita ko pa siya may tirang ilang piraso nung bandang hapon.
0: Yeah.
1: Tapos nakakita ko ng mayo sa rep.
0: Ayan.
1: Ayun na, yun ang aking minerienda. So, sa pagkinain ko.
0: Alam mo, iba yung kumain. Tama, diba? Gawa ka ng sarili mo merienda. Tapos ikaw yung kumain, right?
1: Yes.
0: Okay. Anyway, grabe talagang napapasarap pa ang ating kwentuhan.
1: Pero
0: diba?
1: Ikaw ba, Abs? Kung may babalikan ka na, I mean, talaga nagpapaheal ng inner child mo. Ano yun? Talagang pag binili mo yun or ginawa mo, it really heals, di ba? The young obsidy.
0: Wow, grabe naman is the question. Siguro ano na lang, i-share ko yung recently kong binili mula sa fast food chain. Nasikat na fast food chain.
1: Yes.
0: Wala lang kasi, di ba, parang naalala natin nung mga bata pa tayo, madalas tayo magpabili sa mga magulang natin. Yung mga meal na may kasamang toy doon sa mga fast food chain na kilala natin.
1: Yes, yes.
0: So, wala lang. Neto, recently bumili ako kasi gusto ko yung toy na yun.
1: Uh-uh.
0: Yun lang.
1: And it really heals the young person.
0: It heals. Pero yung wallet. Yun lang. Medyo questionable sa part na yun. Ikaw, ano ang recently nagpahil ng inner child mo?
1: Yun sa akin, yung na gagawa ko or yung mga bagay na hindi ko nagagawa ng bata ako kasi ayan, walang sapat na money. For example, yung nakakapagluto ka.
0: Yes. Oo.
1: Diba, parang kahapon lang, nagluto nga ako ng potato balls with cheese.
0: Ba't di ka nagdala?
1: Actually, nagdala ako na kain ko.
0: Joke lang.
1: Hindi seryoso. Oo. Kasi syempre dati, wala naman kayong enough money to buy an extra. So, kung ano lang yung meron sa kusina, yun ang kakainin nyo. Pero, praise God, kasi ngayon, parang bumili ka lang ng simpleng ganito.
0: Mm-hmm.
1: At tas, I mean, nakakakain ka. And it really heals the young person that I am.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Diba? At nakakatuwa na we find joy sa mga, kahit mga simpleng bagay lang, no? Talagang, we praise God dahil andun yung kanyang provision.
1: Yes.
0: Nandun yung kanyang pagbibigay ng resources sa atin para maranasan natin yung mga bagay na hindi natin naranasan noon. At yun ay sa pamamagitan lang talaga ng grace ng Panginoon. At talaga na-enjoy natin. Kael, yung usapan at kwentuhan ngayong hapon. At yun nga, no? Sana magipaalala ito na hindi naman kailangan talaga magastos yung pag-heal natin sa ating inner child, 'di ba? At part din ng ating pangangalaga sa ating sarili, no? Or pag-steward sa ating mga sarili 'yan, 'di ba? I-pamper natin din kahit papaano ang ating mga sarili.
1: Yes,
0: diba?
1: Kaya sa mga kaagapay po natin, if there is something, 'di ba, some activity that could bring joy to your younger self, igawin po natin as long that it pleases the Lord,
0: yes,
1: diba?
0: Amen. At yun talaga, that's the goal. Kaya naman, grabe ang bilis ng oras, pero nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay natin na sumama sa atin simula pa kanina hanggang ngayon at sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTG team, sa ating mga interns, kay Angelica Calayag, at sa mga kasama natin sa Bukhawe Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabo.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.
1: Bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan. Tugtugang walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAF. Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon! Narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, Setyembre Agis, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon.
1: Hudyat Balita!
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, paglipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ipinag-utos ng Sandigan Bayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinimok ang mga investor na gawing long-term at high-value ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Arraignment para sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, nakatakda bukas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Iniutos na ng Sandigan Bayan ang paglipat ng kustodiya kay dating House Speaker Martin Romualdez mula Philippine National Police papuntang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nakatalaga si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Naharap si Romualdez sa 7.4 billion pesos na plunder case kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Samantala, humingi ang mga prosecutor ng ombudsman ng isa pang araw para pag-aralan ang testimonya ng mga doktor ni Romualdez bago magsagawa ng cross-examination. Ayon sa dalawang doktor na naunang tumestigo, hindi emergency ang kondisyon ni Romualdez pero mataas pa rin ang panganib na atakihin ito sa puso. Pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling at magpapatuloy ang pagdinig bukas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sinabi naman ng Sandigan Bayan na posibleng matapos na sa loob ng isang taon ang mga unang kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, ilan sa 26 na kaso laban sa mga mambabatas ay nasa defense stage na. Pinakauna sa mga isinampa noong Nobyembre 18 taong 2025. Samantala, isang kaso ang isinara muna dahil hindi umano mahanap ang akusado. Iniulat din ng Sandigan Bayan na umakyat sa 82.48% ang conviction rate dito. Ani Ekong, nakatulong ang mas mabilis na paglilitis at mas maayos na paghahanda ng mga prosecutor at testigo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Luzon Economic Corridor, inilunsad, foreign investors umaasa sa mas magandang investment climate sa bansa. Ang ulat ihahatid ni Babylyn Cacho Resulta.
4: Inilunsad sa wari napakataas na antas ng pananabik ang tinaguroang Luzon Economic Corridor, isang forum na nagbubukas, nagpapatibay at nag-iimbita pa ng dayuhang mamumuhunan sa iba't ibang lugar sa Luzon. Pangunahing ikinatutuwa ng matataas na opisyal na nagtaguyod ng Naturang Investment Forum na ito ay ang pagsusulong ng tren na magkokonekta sa Subic, Clark, Maynila at Batangas.
2: Clearest milestone that we want to see perhaps in the next 12 to 18 months is really tangible progress on the Subic-Clark Manila-Batangas Freight Railway, which is the cornerstone for the Luzon Economic Corridor. And what does this mean when we say tangible progress? That's really finishing the feasibility study and project design, so that we will also have a clear time frame on procurement as well as the start of construction. We're hoping maybe end of 2027 or 2028.
4: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Luzon Economic Corridor Forum, Grand Hyatt, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinimok ang mga investor na gawing long-term at high-value ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Para sa detalye, narito ang ulat ni Heidi Bernardo Sampang.
5: Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal at dayuhang investor na mamuhunan sa Pilipinas at makipagtulungan sa pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ng Pangulo ang 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City na co-hosted ng Pilipinas, United States at Japan at dinaluhan ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Luzon Economic Corridor o LEC o LEC na nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Anya, layunin ng corridor na palakasin ang koneksyon ng mahalagang sentro ng negosyo, industriya, transportasyon at kalakalan sa Luzon. Lumawak na rin umano ang suporta sa proyekto matapos sumali bilang partner countries ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom bukod sa US at Japan. Sinabi ng Pangulo na mahalaga ang LEC sa gitna ng mga pagbabago sa global supply chains at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpapabuti ng transportasyon, enerhiya, digital infrastructure, semiconductor at electronics industry, maritime sector, renewable energy at responsible development ng critical minerals. Layunin din ng pamahalaan na hindi lang dayuhang kumpanya ang makinabang sa mga bagong pamumuhunan. Nais nitong mapalakas ang kakayahan ng mga Pilipino at lokal na negosyo sa pamamagitan ng trabaho, skills development, technology transfer at pakikipagtulungan sa local suppliers. Binigyang diin ng Pangulo ang mga reforma ng pamahalaan upang gawing mas mabilis at predictable ang pagnenegosyo, kabilang ang Create More Act, Public-Private Partnership Code at ang Green Lane System para sa strategic investments. Ayon pa sa Pangulo, hindi dapat masukat ang tagumpay ng Luzon Economic Corridor sa dami ng mga pulong o proyektong inanunsyo lamang. Sa halip, dapat anyang makita sa mga proyektong aktwal na maitatayo, mga trabahong malilikha at mga oportunidad na mararamdaman ng mga Pilipino. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang mga investor na magtiwala at makipagtulungan sa Pilipinas upang makabuo ng mas konektado, competitive at inclusive na ekonomiya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang paghahanap ng Philippine National Police kay Senador Ronald De La Rosa kahit may mga taong umano'y kumukupkop dito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, hindi maaaring ibunyag ang detalye ng operasyon dahil maaari itong makasagabal sa paghahanap at maglagay sa panganib sa mga sangkot. Dagdag pa ni Co, maaaring managot ang mga taong tumutulong umano sa Senador depende sa kanilang naging papel. Kinumpirma ng PNP na nasa Pilipinas pa rin ang senador at itinuturing siyang flight risk. Patuloy rin ang paghahanap sa 117 na baril na nakarehistro sa kanya, kung saan 26 pa lamang ang naisusuko sa ngayon. Matatandaang may arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay De La Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na kinasasangputan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inaasahan namang dadalo si Vice President Sara Duterte Carpio sa Quezon City Regional Trial Court bukas para yan sa arraignment ng 3 kasong grave threats. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Westy Poa, kailangan personal na humarap si Duterte Carpio sa korte para magpasya kung guilty o not guilty. Isinampa ang kaso dahil sa mga pahayag ng Vice Presidente tungkol sa umano'y plano laban sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Noong Setyembre 4, naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo na napiansahan kinabukasan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: 3 dating mahistrado ng Korte Suprema ang inimbitahan bilang mga legal adviser o amici curiae na haharap sa Senado sa Setyembre 16 para magbahagi ng kaalaman sa batas. Sila ay sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, dating Chief Justice Renato Puno at dating Associate Justice Adolf Azcuna. Samantala, magsusumite naman ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. sa halip na personal na dumalo. Naging presiding officer si Davide sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sila ay tutulong sa pagdedesisyon kung ilang boto ang kailangan para ma-acquit o ma-convict si Vice President Sara Duterte Carpio. Matatanda ang tinanong ni Senator Erwin Tulfo sa impeachment trial kung makakaboto pa ang mga senador na hindi dumalo sa mga naunang pagdinig. Tanong pa niya, 16 na boto pa rin ba ang kailangan para ma-convict ang vice na siyang 2/3 ng 24 na miyembro ng Senado? Tatalakayin ang usapin sa pag-uusap kasama ang mga inimbitahang dating mahistrado na susundan ng oral arguments ng prosekusyon at depensa sa Setyembre 23 bago magdesisyon ang senator judges.
1: Balitang Simbahan.
3: 140 nurses at healthcare support workers ng Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea na bahagina ng Biblia ng GP Connect Mission Outreach. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
6: Aabot sa 140 nurses at mga healthcare support workers sa Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea ang naministeryuhan ng Green Pastures o GP Connect Mission. Ang Laloki Psychiatric Hospital ay tanging referral hospital na nagsaservisyo mula sa 22 provincial hospital at 22 correctional institutions sa Papua New Guinea. Sa pamagitan ng misyong ito, hangad ng GPPNG Connect Mission Team na ma-encourage ang nasabing mga local healthcare workers, maipadama ang pagmamahal ni Kristo at maiparating ang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Ipinamahagi ng mission team ang mga donasyong toiletries, snacks, daily essentials at ang free pocket Bible mula sa The Generics Pharmacy. Kakibat nito ang panalangin ng pag-asa at kaligtasan mula kay Kristo. Ayon kay GPPNG Senior Pastor Ruel de la Cruz, layo nilang makapagbigay ng pagkaing magpapalakas ng kanang spiritual life ang Biblia. Batay sa Lucas chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dahil pocket Bible ito ay madaling mabitbit sa pagbiyahe o sa kalang tahanan, hospital at sa komunidad para anumang oras ay mabasa. Lubos naman ang pasasalamat ni Mrs. Renagi Moliola ng Laloki Psychiatric Hospital sa sinagawang outreach.
7: 5 years of service to this hospital. This is the very historical moment for each one of us standing.
6: Ang pag-organisang ito ay matagumpay na naisikatuparan sa pangunguna ng core leaders Jason Vitas, Albert Baltazar, Ana Apostol, kasama ang mission leaders na sina Merlin Vitas at Raquel Manguling, mga donors at mga volunteers. Patunay sa outreach na ito, With God, Mission is Possible. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
1: Balitang Sining.
3: Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 bagong national artists ng Pilipinas. Ito ay pagkilala sa kanilang malaking ambag sa sining at kultura ng bansa. Kabilang sa mga ginawaran sina Nicanor Chongson at Gregorio Brillantes para sa literatura, Imelda Cajipe Endaya at Nunelucio Alvarado para sa visual arts, Gabriel Formoso para sa arkitektura, Rafael Froilan para sa sayaw, Maria Beatriz Tesoro para sa disenyo, Armando Lau para sa pelikula at sining sa pamamahayag, Teodoro Hilado para sa teatro at Alfredo Buenaventura para naman sa musika. Ang Order of National Artist ang pinakamataas na pagkilala ng gobyerno sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at kultura.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, sinusuri pa ng Department of Justice ang reklamo ng National Bureau of Investigation laban kay Batangas Representative Leandro Leviste at anim na iba pa kaugnay ng umano'y plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may 10 araw ang DOJ para magdesisyon kung itutuloy ang investigasyon o ibabalik ang reklamo sa NBI. Inirekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kasong qualified human trafficking laban sa mga respondent noong Setyembre 4. Kabilang dito si Leviste, dating Negros Oriental Congressman Jacinto Paras, 4 na abogado at 1 individual. Nasa gip ng NBI ang ilang tao sa isang entrapment operation. Ayon sa mga nasa gip, inalok umano sila ng bayad para gumawa ng kwento at pumirma sa affidavit. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62.49, Canadian dollar, 45.29, Singaporean dollar, 49.44, at sa Saudi Riyal, 16.65.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Ito sa magandang balita Biblia, mga taga-Roma 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin.
1: Hudyat balita.
3: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, Setyembre 10, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
5: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Nandito tayo sa Hong Kong to explore this country once again.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Sharon De La Peña, your travel host and buddy for today's episode. And right now, guys, nandito tayo sa Hong Kong to explore this country once again. So, samahan niyo ako, guys, in our day tour. Actually, night tour naman din eh. Whole day tour here in Hong Kong. And tingnan natin yung mga new places na may explore natin. So, samahan nyo ako for today, guys. Let's go! So, yun, guys. It's currently 7:48 in the morning. At tayo ay magkakape muna. Kaya tayo ay maglalakad papuntang Wan Chai. Kasi meron tayong gustong tikman na coffee shop doon. So, magkakape muna tayo and breakfast. At pansin nyo, naglalakad ako ngayon kasi wala kaming plano mag-commute. Pupunta doon sa kapehan na yon kasi umaga naman. So, gusto namin masavor yung time to walk all the way to Wan Chai. So, galing kaming Causeway Bay. So, papuntang Wan Chai, it's around 25 minutes of walking papunta doon. So, parang ito na yung pinaka-exercise na itatry namin if, ano naman, if walkable city yung Hong Kong. And tingnan nyo guys, okay naman talaga maglakad dito sa Hong Kong. Kasi so far, okay yung roads and talagang meron silang nakadedicate na sidewalk dito for you to walk in. So, hindi siya yung parang alanganin or hindi mo alam saan ka maglalakad. They really have a lot of sidewalks here in Hong Kong. That's why may enjoy mo din talaga dito maglakad. Mahilig ka lang lumakad, ganun. Dun sa 25-minute walk natin, nakakaano na tayo siguro, 5 minutes. So, tingnan natin. Guys, nakakagutom. Tingnan nyo, may Jollibee. May Jollibee tayo na daanan. At alam nyo ba, one of the pinaka na-enjoy kong Jollibee abroad is nasa Hong Kong. Kasi may something sa ano nila eh, sa chicken joy na sobrang well-cooked, sobrang crispy, juicy. Ay, grabe, nakakagutom. So, ito guys. This is the Dingding Tram. Yan yung example ng Dingding. And guys, malapit-lapit na tayo sa Wan Chai kasi nakikita ko na yung building nakalagay. Wan Chai. Isang buong stretch na to ng ano, ng Hong Kong Island yung dinadaan ng halos ng Dingding. Tapos, 3 Hong Kong dollars lang siya per person. Flat rate. So, may discount pa yan kapag senior citizen or student ka. So, laking help, diba? Na parang $3 lang. Flat rate na yon. So, kahit sa dulo ka na bumaba or kahit sa mga susunod na stops lang, yan ang galing lang talaga. Kasi flat rate yung rates dito sa Hong Kong. And even in Macau. So, uso sa kanila yung mga flat rate. So, yan guys. Malapit-lapit na kami. Ayun na. That's Blue Bottle. Guys, tingnan nyo yung nilalakaran namin. Ayan o. Sobrang Baguio feels. Sobrang ano, mataas. Parang kami nag-hiking. Ayan o. Grabe. Sa real life, mas ano pa yan, mas steep tingnan. And then, we're now here. We finally arrived sa Blue Bottle after 25 minutes of walking. Ayan. O, saktong-sakto lang. Pwede na kami magkape. Pwede na kami magkape, guys. So, tara. Masok tayo sa loob. Order tayo. Okay. So, after natin mag-hiking, guys, andito na tayo finally. Naka-order na tayo ng coffee dito sa Blue Bottle. So, gusto namin talaga matry itong coffee shop na to. Kasi madami daw itong coffee chain sa US. Tapos dito sa Asia. Isa lang to sa mga few branches na nasa Asia. So, tikman natin itong dalawang kape na in-order natin. Nag-order ako ng isang iced latte. Ayan, guys.

Like ba siya? So, ito yung ice latte. Try natin, guys. Wow! Sarap! Grabe! Mukha lang siyang bland, ah.

Pwede nyo naman lagyan ng onting sugar if preference nyo medyo may onting tamis. So, may mga sugar naman sila provided dun sa counter. So, eto, try na natin yung Nola, yung signature iced coffee nila. Ay, wow! Fruity na kape. Yun yung taste profile na nakikita ko.

Last stop natin to end tonight is to just chill here dito sa Victoria Harbor, where you can see, guys, ang ganda ng weather. Grabe, praise God talaga. Kasi for the previous years na, we have been going to Hong Kong, laging umuulan, laging sobrang humid, ang init. Tapos parang syempre, pag humid, umuulan, parang mas nakakapagod siya. But I think this is the first time sa apat na beses ko atang pumunta ng Hong Kong na nandito tayo sa Victoria Harbor, di umulan, di masyadong madami yung tao, di super, super crowded. Tapos nandito pa tayo sa may center part ng Victoria Harbor. So, huli ka guys, tingnan nyo.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Inyong narinig ang unique na medley naming apat nila Maestro Arnel De Pano, Trisha Amper Jimenez at Ruben Laurente, kung saan nagpalitan kami ng kanta at cleverly ay pinamagatan ni Arnel ang medley ito ng Salamat sa Kalingang Maghahatid Jesus. Kumusta po kayo mga kaagapay? Ito po si Terry Javier Ellis, bumabati sa inyo ng isang mapagpalang hapon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at masayang nag-aabang sa mga awiting maghahatid sa atin ng inspirasyon sa hapong ito. Isa't kalahating oras po ng awitan at kwentuhan ang hatid ko sa inyo dito sa 702 DZAS at sa mga sumusunod pang himpilan sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY FM Legazpi at sa New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. At naririnig nyo rin kami sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. Mag-message lang po kayo sa amin para

sa inyong mga pagbati o song requests, mag-comment po sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page or mag-text po kayo sa mga numbers na ito para sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Paumanhin lang po na today, nasa bakasyon po ang pamilya at nasa opposite time zone. Kaya gustuhin ko man ay hindi ko po masasagot ang inyong mga comments sa FB. But I really appreciate po yung mga pagbati ninyo and I hope mabasa ko po later. That means din po na I will not be able to mention your comments sa next program ko sa September 24. Pasensya na po pero babalik po tayo sa dati sa October. Meantime, narito ang mga bumati last August 27. Si Thelma Manjares, ang bati niya, pagpalain po ang inyong program at pagpalain po kayo at palaging ingatan ng Panginoon. Salamat, Thelma. At belated happy birthday sa iyo last August 30. From Falascon Ruth, mapagpalang maulang hapon, Ma'am Terry, sa Diyos ang papuri na nakapagbibigay ng peace of mind at pag-asa. Thank you, Ruth. At nag-share naman ng verse si Cory Alejandro, ang Matthew 25:29. Be thankful with what you have and I will bless you with even more. Ang bati niya, sa Diyos ang papuri, keep safe always. Thank you, Cory. Ang bati naman ni Faustina Habla, sarap makinig, ganda ng lineup, mapapasabay ka sa pagkanta, sarap sa tenga ng mga papuri songs. Thank you, Sis Faustina. At mula kay Charito Tantoco, blessed afternoon po, Miss Terry. Sarap makinig ng awiting makalangit. Kumusta na po kayo? Ingat palagi, lalo nang panay ang ulan. Sana po ma-play ninyo ang awiting Panginoon, Aking Pastor by Res Valdez. Salamat, Charito. We will play your request sa segment na ito. And from Len Agdon Reyes, Awit 118:24. O kahanga-hanga ang araw na itong Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Ma'am Terry, God bless po. Kaganda naman po ng mga song lineup nyo. Thank you po. Maraming salamat din, Len. Salamat din sa warm greetings, Rosalinda Manzano at Epifanio Salvador. Mamaya po natin itutuloy ang iba pang pagbati. Ang featured album natin sa hapong ito ay ang Papuri 9. Ang tema ng album na ito ay pag-asa at pagtitiwala. Pag-asa na lagi nating mapanghahawakan saanman at anumang panahon, kaya naman marapat lang na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay lubos. Ang Papuri 9 ay inilaunch noong 1987, halos 40 years ago, kaya ang mga awit sa album na ito ay classics ng maituturing. I have the privilege of being part of this album sa awiting Kapahingahan na isang trio. Maganda talaga na lagi tayong ma-remind sa mapagpalang pag-asa o blessed hope na meron tayo sa ating Diyos at yan nga ang hatid sa atin ng Papuri 9. Ang sabi ni Haring David sa Psalm 42:11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. At mula sa Isaiah 40:31, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Narito ang mga unang awitin mula sa Papuri 9, Ika'y Sasamahan, inawit ni Jim San Juan at isinulat ni Nabong Rosario at Jed Roque, Bakit Ako Mangangamba ni Cesar Aniceto at iahatid sa atin nila Ruben Laurente at April Ricafrente, Diyos ay Naroon, likha ni Michael Mariano at aawitin nila Ricky Sanchez at Janet Rodrigo Mame, Kaligtasan isinulat naman ni na Pastor Edward Granadosin at Rosa Vic Season at duet ni Pastor Edward at Roxanne Gorospe. At Tanging Ikaw na komposisyon ni Raul Lantikan at iahatid sa atin ng Granadosin Brothers with solos by Pastor Edward. Pagkatapos ay susundan niya ng requested song ni Charito Tantoco, Panginoon, Aking Pastor, mula sa Sarilika 4, likha at awit ni Res Valdez. Dito lang
lang yan sa Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Welcome pong muli sa Papuri Thursday Edition. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Isang lineup ng songs na puno ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon mula sa Papuri 9 album ang hatid ko sa inyo today. Pero bago yan, eto pa po ang ibang nag-greet sa atin last time. Si Pastor Federico Termulo, ang sabi niya, tunay na dakila ang ating Diyos na mapagmahal, marapat siyang purihin. Mapagpalang Webes, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. Shout out din kay Nitz Clamor, ang sabi niya, I was able to listen and was blessed by the heavenly songs and verses that you shared. Praise be to God. Maraming salamat, Nitz. So happy naman sa comment ni Maria Luisa Orbe na nakikinig mula sa Tamworth, New South Wales dito sa Australia. Ang sabi niya, salamat sa Panginoon nakapakinig muli ng Papuri after 8 years. Praise God, sis! Bumati rin si Jessica Jeng at gusto niyang i-greet ang mga September celebrants na sila Joey Mariel Bautista last September 5, ang kanyang nephew na si Ron Natividad today, September 10, si Rizel Natividad Borabo tomorrow, September 11, sa September 20, ang kanyang sister na si Feli Siborboro, sa September 22, ang kanyang anak na si Victor Lawrence, at meron pa, sa September 23, ang kanyang kumare na si Mar. Happy birthday sa inyong lahat! Nag-share din ng verse si Jessica, ang Isaiah 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Salamat, Jessica! Hello din kay Ayla Morales na bumati from Valenzuela City. Ni-request ni Ayla ang taos-pusong pasasalamat at patutugtugin natin yan sa segment na ito. Salamat din sa sweet message ninyo, Nay Adorina Dominguez at Helen Estremera. And from Albert Cubang, patuloy po tayong ingatan at samahan ng Diyos kahit ano pa ang ating kalagayan. Sa Kanya pa rin ang pasasalamat at papuri kahit ang daming nangyayari ngayon sa mundo, like in Nepal. Salamat, Albert. Yes, tapat ang Diyos at sasamahan tayo anuman ang mangyari. Mula naman kay Rosa Arigin, sarap makinig ng mga awiting papuri. Mapapasayaw ko talaga dahil blessed na blessed kami sa mga awiting makalangit. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Masayang hapon po sa lahat. Dakilang katapatan ang paborito ko. Salamat po. Maraming salamat din, Sis Rosa. Congratulations naman sa apo ni Helen Arellano na si Lee Ann Gabriel Justiniano na nag-graduate ng cum laude sa BS Nursing. Salamat din kay Leonida Rubio, ang sabi niya congratulations sa kanyang apo na si Angeline Olaer na graduate ng architecture. At happy birthday sa kanyang apong si Jacob Ephraim Siscar last August 31. 1987 pa raw nagsimulang makinig sa DZAS si Sis Leonida at sa Calvary Baptist Church siya member since 1987 din. Thank you, sis! Balik po tayo sa ating featured album, ang Papuri 9. Ang mga awitin natin from Papuri 9 sa segment na ito ay puno ng katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako at ang ating response sa kanya na magtiwala. Una rito ang awiting likha ni Pastor Intoy Ramientos, pangako niya. Ang sabi ng chorus ng awit na ito, pangako niya ay di ka iiwanan, kahit na nga anong mangyari man, kahit saan, kahit magpakailanman, pangako niya ay may katuparan. Ayon sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Ang verse na ito ay sinabi ni Moises sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Pero ang pangakong ito ay tumutukoy hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa atin din bilang mga mananampalataya ngayon. Na siya ang mauuna sa atin, magbibigay ng lakas at makikipaglaban para sa atin. Gaano man kalaki ang mga hamon sa ating buhay, ang Diyos ay lagi nating kasama at Siya ang may hawak sa ating bukas. Kaya anuman ang ating pinagdadaanan, hindi tayo dapat mangamba. What an assurance! Ano po? Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Narito, isang pagpapalang ihatid sa inyo ang mga awitin mula sa Papuri 9. Pangako niya, inawit ng grupong The Sanctuary na kinabibilangan ni na Kathy Amaka, Baby Reyes at Lorraine Ancheta Uy. Ako'y magtitiwala ni Mark David Howard na inawit nila Roxanne Gorospe, April Ricafrente, Gloria Manriza, Portia Ocampo, Jim San Juan, Edward Granadosin at ng cute na Angelic Choir. Siya ay tapat, isinulat ni Robert Sebastian at inawit ng Granadosin Brothers at itatawid sa landas, written by Maestro Arnel De Pano at inawit niya kasama ang Papuri 9 Singers. At susundan pa yan ng song request ni Ayla Morales, taos pusong pasasalamat mula sa Sari Lika 3, lika ni Res Valdez at inawit ng aking sister-in-law na si Maru Cepeda Javier. Dito pa rin sa Papuri!

0: Papuri!
1: Araw-araw yan.
0: Papuri!
1: Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC
0: Radio, Radio TV. Ang gabay ng sambayanan.
2: Terry Javier Ellis, ngayong araw sa Papuri. Papuri!

Hello pong muli mga kaagapay. Ito ang programang Papuri. Naririnig ninyo through 702 DZAS FEBC Radio sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS app. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis and I hope you're blessed by our song lineup today. Salamat sa pagbati, Emelita Trinidad Delada. Ang sabi niya, ako po ay nakikinig noong 18 years old pa ako. Ngayon, 66 na ako. Mula noon hanggang ngayon, nakalima na akong PM Radio. Nakakatuwa po itong comment ninyo. Maraming salamat. Ang sabi ni Aurora Adri Kiambao, napakaganda po ng inyong song lineup. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Sis Aurora. Yan din ang ipinaabot ni Irene Reels. Ang sabi niya, sobrang nakaka-bless po ang mga awit. Naalala ko tuloy kung saang lugar ko ito narinig na inaawit at kung ano po ang mga pangyayari nung oras na yon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat, Irene. At yan din ang sabi ni Seth Sagpao. Ang comment niya, nakaka-bless po ang mga selections. Naaalala ko nung bago akong Kristiyano. Maraming nagbabalik na alaala. Namimiss ko tuloy ang aking asawa. Last September 8 daw ang birthday ng late husband niya. Thank you, Seth. Thank you rin sa pagbati Ate Sol Morales, Pastor June Laksamana, Benedicto Bediores at Nora Cancela. At bumati rin ng Blessed Day or God Bless Papuri sila Yofrosina Bernardino, Angel Gorospe at Ronita Fabito Fabrero. Salamat din Nestor Ballester.

Ako'y makikinig mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang konteksto po ng talatang ito ay sagot sa dalangin ni Haring Solomon noon on behalf of God's people, Israel. Sa ating panahon ngayon, mula nang dumating ang Panginoong Jesus at sinabi niyang make disciples of all nations, ang salitang God's people refers to all of us, mga mananampalatayang Kristiyano at hindi na isang partikular na bayan. Kaya't ang pangakong ito ay applicable ngayon sa atin. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang aspeto ng paglapit sa Diyos. Ang paglapit at pagdulog sa Diyos means we acknowledge ang pangangailangan natin sa Kanya, ang ating mga pagkukulang at ang pagpapasakop natin sa Kanyang kalooban. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na magpakumbaba, manalangin, hanapin ang mukha ng Diyos at talikuran ang masama. Sa pamamagitan nito tayo makararanas ng transforming power ng pagpapatawad ng Diyos na magpapagaling sa atin di lamang bilang individual kundi pati na rin sa ating komunidad o bayan. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bansa na ito ay magkaroon ng mga tagapamuno na tunay na naglilingkod sa bayan at sumusunod sa mga utos ng Diyos. At yan ang mensaheng hatid ng mga unang awit natin sa segment na ito. Una, from Papuri 9, Magkaisa't Manalangin, likha ni Eden Capanas at inawit ng Papuri 9 Singers. At pagkatapos, Kapahingahan ni Baby Dalisay at trio namin nila Raquel Di Choco at Vic Seran. Naroon ako, awiting binigyang buhay din ni Janet Rodrigo Mame at isinulat ni Doji Simon. Si Jesus ang Katugunan, likha ni Res Valdez at duet ni Ted Ontimare at Ruth Rocabo Bagalay. At Bendisyon, isang choral a cappella na likha ni Arnel De Pano, hatid pa rin ng Papuri.

0: Nasa mga huling sandali na naman tayo ng ating programa, ang bilis dumaan ng isa't kalahating oras. Ano po? Ang sarap kasing pakinggan ng mga papuring awit. Sana ay napunong muli ang inyong mga puso't isipan ng mga napapanahong mensahe na laging nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa atin. Baunin niyo po ang inspirasyong yan sa araw-araw. Your messages are much appreciated at na-encourage po talaga kaming mga host ng Papuri. It's always a great privilege na makakwentuhan namin kayong mga kaagapay namin sa Papuri at makarinig ng feedback mula sa inyo. Again, sorry po na hindi po ako makakasagot today at sa September 24 sa messages ninyo dahil nasa opposite time zone po ako. Birthday greetings to the following. Napansin ko ang daming may birthday sa buwan ng Setyembre. Belated happy birthday kay Kapapuri Ruth Rocabo Bagalay last September 3, sa aking mga pinsa na sila Joey at Attorney Jim Resus last September 4. Last September 5 naman ay birthday ni Kapapuri at Papuri host na si Trisha Denise Campanier. Last September 7 ay birthday naman ni Naomi Depano at Eileen Espinosa Cura at last September 8 ang magaling na Papuri composer na si Sok Villanueva. Tomorrow, happy birthday sa aking cousin na si Doktora Myra Ang at happy birthday sa September 13 kina Hannah Bercero at Pastor RC Tolentino at sa September 14 kay Pastor Federico Termulo. Blessed birthday sa inyong lahat at sa lahat po ng mga birthday celebrants sa linggong ito. And of course, we won't forget to thank ang ating mga kaagapay sa broadcast. Kung wala po sila, hindi magiging posible na maihatid sa inyo ang programang ito. We really appreciate every one of you. Una, ang ating producer na si Kayla Escalante, at ang ating mga prodtech na sina Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, maging ang ating engineer on duty na si JV Tabua at ang Bokawe Transmitter Site Team. Sabi ng theologian na si C.S. Lewis, God cannot give us happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Sa napakahabang kasaysayan ng mundo, ang tao ay patuloy sa paghahanap ng kaligayahan mula sa iba't ibang bagay at lagi siyang bigo. Ang dahilan, tayo ay nilikha ng Diyos. Katulad ng paglikha ng tao sa sasakyan na nangangailangan ng gasolina para umandar, tayo ay nilikha ng Diyos na nangangailangan ng kanyang espiritu para tumakbo ng tama. Siya ang fuel na bubusog sa ating kaluluwa. Wala nang iba. Ang kamalian natin ay ginagawa nating goal ang kaligayahan at contentment. Ang dapat ay ang Diyos ang ating mithiin. Then, happiness and contentment will follow. Yan po ang kaisipang gusto kong iwan sa inyo sa araw na ito. Ganun din ang talatang ito mula sa Romans 15:13. Nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. I praise and thank God na nagkasama tayong muli ngayong araw. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa susunod po nating pagsasama 2 Thursdays from now, ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri!
1: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo nga po ay nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At patuloy po tayong bumabati at nagpapasalamat sa lahat po ng mga listeners nating kasama natin sa ating pag-aaral gamit po ang radyo at syempre ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras din po kahit nasa Pilipinas dahil iba't ibang mga partner stations po yan all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. And then syempre, pagdating naman po sa online, on demand po yan. Ano, pwede nyong balikan yung inyong mga episodes na napakinggan na at pwedeng masubaybayan yung kasalukuyan gamit po ang ating mga social media and YouTube platforms. Maaari nyo pong makita yan sa Facebook page ng 702DZAS. Now, sa ating pag-aaral, pinag-uusapan natin ang paglago sa buhay espiritual. At alam nyo, napakaraming factors po ang umaapekto sa ating paglago. Kaya nga, masasabi po natin, pagdating sa usapin ng paglago sa buhay espiritual, hindi po ito yung minsanang aksyon tapos lalago na. No? Dahil ang tendency po natin ay iaalay ang sarili at paminsan po, anumang ating naialay, tine-take back natin. Di ba? Nangyayari naman talaga yan. Kaya nga sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi po roon, offer your bodies as a living sacrifice. Alam po natin yung passage na yan, ano? Familiar sa marami yan. Pero alam niyo ho ba na pag kinompare mo yung living at saka yung dead sacrifice, obviously, meron pong mga kaibahan yan. At isa po sa malaking kaibahan, yung pong dead sacrifice, pag inoffer mo yan, it remains on the altar because it's dead. No, basically, hindi na ho yan papalag, hindi na ho yan aalis, hindi na yan aalpas, hindi na yan tatakas. Di ho ba? Whereas, ito naman ang challenge ngayon. Pag pinag-uusapan po ang, kung tawagin natin ay living sacrifice, there is a tendency to take it back. Kaya nga yung act na ito should be a continuous act. Kaya minsan makakakita tayo yung matagal na pong masasabi nating nag-alay ng buhay sa Panginoon, naging aktibo, and then eventually matatagpuan natin na parabang nawala yung sigla, nanlamig, o kaya naman po yung dating masipag, naging abala sa kung ano-anong mga bagay. At pag hindi po natin iningatan ng ating mga sarili, maaaring ganyan nga po ang ating sasapitin. Kaya napakahalaga na ating maunawaan na pagdating sa mga ari-arian po natin, meron pong napakalaking impluensya ito sa takbo ng ating commitment sa ating Panginoon. Totoo yan. Kaya nga may mga times po naialay na ang isang bagay pero tila binabawi pa. Di ho ba? May mga times po na naglilingkod na ng maayos, mamayang mawawala pa. Hindi lang po iisang beses, pero maraming beses nang nasaksihan. Yun bang nung wala pang trabaho, very active, very committed, and nandoon po ang paglilingkod. Pero paminsan po, pagka hindi nga pinili ang tamang trabaho at hinanap na lang kung ano yung merong opening at nagbibigay ng magandang sweldo, without considering yung impact sa spiritual life, sometimes people end up becoming so busy. Kaya naalala ko po noon, pagkahahanap daw ng trabaho, lalong-lalo na sa mga first time palang magtatrabaho, this is a good recommendation and pattern to follow. Huwag lang po ninyo hanapin yung maganda yung sweldo. No? Kasi madalas yan lang ang basihan saan maganda sweldo, misan saan malapit sa bahay, minsan naman, kinoconsider yung benefits, yung package, yung kung ano-ano. But if you are a sincere Christian and you want to honor the Lord, then one of the factors, and I would say one of the main factors that you have to consider, yung pong trabaho na hindi ka itutulak na magkompromiso sa iyong pananampalataya, yung trabaho na hindi ka pagagawin ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, at yung trabaho na hindi pipigil sa iyo para ikaw ay lumago sa buhay espiritual. Di ho ba? Dapat talaga sinasaalang-alang yon. Hindi pwedeng kung saan lang may opening. Kung paano ang ibang bagay ay kinoconsider natin as important, then syempre yung relationship sa Panginoon, napaka-importante din yan. Kaya hindi ho po pwede na hindi yan factor sa decision-making natin. Now, nais ko po kayong dalhin dito po sa parable of the sower, no? Napakaganda hong pagpapaliwanag ito dahil maraming tao ang sumama sa Panginoon, sila po ay nakikinig. Ngayon, parang nai-imagine ko rin ang senaryo sa isang simbahan, halimbawa sa isang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, that although we have access to the Word, ang malaki at mahalagang katanungan po rito, yung bang access natin sa salita ng Panginoon ay nangangahulugan na tayo po ba ay magkakaroon ng paglago automatically? Well, ito po ang kasagutan dyan. So, tingnan po natin. Dito po sa Matthew chapter 13, ang babasahin ko po ay verse 3 at titingnan natin hanggang doon sa verse 8. Ito po ang sinasabi. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, but the plants soon wilted under the hot sun. And since they did not have deep roots, they died. Verse 7, other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Okay. So makikita ho natin dito, merong isang magsasaka, meron po siyang ilang binhi na pare-parehas naman. Ano po? We can assume, safely assume. And then nung hinasik po niya ito, nahulog po ito sa iba't ibang uri ng lupa. Importante ho rito kung ano yung kaibahan, ha? At mapapansin nyo kung ano yung binagsakan, yun po ang magde-determine ng kalalabasan. Maybe the same farmer, same type of seeds, pero iba-iba ho ang binagsakan. Yan po ang makikita natin. Ngayon, pinaliwanag po sa atin later on, ano ba ang nire-represent nito? Ito po yan. Sa verse 20, same chapter, Matthew 13, pinaliwanag sa atin ito. Ito po ang sinasabi. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ito ho yung pangalawa. Ang tinutukoy po dito, yung mga taong nakapakinig, at ang sabi pa nga ng talata, they receive the word with joy. Okay? Ang naging problem po, hindi naging malalim yung ugat, kaya hindi tumagal. In fact, yung problems na tinutukoy dito ay hindi po yung anumang problema, hindi po yung typical problems na nararanasan. Very specific po ang sinabi, no? They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. So, yung mga problemang dumarating po is related to their faith, ugnay sa kanilang pananampalataya. So, ang tendency po ay talikuran yung kanilang pinaniniwalaan, hindi sila nag-ugat kasi nga napansin po nila na bagamat ito po initially ay nagdulot ng kagalakan sa kanila, eventually nagdulot po ito ng pag-uusig. So, hindi ba paminsan ho, pag tayo'y sumasampalataya, eh talagang maganda po, ano, di ba? Yung magsisimula ka, pero later on, nakita mo, as you try and strive to obey the Lord and apply the biblical principles in your workplace, everyday life, ayan na, makikita mo na hindi na ganoong kadali. Kasi may mga pagkakataon po na yung mga problema na related nga sa word, kagaya po ng pag-uusig, siguro po, if you want to be salt and light, makikita mo may mga pagkakataon na lalagay ka sa mga sitwasyon that you have to reveal the wrongdoings, or may mga times pa nga na ikaw mismo ang kailangan mag-correct ng mga wrongdoings. So, in other words, they experience persecution and they cannot take the persecution. So, yan po yung isa. Yung pangatlo po, ito naman, the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So no fruit is produced. So mapapansin niyo po dito sa pangatlong klase, yung nahulog sa matinik o sa ibang mas malalim na Tagalog, dawagan, thorny ground, sabi nga sa English. At ang nire-represent po nito yung nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya lang pansinin niyo po, it is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So no fruit is produced. So magkaiba sila ng kinaharap na issue, pero parehas lang ng naging resulta. Walang naging bunga. At alam natin po, yung pang-apat, yun lang po ang bukod-tanging katanggap-tanggap at kinalugdan ng Panginoon, yan po yung nagkaroon ng harvest o pamumunga. Now, bakit importanteng banggitin ito? Dahil kung mapapansin niyo po, paminsan ang ating pinagbabasihan ng ating paglago, dahil sa may access tayo sa Word. Maybe we have access to religious resources, good Bibles, nandyan po yung mga streaming platforms that can provide spiritual guidance and lessons from the Bible, or nandyan po ang malalaking mga resources na pwede nating itap if we have the money to pay for it. And then hindi lang yon, paminsan po, ang iniisip natin, dahil kabilang ako sa simbahang ito, sa simbahang ganito, para bang okay ako. Pero pansinin nyo po, hindi yung kinabibilangan mo . Ang sukatan dito, kumusta yung pamumunga? Yan po ang mahalagang katanungan kasi. Namumunga ba? Di ho ba? Dahil kahit meron kang access to a wealth of resource, kahit na ikaw ay kabilang sa isang malaki o tanyag na simbahan, or even if you have access to a lot of spiritual resources, pansinin nyo na kaya hindi kinalugdan, ang issue po rito yung pamumunga. Kaya nga, kung titingnan nyo po, ano daw ang nangyari, kung doon sa nahulog sa mabato, ang naging issue is persecution, dito po ang naging issue yung kaabalahan. It is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. Dalawang klase kasi yan . Kung titingnan mo, no, yung kaabalahan na ang daming kumukuha ng attention natin, ibig sabihin po maya't maya may demand sa atin to do this, to do that. At yung isang klase naman, yung tayo mismo distracted. Ang dami nating iniisip at dami nating gusto paglaanan. They may be the same in some ways, pero yung isa po, sila yung may demand para sa attention mo. Yung isa naman, ikaw po ay masyadong madaling mahatak ng kung ano-anong bagay na pagkakaabalahan, aatupagin. So bandang huli, kagaya po ng ating natalakay sa isang lesson natin, yun bang parang ang nangyayari po, yung mga bagay para sa Panginoon, yung oras para sa Panginoon, kaabalahan na para sa iyo. Yun na po ang naging mabigat, yun na po ang naging masasabi nating problema. Kaya paminsan, para bang feeling natin, Lord, ang dami kong gagawin, medyo istorbo yung pagde-devotion, istorbo yung time para sa'yo, istorbo yung time to reflect, or maaaring hindi mo na nga sinasabi, andal masyado kang busy, you just have no time. So, bottom line mga kapatid, walang bunga. So, ang question po nating napakahalaga ngayon, yun bang ating mga kaabalahan? Ito ho bang mga pagpapalang ibinibigay? Ito ho ba ay binigay para tayo ay ilayo sa Diyos? Ano sa palagay nyo? O, siguro po, madaling sagutin. Ano? At palagay ko ho, ang isasagot natin, siyempre hindi. So, ang katanungan ngayon, bakit nagkaganon? Kung hindi pala yan ang layunin ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na iyan, bakit nagkakaganon na tayo po'y nawawala ng panahon para sa Panginoon dahil mismo sa mga bagay na ito? Well, obviously, the heart of the problem is the problem of the heart. So, ibig sabihin, may mali po sa priorities ng ating puso. Yung ating lack of commitment, yung ating distracted and undisciplined living is just a reflection of the kind of commitment or heart or love that we have for God. So, kaya tayo nagkakaroon ng ganoong struggle. Kaya mahalagang itama yung puso dahil kagaya po ng ating natalakay nung isang lesson natin, pag hindi natin itinama yan, yung pong mga material na bagay na pinapahintulot ng Diyos na ang layunin sana ay lalong ma-increase, ma-improve, ma-enable tayo to serve Him. Kasi nga, habang pinararami yung resources, dapat mas maganda ang epekto, di po ba? Kaya lang, kung kabaliktaran nga ang nangyayari, di ibig sabihin, meron pong mali, merong problema down the line. So, as believers, we have to correct that. Kinakailang ayusin natin. Dahil pag hindi po natin inayos yan, patuloy tayong guguluhin ng ganyang senaryo. Kaya nga, ang isang magandang katanungan, tamang-tama, dahil kapapalit lang ng taon, di ba? Ilang linggo pa lang ang lumilipas, ilang buwan pa lang. Magandang tanungin, ito ho bang trend? If we would analyze yung ating spiritual growth and commitment, can we honestly say that there is a consistent upward trend? Or, masasabi ba natin na may mga taon na active, naglilingkod, may mga taong hindi active, at nanlulupay-pay? Okay? O, tingnan nyo po ah. Ngayon, hanapin nyo yung reason. Bakit? Minsan magugulat ka. Yung panahong mga active ka, nakapaglilingkod at may commitment, kadalasan yun pa nga yung time na mahina yung iyong mga ibang inaatupag. O bakit? Kasi ang nangyayari po, yung Panginoon is just secondary. Pangpuno sa oras pag walang ibang gagawin. Pero pag meron ng gagawin, dyan na nagkakaproblema. Kaya nga, if you remember, maraming tao ang sumusunod kay Jesus, He confronted them. Because basically, they were following for many, many reasons. Diba? Kaya yung tinatawag nating cost of being a disciple, napaka-importante nung ano na yon nung passage na yon, kasi binibigyan tayo ng linaw . Ano ba dapat ang nangyayari pag sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi ang nagiging problema nga rito, pagka hindi po maayos yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tama yung priorities ng puso, kanya-kanya hong dahilan kung bakit sumusunod . Siguro dun sa crowd na yon, there were people who were in need of food. So, nakita nila, nagpapakain to ng multitude, let's follow Him. Yung iba, nangangailangan ng kagalingan, let's follow Him. Yung iba naman, nangangacurious lang, bagong tagapagturo, sundan natin. Tingnan nyo po ang sabi ng Panginoon. Sa Luke 14, verse 25, ang title po sa New Living Translation, The Cost of Being a Disciple. Now, it's an important title. Bakit? Pinapakita sa atin that when you follow God, there is a price to pay. There is a cost. Ang kaligtasan po, libre yan. Pero yung obedience sa Panginoon, there is a price to pay. And that is very important to clarify. Kaya sabi po ng passage, Luke 14:25, a large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Now, pansinin niyo po ang sinasabi ng talata. You must hate by comparison. Okay? So, in other words, hindi po ibig sabihin ito na kamuhian mo lang ang iyong pamilya, kundi binibigyang diin yun pong klase ng pagpa-prioritize at pagmamahal natin sa Diyos that He should be above, that our family, our life, yung personal agenda po natin ay hindi magiging excuse sa ating obedience. Yan po ang klase ng hinahanap ng Panginoon kasi nga alam ng Panginoon na ang tao may kanya-kanyang reason. Tingnan niyo po nangyari. Ang dami-daming sumusunod. Sabi rito, a large crowd was following Jesus. Alam niyo ho ba yung feeding of the 4,000, feeding of the 5,000? If you would read yung pong mga commentaries tungkol doon, they would mention that it excludes women and children. So yung 4,000 na yon, lalaki lang ho yun, at saka yung mga adults. And then yung 5,000, the same. Now, kung titingnan nyo sinasabi ng Bible, excluding women and children, so it means mas marami pa yan. Dito naman, a large crowd. So ang question natin, nasaan na itong mga taong to nung ipapako si Jesus? Ang lagi nating naaalala, lalong-lalo na pag Holy Week, yung betrayal na ginawa po ni Judas at syempre yung denial na ginawa po ni Peter. Actually, yung kay Peter, sinasabi natin, he denied the Lord 3 times. But take note, sino sa kanila ang nakalapit ng ganoon? Nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung large crowd? Nasaan yung kumain dun sa feeding of the 4,000? Nasaan yung kumain din sa feeding of the 5,000? Again, excluding women and children. So you have to ask this question kasi there was a time na nasa height siya ng popularity, ang dami-daming tagasunod. Kaya nga, may occasion sa early part ng earthly ministry ng Panginoon na gusto na ho siyang ipadakip nitong mga kalaban niyang religious leaders, pero hindi nila magawa. At ang sabi po ng isang translation ng Bible, Jesus back then was so popular na hindi po siya magalaw nitong mga religious leaders. They were so afraid to go against him dahil masyadong malaki yung following niya at masyado po siyang popular back then. So imagine mo, no, there was a point in his life that he was able to escape the religious leaders because of the huge crowd that was with him. Pero nasaan niya nung time ng crucifixion? O, alam natin yung istorya. Many of them were among those who were shouting, "Crucify him." So obviously, mapapansin natin bumalikwas, di ba? Kaya nga, tama yung sinabi ng author na si Richard Blackaby. Ang sabi po niya, "Your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God." So yan po talaga ang heart of the problem. Kaya kung tayo po ay mananampalataya, tapos nahihirapan tayong sumunod dahil sa mga kaabalahan, well, ang problem po rito eh, yung busyness o yung pagiging abalaho natin, sa totoo lang yan po ay nilikha natin eh. Ginawa nating komplikado ang buhay natin. Ginawa ho nating marami tayong mga commitments to the point that we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Life has become so complicated that way. Kaya bandang huli, yung obedience po becomes very challenging. So I hope na itong lesson na ito ay nagbigay sa atin ng kaisipan na bakit ka pinagpapala ng Diyos? Yan ba ay para maging mahirap ang pagsunod? O yan ba ay meron pang ibang layunin? Sapagkat kung natatagpuan natin ang ating sarili, na habang dumadami ang pagpapala, eh humihirap ang pagsunod, it's only revealing a deeper problem. At yung problem na yon is the problem of the heart. So I pray that this lesson would serve to encourage and enlighten us and help us to move forward sa ating pananampalataya. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam. At nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Ayon kay Frederick Buechner, sa aklat na kanyang isinulat na may pamagat na Wishful Thinking Transformed by Thorns, na matatagpuan sa pahina 117, sa mga kasalanan daw na nagagawa ng tao, ang puot at pagkasuklam ang siyang pinakamainam at pinakamagandang gawin. Subalit ito ang siyang magpapanana sa iyong sugat. Ito ang magpapamaga ng iyong bibig dahil sa masidhing kalungkutan. Ito ang pipilipit sa iyong dila dahil sa paniningil ng ibang tao, dahil sa kasamaan na iyong nagawa, dahil sa labis na puot. Madarama ito hanggang sa kahuli-hulihang hapdi ng iyong nagawa sa buhay ng iba. Kung ano ang iyong naitanim, bunga na iyong galit at pagkasuklam, ay ito rin ang iyong aanihin. Ito ang katotohanang hatid ng puot at pagkasuklam. Noong panahon ng paghihirap ni Job, ay kakaiba sa kanyang inaasahan ang naging pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sa halip na pagkaunawa at awa ang ipinadama sa kanya, ay ang kabaliktaran naman itong kanyang naranasan. Ganito po ang kanyang tinuran na mababasa sa Job Kabanata 19, Talata 19. Kaibigan kong matalik, sa akin ay nasusuklam, at lumayo na sa akin, pati aking minamahal. Anong aral ang mapupulot natin sa karanasang ito sa panahon ng paghihirap at pagtitiis? Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Job na naitala sa Job Kabanata 18, unang talata hanggang Kabanatang 20, talatang 3. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ni Job, Kabanatang 18. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa Kabanatang 20, ikatlong talata. Nalaman po natin noong nakaraang pag-aaral ang mga isinagot ni Job sa kanyang mga kaibigan. Yun ay kalawang pagkakataon na sinagot ni Job si Eliphaz. Muling ipinakita ni Job sa kanyang kaibigang si Bildad na wala siyang naitulong sa kanyang kalagayan. Nagsasalita lamang sila na tila alam nila ang lahat ng mga bagay, subalit hindi naman ganap na naunawaan ang kanyang nararamdaman. Hindi naman masama ang makaalam ng maraming mga bagay, subalit kung ito ay gagamitin sa masamang layunin, mawawalan ng saysay ang mga nalalamang ito. Ito ang nais ipabatid ni Job sa kanyang mga kaibigan. Ang ating pag-aaral sa sandaling ito ay muli po nating maririnig ang mga sasabihin ni Bildad. Ito ang kanyang ganting sagot kay Job. At tulad ni Bildad, wala ring nasabing bago na nakatulong sa kalagayan ni Job. At kung inyo pong naalala, si Bildad ay isang tradisyonal na tao. Siya ang nagsabi noong una na magtanong tayo sa matatanda, alam nila ang dahilan. Ito ang pamamaraan ni Bildad upang malaman kung ano ang dahilan ng suliranin ni Job. Marami siyang mga makalumang paniniwala na kanyang ginagamit laban kay Job. Gagawin niyang muli ang ganitong pamamaraan ng pananalita sa kabanatang ito. Karamihan ng kanyang mga sinabi ay magaganda, subalit wala sa kanyang mga sinabi ang nakatulong sa kalagayan ni Job. Alamin po natin ang mga pagpapahayag ni Bildad sa 18 kabanata sa aklat ng Job at simulan po nating basahin sa una hanggang 3 talata. Sumagot si Bildad, "Kay rami naman ng iyong dinaldal, bakit hindi ka tumahimik at kami ang pakinggan? Bakit itinuturing mo kaming parang mga hayop, walang isip, walang bait at mangmang na lubos?" Tahas ang sinabi ni Bildad na kung tatahimik lang sana si Job ay makapagsasalita sila at sana ay tumigil na siya sa kanyang pananalita at makinig na lamang sa kanila. Marahil ay hindi na rin nila matanggap ang kanyang mga sinasabi. Marahil ang layunin ng tatlong magkakaibigan sa kanilang pagdalaw kay Job ay upang siya ay pagsabihan. Hindi sila nagpunta kay Job upang makinig lamang. Sa katotohanan, kahit sino sa tatlong kaibigan ni Job ay tumahimik at nakinig na lamang sa kanya dahil inihanda na ng Diyos ang puso ni Job upang siya ay pakinggan. Itinanong ni Bildad kung bakit ang tingin ni Job sa kanila ay masasamang tao. ang sagot at pahayag ni Job sapagkat ganito rin ang tingin nila sa kanya. Sapagkat sa kanyang mga kaibigan, si Job ay masama at makasalan ng tao at hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kung kaya't sa halip na makatulong ang kanyang mga kaibigan, dinala nila si Job sa isang lugar na kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinapansin nila ang bawat isa sa kanilang mga pananalita. Ang mga taong ito na lumapit kay Job bilang mga kaibigan ay hindi na tunay na kaibigan para kay Job. Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Dahil sa galit mo sa sarili ang nananalig, iniisip mong ang tao'y alisin sa daigdig at ang mga bundok ay ibago ng panig. Sinabi ni Bildad, naiiwan ba ng Diyos ang mundong ito para lamang sa ikagiginhawa mo? Kung ating naalala, si Bildad ay isang tradisyonal na tao at para sa kanya, ang lahat ng katunayan sa nakaraan ay siya pa rin sa panghinaharap. Ito ang pamamaraan na kanyang ginagamit. Hindi naman bago ang mga bagay na ito sa ating panahon. Marami pa rin ang palaging tumitingin sa mga bagay na nakalipas at doon nila ibinabatay ang lahat ng mga pangyayari sa pangkasalukuyan at hinaharap. Sa pamamaraang ito ay nakakalimutan natin na ang Panginoong Hesus ay siya ang Panginoon ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng kinabukasan. Nawawala ang Diyos sa ating mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating buhay. Ipinapaalala sa atin ang Panginoon na kailangan siya ang mauna sa lahat ng ating mga gagawin. Sa talatang 5 ay ganito po naman ang sinabi, ang ilaw ng masasamay tiyak na papatayin, aalisin ang liwanag upang hindi na magningning. Ang lahat ng ito ay totoo. Subalit hindi naman nakatulong sa kalagayan ni Job. Basahin naman po natin ang kanilang mga sinabi sa talatang 6-8. Ang liwanag niyang taglay, papalitan ng karimlan, sa sandaling ang ningas ng ilaw niya ay mamatay. Ang matatag niyang hakbang, ngayon naman ay mabuhay. Pagbagsak niya ay nalalapit sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalayang sa bitag siya pupunta. Para kay Bildad, si Job ay parang isang hayop na nasilo sa bitag. At ito ay hindi dahil sa wala silang ginawa para sa kanya. Naganap ang mga bagay na ito sapagkat para kay Bildad, hindi nakinig sa kanila si Job. Kung kaya't para sa kanya, ay nasa lugar sila upang magsalita ng ganitong mga bagay sapagkat merong lihim na kasalanan si Job kung kaya siya ay nagkakaganito. Para siyang pumasok sa isang bitag, ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 9-10. Kaya naman nasisilo itong kanyang mga paa, isang silo ang sa kanya'y inihanda, iniumang. Ang bitag ay nakahanda sa kanyang daraanan. Muling inilarawan ni Bildad si Job na parang isang hayop na nasilo dahil sa hindi siya naging maingat sa bitag na nasa kanyang daraanan. At para kay Bildad, kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi, ay walang dahilan kung bakit magkakaganito si Job. Kung uunawain po nating mabuti ang mga sinabi ni Bildad, kumuha siya ng maliit na bahagi ng katotohanan at pagkatapos ay binuo niya ito at sasabihin niyang ito ang dahilan ng iyong paghihirap. Ang mga kaibigan ni Job ay nagsimula sa isang pananaw tungkol sa dahilan ng kaguluhan sa kaniyang buhay at pagkatapos ay humanap sila ng mga maliliit na katotohanan na nagpapatunay sa kanilang palapalagay at sasabihin nilang ito ang dahilan. Nagsimula sila sa maling pag-iisip at naging madali para kay Bildad na magsabi na lumakad si Job sa isang bitag, ito ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 11-17 sa 18 kabanata sa aklat ni Job. Saan man siya sumuling, kakibat niya'y takot. Waring siya'y hinahabol kahit saan pa sumuot.
2: Dati siyang mariwasa, ngunit ngayon ay hikahos. Sa kanya ang paghihintay ay tiis at pagdarahop. Siya ngayon ay may sakit na halos ay ikamatay.

Tira sa lahat ng kanyang mga ari-arian at ang kanyang pangalan ay mawawala. Ang lahat ng kanyang mga anak ay nawala at wala kahit na isang lahi ang magmumula sa kanya. At mamamangha ang mga susunod na lahi sa pagpanaw ng masasama. Ang lahat ng ito ay pawang may katotohanan. Walang mabuting mangyayari sa isang taong masama. Subalit ang mga katotohanan ito ay walang maitutulong kay Hob. Ang isang kasabihan ay maaring totoo, subalit wala naman itong kabuluhan sa isang tao. Sinusubukan ng mga taong ito ang magbigay ng payo kay Hob, subalit hindi naman nila ginagawa. Ang mga sinabi ni Beldad tungkol sa nagaganap sa isang taong masama ay pawang may katotohanan. Gayunpaman ay hindi ganitong uri si Hob. Sa 18 talata ay ganito po naman ang sinasabi. At mula nga sa liwanag, inihulog sa karimlan, itinapon inaris dito sa sandaigdigan. Ito ay paglalarawan sa isang masamang tao, subalit wala namang saysay kay Hob. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 19. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan. Walang-walang ang natira sa kanyang sambahayan. Ang lahat ng tao ay gusto ng mga anak at apo. Bahagi sila ng ating kagalakan at pagkatao. Kung minsan ay mas marami pang mga anak ang mga makasalanan kaysa matuwid. Sa mga pagkakataong ito'y walang iniwan kay Hob kahit isang anak. Lahat sila'y namatay. Naging malupit ang mga pananalita ni Beldad sa isang taong namatayan ng mga anak. Sa kabanatang 18, talatang 21 ng Hob, ganito po naman ang sinasabi. Ganyan ang sasapitin noong taong walang Diyos. Ang buhay ng masama ay ganyan ang maabot. Nalaman po natin sa kabanatang ito ang sasapitin ng taong masama. Ipinakita dito ang katayuan ng isang taong masama at gayon din ang kanyang katapusan. Kinilalan niya si Hob na isang masamang tao at ito na ang kanyang katapusan. Subalit ang mga pahayag na ito ay pawang walang saysay at katotohanan sa buhay ni Hob. Sa susunod na kabanata ay makikita po natin ang mga isinagot ni Hob sa sinabi ni Beldad. Alamin po natin ang mga nasusulat dito sa kabanatang 19. Ang malaking pagkakamali ni Hob sa mga pangyayaring ito ay ang alam niya na mali ang kanyang mga kaibigan. Subalit hindi siya maitama ng kanilang mga kamalian. Kahit na ang mga ipinakitang pag-uugali ni Hob ay mali din. Meron din siyang maling pananaw kung sino ang Diyos sa pagkakataong ito. Muli nating balikan ang mga pangyayari sa buhay ni Hob sa 1 at 2 sa kabanatang 19. Ang sagot ni Hob, sa pagdaragdag sa tiisin at hirap kong tinataglay, kayo ba'y di nagsawa, ako ba'y hindi nyo titigilan? Kung ito lamang ay isang pisikal na paligsahan tulad ng larong basketball, marahil ang sinabi ni Hob ay foul. Dahil na rin marahil sa sakit na kanyang nararamdaman at sa hirap na kanyang nararanasan, isama pa ang sakit ng pananalita ng kanyang mga kaibigan. Sobrang hirap na ng katawan at kalooban ang nararamdaman ni Hob. Sa 3 ng 19 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ulit-ulit na ako ay pinagsasabihan at wala kayong pakundangan na ilagay sa kahihiyan. Habang sila ay nag-uusap, lalo lamang lumalayo ang damdamin ni Hob sa kanyang mga kaibigan. Hindi sila tama at gayon din si Hob, ngunit sa palagay ni Hob, siya ang tama. Ano kaya't ipinahayag ni Hob ang kanyang damdamin sa Diyos sa pagkakataong iyon? Ano kaya ang makikita ng Diyos sa kanyang puso? Ito rin ang problema sa marami sa atin ngayon. Ipinagtatanggol natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Tulad ng isang lalaking lumapit sa akin isang gabi. Ang sabi niya, wala akong masamang ginawa laban sa kapwa at alam kong naunawaan ako ng Diyos. Habang sinasabi niya sa akin ang bagay na ito,

0: siya ay lasing. Kung aking tatanungin sa mga tao ang kanyang pagkatao, maaring totoo ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Subalit kung aking susuriin ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos, ay masasabi kong hindi tama ang kanyang kaugnayan sa harapan ng Panginoon. Kaibigan, ano kaya kung buksan ng Diyos ang ating mga puso ngayon? Ano kaya ang ating magiging kalagayan sa kanyang harapan? Mga kaibigang nakikinig, marahil ang Diyos ay hindi malulugod sa kanyang makikita sa ating puso ngayon. Hindi kailangang ipagtanggol ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Batid ng Diyos ang ating kalagayan sa kanyang harapan. Basahin naman po natin ngayon ang 4 na talata sa Kabanatang 19 sa Aklat ni Job na ganito po ang sinabi, "Ipalagay nating ako'y nagkamali. Nagkasala, ako ang siyang mananagot, hindi kayo, hindi ba?" Hindi natin maaring isisi sa iba ang ating mga pagkakamali. Kung ano ang ating ginagawa laban sa Diyos, ay pananagutan natin ito sa kanyang harapan. At ngayon ay alamin po naman natin ang nasusulat sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 12, Talatang 14 na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 5 at 6 ng Kabanatang 19 sa Aklat ng Job. Inaalala ninyong kayo'y mas mabuti kaysa akin. Ang akala ninyo'y ako'y higit na salarin. Ang batayan ninyo ay ang taglay kong tiisin. Dapat ninyong malaman na ang may gawa nito ay ang Diyos. Inumangan niya ako ng bitag sa palibot. Sinabi ni Beldad na lumakad si Job sa isang bitag. Subalit pinaninindigan ni Job na ang nagbigay nito ay hindi siya. Nagbigay siya ng paliwanag sa mga pangyayaring ito. Ito ay maaring gawin ng Diyos kahit na kanino. Subalit sa mga pananalita ng mga kaibigan ni Job, ay pinaninindigan nila na ang kanilang paliwanag ay siyang tama. Ngayon ay makikita po natin ang pagsusumamo ni Job sa kanyang mga kaibigan. Basahin po natin sa talatang 7-11. Akong ito ay tumutol sa ganitong karahasan, humingi ng katarungan ngunit hindi pinakinggan. Hinarangan ang landas ko, hindi ako makaraan. Binalot ng kadiliman ang landas kong lalakaran. Itong aking karangalay inalis niya at tinanggal. Inalis din ang putong ko, pati aking kayamanan. Sa magkabi-kabila, ako'y kanyang hinahampas, parang kahoy na binunot at iniwang nakabagsak. Galit niya ay matindi, ang puot ay nag-aalab. Sa akin ang turing niya ay kaaway at isang sukab. Sinabi niya na marahas ang pakikitungo sa kanya ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay iba sa mga pagpapaliwanag at pagkakaunawa ng kanyang mga kaibigan. Subalit ipinahayag ni Job na hindi niya alam ang dahilan at layunin ng Diyos. Sinabi ni Job na itinakwil na siya ng kanyang mga kaibigan at para siyang ibang tao sa kanila. Wala na siyang puwang sa kanilang awa at habag. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 23 at 24. Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiyukit itong mga salita ko upang sa habang panahoy mababasa ng mga tao. Ninais ni Job sa pagkakataong ito na maisulat ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa isang aklat. Ninais niya na ang kanyang mga mapanuring kaibigan ang sumulat ng kanyang talambuhay upang mas lalo nilang makita na tama ang kanyang mga sinasabi. Muling sinabi ni Job ang kanyang sinasampalatayanan. Tinatangka ng kanyang mga kaibigan na siya ibagsak at sirain. Ito ang isa sa mga gawain ng demonyo. Sa pamamagitan ng mga kaibigan ni Job, nagawa ng demonyo ang kaniyang nais gawin, ang magmataas ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, hindi pa rin inabot ni Job ang kalagayan na magkasala siya laban sa Diyos. Bagamat mabigat ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan laban sa kanya, ay hindi siya nagkasala laban sa Panginoon. At ngayon ay sasabihin niya ang kanyang sinasampalatayanan. Hindi lang dakila ang kanyang mga sinabi, gayon din si Job, sapagkat siya ay may karamdaman at malapit nang bumagsak. Nawala niya ang lahat niyang mga anak at ari-arian. Siya ay nasa ilalim ng isang matinding pagsubok, subalit hindi pa rin siya nagkasala. Sa talatang 25 hanggang 27 ay ganito po ang ating mababasa. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin ay magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking balat, ang Diyos ay mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya. Sa gitna ng karamdaman ni Job at sa lahat ng sakunang nagaganap sa kanyang buhay, ang sabi niya ay nais na niyang mamatay. Sinabi niya na ang kamatayan ang tanging paraan upang matakasan ang lahat ng kanyang paghihirap. Sa palagay ko, ito rin ang pananaw ng marami ngayon. Subalit para kay Job, alam niyang siya ay muling bubuhayin at alam niyang makikita niya ang Diyos na kahit sirain ng uod ang kanyang laman, makikita pa rin niya ang Panginoon. Ito ang kailangan nating makamit ngayon, mga kaibigan, na kahit na tayo ay nabubuhay pa lamang, ay alam na nating kung saan tayo pupunta kung tayo ay mamatay. Marami na akong nakausap na takot mamatay at hindi nila tiyak kung saan sila paruroon. Kapatid, kung tatanggapin mo ang Diyos ngayon na iyong Panginoon na tagapagligtas, magkakaroon ka ng kaligtasan at tiyak mo na ikaw ay paruroon sa piling ng Diyos. Ang ating katawang ito ay babalik sa kapwa ni alabok, subalit ang ating kaluluwa ay sa buhay na walang hanggan. Sa talatang 28 at 29 ng kabanatang 19 sa aklat ng Job, ganito po naman ang sinasabi. Kung ako ay patuloy at lagi ninyong uusigin, pagkat iniisip ninyong ang sala ay nasa akin, kayo sana ay mag-ingat sa tulis ng aking balak, pagkat bunga nitong puot ay parusang walang puknat. Sa kanyo malalamang may huhukom nga sa wakas. Sinabi niya na kailangan nilang matakot sa Diyos na hahatol sa kanila dahil sa kanilang mga sinasabi sa kanya. Sa likod ng kanilang mga paninira kay Job, napanatili nito ang kanyang relasyon sa Panginoon. Naniniwala siya na darating ang tagapagligtas at mapapabilang siya sa mga ligtas. At ito ang dapat nating panindigan at sampalatayanan na darating ang isang araw na makikita natin ang ating tagapagligtas at tayo na tumanggap sa Panginoon ay makakasama niya. Subalit, habang narito pa tayo sa sanglibutan, ay kailangang tiisin natin ang lahat ng paghihirap at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok. Sapagkat ang sinumang makapagtitiis hanggang sa wakas, sila ang magkakamit ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating tinalakay na pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito kami po'y dumudulog sa iyo at lumalapit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwin ay aming sinasaliksik at pinag-aaralan upang malaman namin makita ang bawat katotohanan na magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Dalangin din po namin sa oras na ito, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Sa anumang kanilang kalagayan at mga pangangailangan, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay Gayun din po, Panginoong Diyos, kung meron silang mabibigat na suliranin at mga pasanin sa oras na ito, dakilang Diyos, idinadalangin ko po, Ikaw ang maging kaaliwan ng bawat isa sa kanila at loobin mo, Panginoong Diyos, na maging matatag ang kanilang pananalig at pananampalataya upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Pagpalain mong bawat mga tahanan na merong mga suliranin, marahil hindi sila nagkakaunawaan, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, ihatid mo sa kanila ang ganap na kapayapaan. Panginoong Diyos, pangunahan mo ang bawat isa sa iyong mga anak at mga lingkod na kikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin inihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: It affirms what I know, that God never changes. He's the only one you can count on to be the same. When we change and that change affects our relationship to Him, there will be consequences, but it's not God changing.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
4: Sumagot si Jesus, Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.

0: kaibigan. Mapagpalapong pakikinig sa Shepherd's Call. Mayroong iba't ibang relihiyon na kung pakinggan mo ang pangalan, akala mo ay Christian. Pero pag nandoon na kayo sa kanila, para ikaw ay maligtas ay hindi sapat na ang pananampalataya mo ay si Kristo lamang. Kailangang dagdagan mo ang mga regulasyon na do not handle, do not taste, do not touch. At iba pang mga bagay na kung titingnan mo sa panglabas ay mukhang napakatalino. Ngunit sa mata ng Panginoon ay wala itong eternal value. Simula pa nung panahon ng Apostol Pablo hanggang sa ngayon, ito na ang uri ng ating mundo. Kung kaya't kailangang mapagbantay. Bago tayo magpatuloy sa paglantad ng mga huwad ng mga guro, ay tututukan muna natin ang mga napakagandang ginawa ng Diyos para sa mga mananampalatayang na kay Kristo. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng Four Pictures of God's Wonderful Work for Believers in Christ.
1: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians 2 verses 11 up to 15. Colossas, Kabanata 2, Talata 11 hanggang sa 15. In Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God, who raised Him from the dead. And you, who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon, Four Pictures of God's Wonderful Work for Believers in Christ. Apat na litrato ng napakagandang ginawa ng Diyos para sa mga mananampalatayang na kay Kristo. Noong pong nakaraang linggo, ang shinare ko sa inyo ay patungkol sa topic na ang pamagat ay Warning Against Spiritual Kidnappers. Nakakainganyo yung title, pero siguro nung nakikinig na kayo sa mensahe, parang feeling ng iba sa inyo, hindi naman yan ganyan ka importante siguro sa aking buhay. And siguro marami na gano'n ang pakiramdam nila, no? Pero alam niyo po, nung ilang mga araw lamang na nakaraan, merong mga nakarinig ng aking mensahe na magkakapatid na meron silang nadiskubre tungkol sa isang kapatid nilang babae na tatawagin kong si Cindy, na nagdala ng shock sa kanilang buhay. Itong dahilan kung bakit. Nung si Cindy ay estudyante pa, nakatira siya dito sa Pilipinas kasama nitong kanyang mga kapatid, regular po siyang umaattend ng isang evangelical church. Pagkalipas ng ilang mga taon, pagkatapos niya ng kolehiyo, siya ay lumipat sa ibang bansa. And later on, nakakilala ng isang lalaki na magalang, matulungin, maayos ang buhay at mukhang Kristiyano. Nakapag-asawa sila and then nagkaanak sila. And then recently, bumisita po itong pamilya na ito dito sa Pilipinas para magbakasyon. Kasama ni Cindy, ang kanyang asawa at ang kanilang 10-month-old na anak. Bisita sila sa mga kamag-anak dito at sa iba pang bahagi ng Pilipinas, and then nagpadala ng mga pictures dito sa mga magkakapatid na ito. Ngayon, isa dun sa litratong pinadala nila ay kumbaga nag-attract ng attention nitong magkakapatid. Dahil ang itsura ay itong babae, itong kanilang kapatid na babae, kasama yung kanyang mister at yung pamilya ng kanyang mister, nagpakuha ng picture sa stage na tulad ng ganito, tapos may backdrop dun sa likod. So mukhang ang konteksto ay sa isang iglesia. Nakabarong yung mga lalaki, tapos mukhang isa dun sa kanila, eh talagang siya pa yung mukhang pastor na namumuno dun sa iglesia na yun. Pero ang nag-strike ng interest nila ay yung mga letra na nakalagay at nakaukit dun sa backdrop. Dahil meron doong nakalagay na COGWA. Ngayon, mahaba ang ibig sabihin niyan, tatawagin ko na lang itong COGWA, no, kaysa isa-isa kong ibanggitin itong mga letra na to. So, itong COGWA na to na mga letra, nagka-interest sila at tiningnan nila sa internet, ano ba ibig sabihin nitong mga letra na to? Na-discover nila na ito pala ay tumatayo para sa pangalang Church of God, a Worldwide Assembly. Ngayon itong Church of God, a Worldwide Assembly, ay galing sa isang iglesyang nahiwalay dun sa original na Church of God, na ang leader nila, ang founder noong original na Worldwide Church of God, ay yung cult leader, yung leader ng kultong grupo na ang pangalan ay si Herbert Armstrong. Kaya nagulat sila. Sabi, uy, akala namin Kristiyano yung kanyang pinakasalan, eh kulto pala. Okay. Now, ito ang mga katuruan ng COGWA. Walang pinagkaiba dun sa mga doktrina ni Herbert Armstrong. Although ito ay parang kumbaga anak na lang o apo na lang ito. No? At siguro kung tatanungin niyo sila, sasabihin lang, hindi, wala na kaming koneksyon dyan sa founder na yan. Hiwalay na kami. Pero kung babasahin ninyo, pupunta kayo sa kanilang website at titingnan nyo yung kanilang statement of faith. Parehong-pareho pa rin nung mga posisyon ni Herbert Armstrong. At ayon sa website na Exit and Support Network, itong website na ito ay dinedicate para dun sa, sabi dun sa heading, aiding those spiritually abused by Worldwide Church of God and offshoots. So itong website na ito ay tinayo o ginawa upang tulungan yung mga galing dun sa Worldwide Church of God at yung mga anak nun na inabuso spiritually. No, yun ay magtutulong at tutulong sa kanila upang maintindihan nila ano ba tong doktrinang tinatayuan nito. Ano ba yung connection nito sa biblical Christianity? Ito ba ay katotohanan? Ano ba ang mga hindi katotohanan ditong na kumukontra sa salita ng Panginoong Diyos? Okay, now, ano ang kanilang mga fundamental beliefs? Ito ang mga ilan. Isa, hindi sila naniniwala sa Trinity. Isa pa, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay eternal Son of God. Hindi rin sila naniniwala na ang Holy Spirit ay isang personal being. Ang tingin nila, ang Holy Spirit ay kapangyarihan lang ng Panginoong Diyos. Hindi nila tinatanggap ang salvation by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Para sa kanila, ang tinuturo nila ay yung tinatawag natin ngayong legalism. Sinasabi nila na kung gusto nyong maka-experience ng buhay na walang hanggan, kinakailangang sundin ninyo ang lahat ng kautusan sa Ten Commandments, including keeping the seventh day Sabbath. Pati yon, dapat yung seventh day, yung Sabbath day, dapat kung ano yung requirements ng Old Testament patungkol doon, gagawin din. Ang requirement nila sa kanilang mga members ay sundin yung Old Testament na mga piyesta at mga holidays. Pinagbabawal nilang kumain ng kung ano-anong mga pagkain na nakalagay sa listahan ng mga pinagbabawal na kainin na nakalagay sa Old Testament. Kakailin lang nila yung nakalagay doon na pwede. At nire-require nila ang mga members ng kanilang congregation na magbigay ng tithe. Required yon. Pero hindi lang yung tithe na regular na binibigay every Sunday. Meron pa silang tatlong klase ng tithes sa buong taon. At itong tatlong tithes na to ibang klaseng pagbibigay at kailangan, ito nga, sinusunod yung Old Testament feast days. So yan yung mga kasama sa kanilang requirements kung gusto mong ikaw ay mapunta ng langit. Na yung mga kapatid ni Cindy, pinilit nilang abutin siya, tawagin siya, tawagan siya, kontakin siya. Ang problema, hindi nila magawa dahil lagi niyang kasama yung kanyang mister. Ang isang bagay na kinakatakutan nila ay baka pareho na rin ang kanyang pananaw dun sa kanyang mister. Although, again, ang simula niya ay umaattend noon ng Evangelical Church. In fact, ang balita ko pa eh, sinabi pa niya dun sa kanyang asawa na payagan siya na hindi sumanib dun sa kanilang organisasyon. Ewan ko kung kailan nangyari yon. Baka nung mag-asawa na sila, nung na-discover niyang, uy, hindi pala ito Evangelical Church. I really don't know. Pero ang punto na gusto kong bigyan ng diin sa inyo, ay yan ang pumapalibot sa atin. Merong mga iba't ibang mga relihiyon na yung iba sa kanila, kung titingnan mo at pakikinggan mo yung pangalan, akala mo Christian. Diba? Iglesia ni Cristo. Church of God. No? Jesus Christ, Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. No? Parang parehong mga tunog. No? Ito, Worldwide Church of God. Pero, again, pagka nandun na kayo sa kanila, katulad nitong binanggit ko, itong kogwa na to, para ikaw ay maligtas, hindi sapat na ang pananampalataya mo ay si Kristo lang. Kailangan dagdagan mo nung mga regulasyon na tulad ng nakalagay dito sa pinagbabawal ni Pablo, dito sa Colossians chapter 2 verses 20 up to 23, na sabi, do not handle, do not taste, do not touch, at iba't iba pang mga bagay na kung titingnan mong panlabas, mukhang napaka-wise. Pero sa mata ng Panginoon, wala itong eternal value. At yan ngayon ang mundong tinitirahan natin. Of course, matagal nang ganyan talaga. Pero kailangan maging aware tayo. Hindi tayo pwedeng maging mga mananampalataya na parang, ay, okay lang lahat yan. Hindi pwedeng lahat na lang nang may dala ng Bible na napapanood natin sa television at naririnig sa radyo, na nagtuturo, tumatawag sa kanilang sarili ng mga Christian, talagang totoong Kristiyano. Kailangan magbantay tayo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito. Naalala ninyo, last time, nung tinignan natin yung Colossians chapter 2 verse 8, sabi niya, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit. No? Importante yon. Huwag nating kalimutan na itong dahilan kung bakit sinulat ni Pablo, itong letter na ito. Noong si Epaphras ay bumisita sa kanya, galing ng Colosse, pumunta ng Roma, nung nakakulong si Pablo doon, kinwento ni Epaphras, Paul, pinapalibutan yung iglesia doon ng iba't ibang klaseng mga false teachers, mga heretical teachers. Ano ang gagawin natin? So yun ang dahilan kung ba't sinulat ni Pablo ito. Dahil itong mga false teachers na pumapalibot sa Colossas, sa iglesia ng Colossas, they were promoting empty and deceptive philosophy. Sabi ni Paul, that was according to human tradition, influenced by demonic spirits, and contrary to the teaching of Christ. Now, nung sinulat ni Pablo itong letter na to, nakita natin noon, simula nung chapter 1, verse 1, hanggang chapter 2, verse 7, hindi pa niya tinitira itong mga false teachers at teachings na ito. Pero, pagdating sa chapter 2, verse 8, hanggang sa verse 23, so verse 8 hanggang matapos itong chapter 2, dun na niya inisa-isang tirahin yung mga false teachings na pumipilit na magpasok, na pumasok dito sa Church of Colossae. So yan ang makikita natin doon. So anong sagot ni Pablo doon? Well, nakita natin ang sagot ni Pablo noon. Last week, nakita natin yung unang tinakal ni Pablo. Sabi niya, para maproteksyonan kayo mula dito sa mga false teachings na to, ito bibigay ko. So nagsimula tayo last time sa Colossians chapter 2 verses 8 up to 10. Nakita natin ang solusyon ni Pablo mula dito sa mga false teachers na to. Una, pinakita niya na si Jesus Christ sa kanyang katawan, dito nakalagay, dito nakatira ang fullness of deity. Hindi lamang ang 99.99% ng Diyos ay nasa katawan ni Kristo, kundi 100%. Lahat ng pagka-Diyos ng Diyos, ang kanyang pagiging omnipresent, omniscient, omnipotent, nandun kay Jesus. Ang lahat ng pagiging eternal ni God the Father, nandun kay Jesus Christ yun. Yun ang unang pinakita niya. And then, sunod na pinakita ni Pablo, may binanggit din siya dito sa chapter 2 verse 10, na si Jesus Christ ang pinuno ng lahat ng rule and authority. Lahat! Yung pinakamataas na demonyo, pinakamataas na anghel, pinakamataas na iba pang tinatawag ng iba nung kanilang panahon dahil maraming Diyos, mas mataas pa si Jesus Christ kaysa sa kanilang lahat. Pag samasamahin mo na silang lahat, walang magagawa yung mga yan laban kay Jesus. He is the head of all rule and authority. And then dinagdag pa ni Pablo sa chapter 2 verse 9, sabi niya doon na itong chapter 2 verse 10, sabi niya, and you have been filled in Him. Na doon daw sa mga mananampalataya, they are full, they are complete because of their union, because of their unity in Christ. Dahil sa kanilang pagkakaisa kay Kristo, wala na silang hahanapin pang iba. Kaya gusto niya sabihin, ba't kayo nagpapainganyo dyan sa mga false teachers na nagsabi, kulang pa si Jesus, kailangan dagdagan niyo pa ng ganito, kailangan huwag kayong kumain ng ganyang mga pagkain, kailangan may ceremonies kayo, kailangan mga festivals kayo, kinakailangan tuwing humingi kayo ng tulong sa mga anghel, kailangan, hindi na kailangan yon, sabi ni Paul. You are filled in Him, puno na, wala nang kailangan pa. Now, hindi pa tapos si Pablo. Dinagdagan pa niya yung kanya sinasabi para sa kanya. Ito pa, sabi niya. Ito pa ang gusto ko sabihin. Kaya ito ngayon ang makikita natin sa chapter 2, verses 11 up to 23. Kasi noon, tinignan natin, chapter 2, verses 8 to 10. So ngayon, tuloy natin, 11 to 23. Pero, although lahat yan ay talaga nakapokus dun sa iba't ibang mga false teachers at false teachings, pero masyado mahaba yung text niya, kaya hatiin natin. Ang tututukan lang natin ngayon, chapter 2, verses 11 up to 15. Yun lang. Doon lang tayo magpo-focus. At dito sa mga verses na ito, ano makikita natin? Ito na yung pamagat nitong pag-aaral natin. Four wonderful pictures of God's work for believers united in Christ. Apat na napakagandang mga litrato ng ginawa ng Panginoong Diyos sa mga mananampalatayang konektado kay Jesus, na kay Kristo. Okay, ano itong apat na litrato na to? Una, we were spiritually circumcised in Christ. Ang mga mananampalataya ay tinuli kay Kristo. Number two, we were buried and raised with Christ. Tayo ay nilibing at muling binuhay kay Kristo. Tingnan niyo mga litrato yan eh. Ikatlong litrato. We had our sins forgiven, having our record of debt canceled. No, pinatawad ng ating mga kasalanan sa papaanong paraan, yung listahan ng ating mga utang sa Panginoon, eh binura na, kinansela na. Oh, litrato na naman yon. At ang ikaapat na litrato, we had our spiritual enemies disarmed and shamed publicly. Yan ang mga litratong ginamit ni Pablo. Sabi nga ng isang Bible scholar, si William Barclay, almost all great teachers have thought in pictures, and here Paul uses a series of vivid pictures to show what God in Christ has done for men. No, iba, ganun daw ang mga magagaling. Kadalasan yung mga magagaling na mga communicators, magagaling na mga guro, pag nagpapaliwanag sila, lagi silang nagbibigay ng mga ilustrasyon, mga pictures, para maging concrete sa ating isipan kung ano yung kanilang pinaliliwanag. No, tapos, sabi pa dito ni William Barclay, ang intensyon ay upang ipakita ang ginawa ni Kristo at lahat ng kanyang nagawa at lahat ng dapat pa niyang gawin upang ipakita na wala na tayong ibang kailangan pa. Hindi na natin kinakailangan yung bago dumating kay Kristo o bago dumating sa Diyos, meron pang isang mediator, tapos may isa na namang mediator, Hindi, wala na lahat yan. Diretso lang tayo sa Panginoong Diyos through Jesus Christ only. Pwede tayong dumiretso kay Kristo. Pag ikaw ay nakalapit kay Kristo, nakalapit ka na sa Panginoong Diyos. Yun ang gusto niya sabihin at kaya wala nang kailangan pang iba. Now, habang inaaral natin ito, makikita natin gaano ka-importante itong katotohanan ito. Huwag niyong mamaliitin itong pag-aaral na ito. Dapat seryosohin natin, lalo na tayong mga Pilipino, dahil ang daming mga bagay dito sa bansa natin, ang daming mga katuruan na pilit tayong hilain at ilayo sa ating pag-focus kay Jesus Christ and then eventually, masisira ang pananampalataya natin. Okay, so tingnan natin yung unang litratong binigay ni Pablo dito patungkol sa ginawa ng Panginoong Diyos sa ating mga mananampalataya na may koneksyon na nakadikit o na kay Kristo. Ano yun? Una, we were spiritually circumcised in Christ. No, sabi dito ng verse 11, in Him also, you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. Di ba sinabi niya, in Him also, kasi may binanggit siya nung una eh. Una, sabi niya, you are already filled. Di ba, yung binasa ko kanina, verse 9, for in Him, verse 10, and you have been filled in Him. O, tapos sabi niya dito sa sunod sa verse 11, in Him also, so hindi lang kayo napuno ni Kristo, kay Kristo rin, kayo ay natuli. Sabi niya dito, you were circumcised. O, so, anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang, in Him also, you were circumcised with a circumcision made without hands. Ang ibig niya sabihin dito, spiritual circumcision. Ito ay isang bagay na nangyari nung nakaraan na it happened at a definite period of time. No, maaring ito ay nangyaring gustong pakita ni Pablo dito nung kayo ay na-born again, nung kayo ay na-convert, nung tinanggap niyo si Jesus Christ as Lord and Savior, yan na. Natuli na kayo nung time na 'yon. Now, bakit binibigay niya itong litratong ito? Again, babalikan natin yung background. Kasi ito yung mga sinasabi ng mga tao eh, sa paligid niya eh. Ito sinasabi ng mga false teachers, oh, kayo mga Kristiyano sa Colossus, hindi sapat na si Jesus lang, kailangan magpabinyag kayo. Kailangan sundin niyo lahat yung mga ceremonial at moral law na nakalagay sa Old Testament, sa Mosaic law. Sundin niyo lahat yung mga bagay na yun. O si Pablo sabi niya, uy, huwag kayong padadala dun sa mga yun. Kahit na kayo ay Gentile at hindi kayo dumaan ng circumcision na ginawa ng tao, walang problema doon. Kung kayo ay naki Kristo, you are already spiritually circumcised. Mali kasi yung pananaw ng iba eh. No? May mga Hudyo, siguro yung ilan sa kanila, kasama sa mga false teachers, ang kanilang turo, sabi nila, pag ikaw ay Israelita, kahit na ikaw ay gaano kasama o gaano kabuti, walang problema. Walang koneksyon yon sa iyong koneksyon sa Panginoong Diyos. Basta ikaw ay Israelita at ikaw ay natuli ayon sa kaparaanan ni Moises, yan, sigurado, konektado ka na sa Panginoong Diyos. Paano sinasabi nila, kahit adulterer ka pa, kahit mamamatay tao ka, walang problema. Ang importante, circumcision. Yun ang gusto nila sabihin. So si Pablo, sabi niya, oy, teka muna, mali yun. Hindi yon ang katotohanan, kasinungalingan yon. Totoo na binigay ng Panginoong Diyos ang circumcision bilang isang senyales dito sa mga Hudyo, sa mga Israelita, na sila ay konektado dito sa community of believers, sa covenant people. Ito ay litrato na sila ay may covenant relationship sa Panginoong Diyos, pero hindi ito tumitigil doon. Kahit na sabi mong ikaw ay natuli, pero pagka ang buhay mo, eh, rebelde ka sa Panginoon, ang tigas ng puso mo, hindi ka masunurin sa Panginoong Diyos, wala rin. No, ito ang dahilan kung bakit kahit sa Old Testament, merong klase ng circumcision na hindi sa laman, hindi sa panlabas. For example, sabi ng Exodus chapter 6, verse 12 at saka verse 30, ang ibang translation may binabanggit na uncircumcised lips. Hindi ka naman tinutuli sa bibig eh. Pero ano ibig sabihin dito ni Moises? Ang ibig niya sabihin dito, sabi ni Moses, sabi niya may uncircumcised lips ako. Ibig niya sabihin na hindi ko kayang magsalita kay Pharaoh. At saka I am personally unclean and unworthy to fulfill this task. So yun ang ibig niya sabihin nun. O, pagdating natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, merong binabanggit doon regarding a heart being uncircumcised. Or being circumcised rather. So ano ibig sabihin niya na natuli na puso? Ang bunga nito may humility and obedience sa Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 6, meron na namang reference tungkol sa circumcision of heart. Anong resulta nito? People are going to love God with their whole being. Sabi ng Jeremiah chapter 6 verse 10, merong uncircumcised ears. Ang ibig sabihin nun, ayaw nilang makinig sa salita ng Panginoong Diyos. At minamaliit nila at sinasabi, hindi kami natutuwa pag mayroong preaching o may salita ng Panginoon. Ayaw na makinig dyan. Ano tawag doon? Uncircumcised ears. So, ano pinapakita nito mga passages nito? Kahit sa Old Testament pa lang, meron ang pinapakitang spiritual circumcision. Na pag ikaw ay spiritually circumcised, you have pure lips, ikaw ay nakikinig sa salita ng Panginoon, ikaw ay may humility, ikaw ay obedient, ikaw ay may pusong punong-puno ng pag-ibig sa Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng spiritual circumcision sa Old Testament. Yan din ang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang statement. Sinasabi niya, kayong mga Gentiles, huwag kayong palilin lang. Huwag kayong paloloko dun sa nagsasabi sa inyo, kailangan kayo, tulad ng mga Hudyo, kung gusto niyong maligtas, gusto niyong makakonekta sa Panginoon, you must be physically circumcised. Sabi ni Pablo, mali. Hindi totoo yon. Dahil kayo, you are already spiritually circumcised, kahit na hindi kayo physically circumcised, because of your relationship with God. At sino may gawa nito? Gawa ito ng Espiritu ni Kristo. Sabi nga ng Philippians chapter 3 verse 3, sabi ni Paul, "For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh." So sabi niya, we are the circumcision. No, Philippians ito eh, kausap niya, hindi lang mga Hudyo, mga Gentiles din. Sabi niya, tayong mga mananampalataya kay Kristo, tayo ang spiritually circumcised.

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Christian contentment is like a fruit that ripens over time as you grow in Christ. And in addition to cultivating it, you have to defend it because Christian contentment has many enemies. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Cultivating Contentment in Christ.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: The biblical doctrine of salvation can be summed up in three words. Regeneration precedes faith. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng kanyang salita. Basahin po natin ang ating text in Ezekiel chapter 11, verse 19 to 20. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin, upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayang ko sila at ako ang magiging Diyos nila. Tignan natin po yung pag-uusap ng ating Panginoon Diyos at ni Ezekiel na recorded po dito sa Ezekiel 11 and also sa chapter 6. Nakita natin na si Ezekiel ay alam niya na meron pong darating na parusa sa bayan ng Israel. At ito ay parang sa kanya, agri siya dahil deserving ang bayan ng Israel. Hindi po nagprotesta si Ezekiel that the nation had earned its punishment. Pero parang nalulungkot siya na ang Panginoon Diyos ba ay totally i-destroy ang bayan ng Israel, na itong bayan na ito ay kagagaling lang sa exile, gutom at galing po sa gera sa Ezekiel 11:13. Para kay Ezekiel, ang hirap naman pong balansihin yung dalawang katotohanan. That God could by no means clear the guilty, and then He would not break His covenant sa bayan ng Israel, na magpe-preserve siya ng kanyang people para sa kanyang sarili. Dahil si Ezekiel, alam niya na ang Israel ay deserve only death. Paano niya makikita na ang Panginoon Diyos ay magpe-preserve ng kanyang bayan para sa kanyang sarili, kung ito'y kanyang uhusgahan? God answered the predicament by saying that He would preserve a remnant by sovereign intervention to change their hearts. magdadala siya ng kanyang tao, yung exile into foreign lands back to Canaan. At gagawin niya, maglalagay siya ng bagong espiritu. Papalitan niya yung pusong matigas at papalitan niya ito ng living hearts of flesh that fit with true faith and love for him in verse 14 to 21 ng Ezekiel 11. The Lord would purify his people so that they would escape his wrath. Nang ipinadala ng Panginoon Diyos ang ating Panginoon Jesucristo, nakita natin ng comprehensively na ang Panginoon Diyos ay kaya niya mag-judge at mag-preserve ng kanyang people at the same time only in Christ. Because he bore the judgment we deserve for our sins and we are preserved in him because we are declared righteous in the Son. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa magitan niya. For justification to occur, ang Panginoon Diyos must take the initiative at i-transform ng ating mga puso because without this transformation, we cannot see the kingdom of God, let alone enter it by faith in John 3:3. The Lord must regenerate us so that we can believe and be justified and consequently receive yung indwelling spirit and be sanctified. We cannot trust Christ and be united to Him. If we are not united to Christ, we cannot be justified, sanctified, and glorified. We cannot deserve regeneration. Dahil doon, we must finally attribute our salvations to God alone. Tayo po'y magpasalamat na ang Panginoon Diyos ay hindi po tayo pinabayaan, but He has transformed us to believe in Him. Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos at sa Kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, tinutulan natin ang mga nagtuturo na hindi daw applicable o hindi para sa ating mga mananampalataya sa ngayon ang mga katuruan na nilalaman ng Gospel of Matthew. Para sa kanila, ito daw ay para sa mga Hudyo lamang. Isa sa kanilang mga ginagamit na talata bilang patunay sa kanilang paliwanag ay ang Matthew chapter 15 verse 24. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ikinakatwiran nila na isinugo lang ang Panginoon para sa Israel noong siya ay andito sa daigdig. Kaya nga raw ang mga katuruan ng Gospel of Matthew ay hindi para sa mga Hintil o mga hindi Hudyo na katulad nating mga Filipino. Tama ba ang ganitong pagpapakahulugan? May lumapit kasi sa Panginoon na isang Kananeya. Siya ay mula sa lahi ng mga pinalayas ng mga Israelita sa lupang pangako ng panahon ni Joshua. Sa madaling salita, siya ay isang Hintil o hindi Hudyo. Humingi siya ng tulong sa kanya. Sabi sa verse 22, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Nung una, hindi siya pinapansin ng Panginoon. Ngunit nang mangulit pa siya, sumagot na nga si Jesus na, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang, ako isinugo." Ngunit patuloy na nagmakaawa ang babaeng hindi Hudyo. Kaya sumagot muli ang Panginoon sa verses 26 to 27. "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Sumagot ang Kananeya.

Gaya nga ng aking ipinaliwanag noong nakarang episode, binigyang prioridad lamang ang mga Hudyo, subalit hindi nangangahulugan na babaliwalain na ang mga hindi Hudyo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, he had come to offer to his own people the kingdom promised through David centuries before. Thus, it was inappropriate for him to bring blessings on Gentiles before blessings fell on Israel. Matatandaan na bago naganap ang pangyayaring ito, pinagalitan ng Panginoon ang mga religious leaders ng Israel. Ayon sa Matthew chapter 15, verses 7 to 9, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Tumitindi na ng panahong iyon ang pagsalungat ng mga Hudyo sa kanya. At dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang pagpapala ng mga katuruan ng Panginoon sa kanila, hindi niya ito ipinagkait sa mga hindi Hudyo. At matapos na pagalingin niya ang anak ng Kananeya, pansinin natin ang sumunod na ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verses 29 to 31. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. E lumalabas na hindi sila mga Hudyo. Kapansin-pansin kasi ang sabi, kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Ito ay nagpapatunay na hindi sila talaga mga Hudyo. Matapos pa nga nito, sa verses 32 to 39 ay mahimalang pinakain sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaparami ng tinapay at isda. Mga 4,000 mga lalaki na hindi Hudyo ang kanyang pinakain. Hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at mga bata. Naganap ang mahimalang pagpapakain sa 4,000 mga lalaki sa lugar ng mga hindi Hudyo. Ayon sa The Message of Matthew, The Kingdom of Heaven, mula sa The Bible Speaks Today Commentary Series, the feeding of the 4,000 took place in Decapolis. That is to say, a group of 10 independently governed Greek cities in Transjordan. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessing as he had offered to Jews. And the wonderful thing about this miracle is that Jesus is making available to non-Jews the same blessings as he had offered to Jews. Kaya hindi dahil sinabi ng Panginoon sa Kananeya, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo, na hindi na para sa ating mga hindi

Hudyo ang mga nilalaman ng Gospel of Matthew. Ayon pa sa The Bible Knowledge Commentary, ginawa ng Panginoon ang mga himalang ito dahil Jesus was thus demonstrating what He will do for Gentiles as well as for Jews when His rightful millennial rule will be established on earth. Ang magandang balita ay para sa lahat. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan ng papalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Proverbs chapter 24, verse 16. For though the righteous fall seven times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay failing forward. Failing forward. Lessons from our failures. Alam niyo po, ang failure ay isang realidad ng buhay. Siguro po kayo mga giliw na tagapakinig ay dumating na rin sa inyong punto ng inyong buhay na kayo po ay nag-fail o kayo ay nagkamali o kayo ay nabigo. So, ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng pagkadapa. Bawat isa po sa atin ay nakaranas na makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. At marami po sa atin, no, ang naka-experience ng mga disappointments in life. Totoo po yan. Kaya nga po natin tinatawag na failure is a reality of life. Pero alam niyo po ang kaibahan doon sa mga tao na walang Panginoon at doon sa mga tao na pinipili po nila na magpa-ibabaw o magpa-ilalim sa failure, no? So the difference between those who are destroyed by failure and those who grow from it lies in the lessons they choose to learn. So being a winner, even though we fail, is upon our choice. No? Choice po natin yan kung tayo po ba ay matututo sa ating pagkamali o yayakapin na lang natin ang ating mga failures at hayaan lang natin na kung ano ang mangyari sa atin, at kung hindi man, ay hayaan natin na sumuko o sukuan lang natin yung atin pong ginagawa. Kaya mga kapatid, sabi po natin, failure is a reality of life. Kasama po talaga sa buhay na tayo ay minsang mabigo. Sabi nga po ni Thomas Edison, alam na alam po natin, kilala po natin kung sino si Thomas Edison, no? Ang sabi po niya, I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. So hindi po siya daw nabigo, kundi natutunan pa niya kung ano yung maraming mga pagkakataon na hindi na kailangan o hindi naman ito gumagana. So ngayon po tingnan natin, no? Paano nga po ba natin na magagawa na sa mga failures ay maraming matutunan? At paano nga po ba tayo mag-failing forward? Ano po? So yan po yung ating magiging pagkubulay ngayon na makakatulong po sa atin towards our spiritual growth, deeper faith, and greater purpose. Number one, failure teaches us humility. Ganda. So ang mga pagkabigo daw po ay nagtuturo sa atin upang tayo ay magpakumbaba. Tama naman po, no? So sabi nga po doon sa ating pong verse, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in it. So dito po ay pinapakita yung ating mga weaknesses. Dito po, paano natin kukuha ng lesson yung mga weaknesses po natin, no? So tandaan po natin na sa mga panahon na tayo po nanghihina, yun po nagpapaalala sa atin na hindi natin kaya ng sarili natin lakas. Kailangan po natin ng Diyos. No po? So, yun po yung unang reminder po sa atin, no? So alam po natin mga kapatid na ang failure ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tao din, limited and in need of God's grace. Sabihin niyo po yan sa sarili ninyo, no? Na kung kayo man ay mag-fail, okay lang. Kasama yan eh. So kasama po yan sa pagiging tao po natin, limited and in need of God's grace. Yan nga po yung sinasabi ko kanina, no? Masasampungan po tayo na tayo po ay nagiging tapat sa kung ano man yung mga pinapagawa sa atin. Okay po? So, example na lang po, si Peter. Ilang beses po niyang dininay si Jesus? 3 times, di ba? Alam nyo, yung failure po na yon sa tingin ko, yung pinakamababang point ng buhay ni Peter. Pero nagpahinto po ba siya? Tumigil po ba siya? Ginaya po ba niya si Judas na tumakbo pa palayo, no? So hindi po. Ang ginawa po nito pong si Peter, no? Bumalik sa Panginoon at tinanggap po siyang buo ng ating Panginoon. Okay po? So sabi nga po ni C.S. Lewis, failures are finger posts on the road to achievement. So parang ito daw po ay nagtuturo patungo sa tagumpay yung mga failures po natin, no? So number one, failure teaches us humility. Number two, failure builds our character. So yung mga kabiguan po pala ay nakakapag-build o nakakapagpatatag ng atin pong character. Okay po? Ang sabi po sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So mga kapatid, ano man yung mga ma-experience nating mga betrayal, disappointments, no? Kagaya ni Joseph, alam po natin na si Joseph, no, yung kanya pong story. Ang story po ni Joseph, sinanla po siya as slave ng kanyang mga kapatid. Take note, sarili po niyang mga kapatid ang nagbenta po sa kanya, no? So kaya po ang ganda ng verse eh. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So mahirap po yun. Kung magating na lang may kagalakan, kung ikaw naman ay nasa kalagitnaan ng trials. Pero kagaya po ni Joseph, yung mga failures na kanya pong na-experience, yun po yung nag-shape ng kanyang patience, ng kanyang faith, lalo na nga po ang kanyang leadership skill, no? So kumbaga yun po pala yung preparation ni Joseph sapagkat darating po palang araw na siya ay magiging governor of Egypt. Sabi nga po ni Helen Keller, character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. So, mga kapatid, huwag po tayong malungkot kung tayo may nag-fail, no? So, isipin natin na ito pong failure na ito, ang siya pong magbibuild ng ating character, na ito naman pong character po natin ay magbibuild ng positivity sa ating mga buhay. And number three, failure points us back to God's grace and purpose. Alam niyo po yung Greek word ng grace is charis, di ba? Nang ibig sabihin po ay unmerited favor, kindness freely given. So, pag sinabi po natin unmerited favor, hindi po tayo karapat-dapat pero pinaburan po tayo ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sapagkat tayo ay makasalanan. Pero dahil nga po, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ito pong kindness na ito ay libre pong ibinigay sa atin. So mga kapatid, tandaan po natin na failures reminds us that success does not depend on us but on God's mercy and purpose. Wala po tayong magagawa, mga kapatid, no? Kailangan talaga po natin ipagkatiwala sa Panginoon. At ito pa po maganda. God can turn out worst mistakes into testimonies of His redeeming power. So alam nyo, minsan yung akala nyo ay parang curse sa inyo o sobrang hirap na hirap kayo, pero yung po pala ay pwedeng gamitin din ng Diyos para po magkaroon ng transformation sa ating mga buhay. Po, sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who have loved Him, who have been called according to His purpose. No, so sabi nga po dyan sa verse na yan eh, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa mga taong nagmamahal sa kanya. So kung ngayon ang situation mo kapatid ay hindi kagandahan o kundi man ang situation mo ay may pinoproblema ka, alam mo kapatid, kayang baguhin ng Diyos yan, no? So kailangan lang po natin ay magtiwala. Magtiwala. Alam niyo po ba ang greatest glory ay hindi po, no, it is not in never failing but in rising every time we fall. So yun po pala yung ano, ang tunay na glory, no, ay hindi po yung mabigo tayo, kung hindi yung pong bumangon tayo pagkatapos ng pagkabigo. So our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fall. Yun po yung sabi ng isang quotation. So mga kapatid, ang failures po ay nagtuturo sa ating maging mapagpakumbaba, mabuild ang ating character, at makatulong din po sa atin sa patuloy na pagtingin, pagbalik na ang Diyos lamang nakapagbibigay ng biyaya sa atin. Muli ito ang inyo pong Kuya Pastor na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ng mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center, o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
4: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
4: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Heartline with Kenny G.
5: At kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasama ngayon pong araw ng Webes. Ako nga po si Kenny G. So, ang Heartline po ay isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And syempre, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Kaya kapatid, since ang Heartline nga po ay Radio Counseling Program, ano po pa po ang hinihintay po ninyo? Pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa amin sa mga numerong ito. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po, ang aming pong mga text numbers ay ang mga sumusunod. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Siyempre kapatid, available din po ang hardline kung itatype mo lamang sa iyong Facebook, sa iyong social media. Itype mo lamang sa iyong search bar, Heartline FEBC, at dito po makikita mo na po ang logo natin na puso. At pwede ka na pong makapakinig, pwede ka rin pong magpadala ng iyong komento. At kung nais po ninyo na mas pribado ang inyong pong pagpapadala ng inyong katanungan, ng inyong pong komento, pwede rin po ninyong itong ipadala sa pamamagitan ng private message. Kaya kapatid, kung nakikinig ka ngayon, siguro pauwi ka sa inyong tahanan or nasa tahanan ka na, nagpapahinga, samahan po ninyo kami ngayong gabing ito. Maaring hindi ang mga katanungan na aming tutugunan ay hindi para sa inyo, kung hindi maging baka ito ay para sa ibang tao na iyong na malapit sa iyo. So, ano pa po ang hinihintay ninyo? Kung kayo po may mga katanungan, inaanyahan po namin kayong magpadala ng inyong pong mga questions tonight. So, tonight is a very important night, no? Kasi, syempre, meron tayong mga counselors, no? With us. Pero bago ko sila ipakilala, syempre, babatiin ko po muna ang aking mga support system or ang aking mga protective factors. Unahin ko na po yung aking pong may bahay, no, si Miss Benny Guillermo, no, na kasalukuyan ay nagpapahinga sa bahay, no. Ganun din naman yung aking daughter na si Andy. Good evening sa iyo, na si Andy naman ay ngayon ay naglalaro, no, ng kanyang games. Ganun din naman, binabati din natin yung ating pong church sa Above All Names Christian Fellowship dyan po sa Marilao, Bulacan. Kung kayo po ay nadyadaan sa area ng Marilao, Bulacan, ay inaanyahan po namin kayo na dumalo sa aming pong Sunday's Worship Service. Ito po ay sa Estrella Homes Phase 2. So, pwede po ninyo i-check ang aming pong social media page. I-type lamang po ninyo JAANCF. Yan, JAANCF. At makikita nyo na po yung aming pong church. So without further ado, no, papakilala ko na po ang ating pong mga guests for tonight. Unahin ko na po yung madalas po nating makasama, syempre si Kuya Pastor Brian. Ito po ay matagal na po nating, in fact, partner na nga po siya, hindi na nga po siya guest, no. Partner na po natin siya sa Ministry ng Counseling, and he's also part of the counseling team ng Back to the Bible Philippines. So without further ado, no, introduce ko na lang din ulit si Kuya Pastor Brian Cruz. Good evening, Kuya Pastor.
6: Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating Heartline, aired over 702 DZAS. Good evening, Kuya Kenny G, at sa ating makakasama. Excitement na ako.
5: Yon.
6: Excitement.
5: Oo, exciting talaga.
6: Exciting talaga to.
5: Maraming tao ngayon ang nakikinig. Syempre, yes. Announce na din natin, ano. So, Pastor, bago natin ipakilala yung ating special guest tonight, baka meron ka munang gustong batiin.
6: Oh yes, binabati natin syempre ang ating full support na family, no, po sa mga ministries po natin sa Back to the Bible. Ang syempre ang aking may bahay, si Teacher Jamie, ang aking daughter na best friend ni Andy, si Mian.
5: Yes.
6: Of course, yung aking po mga in-laws, Kuya Kenny G, si Tatay James, Nanay Sarcy, and yung nanay ko, si Nanay Iba, sa Kabanatuan City, Nueva Ecija ngayon.
5: Anyway, thank you, Kuya Pastor. At syempre, ngayon po, papakilala natin ang siguro the most special guest sa kabuuan ng Heartline simula po noong 1980s.
6: No? Iyon, no?
5: sige, papakilala natin. She's one of us, no? Kasama din po natin ang ating pong guest tonight. Kasama din po natin sa Back to the Bible as one of our counselors, no. Papakilala po natin a good friend of my wife, no. Talagang and syempre good friend ko na din po, no. She's a very very warm person, no, caring person, and siguro iwawarn ko na din ang mga ang mga listeners natin, ano, she's a very intellectual person, no, para lang din FYI, no, baka may magbalak, no. Anyway, papakilala na po natin si Miss Hazel Joy Lozada. Good evening, Miss Hazel.
7: Good evening po, Kuya Ken, Kuya Pastor Brian, and sa ating mga tagapakinig, hello, hello po. I'm happy to be here, excited po sa ating topic today.
5: Oo, very happy, no, kami ni Kuya Pastor na makakasama ka namin tonight, Ms. Hazel. No? We are happy that you're here with us, no, kami ni Kuya Pastor nagagalak at nandito ka. And we are also excited to hear, no, what you have to share with us tonight. So, ngayong gabing ito, mga kapatid, no, para sa ating mga tigapakinig, tigasubaybay, pag-uusapan natin ang isang napapanahon, no, na katanungan na pwede nating paghimay-himayin, no? Because as a counselor for quite a long time na, no, I have noticed na marami talagang wounds ang bit-bit natin when we enter into adulthood, no? And every time na tayo ay may bit-bit na wounds, minsan nadadala natin ito sa marriage. And in the long run, minsan nadadala natin, napoproject po natin yung mga wounds po natin sa ating po mga anak, mga pamilya, no? Kaya nga po mahalaga na mapag-usapan po natin, ano nga ba ang kahalagahan when it comes to healing the child within, ano? Yung, kumbaga eh, in counseling, hindi po ba kay Ms. Hazel at kay Kuya Pastor, di ba, na-notice natin, ano? It's always important for us to look back, no? Kung ano yung pinagmulan nitong isang taong ito na counseling natin. Siguro pag himay-himay natin, and siguro kung sa mga studies po ninyo, no, ni Ms. Hazel at ni Kuya Pastor, sa mga studies ninyo, bakit nga ba mahalaga to heal the child within, no? Bakit para sa inyo, no? At ano yung mga repercussions if the child is wounded, no? Ano yung madalas nangyayari kapag pumasok ito sa mga relationships? Siguro let's start with you, Kuya Pastor Brian, no? In your observation, in your studies, no? Mahalaga nga ba at bakit mahalaga?
6: Yes, Kuya Kenny Gino. Actually, magandang pag-usapan talaga to kasi kagaya po ng nabanggit niyo po, Kuya Kenny G, na kapag ka hindi na-address yung mga experiences nung bata pa, ay pwede itong madala sa iyong present life, even sa iyong future endeavors, di ba? Mm-hmm. So, napakahirap nga naman kung meron kang bagahing bit-bit-bit-bit na na-experience mo ng pagkabata mo na hindi mo siya ma-address at madadala mo pa sa mga susunod na mga pagkakataon ng iyong buhay. Kaya talagang napakahalaga na may healing, ano? Kuya Kennedy, yung ibang term dito eh, yung inner child eh, no?
5: Oo nga.
6: Yung child within, yung inner child natin, eh, kailangan talaga, kaya mahalaga, kung ang tanong ay mahalaga, mahalaga po talaga na mapagaling, maka move on, no, kung ano man yung mga naging baggage mo sa iyong nakaraang nabuhay, lalo na nung pagkabata mo, kasi di ba marami na mga studies, Kuya Kennedy, talaga na ano, yung mga na-experience mo today, even your decisions in life, kung paano ka mag-behave, lagi tayong babalik doon sa iyong childhood eh.
5: Oo nga.
6: Diba? O ano yung naging experience mo nung childhood ka. Si Sigmund Freud, meron siyang naging term diyan, yung fixation, no? Na yung gratification, yung 'di ba yung psychosexual development ni Sigmund Freud kapag ka hindi ka nakalampas o kapag nag-develop doon sa mga development na yon, sorry po. Eh mafi-fixate ka. At makaka-apekto yon sa iyong buhay sa kasalukuyan. Kaya mahalaga talaga, Kuya Kennedy.
5: Oo, mahalaga talaga, no, na ma-address natin yung mga issues natin in the childhood, no. So what about you, Miss Hazel? Is it important for a person, no, to understand and to acknowledge that there's a need for healing?
7: Yes po, kagaya po ng sinabi ni Kuya Pastor, Kuya Ken, no? So kailangan po talaga malaman natin kung ano yung mga bagay na nakasugat sa atin nung tayo pa ay bata. Actually, kung titignan niyo po, may mga psychological needs daw po tayong mga pangangailangan na emosyonal, ng pag-aaruga, na pag hindi po natin nalaman agad-agad, mabibitbit po natin to at i-demand natin to sa ibang taon dapat ay nagiging unfair sa kanila.
5: Correct.
7: Kasi yung pangailangan mo na hindi mo nahanap noon sa kanila mo iaatang ng hindi nila namamalayan at hindi mo rin namamalayan.
5: Oo. At mahirap yun kasi walang kamuang-muang. Halimbawa, yung spouse, yung girlfriend, yung boyfriend, no? Tapos charge ka ng charge sa kanila na hindi naman sila yung may debit sa'yo, di ba? So, Miss Hazel, no, siguro for those who are listening tonight na, if healing the child makes sense to them, no, ano yung mga, siguro mga practical steps or ways that you can share with us kung paano natin mai-address or kahit paano eh, mahimasmasan man lamang yung childhood self na sugat na sugat na?
7: Okay po. So, first of all po, kailangan po natin maglakbay towards pagkamalay. Hindi po, may mga sugat tayo na minsan di natin namamalayan dahil at that time, ang ating environment, meaning ang ating family, hindi rin yun napapansin. Hindi man, hindi natotoo na ng pansin, hindi yun yung kultura ng pamilya nila. No? So, dapat po mag-journey po tayo into kamalayan. Ano nga ba yung mga pangailangan ko nung bata na hindi na meet, na hinahanap-hanap ko. Ayun po, isa po yun. So, one of the ways po is going into counseling, pero a practical way din po is doing journaling. Reflecting on the things that are affecting po ang ating relasyon ngayon. Ano po ba yung nagiging problema nyo sa relasyon ngayon? And trace back po natin, meron bang kinalaman ang nakaraan natin doon? Yun po yung isa sa mga practical ways. And pangalawa po siguro is malaman po natin paano natin maisuot ang sarili natin. Mahihimasmasan ba ang sarili natin based po doon sa ating needs na hindi na met. So, for example po, may pangailangan sa karunungan or competence po. One of the ways po to heal that need po is having cumulative experience. Pagpatong-patong ng yung
5: karanasan.
7: At tingin ng iyong kagalingan na magaling ka di lang dahil ganito ganyan pero madami ng over the years na accumulate mo na patong-patong na nagagawa mo. Masasabi mo sa sarili mo na kaya ko. Kasi it turns out baka nung bata ka lagi ka na pagsasabihan na hindi mo kaya yan. Sorry for the term, may bobo ka. Matalino.
5: Nakakalungkot ano na merong mga meron talaga mga families no na they are not really aware no and it's a norm for them kasi ganun din nila na ginamit mong term Hazel no nakamalaya na nila na ganun di ba so they are just transferring or repeating the parenting no na hindi sila aware that hey this is a mistake. Kuya Pastor, is there a way for a person to know that he or she is wounded, yung childhood self niya ay wounded without consulting a counselor? Meron bang pamamaraan para ma-discover niya na, oops, wounded pala ako?
6: Actually, napakahalaga, Kuya Kennedy, yung makarating ka talaga doon sa point na na wounded ka, no? Napakalaking tulong o kundi man pwede nating sabihin na marami tayo mga sugat na nalalaman na lang natin kapag may nag-intervene, di ba? Kapag may tumulong sa atin. Kasi maraming mga tao, hindi naman lahat, no? Pero siguro most of the people, hindi rin nila maintindihan yung sarili nila. Bakit ba ang init-init lagi ng ulo ko? Bakit ba lagi na lang akong nakabugnot? Bakit ba galit na galit ako sa asawa ko, wala namang ginagawa sa akin.
5: Correct.
6: Di ba? So, napakalaking tulong po talaga ng pumunta sa counselor, no po. Siguro, Kuya Kennedy, ang magdadala na lang sa iyo, kumbaga parang may magbi-bridge ng gap eh, between you and the counselor eh.
8: Oo.
6: Yung darating ka na lang doon sa point na hindi mo na maintindihan yung sarili mo.
8: Oo.
6: Diba? Tapos ano ba talaga nangyayari sa akin? I need help.
8: Oo.
6: Ayan, no? So, ngayon naman, si counselor na ready to help you, eh, ipapakita, itetrace siya, no? Hanggang sa matrace mo na, yung experience ko pala ng bata ako. Kundi man kuya Kennedy, unconsciously, 'di ba, parang nasa likod ng isip mo 'yan na meron kang napaka painful, traumatic na nag-experience ng bata ka. And then from time to time nababalikan mo 'yan eh.
8: No? Correct.
6: Pero kumbaga magtatanong ko pa rin, ano yung dulot na to sa akin?
8: Correct.
6: So kailangan talaga merong ano eh, may magi-intervene kuya Kennedy. Counselor.
8: Nakakalungkot, no? Habang nagre-review kami ng anak ko sa kanyang araling panlipunan, isa sa mga kultura daw ng mga Pilipino ay mapagtiis, no?
6: Ayan.
8: In a way, it is good, no? Subalit, kung titingnan natin ito pagdating sa psychology, no? May problem din tayo dito, di ba? Yung suppression part, Kuya Pastor tsaka Hazel, no, na sige, part lang ito ng buhay. Kahit mali na yung ginagawa sa'yo. And ang naalala ko doon, during the time that I was taking up counseling, no, ang isa sa mga nakakapag-trigger sa isang tao to identify kung may problema ba o may mali sa kanya, ay yung word na stuckness. No? Na kumbaga, parang hindi ako makaunsad-unsad sa marriage namin. Parang hindi ako makaunsad. But parang lagi akong galit, no?
6: Yes.
8: So, isa itong magandang indicator na maghanap na tayo ng ibang paraan, no?
6: Yes.
8: Oo.
6: Correct.
8: And to be honest, Kuya Pastor, no? Ang ganda nung sinabi mo, no? Na and ni Hazel, no? Minsan talagang dahil norm na ito sa atin, hindi natin alam, no? Na mali pala ito, no?
6: Mm-mm.
8: So, good, no? Na para sa mga tigapakinig natin tonight. Kasi, to be honest, no? In my years of counseling, wala pa akong couple, no, or very very rare, no, na naka-encounter ako na lumapit sa akin, Pastor, mali po kasi talaga ako eh. 'Di ba? Rare siya, meaning to say, pumunta parehong mag-asawa, may bit-bit sila na problema and they blame the other person. Meaning to say,
6: yes,
8: naging norm na talaga natin na hindi maging aware na may mistakes sa side ko, no, na wounded pala ako nung bata ako. Right?
6: Correct.
8: So, Kuya Pastor, as a counselor, no, siguro kunin ko muna yung perspective mo bago tayo pumunta sa mga katanungan sa atin, ano.
6: Alright.
8: As a counselor, no, what do you usually share para sa isang taong may awareness na of my childhood wounds ako, Pastor? As a counselor, how can I help myself?
6: Okay. So siguro ang pinaka actually isa sa mga tips, no, isa sa mga ways para magkaroon ng healing yung inner child is to acknowledge your inner child. Parang ganoon eh, no. So yung acknowledging your hurts, your pains, napakalaking bagay talaga noon eh. So ako siguro kung may lalapit sa akin na ganun ang situation niya, no, ako as a counselor, ang maitutulong ko talaga sa kanya, idadirect ko siya.
8: Oo.
6: Idadirect ko siya doon. Kumbaga parang, sige, mag-throwback tayong pareho.
8: Oo.
6: Diba? Ano ba yung naging experience mo ng bata ka? Kung bakit ganyan yung nanyanyari sa'yo?
8: Oo.
6: Diba? So, igaguide ko talaga siya. And siguro kung ako, meron akong mga experiences din eh. Kasi ako naman, yung mga inner child na yan, alam ako na lang yan. No? Nag-aral ako ng psychology.
8: Oo nga.
6: Diba? Pero before naman eh, alam ko lang, basta mainit ang ulo ko, ganun lang eh.
8: Oo.
6: Alam ko lang na kaya pala ako mahihiyain kasi meron pala akong nag-experience ng bata ako. Ito ko na lang nalaman niya nung nagkaroon ako ng learnings, no, nung na-expose na tayo sa academics, no. So, ngayon ako, I can share my life din sa kanya. Alam ba, na-realize ko na yung palang na-experience ko nung bata ako na sa school doon, lagi ako kasing nabubuli kasi tahimik lang ako.
8: Oo.
6: Eh hanggang sa pagtanda ko, nadala ko pala yun. Na meron akong gustong sabihin, hindi ko masasabi kasi at the back of my mind, baka mabuli na naman ako. Ganun yung gagawin ko ako as a counselor. And Kuya Kennedy, nabanggit niyo po kanina, yung sinosurpress tayo as Pilipino. Sa Filipino psychology po, karakteristik po yan ng mga Pilipino. Isa po yun. Yung ang taong tago ang kalooban. Yun ang inilabel doon ni Santa Maria. No? Taong tago ang kalooban. At ang taong tago ang kalooban, siguro para din sa mga tagapakinig natin, no? Alam niyo ho ba, kinarakterized na ang isang tao daw po na tago ang kalooban ay mahirap kasama. Mahirap kasama kasi hindi mo alam kung ano iniisip, hindi nagsasalita, hindi mo alam kung ano ang talagang nararamdaman.
8: Yung palaging, pastor, yung palaging sagot, okay lang.
6: Ayan, sakto lang, ganun. Ang lagi sagot, sakto lang. Ayan. So, siguro, yun ang isa sa mga maganda talagang ma-address, maintindihan, no?
8: Ms. Hazel, sa iyo namang palagay, no? Ano ba or meron nga bang mga benepisyo kung, sige, pupunta nga ako sa counseling. Sige nga, makikipag-usap nga ako sa counselor. Ano nga bang benepisyo kung meron man ng ang isang tao ay napagaling nga yung kanyang inner childhood?
7: Pinaka nakita ko na benepisyo is yung mga taong nagsisimula na na i-heal ang inner child nila or healed na more likely ay nagiging mas open to new experiences. Malaki ang kapasidad sa pagmamahal kasi okay na sila. So meron na silang maiambag sa ibang maiaambag sa ibang tao. Yung iba sa kanila ay nagsistart na rin pong baguhin or itry baguhin yung nakasanayan na ng pamilya na may mali dito, dapat ibahin na naman natin kahit paano. Dapat din na tumapasa sa susunod. Yun po yung mga nakikita kong benepisyo. So hindi lang po ikaw ang may heal. Makakadagdag ka rin sa paligid mo.
8: Ang galing, no? Kumbaga ang nakita ko doon, Miss Hazel, parang mas may kalayaan, ano, yung tao na makapagpahayag, kanyang damdamin, ano. At gaya na nabanggit mo, may impluwensya din ito sa mga relationships na meron siya.
7: Yes, mas naging positibo.
8: Correct. All right, sige. Thank you, no. Later on siguro i-discuss pa natin more, no. Ang ganda ng pag-usapan nito ng healing the child kasi wala po sa atin ang walang childhood, eh. Di po ba? Kahit ikaw ay 40 years old or 2 years old, meron tayong childhood. At nakakatuwa sapagkat sa aming pong discussion tonight, napagtatanto namin na malaki ang kinalaman ng childhood natin sa kung sino po tayo ngayon.
6: Correct.
8: So, ganun pa man, sasagutan natin ang mga katanungan na naipadala sa atin. Unahin po natin itong tanong na ito para kay Kuya Pastor, no? Ano po ba ang karaniwang senyales na ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang pananampalataya?
6: Wow, ang gandang tanong yan, Kuya Kenny G, no?
8: Sana totoo.
6: Sana all, no?
8: Sana all,
6: Sana all. Pero ako, kapatid, ang senyales talaga, o masabi nating mga, Kuya Kenny G, yung mga proof, no, na you are growing in your faith, kamusta ba yung iyong personal relationship sa Panginoon? Kung paano ka ba nakikipagniig sa Kanya? Ikaw ba ay talagang part na ba o lifestyle mo na ba ang pagkakaroon ng quiet time, ng iyong daily devotion? Ikaw ba ay laging sumasangguni sa kalooban ng Diyos bago mo gawin yung isang bagay? Inaas mo ba o tinatanong mo muna si Lord? No?
8: Correct.
6: Gumagawa ka ba ayon dun sa... Kumbaga, sumusunod ka ba doon sa Great Commission ng Panginoon, yung kanyang Great Commandment na love your God and love your neighbors? No?
8: Correct.
6: So, more on personal yan, kapatid. And pagdating naman sa limang corporate, makikita na sa iyo yan, eh. No? Although, siyempre sa Bible, may fruit of the Holy Spirit. No? Yan yung mga patunay na ikaw talaga ay nasa Panginoon at lumalago sa iyong buhay spiritual. Ako, Kuya Kenny G and Ate Hazel, gusto ko siyang ganoon tignan, no? On a more personal way, kasi ang relationship naman natin kay Jesus is personal. Ang growth din natin dapat on a personal way na hindi walang, kung wala bang nakakitang tao, kamusta yung buhay mo sa Panginoon?
7: Sobrang nag-agree po ako. And yung thought po na ang pakikinig sa Panginoon ay may humility. May malaya kang wala kang pinipresentang ano, pinipresentang achievements mo
8: Oo
7: sa
8: nga.
7: Panginoon
8: Nice.
7: na ito nagawa ko to para sa iyo Lord, ganyan ganyan
8: Oo.
7: it's more of alam mo yung magnitude ng grace niya sa iyo.
8: Oh, nice.
7: At ikaw ay humbly following sa kanyang mga commands, sa kanyang mga pinapagawa sa iyo. Ayun po, and kahit gawin mo siya, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao kasi you have audience of only one God.
8: Oo. Yes. Oo.
7: Oh,
8: ang ganda nun. Nakakalungkot din si Kuya Pastor minsan. Ano? Maging ang mga pastor, siguro ako rin minsan. Ano? And nagkakaroon tayo ng, minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag namin sa rehab na presenting self. No?
6: Ayan.
8: Minsan, dinadaan mo sa preaching mo. Ako nga po, nung nag-aral ako, nung nakakuha ako ng honor noon, di ba? Pinipresent naman yung, di ba? Oo, so nakakatawa. No? So another question that we have for tonight, no? Ito, ako muna sasagot nito. How can I abstain myself from hurting my wife? It seems that every time I am angry, even if it's not her fault, I get mad at her. I am beaten growing up. Okay, sige, siguro. Safe to assume no na from the family of origin ito na siya yung nabubugbog. Ito nga po yung pinag-uusapan natin ngayon ano na yung healing the child within ano. Siguro ako happy na ako no na yung first step ay tinutungtungan mo na no yung acknowledgement no. Na acknowledge mo na na merong problema no at meron kailangan baguhin no. And it's a good thing no. Syempre bad thing yung nananakit ka pero mabuti na yun na na-acknowledge mo na you have to do something about it no. And gaya ng tanong mo, you want to stop no. Ayaw mo nang masaktan yung wife mo. Syempre kapatid, 'di ba? May mga repercussions din yan at may lasting repercussion din, 'di ba? Bukod dun sa ngayong araw na nakasakit ka ng asawa mo eh iniwasan ka, meron din itong lasting effect on her, di ba? Marahil nakakalikha na siya ng pattern sa iyo na tuwing ikaw ay uuwi na pagod, iiwasan ka na niya, di ba? And that's not an ideal type of marriage, no? Mm-hmm. Siguro ang isa sa mga maganda, no? Ako happy na din ako no na at least na natatie up mo ito doon sa childhood mo, no? Na na nabubugbog ka growing up.
6: Yes.
8: Well, siguro ang isa sa mga maganda practical way no na bukod sa syempre mahalaga din kasi talaga dito ay magsika ng professional help para tama yung sinabi ni Pastor no para makapag empty chair kayo no makapag therapy kayo mabalikan ninyo yung dati ninyong yung kabataan mo no para magkaroon ng guide no.
6: Mm-hmm.
8: Siguro for me no siguro for me practical way lang din ano siguro identify mo no yung meron kasi tayo no ginagamit sa rehab no sa anger management meron tayong tinatawag na anger meter no slowly no siguro practical ways lang ito no i-identify mo 10 gawin nating 10 yung score na nananakit ka na no.
6: Mm-hmm.
8: So i-identify mo when am I 8 ano yung mga physical manifestations emotional manifestations mental or cognitive manifestations kung na 8 na ako na malapit na akong magalit di ba. So kapag ka nasa 8 na tayo, bago tayo manakit ha, tandaan natin ano, nasa 8 pa lang ako, alam ko malapit na ako mag 10, dito tayo maglumikha ng pagbabago, okay? Kasi pag nasa 10 tayo lumikha ng pagbabago, chances are medyo enraged na tayo eh, no? Gusto na natin umakto. So babaan natin.
6: Mm-hmm.
8: Before going to 10, ano yung 8 mo? Siguro kung nagsisweat ka na, de gumawa na tayo ng paraan dito. Tandaan natin, unahin po muna natin yung actions, no, yung behavioral manifestation kasi nakakasakit ka na, 'di ba? Later siguro as you progress, i-heal mo na yung childhood self, 'di ba? Pero right now, identify mo muna. Ano yung mga nangyayari sa aking isip kapag nasa 8 ako? Bago ko suntukin o saktan yung asawa ko. Ano yung score na ibibigay ko na 8 bago ako maging 10? Kasi sa 8 meron pa akong kahit paano control. Then do something about it. Kapag nasa 8 na ako, siguro didistansya na muna ako or I will tell my wife na I'm feeling it, no? Baka pa pwedeng kayong mag-asawa, gumawa na kayo ng paraan para mahiwalayan, no, nung aggressor yung isang tao, okay?
6: Yes.
8: And then the idea of the anger meter is this, no? Kapag ka nasa 8 ka na, after a while, yung 8 mo naman ang gagawin nating 10 next time. Diba? So pababa ng pababa, no? Yung 8 mo ang gagawin natin, i-consider na natin na 10, and then yung 6 mo naman ang lalagyan natin ng meter, hindi ba? Diba? So pababa ng pababa hanggang sa magkaroon na tayo ng tools in the family. Now this is just the first step, okay? Para lang hindi ka makasakit ng wife mo. The second step, of course, is very important, is to go back to your childhood. Now, dito sa pamamaraang ito, kailanganin na natin ng guide, no? Kailangan na natin ng psychologist. If you have pastors, no, may mga pastors din po tayo who are trained, no? Who are willing to listen, ano? Mapag-usapan mo kung ano ba yung naramdaman mo dati, no? Na powerless ka ba, di ba? Na ngayon, may kapangyarihan ka na kasi Pastor tsaka Hazel, ganito yung nangyayari, di ba? Doon sa mga abuse, no? Na physical abuse, no? Nabubugbog, no? Nung kabataan nila. Ngayon na may kapangyarihan na sila, di ba? May mga pagkakataon na ipinoproject nila yung kanilang galit doon sa taong yon dito sa ngayong mga kasama nila in the relationship. So it's important for you to talk about it, no? Mapag-usapan mo. Isa rin sa mga bagay na naibahagi sa atin ni Hazel kanina, no, yung journaling, no. And believe me, no, siguro sa ibang tao, lalo na sa mga kalalakihan, Kuya Pastor, parang ang corny naman yan, parang ang girly naman yan. Believe me, I have been in the anger management rehab facility, no? And believe me, journaling works, no? To identify your emotions. Ang layunin kasi natin sa journaling ay para malagyan natin ng salita yung anger, no? Hindi yung pagsuntok natin na magsasabi na galit tayo, no? We will be more mature than that. We can put words, no? Ang rationale ng journaling is for us to be more mature na, hey, I am mad. I am mad dahil nangyari to sa akin ngayon. Hindi yung susuntukin mo na lang yung asawa mo dahil galit ka. No? Parang yung journaling, it helps us put words doon sa emotions natin. And mas mature yon kumpara sa tayo ay nananakit. So two basic things, no, na ipay sa'yo. Una is anger meter. Pangalawa is talk to someone or journal it. Okay? Sige, anything from our counselors? Any advice, no? Pwede ninyong idagdag.
7: Siguro, can I add lang po?
8: Sure. Miss Hazel.
7: Kasi, di ba po, as counselors, we also accept when we are, parang differences of emotion. So, may ibang araw tayo ay malungkot, may ibang araw tayo ay galit. Pero hindi na po siya nagiging katanggap-tanggap pag tayo nakasakit or nasasaktan natin ang sarili natin. So siguro ma-identify nyo rin po na may itong pag-suntok natin is unhealthy form of anger.
8: Yun.
7: Pero may healthy ways of coping with anger. One of them is journaling po. Natuturo kasi sa iba kong mga estudyante na ano na may healthy forms of showing your anger, no? So telling somebody using a pillow punch instead of the wall, kasi pag wall po na ang na-hurt naman ay sarili natin. pag ibang tao, nakaka-affect naman po ng relationship.
8: Correct.
7: Asawa or maybe sa anak, no? So it's unhealthy rin to affect the whole family with that. So yun po, mga ganong ways na pwede nating makategorize yung ating nararanasan. Kasi anger is, meron po siyang purpose. And malalaman po natin yan as we go along sa ating journey din ng kamalayan. Bakit ba nagkakaroon ng anger? Pero again, unhealthy anger po in which we hurt other people or we hurt ourselves is not good.
8: All right, sige, another question. Kailangan po ba na pareho ang relihiyon kung nagmamahalan naman kami ng nobya ko? Iba po kasi siya, ako naman ay Kristiyano. Iba po ang relihiyon niya, ako naman po ay Kristiyano.
7: Salamat po sa inyong katanungan, no. So syempre bilang isang tao na gustong magmahal at magkaroon ng pamilya, eventually po isang malaking desisyon po ito para sa inyo. Kung gagkaroon po ba kayo ng patuloy na relasyon ng inyong current na nobya po, tama po, nobya. Ayan po. So sa tingin ko naman po ay kailangan po sana ay meron kayong pagkakapareho sa inyong values, morality. And syempre po, yung ating pananampalataya ay napakahalaga din po. Imagine niyo po na kayo po ay separate na individuals na magiging isang pamilya.
8: Okay.
7: At kung bupuin niyo pong pamilya kayong dalawa or mag-a-add pa po kayo, ay kasama na po doon ang pananampalataya. So, ano po ang gagawin niyo kapag ito yung pananaw ng inyong asawa, magiging asawa, pero hindi ito ayon sa inyong pananaw? Ito po ay baka mag-cause lang po ng conflict sa inyong dalawa in the future, which is sana po ay hindi na maiwasan sana po, no? Siguro yun po yung aking isasuggest po na ano po ba yung mga values natin na magkakapareho?
8: Oo.
7: At posible po ba na magkaroon kayo ng alignment in terms of sa ating faith?
8: That's right. Kuya Pastor, what about you?
6: Ito Kuya Kennedy, lagi natin itong sinasabi. Pagka nakaka-encounter tayo ng yung boyfriend ko po, girlfriend ko, iba yung religion niya, magkaiba kami ng religion, kailangan po ba parehas kami, di ba? So, yun lagi natin sinasabi, Kuya Kennedy, na yun ngang parehas na yung pananampalataya, nagkakaproblema pa. Paano pa yung magkaiba? So, ayo kapatid, yun, isipin mo lang yun Oo nga, no? Lalo na may mga, Kuya Kennedy, no? May mga religion din talaga na very rigid sila pagdating sa kanilang mga practices.
8: Yes.
6: So, I think magkakaroon ng problema din talaga yan. No? So, much better, hindi naman lang sinasabing i-break mo na o tapusin mo na yung relasyon. No? Siguro, ikaw mismo ang makakasagot niyan. Ayun lang, kung yung parehas ang pananampalataya, nagkakaproblema pa, paano pa yung magkaiba? Come to think of it, kapatid.
8: So, all right, sige. Another question, before tayo pumunta sa ating station break, no? Another question for Kuya Pastor. My daughter, who is 17, and I fought last week because of her failed subject. Single mother po ako at madalas kami nag-aaway ng anak ko. Isa lang po ang anak ko at nasa call center naman ako. Panggabi ang schedule ko. Hindi ko na po siya maintindihan sa mga gusto niya sa buhay. Hindi din siya gumagawa ng chores sa bahay, kaya pagod na pagod ako. Paano ko po ba gagawing madali ang buhay para sa amin?
6: Nako, nakakalungkot din to, Kuya Kennedy, no?
8: Oo, nakakalungkot. Reality.
6: Reality. At ramdam na ramdam po namin ang inyong nararamdaman, kapatid. Hindi lang po namin naririnig. Ramdam na ramdam pa namin po ang inyong nararamdaman. Oo, no po?
7: Yes.
6: Napakahirap po talaga ng pagiging isang single parent, no po? Single mother. Sobrang hirap po talaga ng inyong kalagayan, and naunawaan po namin kayo, no po? So, regarding po sa inyong katanungan at sa inyong pong concern, no? Tungkol po sa inyong anak, yung inyong pong daughter is 17 years old. And yan po ay isang taon na nga lang kinikilala natin yan na morally ay another stage, di ba? Pag nag-18 ay nag-debut, ibig sabihin niyan another stage of life na naman, more maturity. So, nandun na siya, malapit na po siya doon, no? And naniniwala tayo na at this age, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin, no? Siguro, para mas maging madali po ang buhay po ninyo, kapatid, ay turuan po natin yung anak po natin na maging responsible on her own. Ano po? Kasi 17 years old na po yan, no? Kasi minsan, Kuya Kennedy, ang nangyayari sa mga parents natin, no? Sa tingin nila, tama yung ginagawa nila, Sa tingin nila ay parang baka kung papagalitan ko siya, baka kung hihigpitan ko siya, mas lalo siyang magpabuti sa pag-aaral, no?
8: Yes.
6: Not knowing na minsan sa sobrang kahigpitan natin at sa sobrang parang concern tayo kasi may mga parents mismo, no? Pasensya na po. Nagsasabi lang tayo minsan ng mga katotohanan. Minsan may mga parents kasi mas competitive pa doon sa anak na nag-aaral. So kaya tuloy nai-stress, di ba? Nai-stress. So, turuan po ninyo ang inyong anak dahil nasa tamang edad naman na po siya na maging responsible po sa kanyang sarili. Ano po?
8: Nice.
6: So sa paano pong paraan? Okay, siguro bigyan niyo lang po siya ng isang task na hindi na, na hindi na per letra, no? Di ba, sabihin niyo po sa inyong anak na, no, anak, pagka ikaw ay para ikaw ay maging magaling o maging maganda ang iyong performance sa school, ito yung mga pwede mong gawin. At hayaan po natin na siya na mismo yung mag-discover, no, sa kanyang sarili. No? Halimbawa, o kailangan lang dyan, anak, time management. Okay? Sa pag-aaral. O wala namang problema kung mag-TikTok ka dyan, kung mag-Facebook ka dyan. Pero kailangan, laging merong malaking oras ang iyong pag-aaral. Hayaan po natin na matutunan po ng inyong anak sapagkat siya po ay nasa tamang edad na maging responsible on her own.
8: Nice, nice. Pabayaan din natin na makaranas, no?
6: Yes, correct. Oo.
8: Ms. Hazel, anything to add?
7: I think nasabi na po lahat.
8: Oo nga. Ang ganda ng pagkakasagot ni Kuya Pastor. At this point in time, mga kapatid, no,

0: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
1: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
2: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: At kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasama ngayon pong araw ng Webes. Ako po si Kenny G at kayo po'y nakikinig sa Heartline, isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. At syempre, every Thursday, ito po'y in partnership with Back to the Bible Philippines. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong pong mga mensahe sa amin, ang aming pong mga text numbers ay ang mga sumusunod. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Kung gusto mo rin kapatid magpadala ng iyong katanungan sa pamamagitan ng Facebook, itype mo lamang sa iyong search bar Heartline FEBC at dito po ay makikita mo na po yung logo namin na puso. Pwede ka na pong magpadala ng iyong komento. At sa kabilang banda, kung nais po ninyo na mas pribado ang inyong pagpapadala ng katanungan o ng komento, ay pwede mo rin itong ipadala bilang isang private message. Kaya kapatid, ano pang hinihintay mo? Kung merong bumabagabag sa iyo ngayong gabing ito, andito po ang Heartline. At syempre, papakilala ko po muli kung kaka-tune in lamang po ninyo. Kasama po natin tonight si Kuya Pastor Brian at si Miss Hazel Lozada. Good evening muli sa inyo, Miss Hazel at Kuya Pastor. Kung kaka-tune in mo lang kapatid, nung pinag-uusapan natin ngayong gabing ito ay ang kahalagahan ng healing the child within, no? The importance of healing the childhood self. Bakit nga ba mahalaga ito at ano nga bang naidudulot nito sa ating mga relationships kapag ka tayo ay may wounds na bit-bit, no? Ano nga bang naidudulot ito sa taong malalapit sa atin? At sa kabilang banda, kapag tayo ba ay nagpagaling, ay nagkaroon ng kagalingan sa ating pong childhood, ano din ang nagiging benepisyo nito sa atin at sa ating pong mga relasyon? So Kuya Pastor, no, siguro para doon sa mga kaka-tune in lang, no. Ano nga ba ang nagiging epekto ng childhood wounds?
1: Ano Kuya Kennedy, tayo naniniwala tayo doon sa kasabihan na ang nakakapanakit ng tao ay yung taong nasaktan, eh, di ba? So
0: hugot 'yun.
1: Siyempre, di ba, yung mga kaya ka nananakit kasi ikaw mismo nasasaktan ka, eh. Di ba? May mga ganung pagkakataon, eh, na kung saan ay na-experience at ipinapakita ng ibang tao. So, halimbawa, kapag yung mga hurts mo, yung mga pains mo ng iyong inner child o yung mga na-experience mo before ay hindi mo na-address, ay sigurado, yung tinatawag natin, Kuya Kennedy, yung projection, di ba?
0: Correct.
1: Yung maipoproject mo lang sa ibang tao, eh.
0: Correct.
1: Kagaya ng mga may nasagot tayong tanong kanina na yung sa wife niya, no, kahit na wala namang kasalanan, eh, sinasaktan niya kasi lumalaki pala siyang ganun din ang na-experience. So para ang isa sa mga magiging benepisyo niyan kung tayo ay kumaga parang magkakaroon ng healing ng ating pong inner child ay sigurado hindi tayo makakapanakit kasi tayo mismo magaling. So kung magaling tayo, magbibigay din tayo ng kagalingan sa ibang tao.
0: Oo. Very good. Miss Hazel, siguro quick question lang, no, bago tayo pumunta sa mga text messages natin. Quick question for you. Is there a way for us to know kung ito ba'y galing sa aking childhood self? O dahil nasa angry environment ako, pwede ba kaya na ito'y nagmula na dito? O ito ba'y childhood self? Is there a way to know?
2: Environment po, meaning...
0: Halimbawa, doon sa current environment ko, since my husband is hurtful,

0: But pwede bang itong aking pagganti sa kanya ay nagmula pa nung childhood ko? Or am I defending myself now?
1: Think po pag in-inspect nyo rin po kasi kung yung, kasi po ang isang relasyon ng mag-asawa po, may pinanggagalingan din po sila, tama po.
0: Correct, correct,
1: so how
0: correct.
1: they react, so ngayon magagalitin sila, comes from their childhood pa rin.
0: Yes, good.
1: Social circle, hindi lang po pamilya, minsan di ba po mas expanded ang social circle ng
0: Nice.
1: mga Pilipino, di ba
0: Oo,
1: po?
0: oo, oo.
1: So maaring environment nila na kinalakihan, hindi lang pamilya.
0: Oo.
1: Pero at the same time po, yung nireactan nyo ngayon ay yung tao. Pero may
0: Oo.
1: pinanggalingan pa rin po yung mga taong
0: Nice.
1: yun.
0: Oo, tama. Oo, that's right. No? Ibig sabihin, siguro nagiging reactive tayo doon sa past pa din, di ba? Yung projections pa din. Ano? Eh, ito, medyo kahawig ng kung paano ko binubugbog ng tatay ko, ganun ako binubugbog na itong walang asawa ko. No? So, there may be times na you're reacting to your childhood. No? Ang galing nun. Okay. So, going back to our question, ano? Sagutin ko lang po muna ito. Ano? I am 22 years old, bisexual. Ano ba ang bisexual ngayon, Kuya Pastor? Would you know?
2: Bi is ano eh, pwede sa babae,
0: Babae.
2: pwede sa lalaki. Oo.
0: Okay, okay. I am 22 years old, bisexual. Laki ako sa Christian family. Active kami sa church, subalit malayo ang loob namin, pamilya, sa isa't isa. Uy, nakakalungkot, no?
2: Mm-hmm.
0: Mas malapit pa nga po si Daddy sa mga disciple niya kumpara sa amin ang kuya ko. Nagkakagusto po ako sa babae, pero nagkakagusto din sa lalaki. Ay, ito pala. Alam ko po na mali, pero hindi po madaling iwasan. I am attracted to men who lead. And minsan, gusto ko na maglantad. Nako. Paano po ba gagawin ko to pursue my spirituality? Oy, ang ganda kasi yung dulo mo. Meron pa rin desire to,
2: yes,
0: to, ano, no, to grow in the faith. No? Maganda yun. Ano? Pero sa kabilang banda, ako natutuwa at nalulungkot. Natutuwa ako kasi may honesty ka na, no, na kumbaga in-identify mo na na may problema, no, yung pagiging bisexual nga natin. Nalulungkot din ako kasi sa kabilang banda, no, siguro isa itong magandang imahe na nangyayari sa church natin, no, hindi porket active yung family ay growing din sila sa bahay, no. Nakakalungkot kasi Kuya Pastor tsaka Hazel, no, may mga pagkakataon din talaga na hindi po porket active, no, lahat sinalihan, ano, pati women's, pati men's sinalihan, hindi po ito, hindi lang po ito ang magiging ano, no, gauge po natin ng malapit na pamilya, no.
2: Yes.
0: At ito nga pong katanungan na ito, isang halimbawa, no, ng isang larawan ng hindi po natin ma-judge, no, kung active sa church eh active yung family. Siguro for me, ano, and later on, siguro I will get the perspective of Miss Hazel and Pastor. No? Siguro para sa akin, since ang family ay active sa church, no, para sa akin, ang maganda at malaking tulong dito ay gamitin nating support system yung family. No? Yung spirituality kasi yung desire mo and yung family naman, pare-pares naman spiritual. No? Siguro maganda siguro explore natin ito with the family, no. Siguro talk to your pastor o nakita ko doon sa question na may disciple or discipler sa inyo. Siguro talk to your discipler about it, no. Talk to your pastor about it, no. Kasi itong problem na ito, no, it's a family problem, no. Doon sa nakikita ko from you, to be honest, Miss Hazel tsaka Pastor, no. Marami na din po ako na-handle na mga bisexual or gay, no. In most cases, if not all, if in most cases, there's an absence of a parent, no?
2: Yeah.
0: May hindi role na nagampanan ng father or ng mother, kaya naghanap sa iba, okay? So, siguro isa itong bagay na pwede ninyong palakasin muna, no? Ako natutuwa naman ako na na-identify mo, but natutuwa rin ako na gusto mo rin i-pursue, no? Siguro to pursue your spirituality, try natin ano, no, try natin to explore this problem with the family, no. At sa pamamagitan din nito, no, ma-honor din natin yung parents natin, no, kung tayo ay sama-sama together in this problem. Siguro have a family meeting, have a family session, pag-usapan ninyo, no, dad o daddy, no, ako po ay nagkakaroon ng ganitong problema. And who knows, di ba? Sa maraming pagkakataon, yung vulnerability pa nga ang nagdadala ng mas malapit na pamilya dahil na-identify nila na may problema nga po pala. At dahil nabanggit mo na din na active kayo sa church, I believe your family will be mature enough, no, to show their spirituality towards the family. Lalo na may problema eh, hindi ba? Calamity brings people together. Siguro maganda na ito muna, no, simulan natin. Kasi nakita ko, Miss Hazel tsaka Kuya Pastor, no, na pwedeng protective factor eh, yung family.
2: Yes.
0: Kasi spiritual lahat eh. Tapos lumalago sa church, no? Pwede natin itong gamitin, ano, na pamamaraan para tayo magkaroon ng support system, no?
2: Yes.
0: At siguro maganda rin ito kasi kapag family mo talaga ang support system mo, yung accountability, eh, very tight. Diba? Yung pupunta sa bahay, yung mga bibisitang lalaki, very tight, diba? Comparing it with people outside your home, na syempre makakapagtago ka kung anong gusto mong gawin, makakapagtago ka. Siguro yun lang po muna, no, para sa akin, no. Tell it to your family, and siguro maganda na consider your family as your strength or support. All right, another question. Isa ring magandang paalala itong katanungan na ito para sa mga parents din po
2: correct
0: natin, ano, Kuya Pastor, no, na
2: tama,
0: na hindi lang po yung paghatid, pagsundo at pagpunta sa church ang roles po natin.
2: Yeah.
0: Meron din po tayong roles sa tahanan talaga na mahalaga natin talagang gampanan. Okay? Another question for Miss Hazel, no. I was left by my husband with my two daughters and a son. Wala support financially or emotionally. 1 year na nung iniwan niya kami. Ngayon, palagi ako galit sa bahay. Pagod din ako kasi walang gumagawa ng chores. At ako na lang palagi. Pag gumagawa sila, palaging pilit at hindi ayos. Can I escape this role? Pabayaan na lang na madumi ang house?
1: So, una-una po sa lahat, ako ay nalungkot para sa inyong pamilya na nabawasan po kayo ng isang member at kayo po ang pinaka nababurden sa nangyayari po sa inyong pamilya. Una po sa lahat, sa tingin ko po, yung itong panibagong, yung naging pagbabago ng pamilya nyo na nawala si husband, si father nila, malaki pong impact sa inyo, mostly kasi po kayo po ang mag-provide financially, kayo din po ang tatayong both nanay and tatay. Kaya po, nakikita ko, naging epekto po sa inyo is baka hindi niyo po na naisip din na pwede din pong mag-adjust po or magbago rin po ang buong pamilya. Hindi lang po kayo
0: nice
1: na mag-a-adjust. Kumbaga, dahil buong pamilya po kayong naapektuhan, kayo po lahat ay kailangan po mag-transition, mag-iba. So, ang nakita ko po from what I've listened to is kayo po ay mostly nag-gumawa ng gawaing bahay, hindi nyo na po hinayaang magbago yung iba nyong mga kasama sa bahay, kanyang dalawang daughter and yung son. So, kaya po kayo nagagalit madalas kasi lahat napunta sa inyo. So, siguro po ang maganda ko pong maisasuggest sa inyo is kausapin po ang magka-conference din po kayo bilang pamilya na ito yung nangyayari sa atin, masakit na nawala na si papa nyo, pero kailangan ko ng tulong nyo. Be honest po na hindi nyo kaya lahat.
0: No?
1: Siguro baka dahil nanay po eh, gusto mapakita na strong and matatag po. Okay lang naman din po yun na mapakita natin na strong tayo. Pero we also need to admit that we need a bit of help. No? So, kung mako-conference niyo po nga sila, sabihin niyo, ito yung mga isiset niyo na gawain na dapat nilang gawin at bakit sila yung naiatang niyo. So, siguro maganda rin po na kung kilalang kilala niyo naman po yung mga anak niyo, ano yung mga strengths nila? At po sila mas okay ilagay na gawain? So, meron po ba sa mga anak niyo na mahilig magluto? Ayan po. So, hayaan niyo siya yung magawa or kung hindi pa ganun kagaling, coach niyo muna po. Unti-untiin niyo muna po yung pagtuturo hanggang sa kaya na po nila mag-isa. Ayun po. So, Yun po ang aking maisasuggest. Sa tingin ko po, hindi ma-escape na kailangan po ninyong may malaking part po ng change na to na sa inyong maatang. Pero siguro po, bukod doon sa conference, kailangan niyo po ng support outside of the family. Kasi being single mother po, ayan, baka may group po sa church na pwede kayong salihan. Mag-exchange din po kayo ng mga tips and suggestions po. And syempre, maghingahan din po kayo, no? Kasi po, mahirap po talaga ang inyong pinagdadaanan. At alam ko po na kayo po ay may pagnanais din na maging okay din eventually ang family natin. Yun.
0: Ako gusto ko, Miss Hazel, yung idea ng conference, no? For also, siguro for the mother to know and understand, baka nag-grieve din yung mga kids, di ba? Sa loss ng father or sa pag-alis, di ba? Na siguro nawawalan din ng gana, di ba? Para din mapakinggan ng nanay, di ba? Kung nasaan na ba yung mga anak ko pagdating sa... Kasi tandaan po natin mga magulang, no? Doon sa mga naghihiwalay na magulang, hindi lang po kayo, no? Yung kinakailangan mag-transition. You also have to bring the family members. And you also have to care for them. Na malaman ninyo kung kamusta na ba siya doon sa transition niya. Kasi ang nakakalungkot, Miss Hazel, tsaka Kuya Pastor, no? Yung mga bata, walang say eh. Di ba? Naghiwalay na lang. Hindi man lang natanong, okay lang ba na maghiwalay? Hindi man. Di ba? Kumbaga, kayong mag-asawa ang nagdesisyon, tas iniwan ninyo ako na ganito, di ba? So, baka minsan nawawalan din ng gana, no? Yung mga kabataan. So, maganda yun, no? Yung conference, pagtipunin po ninyo, yung mga anak po ninyo, at maibahagi ninyo, no? Yung trabaho na kailangan po na, no? Yung roles na tinatawag. At Hazel, ang napansin ko din sa mga, most of the time, no? Sa observation ko sa mga taong naghiwalay o sa mga couples na naghiwalay, ay minsan yung mga betrayed o yung mga naiwan sa bahay with the family members, with the kids, no? They overdo things because of guilt, no? Baka nararamdaman nitong taong ito na baka sisihin ako ng mga anak ko dahil wala yung daddy nila, gagawa na lang ako, no? Kaya maganda yung gusto ko yung idea mo na mag-conference tayo, no? Na para maintindihan ng bawat isa na pagod na ako. Diba? Pagod na ako. Sige, Kuya Pastor, anything to add?
2: Yung tanong lang ng ating kapatid, no, nasabi niya, can I escape this role? Definitely yes. Pero hindi po ang dahilan, hindi po ang sagot ay yung hahayaan niyo lang maging marumi yung bahay. Iba ipapayaan lang madumi yung house. Hindi po 'yan yung pinaka sagot sa inyong problema, no po. Kagaya po nung nabanggit ko kuya kay Energy Ate Hazel kanina doon sa isang nagpadala ng question, 'di ba? Yung single mother. So same din eh. Pero ang ano lang dito, maisasuggest nga natin, kayaan po natin na maging responsable yung ating mga anak. Matutunan nila yun sa kanilang sariling kapasidad. Ano po? So ganun po. Kumbaga, wag nating bitbitin yung buong stress. Kasi baka mamaya, yun nga yung sinasabi natin minsan, no? Kala natin mga magulang, tama itong ginagawa ko. Sige, para sa mga anak ko, bibitbitin ko na lang lahat. Pero, pagka ginagawa mo naman, talaga kayo mga anak ko, wala kayong silbi, ganyan-ganyan, di ba? Ikaw ang yung parent ang nag-ano, 'di ba? Inurungan, hinugasan yung pinagkaina, ganyan and everything. So, kayaan po natin silang matuto, no? Baka kasi mamaya hindi natin sila binibigyan ng task, kaya hindi sila nagiging responsible.
0: Another question, my husband admitted that he was cheating on me 2 days after our wedding. 3 months pa lang kaming kasal pero gusto ko na makipaghiwalay. Hindi kasi sex yung affair niya, naging sila for 1 year. Napakasakit at wala na talaga akong gana sa relasyon namin.
2: Nakakalungkot naman tong ano na to, no? Biruin nyo, Kuya Kennedy, nasa honeymoon stage sana sila.
0: Dapat, oo.
2: Diba? Pero ito yung bumulaga sa kanilang problema. Ito po yung reminder ano po, sa mga tagapakinig natin. Kung kayo po ay single and ready to mingle, give time. Kasi minsan, Kuya Kennedy, yun nga, masyadong nadadala ng emosyon, masyadong nadadala ng romantic, akong tawag nga dyan, yung romantic commercialism na Lahat ng napapanood natin, puro mga
0: Oo, talaga siya.
2: romantic relationship. So ikaw tuloy ngayon, kapapanood mo ng mga Netflix series na about sa mga love-love na ganyan. Parang, uy, parang gusto po na rin siya, ganun.
0: Oo nga.
2: So hindi, ang pag-aasawa po ay hindi parang isang mainit na kanin na pagka napaso ka, iso,
0: Oo
2: i,
0: nga.
2: ano mo, no, i,
0: Luluwa
2: natang,
0: mo.
2: iluluwa mo.
0: Oo.
2: So ngayon, nandiyan ka na sa ganyang kalagayan, so mahirap 'yan, ano, kapatid. So pag-isipan mong mabuti, no? Siguro asa pwede mong gawin, mag-usap kayo mag-asawa, no? Although iba na yung sitwasyon, no? Pero mag-usap kayo. Inamin naman niya Kuya Kenji,
0: Oo nga.
2: Siya ay nag-cheat.
0: Oo.
2: No, siguro kung ano man yung kanyang pinagdadaanan ng asawa mo, o kung ano man yung kanyang background,
0: Mm-mm.
2: o kung ano man yung kanyang dahilan kung bakit ginawa niya yon, pag-usapan niyo. Lagi natin sinasabi na wala namang maiaayos sa isang maayos na usapan, no? Kung gusto natin maging maayos, mag-usap tayo ng maayos. So, ganun po, kausapin niyo yung husband niyo, ano ba yung dahilan, ito ba, willing ka ba ituloy itong relationship na kinabibilangan mo ngayon? Seryoso ka ba talaga dito sa gagawin mo? Parang ganun, no? Well, definitely, kung ang gusto niyo pong madinig, maghiwalay na kayo. Ayun, lagi namin sinasabi ni Kuya Kennedy, hindi sa amin po manggagaling.
0: Oo nga.
2: No? So, ayusin po natin, kahit na gano'ng kabigat yung situation, pwede nating maayos po ito, no? Siguro pag-usapan ninyo. Pag-usapan yung mag-asawa. Habang maaga pa, pag-usapan nyo na po.
0: Correct, correct. Other question, yung daughter ko po na diagnosed by psychiatrist is suffering from depression. Ayaw uminom ng anak ko ng gamot. Ayaw daw niya manatili maging dependent. Napapansin ko naman na nagiging okay siya. Pero minsan isang linggo siya sa kwarto nagkukulong. Hindi siya nag-open sa amin. Pwede ba siya gumaling kahit hindi nagagamot? So siguro maganda ditong sumagot yung psychologist natin, si Hazel tsaka si Brian. But right now, siguro sagutin ko yung kaya kong sagutin. Ano? And then let's get feedback from the psychologist. Para sa akin, ano, may mga cases talaga tayo na mga counselees, no, na kasi we are partnering with psychiatrists also dito sa Back to the Bible. Meron po tayong mga psychiatrists dito. At yung partnership po na ito ay effective, no? Naniniwala tayo na it works if you work it, no? Yung kapag may gamot at sinasabayan mo ng talk therapy. For me, no, mayroong namang mga nakamanage ng depression na hindi naggamot, okay? I'm not saying na lahat gumaling or gumagaling, pero I'm saying na meron na nangyayari, no? Meron talagang mga tao, Kuya Pastor at Hazel, na hindi comfortable na sa gamot, eh, no?
2: Yes.
0: Kasi siguro doon sa promotion ng mga ibang taong naggamot, no, naku, wag na wag ka. So, na-influence na rin. Ano? So, we respect that. No? But syempre, for me, no, I have been in this ministry for a long time. Na-discover ko din na yung partnership ng medicine. Ano? Kasi meron tayong tinatawag na biopsychosocial model. Doon sa biology, malaking tulong talaga yung psychiatrist. So, for me, siguro kung hindi man maggamot, maganda ma-monitor o ma-supervise yung kanyang faculty sa counseling, no? Kung hindi man po psychiatrist, no? Maganda na may counselor o psychologist na pwedeng umalalay sa damdamin po niya. Okay? Yan po yung mapapayo ko sa inyo. And when it comes to nabanggit dito na minsan isang linggo siyang nagkukulong sa kwarto, no? Maari kasi ito'y kanyang regulating tool or coping mechanism po niya, 'di ba? May mga depressed po kasi na nauubusan sila ng kakaunting energy kapag nakikipagsalamuha sa mga tao. So, yung sa pamamagitan ng kanilang pagkukulong sa kwarto ay nakakapag-regenerate sila ng social batteries or yung kanilang emotions, 'di po ba? So, siguro ang maganda, bukod sa maliin natin yung ganitong pamamaraan, tanungin natin kung paano ito nakakatulong sa kanya at ano yung pwede natin gawin as a family. Di po ba? As support, no? As parents, no? Ano ba yung pwede natin maitulong sa kanya habang siya'y, kapag siya'y nade-depress? Ano ba yung idea niya? But for me, siguro maganda talaga ito assisted eh, no? Ibig sabihin po ng assisted, kapag may professional help po tayo para mas maging systematic po yung tulong na makukuha po natin, di ba? Kasi kailangan din po talaga natin ng activities, di ba? Sa mga anxious at depressed po natin ng mga counselees, kasama po talaga sa homework po natin yung active lifestyle, eh, no? Hindi man mabilisan, eh, we encourage our counselees to do something, no? Na may gagawin po tayo. Mahalaga din po yung routine, no? Yung meron tayong ino-observe na mahalaga din po yung meron tayong mga objectives na ginagawa. At kapag tayo lang po ay nakaalalay at walang sistema, most of the time, nauuwi po tayo doon sa paulit-ulit na pangyayari. So maganda po kapag may assistance po tayo ng counselor or psychologist, at least magkakaroon tayo ng system na maaring makatulong sa anak po ninyo. But meron po tayong tinatawag na functioning depressed. Okay? Ibig sabihin pa, pwede pong maging depressed pa din ang tao, pero kaya niya. No? Nakakapag-function siya, nakakapag-contribute siya sa society, meron siyang ginagawa. But at the same time, no, meron siyang depression, di po ba? Ibig sabihin po nito, I'm just encouraging you, no, na kapag tayo po ay may assistance, no, pwede po tayong makapag, di man gumaling, no, di man gumaling, eh, at least nakakapag-progress po yung ating anak. Okay? So yan po sa akin, ano, talk to a psychologist or a counselor para mag-assist po sa inyo. Pangalawa siguro, yung mga coping ways ng daughter po ninyo, no, pwede po natin i-observe at kung paano ito nakakatulong sa kanya. Kasi baka po ganito, no, ma'am, no, kasi marami sa mga parents po natin ganito. Lalong-lalo na yung mga older than 50 years old na parents, 'di ba? Na ako tinulog ko lang 'yan eh, 'di ba? yung sineset aside yung mental ano, no, disorders, no, yung ano ba naman yan? Ako nga, uminom lang ako ng Royal True Orange nung edad ko eh, di ba? Yung dinidisqualify natin yung pakiramdam ng mga daughters natin. Mamaya, coping ways niya yung pagtulog sa kwarto o yung pagkulong for 5 days, di ba? Mamaya, nag-hope siya. Tapos sabihin mo, ang arte-arte mo talaga. Di ba? So, lalo tayong nakakadagdag po. No? Ano? Siguro, observe natin ano yung working na coping tools niya. And siguro, let's ask her, no, kung paano tayo makakasupport sa kanya. Miss Hazel.
1: Okay. Sa akin po, ganun din po kasi hindi naman din po ako sa clinic, no, psychology. Pero may background din po ako na alam na pag sinabi nating na-diagnose na siya, meron na po talagang naiba doon sa kanyang pangatawan. So, yung mga nasa loob ng kanyang katawan. So, kailangan po talagang may assist ng gamot. At the same time po, para magiging pagbabago sa kanya is may talk therapy po, may counseling, may psychologist po to help make the last, parang maintain the lasting changes po. Parang hinahalin tulad ko po kasi siya sa kapag may na-diagnose ka, for example, ng diabetes, no? So, hindi lang po gamot na mag-insulin ka or magbabawas ka ng gamot. Kailangan mo rin, kailangan din yung lasting changes na doon na magbabawas ka ng kanin, mag-exercise ka.
0: Nice.
1: Hindi ka na, iwas ka na sa certain foods or kailangan yung pagmamonitor ng blood sugar, inaano mo rin. Ginagiging consistent din po. So yun, parang ganun din po sa depression. Kailangan ma-monitor din po siya. No? So, hindi lang po gamot. So sana mahikayat din po siya na toxic po counseling or psychologist po. And maganda po na yung inyong nakikita sa kanya, eh wag niyo pong paramdam na parang pabigat po siya, no? Mas nakakababa siguro ng kanyang damdamin. Kaya mas maganda po na mapakita niyo na sinusuport niya siya na ito pala yung nararanasan mo. Mukhang nagiging ano ka, nagiging shut in ka sa loob. Is that part of your coping? Or pwede mo ba kaming bigyan ng explanation ano nangyayari sa'yo kahit pa paano? Yun po.
0: That's good. Kaya Pastor, anything to add?
2: Actually, Kuya Kennedy, nagkaroon ako ng personal na pag-aaral dyan. Ano,
0: nice.
2: pag-take ng drugs,
0: Oo.
2: lalo na ng gamot, ibig sabihin ng medicine, lalo na pagdating sa mga mental illness, no?
0: Oo.
2: Actually, hati ang psychology community. May merong mga psychologists, no, na para sa kanila hindi kailangan ng gamot, no?
0: Oo,
2: May mga psychologists na magsasabi na kailangan ng gamot.
0: Oo.
2: Parang gano'n, no? So, ako, parang nag-conclude ako sa gitna, nag-via media ako, na depende sa ang pag-take po kasi ng gamot. By the way, Kuya Kennedy, no? Yung mga neurologists at saka yung mga psychiatrists na nagpe-prescribe ng mga gamot for mga antidepressant, sila po ay may mga S2 license, no? Ito pong S2 license ay ginagrant po ng government kasi po pag sinabing S2 license, yung doktor is authorized siya to prescribe dangerous drugs.
0: Okay.
2: So para pong ganun, no? So ibig sabihin, meron talagang effect, meron pong ano tawag dito, meron po talagang side effect.
0: Okay.
2: Yung mga gamot na iniinom lalo na po sa mga gantong case.
0: Yes,
2: so ngayon
0: yes,
2: doon
0: yes.
2: Papasok po, paano ba magre-react yung katawan mo? Ayan.
0: Correct.
2: Meron kasi mga katawan na halimbawa kahit mag-take sila ng mga malalakas na gamot, mga antidepressants, nakaka-cope up yung katawan nila.
0: Yes, yes.
2: Pero merong mga may katawan na hindi kaya, hindi nila kaya.
0: Oh,
2: na minsan ang nangyayari pag nag-take sila ng gamot, siguro lilipas lang, ano, parang magsasubside lang kung ano man yung kung sobrang active niya, uminom siya ng downer na gamot, o di mag-relax siya. Pagkatapos na mawala yung effect ng gamot, nagre-relapse, ayun ang problema. No? Kasi hindi makakope up yung katawan niya. So, ganito po yung pwede po nating masabi. No? So, kailangan malaman po, sigurado naman po ako nakita ng doktor yan na susubukan muna, kaya ba ng anak niya yung pagtatig ng mga gamot. Di ba? So, i-observe naman yan eh. O, balik kayo after 30 days. Parang gano'n. No? So, kung makita na hindi kaya, di tatanggalin yung gamot. Pero ang napakahalaga po dito, yung tinatawag nating psychotherapy, no? Yun ang
0: right.
2: Actually, maraming mga psychologists, yun yung nakikita nilang effective talaga. Lalo na kung ang mga case naman is depression, anxiety, no? Pero meron po talagang mga mental illnesses na kailangan na po talaga ng rehabilitation, kailangan na ng medicine. No po?
0: Okay.
2: Halimbawa,
0: okay.
2: Kung mga schizophrenic, mga mania episode, no? Ayan, kailangan talaga ng mga gamot. Pero kung halimbawa nakita din naman nung texter natin nung parent na okay naman siya, parang kahit walang gamot, di ba? Ayun, kagaya nung nabanggit ni Kuya Kennedy, baka mamaya coping mechanism lang ng anak ninyo na nagkukulong sa kwarto just to relax or anything, and there's nothing to worry about.
0: Oo. All right, sige. Ayun. Thank you. Ang ganda nung mga napag-aralan mo, Kuya Pastor, ha?
2: Oo, so, nag-search po kasi talaga ako nung time na nag-aaral ako sa nung kinukuha ko yung degree ko ng psychology. Nagbasa ako ng mga article, nagbasa ako ng mga books, no?
0: Oo. Yeah, very helpful yan, ano? So, another question for Miss Hazel, no? Naging legalistic na si Papa bilang preacher dahil sa pag-iwan sa kanya ni Mama dahil nagkaroon ng affair. Nung unang taon, powerful yung testimony at preachings niya. Subalit after a year, naging sobrang strict na niya na nawalan na ng love. Paano ko po ba sasabihin kay Papa na hindi niya ako papagalitan, na masyado na siyang rough sa church?
1: Okay po. So, again po, nakalungkot po ang nangyari po sa inyong Papa at sa inyo. Nakatuwa naman din po na nakahanap ng way si Papa niyo po na makakope in a way na magiging okay siya, may testimony and everything. But I think po, one of the things siguro na-notice ko sa inyong tinext is baka po ito po ay initial na reaction, pero meron pa pong mga sugat na hindi na na-address nung first parts ng pagkahiwalay or nung affair. After nung affair po. Kaya po ngayon, lumalabas na po yung pag-project niya sa ibang tao. Most especially ngayon na teacher siya, na lalabas niya sa kanyang mga teachings.
0: Oo,
1: no? Which is ano naman po, which is something na positive sanang force pero nasa sobrahan.
0: Oo, correct, correct, correct. I agree.
1: And siguro po, ang tanong niyo po is, paano ko po sasabihin kay Papa, no? So, two things po. Ang tatay niyo po ay leader ng church at leader ng bahay. So, medyo be prepared lang po na, may na-observe kayo, pero be prepared po na mas maging defensive si Papa niyo po with regards
0: tama.
1: To this. Kasi, syempre, kayo po ang anak at usually kayo ang mas... lower po yung authority sa bahay and even sa church niyo po. Kaya be prepared po for a bit of defensive. The way lang po to siguro gently correct your papa is gather pieces of information na talagang adverse po yung effect nung teaching na po ng tatay niyo. So, listen to other people na nakakarinig
0: yes.
1: At ano yung nagiging epekto nila, lalo na kung baka may background din sila ng affair sa kanilang family. And just listen po muna. Gather that. And pag may chance na po kayo, lovingly, siguro
0: yes.
1: Lovingly tell your father na this is happening. And sa maganda sana kung yung napulot yung lesson sa affair is mapunta into a positive way. Pero ito yung nangyayari. So, yun po, I'm just concerned about you, Papa, and baka kailangan po natin to see someone para ma-express po in a good way ang ating anger and sense of betrayal.
0: Okay. Very good, no? Nagustuhan ko, Hazel, yung ano, no? In a loving way, no? I-present natin yung case na tama ka doon, no? Yung mga, most of the time, yung mga leaders in their fields, mga pastors natin, siyempre may authority, di ba? So, maaring, lalo na if it comes in a shock, siyempre, poprotektahan muna nila yung authority nila, no? But siguro, sa kabilang banda din, ano, ako hopeful din naman ako, no, na kung malalim siya sa Panginoon, ano, I'm hoping, hopeful ako na he will take it, no, na siguro nga, prepare tayo na maging defensive siya, but in the other side, no, minsan may mature din talaga ng mga Christians, no, na they can handle and they love learning, no, even ano, humble enough, no, to correct themselves. Pero gusto ko 'yon, yung loving way, no, na hindi mo ginudge si Papa, no, kasi syempre pastor mo pa din 'yon, no, Papa mo pa din 'yon, no. Sige, Kuya Pastor, anything to add?
2: Siguro Kuya Kennedy, syempre nga naman, no, pagka yung anak ang nagsabi sa magulang, sasabihin ng magulang, hindi ba ako nirerespeto? Parang gano'n, no?
0: Correct. So,
2: siguro, pwedeng gawin nitong mga... Natutuwa naman ako at concern sila sa kanilang tatay, no?
0: Oo nga eh. Oo.
2: At siguro, practice a little empathy din para sa inyong tatay kasi napakasakit ng pinagdaanan niya na nagsaserve siya kay God, iniwan siya ng asawa niya at ang reason pa ng pag-iwan ay nagkaroon ng affair. No. Very ano 'yon, napakasakit noon. Siguro magagawa ninyo ay humingi kayo ng tulong sa mga taong sa tingin ninyo ay pinagkakatiwalaan ng tatay niyo. No?
0: Oo nga.
2: Baka mamaya may yung best friend na pastor ni tatay niyo, ikwento niyo sa kanya, no, na alam niyo po, tito, uncle or tito pastor, mga ganun, no? Si tatay po na worry po kami sa kanya kasi po ganyan-ganyan. Kwento nyo at hayaan nyo na yung nirerespeto ng tatay nyo na yun yung mag-address. Kasi sigurado ko alam niya kung paano i-address yung tatay nyo dahil kaibigan siya.
0: Oo nga.
2: Alam kung paano aatakihin o alam kung paano i-correct.
0: Oo.
2: Yun yung mga suggest ko kaya kanina.
0: Ang ganda nun, ano? Parang joint effort with a close friend, no?
2: Correct.
0: Oo. All right, so ganda, no, ng ating naging time tonight, no. Na-enjoy ko din yung time natin with Miss Hazel,
2: yun.
0: No. Talaga namang very insightful, no, si
2: Ang
0: Miss
2: galing.
0: Hazel. Ang galing. Eh. Galing. Oh, swak, no, swak. Sana every heartline nandito na si Hazel.
2: Yun.
0: Pag-pray
1: po natin
0: 'yan. Anyway, nakakalungkot man, no, at this point in time, tayo po idadako na sa ating pangwakas na panalangin and hopefully, no, sa ating po mga naging listeners tonight. Sana nga po eh meron tayong mga napulot na aral, no, na pwedeng makatulong sa atin, sa ating mga relasyon, kung hindi man po sa ating mga kaibigan, no, at mahal sa buhay. At this point in time, Anyahan ko lamang po kayo, no, na at si Kuya Pastor na wakasan tayo sa panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at kinikilala po na hindi po namin magagawa ang mga ganitong bagay kung hindi nyo kami tinulungan, kundi nyo po kami pinangunahan. Kaya po maraming maraming salamat po aming Diyos at ibinabalik po namin sa inyong lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Panginoon, sa gabi nga pong ito, nais po namin idulog sa iyo ang aming mga tagapakinig, ang aming mga kaagapay na may mga pinagdadaan ng suliranin sa kanilang buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi madali ang mga challenges ng buhay, Panginoon, na na-experience ng aming po mga kapatid o even us, Panginoon, na nakaka-experience ng mga problema. Pero alam po namin, Lord, kagaya po ng sinasabi nyo sa inyong mga salita, we can do all things, Panginoon, through you who will strengthen us, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy po namin kinikilala ang kalakasang nagbubuhat sa iyo. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon, ang comfort na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, yung wisdom, Panginoon, para maharap po namin ng maayos, Panginoon, yung mga problema at suliranin na aming pinagdadaanan. And Lord, thank you din po sa ministry na ito ng Heartline. Patuloy niyo po itong pagpalain upang marami pa pong maabot ito, Panginoon, na mga taong na nangangailangan po ng mga kasagutan sa marami po nilang mga katanungan. Lord, i-bless niyo po si Ate Hazel, si Kuya Kennedy, and the rest po ng Heartline family, ang Back to the Bible Counseling Team, ang buong Back to the Bible Philippines. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin at gamitin niyo po kami upang maging daluyan ng inyong mga pagpapala. Panginoon, salamat po at patuloy po namin kinikilala, Lord, ang inyong pong healing mercy, Panginoon, at ang inyong pong patuloy na pagkapalakas sa bawat isa. Huwag niyo po kaming hahayaan, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na hindi niyo man po kami iiwanan. Salamat, Lord. Salamat po sa gabing ito at patuloy po namin itong ibinabalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.
0: Amen. Thank you very much, Kuya Pastor Brian and Hazel. At muli po, ako po si Kenny G at kayo po'y nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
4: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
3: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
5: Payapaan ng Diyos ang sumaating lahat. Pastor Melchor Magsino po, at samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Purihin at nakilain po ang banal mong pangalan. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at nagkakaisa po sa pagkakataong ito upang idulog po sa inyo, dakilang Diyos, sa pamagitan ng isang makabayang pananalangin. ang pagbangon ng ekonomiya ng aming pong minamahal na bayan. Gabayan at biyayaan mo nawa ng karunungan, Panginoon, ang mga pamunuan po namin upang dakilang Diyos ay pagtuunan ng pansin ang kahalagahan ng pagbangon ng ekonomiya ng aming bayan. Ganon din po sapat na trabaho sa mga lalot sa nawalan po ng trabaho, Panginoon. Lord, na sila po ay magkaroon ng mga pagkakakitaan, Panginoon, at stable na presyo ng produktong petrolyo at tulong para sa mga naghihirap na pamilya. Panginoon, nalalaman po namin na ikaw ay nangako, Lord, sapat ang biyaya mo sa lahat po ng aming pangangailangan. Kaya patuloy namin ipinapamanhik na may kapakumbabaan ang provision mo, Panginoon, lalong higit doon sa mga nawalan ng kabuhayan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin maiksimang panalangin, pagpapaabot ng pamanhik at pasasalamat. Alam po namin lagi ka nakatunghay sa trono ng kahabagan mo sa kalangitan. Maraming salamat po at ipinagpapasalamat na po namin, Panginoon, ang patuloy na pamagitan mo sa mga kahilingang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: Psst! Hoy! Andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
7: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
6: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
7: Sir, wag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
6: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
7: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
6: Ano ngayon sa'yo?
7: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
6: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
7: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
8: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
9: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
10: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
11: Magandang araw. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos? Maganda na pasimulan natin ang reflection sa pasasalamat at pag-appreciate sa Panginoon. Hello, ako si Jo Cabrera Alabastro. May kasabihang, you will only learn to appreciate something when it's gone. Sa panahong binibigyan tayo ng napakaraming dahilan para magreklamo, ang dali-dali talagang magreklamo, no? At sa few seconds, few minutes, marami kang pwedeng masabi na negatibo. Ang iba-ibang weather, ang mataas na presyo ng bilihin, ang mataas mong uric acid, ang mataas na high blood, at kung ano-ano pang nagtaasan. But you know what? The antidote sa pagiging reklamador is to count your blessings and you name them one by one. Kasi mas madali sa atin makalimot kaysa alalahanin ang kaniyang kabutihan. Ang mga bagay na ina-enjoy natin, pansamantala lang yan. halimbawa na lamang ay ang kalusugan. Isang Belarusian bodybuilder, si Ilya Golem Yefimchik. Siya po ay kilala sa larangan ng bodybuilding. Influencer po siya. Malaki ang katawan. 6-footer. Meron siyang 340 pounds na timbang. At ang size ng kanyang braso, mind you, 25 inches. Kung ikaw, ang bewang mo, 25 sana all, ay ang braso nitong si Ilya ay 25 inches. Braso pa lang. Ang laki na, no? Kaya monstrous ang tawag sa kanya. You could just imagine how big he was. 6 footer, 340 pounds. Ang diet niya ay 16,500 calories a day. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang kinakain na mahigit 2 kilo ng steak every day. Wala steak. Tayo, wala steak siya. Punong-puno ng steak, ano? At 100 pieces of sushi. Wow. Across 7 meals. Dinaig ka pa sa 5 meals mo na 3 square meals tapos 2 merienda. Itong si Ilya ay 7 meals. Ganyan ang kanyang diet. Sikat siya online dahil sa kanyang training routine. Sa kalakasan niya, nagbubuhat siya ng barbell through bench pressing, nakahiga. 600 pounds yung kaya niyang i-lift. At pag nakatayo naman, 700 pounds. Malakas, maliksi, makisig. Halos kontrolado ang lahat ng galaw. Kaya ang tawag nga sa kanya ay mutant. Isang araw, nabigla ang kanyang mga follower nang malamang siya ay inatake sa puso at nakoma. Few days after, siya ay pumanaw na. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Itong passage na to, sinulat po yan ni Asaph. Isa po siya sa mga worship leader ni King David. Psalm 73 was authored by Asaph. Alam na alam niya na ang kalusugan ng tao at ang kalakasan ng tao ay hindi mapanghahawakan. Alam na alam nating lahat yan. And just recently, ang famous doctor na si Dr. Willie Ong ay nag-share ng kanyang journey sa pagkakasakit. Ang doktor na masipag magbahagi ng kanyang expertise para pangalugaan ang kalusugan ng nakararami, lalo na ng mga senior. Nako, mahal na mahal siya ng aking mother. Talagang pinapanood at pinapakinggan ang kanyang mga advice. Ang doktor na masasabi mong halos kabisado na lahat. How to manage stress, how to manage weight, how to manage cancer. Was diagnosed to have a very rare form of cancer sa tiyan, o tinawag na sarcoma. Sabi niya, April 2023, naramdaman niya yung sintomas. Meron siyang matinding pagkapagod, nahirapan siyang huminga, nahirapang lumunok. Una niyang inakala, signs of aging, tapos mamamanage naman ito since ang dami naman niyang alam sa medisina. Pero naging persistent ang symptoms at sinamahan pa ng matinding back pain. Ang tao na kinikilala ng nakararami na espesyalista, mahusay sa larangan ng medisina at nakapagpagaling ng marami. Suddenly, he was sick. Suddenly, he could not take care of himself. Suddenly, yung mga pagkain na dating niyang na-enjoy gaya ng pakwan, ngayon ay lasang kalawang dahil sa kanyang chemotherapy. Pero ang na-amaze po ako sa kanya, there are things na pinagpapasalamat niya sa kabila ng ganitong kalagayan. Of course, he has rants, he has negative comments, pero ang na-filter ko lang ay sa kabila nung nahihirapan siya, there are things na pinagpapasalamat niya. Una, yung doktor na tumingin sa kanya sa abroad, na nalaman yung kanyang kondisyon. Of course, yung capacity niya na bumili ng gamot na mamahalin at ingatan ng kanyang sarili, or the best medicine that he could afford ay nararanasan niya. At sa kabila ng naharap siya sa matinding health concern, he still has the strength to share this to the public and even the courage. Kasi for sure, marami pa rin yung mambabash sa kanya. Dahil natural sa atin yun eh. Doktor ka, di mo kayang pagalingin yung sarili mo. Kaya lang masakit po yun kapag ibinalik sa tao, no? Yung mga kaya mong gawin. And then suddenly, di mo na pala kaya kasi ikaw ay mahina na. Yung realization na you cannot do something anymore because of your limitation ay... it humbles you. And the only thing that you can do is to go to God and ask for help. God, ask for wisdom. Ask for strength. At ito nga si Doc ay nag-appeal sa public that we pray for him. Panalangin natin siya, yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Siya na may status na halos alam lahat ng hack, ano, how to be healthy. Sabi pa niya, he may or may not make it, pero nakahanda siya. Bagay na hinangaan ko rin. Nakahanda siya na harapin ang posibilidad ng kamatayan. And hindi niya sinusugarcoat yung kanyang situation. He knew na nasa dulo na ang kanyang buhay. Bagamat 60 years old lamang ito. But of course, hindi natin alam pa. Let's pray sa kalooban ng Panginoon. Let's pray na bigyan siya ng patuloy na kalakasan at maayos na isip habang nagbabahagi siya sa Facebook, kasi ang laki ng influence ng doktor na ito. And appreciate ko rin yung sinabi niya na sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagkasundo silang muli ng kanyang dalawang anak. And I believe and I hope na ma-renew ang faith niya sa Panginoon. Our strength, our resources, our health, our wisdom may fail, but always remember that God will and will always be the strength of our hearts. At habang tayo ay mayroong kalakasan, nakikita natin na i-enjoy natin yung trabaho. Bagamat may pagkakataon na nahihirapan ka pumasok sa trabaho, nakikipagsiksikan ka sa jeep man yan, o sa bus, o sa tren, magpasalamat pa rin dahil kaya mo pang umakyat. Ano? Ako po, nilalakad ko yung kahabaan ng Ortigas. Kung ikaw ay taga Ortigas, alam na alam mo yung... medyo challenging na lakad mula sa pagtawid, ano, sa MRT, papunta sa Mega Mall, papunta sa kung saan ka man pupunta, sa opisina man yan o sa pabrika o sa eskwelahan. Nako, napakahabang lakarin po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi nakakalakad, nakakapag-exercise at kaya pa ng mga paa na maglakad. While we still have the strength, the energy, ibuhos natin ang lakas sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pag-a-appreciate sa goodness ng ating Diyos. Dahil alam nating lahat na iyan ay temporary lamang.

0: Sabi po sa Psalm 103 verses 1 to 5, napakagandang verse po ito na basahin as you open your day in the morning. My soul, bless the Lord, and all that is within me, bless His holy name. My soul, bless the Lord, and do not forget all His benefits. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with faithful love and compassion. He satisfies you with good things. Your youth is renewed like the eagle. Psalm 103 verses 1 to 5. Ito po ay isinulat ni David. We don't know the circumstances kung ano yung nagtulak sa kanya upang isulat ito. Pero we are familiar that David was a man who knew the grace and deliverance of God many times. Maraming ulit na siya na iniligtas ng Panginoon. Iniligtas at pinatawad mula sa pagkakasala. Parang tayo rin, ano, na merong maraming pagkakamali. And David called upon his soul. Kinausap niya ang kanyang kaluluwa to bless Yahweh, to bless God, because David understood na ang soul, ang kanyang kaluluwa, is prone to wander, is prone to grumble and look at the negative things. Pero naiintindihan rin ni David na ang totoong worship ay something that will come inward, that will come out of the soul. So, imbis na magreklamo, bless the Lord. All that is within me, bless His holy name. Lahat ng meron ako, lahat ng nasa kaloob-looban ko, maging ang aking puso, baga, bituka, ang maayos na sirkulasyon ng dugo. All that is within me, praise His name. Bless His holy name. Forget not all His benefits. Ano ba ang mga binigay sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang mga biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon? Ang pagmulat ng iyong mga mata at ang pagpikit ng iyong mga mata, isa rin po yung blessing. Alam niyo po ba na mayroong sakit na hindi nakakayanan ng mata na pumikit, o yung pilik mata, no, yung mag-automatic shut off and on. Naalala ko to nung nagkaroon po ako ng Bell's palsy nung ako'y high school. Aba, yung kaliwa kong mata hindi pumipikit, yung kanan lang yung pumipikit. Kaya nagpa-doktor ako. Dinala ko ng nanay ko sa doktor at sabi, meron kang Bell's palsy. Yung nerve ng kaliwa mong mukha ay may bahaging hindi nagfa-function. Kaya yung ngiti ko nakangiwi, tapos yung mata ko hindi pumipikit. But thank God, through therapy ay gumaling naman, ano, na ibalik sa ayos. So bless the Lord and forget not all His benefits. Your ability to inhale, exhale, yan po yung mga benepisyo, mga biyaya po ng Panginoon. Of course, when He forgives us all of our sins, tayong madalas na nagkakamali, He heals our diseases, maging yung sakit ng ulo, sakit ng balakang, o yung major illness. Alalahanin ang mga bagay na iginawa sa iyo ng Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Instead of looking at the things na wala ka, look at the things na meron ka at pinagpala ka. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kayo po ang Diyos na buhay, Diyos na nagbibigay po sa amin ang kalakasan, Diyos na tumutulong po sa amin na bigyan kami ng karunungan sa aming buhay. Dalangin ko po siya na mayroon pong karamdaman, biglaan po ang paglaglag ng kanyang katawan at mayroon po siyang pain na hindi mawala-wala. I pray, Father, for your comfort, for your immediate healing and recovery para po sa kanya. Bigyan niyo rin po siya ng maayos na pagtulog at masayang puso na gigising sa kabila po ng mabigat na karamdaman. Dalangin ko rin siya na nag-aalaga po ng mahal sa buhay na mayroong karamdaman sa mahabang panahon. Bigyan niyo po siya ng iba yung lakas, iba yung pasensya. Bigyan niyo rin po siya, Lord, ng maliliit na dahilan upang sumaya at maging inspirado sa pagkalinga po sa kanyang pasyente. Lord, we commit to you all the work of our hands, and we know, Lord, that you will bless us with your goodness and with your love. Turuan niyo lang po kami na ma-appreciate namin itong lagi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, sa iyong pakikinig. Marami ring salamat sa patuloy mong pananalangin sa mga programa ng 702 DZAS, maging ng FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Burn the midnight oil. Nose to the grindstone. Pain is gain. These phrases are commonplace in a culture where the grind functions like a North Star. But one award-winning journalist, finding herself spinning and stuck, decided to get out.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Kumusta ang iyong puso sa harap ng ating Diyos? Ano man ang iyong kalalagyan sa oras na ito, sa panahong ito, kahit saan ka man naroon, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin at tumuon tayo sa kaniyang salita. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga, sa panibagong araw na kaniyang ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang ating Diyos at hinding-hindi niya tayo iiwan. Narito tayo ngayon sa Hardin ng Panalangin, isang sandali para huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin sa Kanya ang ating mga kamay, ang ating mga pasasalamat, tanong, no, at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante. At samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa ating oras ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito, sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating kalooban. Ito ang Hardin ng Panalangin. Mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong makakasama at mapapakinggan sa programing ito na may kani-kaniyang assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa bawat pagising, Panginoon, kami nakatitiyak na maaari kaming dumulog sa iyo, ang aming mga hinaing, ang aming mga kalalagyan ay maaari naming ihatid sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. Marami kami mga kinahaharap, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming sitwasyon ang aming kalalagyan, ang aming kaisipan, Panginoon, ay maraming nagiging mga kabigatan, O Diyos. Subalit, salamat sa iyong salita, sapagkat sa tuwi nang sa aming pagtuon sa iyong salita, nakasusumpong kami, Panginoon, ng kaaliwan. Nakasusumpong kami ng panibagong simulain. Nakasusumpong kami ng katatagan, Panginoon. O Diyos, salamat po, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ang sino mang makikinig at gagawa ng iyong mga kautusan, ng iyong kalooban, O Diyos, ay iyong itutulad sa isang marunong na tao na nagtayo ng kaniyang tahanan sa ibabaw ng bato at matibay na bato, na kahit dumating ang ulan, ang baha, ang malakas na hangin, Panginoon, ang tahanang ito'y patuloy na magiging matibay at nakatayo, Panginoon. Kaysa doon sa maaaring makinig, subalit hindi gumagawa, Panginoon, ng iyong kalooban at ng iyong kautusan, ng iyong mga sinasabi sa iyong salita. O Diyos, gusto po namin ang aming buhay, ang aming tahanan, pati ang aming tahanang sambayan ng Pilipino ay makatayo, Panginoon, ng matibay. Turuan mo nga kami, Panginoon, na hindi lamang makinig sa iyo, kundi gumawa ng mga bagay sang-ayon, Panginoon, sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan. Ito ang nais po namin, Panginoon, upang kayo ay malugod at maluwalhati sa aming buhay. Para sa amin din po ito, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong katotohanan, ng lahat ng iyong kalooban, upang magawa namin ang dapat, Panginoon. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dalangin namin ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at gabay,
sa iyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan at higit sa lahat sa buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa ating mga panalangin dito sa Hardin ng Panalangin. Ngayon po ay ikalawang Huwebes na ng buwan ng Setyembre. Ano po? At palagay ko yung maganda na ang pag-usapan natin ay yung pagkakaroon ng karunungan. Karunungan sa pamumuno, lalo na sa pagkakaroon ng pagkakaisa. Naalala ko doon sa Proverbs chapter 11 and verse 14, ay ganito po ang sinasabi. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Napakaganda po ng bilin na ito ng salita ng Diyos. Alam niyo, parang inulit din ito doon sa chapter 24 naman at talatang 26. Ang sabi naman dito ay, for by wise counsel, thou shalt make war. And in the multitude of counselors, again, there is safety. Alam niyo po, sa dalawang talatang ito, ay binibigyan tayo ng katuruan ng salita ng Diyos kung paanong tayo ay nasa lugar ng may pag-iingat. Gusto po nating lahat yan. Lahat naman tayo gumagawa ng mga desisyon, hindi po ba? Nang tayo'y bata pa, tinuturuan tayong gumawa ng desisyon ng ating mga magulang. Ika'y iingatan mo ang lahat ng iyong gawa, huwag mong gagawin ito, dyan ka lang, okay?

kailangan mo meron kang relasyon, no? Pati yung bagay na sino ba ang yung magiging asawa, pagdidesisyonan mo yan. Okay? Gagawin mo araw-araw. Hindi po ba? Meron kang tinatawag na short term at mga long term plans. At sa lahat pong bagay na ito, ang gusto mo hindi lang yung maabot mo, yung gusto mong abutin, kundi magkaroon tayo ng safety. Merong pag-iingat na makararating tayo. Kahit po sa pagmamaneho hindi maaari na hindi ka susunod sa gabay. Gusto mo makarating sa iyong paroroonan, but you would not want na makarating doon na ikay baldado o ikay na disgrasya. Sa lahat po ng bagay, gusto natin ng safety. Totoo po yan. Sa lahat ng landas, kahit saan tayo naroon, hindi lamang tama yan sa bansang Pilipinas, kundi maging sa abroad. Kayong mga OFW, gusto nyo rin po yan. Sa inyong paglalakbay, halimbawa, paano ba? At ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi, where no counsel is. Kapag wala ang patnubay, kapag wala ang gabay, kapag hindi natin kinukonsidera ang dapat na advice o counsel ng ibang tao. Ang sabi pa, hindi lang po iyon, kundi by wise counsel, sa pamamagitan ng marunong na bilin, marunong na advice, no? Ang sabi, thou shalt make war, and in the multitude of counselors, ayun na naman, sa karamihan ng maaari magbigay ng kanilang kaisipan at marunong na kaisipan. Yun po ang kailangan natin. Okay? Now, alam niyo po, ang talatang ito, noong araw, ang Israel po'y maraming kalaban. Hanggang ngayon, marami silang kalaban. Kaya nga kung titingnan natin ang kanilang history sa Old Testament, palagi nilang silang nasa giyera, no? At kabilin-bilinan po sa kanila na huwag kayong papasok sa isang gera na hindi kayo nag-uusap, wala kayong counsel, magpaplano kayo, mag-i-strategize kayo, pag-uusapan nyo. Because in the multitude ng lahat ng may karunungan at mag-uusap-usap, there is safety. Okay? Alam nyo, marami din mga talata sa salita ng Diyos na ang sinasabi sa atin, you have to cease from your own wisdom. Itigil mo. Kapag ikay magbabase sa iyong sariling karunungan, masusumpungan po natin yan sa Proverbs 23:4. At doon din sa Proverbs 3:5 and 6, ang sinasabi, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. So, gayon po iyon. Ang ibig sabihin, kapag ang bottom line natin ay safety, makarating tayo ng maayos, magplano tayo ng maayos. Alam niyo po, hindi lang po tayo nasa talagang gerang pisikal. Nasa gera din po tayong spiritual. At hindi nawawala ang existence ng kasalanan sa ating kapaligiran. Kahit po itong ating lupang katawan, alam niyo po ba na hindi nawawala sa ating laman ang hatak ng kasalanan? Hindi nawawala sa ating kaisipan, kahit ang ating kaisipan, ang lahat ng kaisipan na hindi maayos. Okay? Kahit anong dunong natin sa kalooban ng Panginoon, kahit anong edad natin spiritually, nakakaisip tayo ng mga bagay na hindi maayos, na hindi tama sa harap ng ating Panginoon. At lalo pa, kapag tayo nasa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari sa mundo, okay? Sa gobyerno, at lalo na kapag aktibo tayo sa social media, maraming mga kaisipan, maraming mga kasabihan, maraming mga influence, at tayo, pag hindi po tayo nag-iingat at wala tayong pag-iingat, madadali nga tayo. Kahit po doon sa Ecclesiastes, ang bilin sa atin ng wise man ay two are better than one.

sapagkat eh bay, kung ikukonsidera mo na dapat eh merong kang kabilang, merong kang kaagapay, ika nga, ano, abay merong magandang kahihinatnan ang iyong pagpapagal. Okay? Kapag ikay mahuhulog, abay merong aabot sa iyo. Yun lang pong bagay na ito para sa ating safety. Sa bagay naman po ng plano, for example, magpaplano po tayo. Alam niyo sa government, dapat merong mga short-term at long-term plan. Meron doong talata sa Proverbs chapter 15 and verses 21 to 22. Ang sabi, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Now, mukhang yung dapat na word na safety, ang nakita naman natin dito ay established. At may kinalaman doon sa purpose. Alam niyo po, kapag tayo ay may gustong gawin, kinakailangan meron tayong layon, meron tayong layunin. Ano ba talaga ang pinakagusto nating abutin? Okay? Kahit sa buhay natin, meron tayong gustong abutin. No? Naglalatag tayo ng purpose. Wala pong nagtatayo ng business, walang nagtatayo ng kumpanya na hindi naglalatag ng purpose. Okay? Kinakailangan po ang discipline natin sa ating buhay ay gayon din. Halimbawa, no, sa ating mga gawain sa Panginoon, no, mga churches, meron din po tayong purpose diyan. Hindi lang yung tayo'y makawin ng mga kaluluwa, kundi ang ating gawain, ang ating mga churches ay tumungo sa kaluguran at luwalhati ng ating Panginoon, which is actually our bottom line. At kapag pinag-uusapan itong may karunungan sa kalooban ng Panginoon, nai-establish po yung ating direksyon at nagkakaroon tayo ng safety. Eh kahit po minsan, kahit tawagin nating meron tayong church, pero ang nasa loob naman na ating mga kaugalian at ating pagkilos ay hindi rin po safe. Kaya kinakailangan talaga ng wise counsel. Kaya kinakailangan ng marami ang may karunungan sa bagay na ito. Alam niyo po, ang ating salita ng Diyos, no, ay hindi lang po tayo kumukuha ng mga aralin base sa isang talata, kundi sa buong konteksto, at kumukuha pa tayo ng sinasabi ng ibang mga writers sa salita ng Diyos. Okay, kapag may sinasabi si Apostol Pablo, tumitingin tayo sa kaunong sinasabi ni Apostol Pedro, tumitingin tayo sa sinasabi ni Apostol John, at nakikita po natin na consistent ang lahat. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, kapag tutunghayan natin at pakikinggan natin, meron tayong safety. At lalo na ang Espiritu ang siyang nakikiusap sa atin. Ano po? Alam niyo po, itong sinasabi natin na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. No? Tayo magpakumbaba. Tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tayo tumanggap sa Kanya. Hindi lang po isa nagsabi niyan. Marami nagsabi niyan. At sa karamihan ng mga nagsabing iyan, lahat po ay may katotohanan. Kaya there is safety. Hindi lang po tayo tutungo sa langit. Lalakad din tayo na may pag-iingat. At lalo na sa ating bayan, lalo na sa ating government, kailangan natin ng safety. Okay? Alam niyo po ang sinasabi doon sa Proverbs chapter 16 and verse 22. Ang sabi, understanding is a wellspring of life. Yan ang kailangan po natin sa lahat ng bagay, sa kalusugan, sa ating pamilya, sa ating negosyo, sa ating kabuhayan, sa ating mga churches, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, kailangan po natin ng safety. And where there is counsel, wise counsel, there is safety. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.

Pastor Raynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam naming walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

At magpatuloy na po tayo sa ating mga tinanggap na mga request. Ito'y nakagrupo na actually at banggitin ko lamang po kung sino-sino sa larangan ng kagalingan, kalusugan at kalakasan sa pisikal. Narito ang kahilingan ni Leonila de Jesus Espiritu, no, sa kanya bilang isang ALS patient. Si Nanette Palencia, kagaling at kalusugan para sa kanyang pinsan na si Ligaya Colina na may sakit na Parkinson's disease. Si Nanette Naval, para naman kay Yolanda Roque na may stage 4 cancer. Si Ador Malapitan, no, para naman sa kanyang stroke at tuluyang mawala ang kanyang pilay. Ano po? Panalangin na rin para sa kanyang mga anak, manugang at buong pamilya. Si Baby Adriano at complete healing para kay Anwil Matan Palencia. Mayroon siyang ubo at sipon para kay Margo Jade Estranero sa kanyang behavior at para sa kanyang sariling tuhod at fever. Panalangin din, protection, healing, provision at spiritual strength. Si Ricardo Armenta Marcaida, patuloy na kagalingan sa kanyang kapatid na si Ricky Marcaida na may CKD. Kay Mary Ann Marcaida na nasa ospital at kay Sister Maribel nakaranas siya ng mild stroke. Si Maricel Sapungan Arpia, para sa kanyang pamilya at sina Tatay Danny, Mary Joy, Alicia, mabilis na recovery para kina Bubot at Manayon. Si RM De La Cruz, malalim na sugat. Para naman sa recovery mula sa operasyon na kilay Noni Balbino sa kanya naging bypass operation. At para sa pamilya, protection at spiritual strength kay Lisel Domingo at kay Maricel Sapungan Arpia, kay Baby Adriano Bishop, kay Ador Malapitan. Para naman sa nangangailangan ng kabuhayan para sa negosyo, trabaho at kalalagyan sa pinansyal. Si Sablawon Samson Aurora at si Maricel Sapungan Arpia, no? Pasasalamat sa ministry, no? Si Lolit Malyari Adia, pasalamat para kay Brother Arnel Sabido na naging speaker sa CCF Taytay. At meron din pa po, no, si Aloha, no? Meron siyang GBS, Guillain-Barre syndrome, si Rosana Quinto, si Pastor Ver ng KBCF, si Jaira Poltrias, si Arlie Ligan, si Cynthia sa kanyang kidney issue at may options ng surgery procedure itong Setyembring ito. Si Lily, recovery from stroke, si Tamiya para sa bone disease, si Kyla, meron siyang bone cyst sa kanyang wrist, si Jinky sa kanyang kidney problem, si JC, panalangin po magkaroon ng malusog na katawan ng kanyang anak. Okay? At meron ding mga pagbati sa kanilang birthday, dagdag na taon, kay Emerita Faustino. Manalangin na po tayo kung hindi man umabot ang inyong mga request, patuloy lang kayo magpadala at ilalagay din natin yan sa mga listahan po natin. Manalangin tayo. Muli po aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sapagkat sa pagtawag lang namin po sa iyong Ama, nakasusumpong na po kami ng kaaliwan, kalakasan, Panginoon. At ngayon pong araw na ito ay pinag-usapan namin ang tungkol sa kaingatan, Panginoon, sa aming mga desisyon. At salamat sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita, nagkakaroon kami ng gabay, nagkakaroon kami ng direksyon, Panginoon. At lalo na, meron kaming mga nakakausap na maalam, Panginoon, sa iyong kalooban tungkol sa iyong salita. At O Diyos, kami dumudulog sa iyo at dinadala namin ang lahat ng aming binanggit, Panginoon, na mga pangalan. Iba-iba ang kanilang kalalagyan. May mga kahilingan,
para sa kagalingan, para sa kalakasan, sa kanilang kalusugan. May mga kahilingan para sa recovery, sa kanilang mga naging operasyon, mga kalalagyang pisikal. May mga kahilingan ng mga pamilya para sa proteksyon, sa spiritual strength, para sa pinansyal na mga kalalagyan, trabaho, negosyo, Panginoon. At marami pang iba, Panginoon, pati ang aming mga churches, pati ang aming mga pamilya maging nasa Pilipinas at nasa abroad, Panginoon, ang aming mga OFW, O Diyos, dinadala po namin ang lahat sa iyong luklukan ng biyaya at awa, Panginoon. Batid ninyo, O Diyos, ang kalalagyan ng bawat isa, magmula sa aming kaisipan hanggang sa aming pisikal na kalalagyan, material na kalalagyan, O Diyos. Unay, bigyan niyo po kami ng pagkilos sang-ayon sa kalakasan mula sa iyong biyaya, Panginoon, na magawa namin ang kalugod-lugod sa iyo. Makapagpasalamat kami kahit sa aming mga kalalagyan sapagkat wala na pong masihigit pa sa iyong ipinakitang pag-ibig at kahabagan at biyaya sa aming lahat, O Diyos. Ito lang sa bagay na ito, anuman ang aming kalalagyan, physical man o material o emosyonal, higit na dakila, Panginoon, ang iyong pag-abot sa amin sa lahat ng kalalagyan. Kami hinango mo sa kapahamakan, sa kasalanan, Panginoon. At gawin mo, Panginoon, na kami makapaglingkod sa iyo ng may papuri at pasasalamat. Balutin kami, Panginoon, ng katatagan sa kalooban, magkaroon kami ng panibagong mga simulain. O Diyos, ang lahat sa amin po ay hindi namin kaya ang aming mga sarili. Sinabi mo sa amin, without me, you can do nothing. Kaya, O Diyos, ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa iyo. And let us be faithful and thankful to you in every way. For your glory and honor, this we pray in Jesus' name.

At kung mayroon pa kayong ibang concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At muli, magkarinigan tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at sa GCTV Digital. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at masusumpungan natin siyang sapat. Hinding-hindi magkukulang. Purihin na natin, Panginoon.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga, Kaagapay! Ito po ang unang salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Abside Ferrer Tabua.

Kaagabay, may tanong ako sa'yo ngayong umaga. May taong hindi mo pa rin baka sundo hanggang ngayon? Baka may nakaalitan kang kapamilya? O baka may hindi pagkakaunawaan sa opisina? O baka naman may tampuhan sa ministry, sa barkada, o kahit sa sariling tahanan? O kaya naman, baka hindi kayo nag-aaway ng harapan, pero tahimik na lang kayo at matagal nang may distansya. Ang totoo, normal ang conflict. Kahit saang may tao, may pagkakataong magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero ang tanong ay hindi kung may iwasan ba natin ang alitan. Ang tanong ay, paano tayo tutugon kapag dumating ito? Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang isang napakagandang halimbawa mula sa buhay ni Abraham at Lot. Isang kwento ito na nagtuturo sa atin na ang tunay na kapayapaan ay kadalasang nangangailangan ng pagpapakumbaba at pagbibigay daan. Sa Genesis chapter 13, pareho ng pinagpala ng Diyos sina Abraham at Lot. Pareho silang yumaman at pareho silang dumami ang mga alagang hayop. Pero dumating yung problema. Hindi na kasya ang lupang kanilang tinitirhan para sa kanilang mga kawan. Dahil dito, nagsimulang mag-away ang kanilang mga pastol. Isipin mo yon, hindi sila nag-away dahil sa kakulangan. Nagkaroon sila ng alitan dahil sa kasaganahan. At minsan ganun din ang buhay natin. Hindi lahat ng conflict ay dahil sa masamang tao. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil magkaiba lang tayo ng pananaw, ng pangangailangan o prioridad. Sa pamilya, maaaring magkaiba kayo ng decision. O kaya sa trabaho, maaaring magkaiba kayo ng approach. O kaya naman, sa simbahan, maaaring magkaiba kayo ng opinion. Hindi ang pagkakaiba ang problema. Ang tanong ay kung paano natin haharapin ang pagkakaibang iyon. At napakaganda ng unang sinabi ni Abraham, hindi tayo dapat mag-away sapagkat magkamag-anak tayo. Kumbaga, sa madaling salita, parang sinasabi niya, mas mahalaga ang relasyon natin kaysa sa argument na ito. At napakalalim nito kaagapay kasi sa panahon ngayon, parang mas mahalaga ng manalo kaysa magkaayos. Kung titignan natin sa social media pa lang, makikita mo na kapag may hindi nagkasundo, gusto agad patunayan kung sino ang tama. Kung may debate, kailangan may matalo. Kaya naman pag may argument, kailangan may huling salita. Pero kaagapay, hindi ganoon ang puso ng Diyos. Minsan ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino yung tama, kundi paano natin mapapanatili ang pagmamahalan at kapayapaan. Ang mas nakakagulat pa sa kwento na ito ay si Abraham ang mas matanda. Siya ang tiyuhin at siya rin ang unang tinawag ng Diyos. Kung tutuusin, may karapatan siyang pumili ng pinakamagandang lupain. Pero ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng unang pagpipilian si Lot. At hindi yon kahinaan. Hindi rin yun pagiging talunan. Ang tawag doon ay pagpapakumbaba. Minsan iniisip natin na kapag nagbigay daan tayo, talo tayo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan. Sa mata ng mundo, ang dakila ay iyong laging nauuna. Pero sa mata ng Diyos, dakila ang marunong magpakumbaba. May mga pagkakataon talagang kailangan nating bitawan ang pride para mapanatili ang peace. Hindi dahil tama ang kabilang panig sa lahat ng pagkakataon, kundi dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa ego. At ngayon baka may nagsasabing, iha, paano naman kung ako lagi yung umiintindi? Aba, magandang tanong yan. Ang kapayapaan ay hindi ibig sabihin na papayag ka na lang sa lahat ng mali. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng boundaries. At hindi ibig sabihin na hayaan mo na ang pang-aabuso. Ang ginawa ni Abraham ay hindi compromise sa katotohanan. Ang ginawa niya ay paghahanap ng mapayapang solusyon. Yung solusyon na may wisdom,
solusyon na may grace at pagmamahal, at yun ang gusto ng Diyos para sa atin. At napansin mo ba ang mga sumunod na nangyari? Pinili ni Lot ang mukhang pinakamagandang lupain. At sa tingin ng tao, parang si Abraham ang nalugi, diba? Pero pagkatapos nila maghiwalay, muling nagsalita ang Diyos kay Abraham. Mas pinalawak pa ng Diyos ang kanyang pangako. At napakagandang paalala nito na kapag inuuna natin ang kapayapaan at nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo nawawalan. Maaring may isuko tayong pansamantalang advantage, pero hindi kailanman malulugi ang taong nagtitiwala sa Diyos. At kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito dahil sa mga pamilya natin, kailangan natin ng mas maraming pagpapakumbaba kaysa pagmamatigas. Sa mga mag-asawa, hindi lahat ng argument ay kailangan may manalo. O kaya naman sa magkakapatid, mas mahalagang relasyon kaysa sa mana o tampuhan. At sa simbahan, hindi tayo tinawag para magpaligsahan, kundi para maglingkuran. At maging sa ating bansa, napakagandang ipanalangin na ang ating mga pinuno ay magkaroon ng puso na tulad ni Abraham. Mga leader na inuuna ang kapayapaan kaysa personal na interes. Mga leader na marunong makinig, kaya makipagtulungan at handang magpakumbaba para sa ikabubuti ng nakararami. At kapag ang pagpapakumbaba ang namuno, mas madaling magkakaroon ng pagkakaisa. At kapag may pagkakaisa, mas madaling umunlad ang isang komunidad at isang bansa. Kaya kaagapay sa huli, ang pinakamagandang halimbawa ng kapayapaan ay ang ating Panginoong Jesus. Tayo ang nagkasala. Tayo ang lumayo, pero siya ang unang lumapit. Hindi niya ipinaglaban ang kanyang mga karapatan. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus upang maibalik ang ating relasyon sa Diyos. At ang kapayapaang tinatamasa natin ngayon ay nagsimula dahil may isang nagpakumbaba. At dahil tinanggap natin ang kapayapaang iyon kay Kristo, tinatawag din tayo upang maging tagapagdala ng kapayapaang iyon sa iba. Kaya kaagapay, tandaan mo ito, hindi lahat ng laban ay kailangan panalunan, pero ang bawat relasyon ay mahalagang ingatan. Minsan ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamalakas makipagtalo, kundi iyong may lakas ng loob na magpakumbaba, magpatawad, at maging unang gumawa ng hakbang tungo sa kapayapaan. Kaya ngayong araw, kung may pagkakataon kang pumili sa pagitan ng pride at peace, piliin mo ang peace. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pagiging tama sa lahat ng pagkakataon. Ito ay bunga ng pusong lubos na nagtitiwala sa Diyos at handang magmahal higit sa sariling karapatan.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga dito sa Unang Salmo na hatid ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 702-DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Kamusta kayo, Ona? Thriving Thursday! Ayan, Thriving Thursday na tayo, mga kaagapay. At dahil Thriving Thursday, eh, may kanta tayo, di ba? Okay, handa na? Yan po ang ating nota, everyone. Okay, let's sing. Let's

0: Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen.
1: Aba, mabagal yung ano niya. Amen. Ang galing. Pakatuwa naman ang tatay ko. Diba? So,
0: baka ako yung mabang.
1: Bawal yun, daddy. Bawal.
0: Baka ihulog ako sa lupa.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po'y mag-ama, ha? At ang nakakatuwa, pareho na kami senior. Naging senior na kami dahil sa FEBC. Pero hindi, talaga honestly, it's a blessing to be here.
0: Kabit talaga tayo.
1: Opo, kasi po, sa totoo lang, the first time na kasama po ako sa DZS ay sa hiyas ng tahanan nung apoy 9 years old. O, diba?
0: Si Max at Jensa naman ako.
1: Sa Division of Asian Evangelism. O, tanda ko yan. Pagkatapos po, syempre, na-involve po ako sa Papuni. Diba po? Pagkatapos po, ano pa? Ayun, bumalik ako nung nang gabay dito sa daddy ko. Wala na po akong magawa eh. Talaga.
0: Nang umuwi na si mami sa langit.
1: Pero that was, I mean, that's probably... Ilang years na, Dad? 20 plus years na, no?
0: Matagal na.
1: Oh, 2005 po, kinuha ang mami ko. So, we're here, kami ng dad na, dito na rin po ako nag-senior. Senior na po ang daddy ko nung time na yon. Pero dito na po ako nag-senior sa programang Gabay. Pero the Lord is so good, kaya nga po ang encouragement ko sa mga seniors na kagaya ko. Alam niyo po, yung mga karanasan, kagaya namin ng daddy, yung mga karanasan po natin sa Panginoon, those are a great resource to be encouragement to younger people, younger couple. Totoo yan. Kasi parang sa atin, napatunayan na natin na ang Diyos ay tapat at mabuti. And we can tell them, yes, the Lord is
0: amen.
1: Good. Diba?
0: Amen. Amen.
1: So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yun sa 702 GZAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ay Transistor Radio, PM Radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Tayo binabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao. At ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pare hanggang hulo at sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin sa Facebook live stream, sa 702 app, or naka-tune in sa atin sa pamamagitan ng YouTube. Naku, pagpalain kayo ng Panginoon. We always declare protection upon each and every one of you. At patuloy tayong lumago at lumalim sa ating kaugnayan, sa Panginoon, wherever in the world nilagay tayo ng Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At ang ating Thursday ay maging thriving Thursday. At isulat na natin ang mga pasasalamat sa Panginoon para pagdating ng Linggo, we can rejoice with God's people in worshiping Him for His goodness and His faithfulness. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilang radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging ganap na katotohanan ito kay Kristo Jesus lamang na siyang tanging anak ng Diyos na tanging kasagutan sa lahat ng ating mga problema. Amen, amen, amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, pinag-uusapan natin 8 ways to support literacy skills development. Tamang-tama to kasi dapat tulong-tulong tayo bilang isang pamilya sa pagsusuportahan sa bawat isa, di ba? Eh ito yung problema natin dito sa Pilipinas sa yung literacy program, literacy skills ng mga kabataan. So, let's go back to reading, o di ba? Kaya nga po itong gusto natin sabihin. September 8, International Literacy Day, established ng UNESCO. Ginawa po nila to noong October 26, 1966, nung dineclare nila sa kanilang session, General Conference, at noong September 8, 1967, nagsimulang mag-celebrate ng Literacy Day. So, ang ganda eh, kasi it gives us, sabi nga, bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So, ang article na pinag-usapan natin, talagang solid na tayo, convinced na tayo, reading ang pinakamabisang pamamaraan para po sa world sa literacy skills development. So nung Lunes, pinag-usapan natin na dapat makukuha natin ang interest ng mga bata bago po natin basahin yung aklat sa kanila, yung book sa kanila. So gamitin din daw po ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita, vocabulary, na sa ating pagbabasa sa kanila. Nung Martes naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang sa buong mundo sa kanilang reading time. At ito, nabanggit din po natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng mga sticky notes dito upang ma-mention na sa reading time na ito yung favorite books nila kasi nga merong ownership. So kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon talaga ng reading aloud routines. Ito ay nagdudulot ng positive results sa mga bata, mga anak at mga apo natin, nagpapataas ng kanilang comprehension, nagpapatatag ng bonding, at maaring magtanong at sumagot at nagpapalalim ng kanilang pagmamahal sa reading. So ngayon naman, ito na yung last two. Ito gusto ko to. Support children who are learning two languages. So upang masuportahan ang mga dual language learners, magsama ng mga books at recording reading na nasa first language ng mga bata. So kung pwede, basahin muna ang kwento sa first language o sa mother tongue ng bata bago ito basahin sa English. O diba? Ang pag-support sa mga bata sa kanilang pag-aaral ng dalawang languages ay nakakatulong upang magkaroon ng mas matatag na thinking skills, nag-i-improve ng academic success, at nagpapalalim ng cultural connections. Ang ganda. So, ano yung mga benefits? Sabi nga doon, brain power ang cognitive the benefits. May mental flexibility. Yung switching sa two languages ay nagiging exercise ng brain na tumutulong sa mga bata na masolve ang problems at mag-isip ng creativity. Tapos better focus. Ang bilingual children ay mas nakikinig kahit sa isang magulong silid at may kakayahang gumawa ng maraming bagay ng sabay. Also, stronger memory. Ang pag-manage ng dalawang language system ay nag-i-improve ng working memory at nakakatulong sa pag-aaral sa math at sa science. Anong pa? Long-term health. Ang kaalaman ng higit sa isang language ay nagtatatag ng isang healthy brain reserve na nagde-delay ng memory decline sa kanilang pagtanda. We are blessed bilang mga Pilipino kasi we are bilingual. English, Tagalog, marami pa, Visayans, ang dami. So, pinagpala tayo ng Panginoon. Also, start early. Sabi niya, read with infants and toddlers. Sabi niya, gawin physically interactive ang reading sa pag-invite ng mga bata na hawakan niyang book, ibaling ang page kung sila ay physically able. Mag-offer ng isang laruan na maaari nilang hawakan habang ikaw ay nagbabasa. So, i-focus ang kanilang attention sa pagtuturo at pagsabi ng mga bagay sa picture. At maging handa na basahin ang parehong aklat ng paulit-ulit. Kasi ang mga bata ay nag-thrive sa routine at repetition. So, ang pagbabasa sa mga infant toddler, nagpapatatag ng early language skills. Nagbo-boost ito ng marami, brain development, at nagpapalakas ng emotional bonds. So, building language skills, sabi niyang ganon, more words, nakakarinig ang mga babies ng bagong words at sounds na hindi nila karaniwang narinig sa regular na pag-uusap. Better talking din, ang pakikinig sa iyong boses ay nakakatulong upang matutunan ang pagsasalita ng kanilang native language. And early learning, ayon sa 0 to 3, ang roots ng language ay lumalago sa brain ng baby bago pa man sila makapagsalita. O diba? Also, it helps brain growth. Neural pathways. Ang pakikinig sa stories ay lumulikha ng connections sa fast-growing brain ng isang baby. Listening and looking. Ang matching sounds sa pictures nagtuturo sa brain na mag-process ng information. Better memory. Rhymes and repetitions ay nakakatulong sa babies na maalala ang patterns at mag-predict kung ano ang susunod. Ano pa? Sabi, strengthen emotional bonds. So, when you read with them, sa babies nyo, they feel safe. Ang pag-snuggle na may book ay nagsasabi sa bata na sila ay loved at safe. Learning feelings, pinagmamasdan ng mga bata ang iyong mukha upang matutunan kung paano mag-express ng emotions. At also, calm routines. Ang bedtime stories ay nakakatulong sa mga bata na mag-relax at madaling makatulog. So sa pinag-uusapan natin sa gabay, sa linggong ito, kung nais nating masuportahan ang literacy skill development ng mga bata, magbasa sa kanila kahit infant pa o toddlers. Dahil ang daming benepisyo nito, lalo na sa kanilang brain development. Kaya mga kagapay, uulitin ko uli, hindi gadgets ang kanilang gamitin upang maging matalino ang mga bata. Ang iyong pagbabasa sa kanila ang siyang pinakamahal.

aral na po tayo. They are the what? The blind and stubborn. Bulag na, matigas pa ang ulo. Psalms 81:11-12. Pero ayaw akong pakinggan ng bayan ko. Matigas ang ulo nila, kaya hinayaan ko na. Bahala na sila, gawin nila kung ano ang gusto nila. Deaf to truth, bingis sa katotohanan. Acts 7:51, sinabi ni Esteban, ang titigas ng ulo ninyo, hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit. Tatlong bagay ang titigas ng ulo, hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos at sa Holy Spirit, gaya ng mga ancestors ninyo. Do not harden your heart. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Hebrews 3:8, huwag na kayong magmatigas gaya ng ancestors nyo. Nang nagrebelde sila sa Diyos, sinubukan nila ang pasensya ng Diyos nung nasa desert pa sila. They are like dogs that return to their vomits. Ang mga aso bumabalik sa kanilang mga suka. Proverbs 26:11, ang mga bobo umuulit sa mali nila. Parang asong kinakain uli ang suka niya. Thus growing increasingly bold in wickedness, lalong sumisidhi at taas noo sa kasamaan. Psalms 52:7, ganyan ang taong hindi umaasa sa Diyos. Umaasa instead sa kanyang kayamanan sila nagtitiwala. At umaasang masisave siya ng masama niyang ginagawa. Thus no remorse, walang pagsisisi, walang paghiwalay sa sala. Jeremiah 44:10, hanggang ngayon hindi pa kayo nagpapakumbaba o nagpapakita man lamang ng takot sa akin, di kayo sumusunod sa batas at ang mga instruction na ibinigay ko sa inyo at mga ancestors niyo. Pay no attention to God, that is what you are. No pansin sa Diyos. Proverbs 1:24, makailang tawag na ako sa inyo, hindi kayo nakikinig. Ilang beses ko na kayong in-invite, pero hindi niyo ako pinapansin. Remember, rebellion is bad as witchcraft. Ang pag-aalsa ay kasing sama ng pangkukulang. 1 Samuel 15:23, ang pagsuway kay Lord ay kasing sama ng pangkukulang. Rebels from earliest childhood, rebelde na simula pa sa pagkabata. Isaiah 48:8, di ninyo nabalitaan, di ninyo nalalaman, dati pang nakasara ang tenga ninyo, dahil alam kong hindi kayo mapagkakatiwalaan. Refusal to give hearts to God, ang hindi pagsusuko ng puso sa Diyos. Psalm 78:8, di sila gagaya sa mga ninuno nila na matitigas ang ulo at hindi masunurin. Kulang sa tiwala at hindi naging tapat sa Diyos. They are to go, refusal to obey, tumangging sumunod sa Diyos. Psalms 106:25, nandoon sila sa tent, ang dami ng kanilang angal at di sila nakikinig sa sinasabi ni Lord. Stubbornly follow evil desires, matigas ang ulong sinusunod ang masamang gusto. Jeremiah 16:12, pero mas malala pa kayo kaysa mga ancestors niyo. Ang sasama at titigas ng ulo ninyo. Ginawa ninyo kung ano ang gusto ninyo at ayaw ninyong makinig sa akin. Unbending neck, matitigas na mga leeg. Isaiah 48:4, dahil alam kong matigas ang inyong ulo at kasing tigas ng bakal ang leeg nyo at gaya ng tanso ang noon ninyo, bahala na ako sa inyo. Alam ko na noong pamplano ko na patas siyang turmabaho habang may hinihintay.

0: niya pa kayo at makapagpapasaya pa kayo, makakapagpasaya pa kayo, last chance pa kayo, magsisi na kayo at kay Kristo'y manumbalik upang kayo ay iligtas. Kung hindi, bahala na ang Diyos sa inyo. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Tinignan ko nga po yung word kasi yung impenitent, hindi po talaga siya sorrowful sa ginagawa niya. Hindi siya ayaw niyang humingi ng tawad sa Panginoon.
0: Talaga
1: Talagang
0: matigas ang ulo.
1: Yun talaga, Dad. Matigas ang ulo, matigas ang puso.
0: Matigas ang leeg.
1: Lahat, di ba? Kapag ganyan, yun nga, the blinded, ng kasalanan, deceived ng kaaway, yun.
0: Pinili na nila ang kanilang
1: Yun nga, Dad.
0: pupuntahan.
1: Ngayon ko, Dad, naalala ko yung lagi mong sinasabi nun sa amin. Sige, piliin nyo yung kasalanan. Hila, ano yun? Sungay nyo, dala nyo, buntot nyo,
0: Buntot nyo, hila
1: hila
0: nyo.
1: nyo. Noong una, hindi ko siya maintindihan. Pero now I know. Sabi ko, nga ano, it's your choice. Whatever your choice is, the consequences, kasama mo yan. It's your
0: Correct.
1: choice. Kaya
0: Correct.
1: nga, binigyan tayo ng Panginoon. This John 3:16 was, believe on the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Yun yung solid niya eh. Manampalataya tayo sa Panginoon. At maliligtas tayo, di ba? Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ. Sabi niya, God so loved the world, binigyan niya kanyang bugtong na anak. So mga kaagapay, choice natin yan. Piliin natin
0: Amen.
1: ito. Ah, sige, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ito. Salamat po na ang talagang point namin is to really trust in you. Huwag po kaming mag-harden ng aming puso. Yun po yung aming dalangin. So Lord, salamat po kasi pwede kami, binigay mo sa amin ang kaligtasan. You've done that for us by dying on the cross for us. So Lord, we pray na ikaw po ang siyang manangan sa amin. Makita namin ang kahalagahan yon at gumabay ka po sa amin. Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is your special day. Si Ate Early Bitong, pagpalain mo po siya, Panginoon. Gabayan mo po siya, pagpalain. Ganun din yung aking kaibigan, si Omega Raimundo. Si Ate Melba Magay, Panginoon, thank you Lord for her life. Ang aming mentor sa community at saka sa health evangelism. Ganun din po si Jane Santos, ang aking classmate. Continue to bless her. Si Edgar Topico, si Nerissa Tamares, si Save Madlang Bayan, si Lars Galera, si Fred Sikinale, Rose Aquino, Corazon Labadan, si Chris Stealth, at ganoon din si Rosalinda de Guzman. Panginoon, marami pong salamat sa kanilang mga buhay. At ang dalangin namin, continue Lord to guide them. At yung mga kaagapay namin na hindi man po namin na-mention, pero ngayon din po ang kanilang special day, whether it's birthday or anniversary, pagpalain mo po sila, Panginoon. And may they experience the goodness and your faithfulness, not only today, but every day. So Lord, maraming maraming pong salamat. We pray, Panginoon, na you be with us. Ganun din po, Panginoon, lalo na rin po sa aming mga kaagapay who lost loved ones lately. Continue, Lord, to embrace them so tightly. And may your comfort and peace, yun po yung mag-guard ng kanilang puso. Marami pong salamat.
0: Panginoon, salamat po sa sinabi ninyo. Bahala ako sa inyo. Alam ko na noong paman ang plano ko. At dahil doon, alam ko po, Panginoon, na hindi niya kami lalampasan. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen talaga, no, Dad? Ganun talaga ang Panginoon.
0: Amen.
1: Kaya salamat sa Panginoon, ano, yung para makikita natin, Lord, salamat kasi ikaw talaga yung gumagawa sa aming buhay. Ikaw yung, yun nga kasi doon talaga ako nawindang, nung, di nawindang, doon ako lalong naging assured nung nakita ko ngayon sa 2 Peter. Binigay na ng Panginoon lahat para sa atin. So tayo, ang gagawin na natin, sumunod sa Kanya, piliin natin ang Panginoon. Huwag tayo kagaya ng tumigas ang puso, tumigas ang isip, tumigas ang lahat. Diba yung ating, yung how we rebelled against God? No. We submit fully to the Lord in humility and let Him work His purpose and plans in our lives.
0: Amen.
1: Amen yun. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalam. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rajiv Vilgena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama na rin po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay-barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo talaga. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: This is Inspirations Unlimited.

0: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webest Edition ng programang
1: Inspirations Unlimited!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. At Abs, yes, isang maulang Webest sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. And syempre, dahil kapag ganito yung weather, ingat-ingat po tayo sa ating mga pupuntahan. Kung kayo man po ay may mga lakad or even kung kayo po ay nasa biyahe po sa time po na ito, ingat lamang po, mm-hmm, sa pagmamaneho. Magmiminor po tayo, wag sa tayo sobrang excited, yes, 'di ba? Wag gagawing racing cart ang EDSA, 'di ba?
0: Oo. And usually no, kapag ganito ang weather, maulan, expect na natin ang heavy traffic,
1: yes,
0: sa iba't ibang areas no, especially dito sa Maynila. Kaya ano man po ang inyong ginagawa ngayon, kaagapay, nasa biyahe ka man, nagpapahinga, mm-hmm, sa bahay, o kaya pauwi ka pa lang galing trabaho, mm-hmm, ingat-ingat po, kagaya nga ng sabi ni Kael. At binabati na rin natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel.
1: Yes.
0: At yan po sa 702-DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng lagi naming lambing, kaagapay, ilike mo na at i-share ang ating ongoing streaming. Mm-hmm. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong mga pabate,
1: mm-hmm,
0: pati ang inyong mga update sa amin ni Kael, kung ano ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito. Ano bang perfect gawin pagkapag ganitong panahon?
1: Siyempre magkape.
0: Oo.
1: Kasi malamig ang panahon.
0: Kape pa rin talaga.
1: Gusto natin
0: no?
1: Humigop ng mainit na kape. Mm-hmm. And of course, masarap kumain, diba? Gusto ko parang ano yung abs, parang yung soup.
0: Ay, soup.
1: Yung nakuwento ko sa yung noodles.
0: Oo. Diba? Baka dumaan kami mami at bumili kami nun. Yun. Na-try namin. Kasabay nung hash brown.
1: Yes!
0: Yes, diba? Ewan ko, lately, para talagang yun ang craving ko tuwing gabi.
1: Oo.
0: Ikaw kaagapay.
1: Ano, na-influensya na kito.
0: Oo, galing mo talaga eh, as an influencer.
1: Pero at least pagkain.
0: Oo, diba? Yes. And worth it naman, no?
1: Correct.
0: Napagkagastosan. Ikaw kaagapay, ano ang merienda or ano ang craving mo ngayong medyo maulan, no? At makulimlim na panahon. Ayan, i-share mo na dito sa ating ongoing streaming at kwentuhan tayo, ha, kaagapay. Tayo nila Kael hanggang alas 4 ng hapon.
1: Mm-hmm. Alam mo, nag-comment si Ate Luz de la Cruz, mm, trabaho pa rin po. Ayan, kahit baha po. At high-tide dito po sa amin. Oo, taga, I believe, ayun nga, sa Sumuan si Ate, mm-hmm, Luz de la Cruz. At may ilang parts pa nga dyan, Abs, na hindi pa rin nga bumababa ang tubig, baha. Mm-hmm. Ingat-ingat po sa leptospirosis, di ba? Kung hindi na kailangan lumabas at sumuong sa baha, manatili na lamang po sa bahay. Pero dahil nga nariyan kayo, kasama namin kayo, maparadyo man po yan or team online, samahan niyo po kami, ha? At kami po ang handang sumama sa inyo sa loob po ng isang oras na puno po ng kwentuhan, inspirasyon, halakhakan, mm-hmm, at syempre ibibigay po namin ngayong Thursday ang aming pinaka-best, kasi, mm-hmm, nga every Thursday we're discussing about lahat ng best, top, most, pinaka para po sa ating chill kwentuhan.
0: Yes, na-appreciate ko naman ang iyong pagsabi niyan, Kael.
1: Uh-huh.
0: Kung ano ang pinag-uusapan at pinifeature natin tuwing Webest Edition ng IU. At ito, nag-update na rin si Ate Guy Santos. Basahin na rin natin. Sabi niya, maaraw daw sa kanila. Ayun. At sabi niya, uh-huh, pa-shoutout daw sa kanyang mga kaibigan, sina Ate Vivian, Luisa, Lorna, at Lampara Care Group.
1: Uh-huh.
0: Ayan, saka daw si Niel na laging nakikinig. Hello, mm-hmm, po sa inyo and thank you po Ate Guy sa inyong pagdaan sa ating ongoing streaming. At nagluluto na siya, Kael, ng hotdog at fries.
1: Yan.
0: O, diba? Sarap naman ng merienda. At ito si Ate Geraldine Mangubat. Sabi niya siya ay kumakain ngayon ng biskwit, uh-huh, na sinasawsaw niya sa kape. Ay, makaka-relate po si Kael dyan. Pinapalutang. Oo. Pinapalutang niya po,
1: yes,
0: sa kape niya ang
1: gawain
0: biscuit.
1: Natin. Kasi sabi nga nila, medyo madumi daw. Kaya sawsaw mo para mabanlawan.
0: Pero ikaw ginagawa mong toppings eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Oh, diba? Tapos saka kahihigop na mainit na kape.
1: Yes. Lalo na abs kung ano, yung pandesal nga isasawsaw mo.
0: Ay, oo. Oh,
1: oh. Yung mainit pa.
0: Yes, yung galing pang pugon.
1: Correct.
0: Panalo. Hindi lang almusal, pati merienda talaga.
1: Para any time of the day, di ba? Oh. You can eat. Kahit, saka kahit ano ipalaman mo, mapa peanut, mapa butter or mayo, swak yan.
0: Totoo. Hello po sa inyo. At ang sarap naman po ng merienda ninyo.
1: Uh-huh.
0: Sino pa?
1: Eto, nag-comment din si ano ha, si... Ay, nag-agree si Ate Lorna Sarilio. Yeah, yummy daw Ate Ga, yung kanyang niluluto. Tapos, si Ate Luz, gusto daw ng bilo-bilo.
0: Ayan, favorite.
1: Favorite naman to ni Abs.
0: Oo. Lalo na kapag maraming bilo-bilo. Siyempre, bilo-bilog.
1: Oo, yun talaga yun eh. Hindi siya magiging bilo-bilo.
0: Oo, diba? Oo. Pero minsan kasi pag nabilang bilo-bilo, wala masyadong bilo-bilo.
1: Parang less na yung oo. Sa amin din, may binibilang kasi kami.
0: Oo.
1: Parang dati ang dami nung bilo-bilo.
0: Tapos may sago pa yan minsan.
1: May sago, may saging, may langka. Pero ngayon parang less na yung ano, yung sahog.
0: Totoo. At ito, kagaya ni Ate Geraldine, si Ate Maria Teresa Mercado. Biskwit din ang kanyang merienda with kakombong coffee din.
1: Coffee.
0: Talagang patok no, sa mga kaagapay natin ang pagmimerienda ng kape with tinapay or biskwit.
1: Yes,
0: diba?
1: Correct.
0: Hello po sa inyo. At yun, bago pa tayo.
1: Nagugutom na nga ako kasi puro pagkain na po.
0: Ako din, nagugutom na ako. Kaya maya-maya pagkatapos na atin broadcast, babawi tayo ng kain. Pero bago yan, kaagapay, samahan mo kami nga sa kwentuhan natin ngayong Thursday afternoon. At yun nga, no, ang dami nating pinag-uusapan about pagkain.
1: Oo. Speaking of pagkain, ito, habol ko lang.
0: Sige.
1: Sabi ni Ate Lorna Sarilio, masarap nga kape sa kape. Dadala namin kayo ng biskotso ni Ate Guy sa December. So wait lang po, ilis na ko na. December, si Ate Guy, pati si Ate Lorna.
0: Ayan, nakabangan po namin yan. Nakalista na po yan.
1: Oo, nakalista na yan.
0: Thank you po in advance. At oo, apakasarap ng biskotso. Diba? Talagang isa yan sa mga OG, no? Original na katambal ng mainit na kape. Diba? At yun nga, talagang... Gustong-gusto natin kapag usapang merienda,
1: yes.
0: Usapang pagkain. Talaga, isa yan sa mga ginagawa natin, lalo na kapag stress tayo eh, di ba? Nag-stress eating.
1: Correct.
0: Kinakain na lang natin, no? At yun nga, kahit marami tayong ginagawa sa buhay, at marami tayong pinagkakaabalahan. Siyempre, lagi natin paalala sa ating mga kaagapay. Ngayong September ay self-care September.
1: Yun.
0: Diba? Huwag natin kalimutang alagaan ang ating mga sarili kahit gano tayo ka-busy. Diba? Pero, siyempre, kalakip nun pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Diba? Meron tayong mga cravings, meron tayong mga binibili kung ano-ano. Mm-hmm. Huwag natin kakalimutan na isipin kung, alam mo yon, budgeted ba yan?
1: Ayan.
0: Diba, very timely yung pag-uusapan.
1: Correct.
0: Budgeted ba yan? Kasama ba yan talaga sa paglalaanan or kailangan pagkagastusan?
1: Uh-huh.
0: Diba? At yan nga ang ating mapapag-usapan. Diba? More than the aspect of pampering yourself or ini-indulge natin ang ating mga sarili sa mga bagay na gusto natin, kailangan wag natin isi-set aside yung aspect ng financial, kung budgeted ba yan, kasama ba yan sa ating dapat paglaanan ng pera.
1: Uh-huh.
0: Diba, Kael?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. At yun nga, nabanggit ko kanina na ngayong self-care September, patuloy yung series natin, no? Sa pag-uusap natin sa topic na self-care, magandang paalala na hindi naman kailangan laging en grande, diba? Hindi kailangan laging magastos ang ating pag-self-care. Agree ka ba doon, Kael?
1: Oo naman. Alam natin yan. Yan ang ating rule of thumb.
0: Totoo. Kumbaga, kung may number one mang mag-a-agree na dapat hindi magastos, ikaw yun. Kasi nga, pwede ito magawa kahit sa simpleng kaparaanan. Yun nga, kaagapay. Yung maliliit na bagay, pwede malaking impact pa rin yan sa ating mental and emotional health, diba? Kaya ngayon, kaagapay, gusto namin i-share mo, ikwento mo sa amin kung ano yung ginagawa mo to take care of yourself.
1: Mm-hmm.
0: At ito na ang ating question of the day. Ano ang question of the day?
1: Ayan ang ating pong question of the day. Ana, i-ready nyo na po ang inyong pangmalakasang sagot. Ano ang most recent na binili or ginawa mo na nagpasaya po sa inyong inner child? So, ikuwento mo sa amin na baka mamaya may mga activity or may purchase ka in the recent days na talaga namang napa-heal ng iyong inner child.
0: Oo. Talagang usong-uso yung linyang yan, no? Or yung statement na yan, no? Healing your inner child. Lalo na siguro sa generation natin.
1: Correct.
0: Diba? Talagang gamit na gamit yung phrase na yan na talagang isa sa mga bagay na pinagkakagastusan natin is yung pag-heal, pagpapamper ng ating inner child. Mm-hmm. Pero ito nga, babasahin na natin yung mga una ng sumagot, Kael. Sige. Dahil marami-rami ang nag-participate sa ating question of the day ngayong hapon. So, unahin ko na itong fresh na sagot sa ating poster na pinost kaninang umaga galing kay Ate Guy Santos. Ang sagot niya ay, sabi niya, kahapon lang nakabili ng bagong cellphone.
1: Yun.
0: Puro basag na kasi at hirap i-touch. Kumbaga tagos na daw sa LCD ang mga basag. Kanina pa ako ah. Tapos sabi niya, so happy ako at dinagdagan ng anak ko yung budget ko. Kung ako lang, mumurahin lang daw ang kanyang bibilhin kasi nga daw nanghihinayang siya. Ay, typical mother talaga.
1: Totoo.
0: Yung talaga nanghihinayang kahit para naman sa sarili, ganyan talaga ang ating mga nanay. Tapos sabi niya, nanghihinayang siya pag sobrang or masyadong mahal. At sabi niya, thank you sa anak ko na dinagdagan ng budget para makabili ng bagong cellphone na nakapagpasaya sa akin na parang bata.
1: Oo.
0: Diba? At nakakatuwa din, no? Kumbaga, parang tinik ng opportunity ng kanyang anak ni Ate Guy Santos to give back.
1: Oo.
0: Kasi diba, alam natin, yung mga magulang natin, talaga lahat ginagawa to provide, to give us what's best, di ba? Para lang mapasaya tayo, di ba? And now's the time to give back naman sa kanila. Sila naman yung paranasin natin ng happiness.
1: So, yes, totoo
0: yun. Parang paiyak. Pero di ba?
1: Totoo. And praise God sa mga anak ni Ate Guy na talaga namang narayan. Di ba? Parang ano yung paying it forward. Diba?
0: Yes. Oh.
1: So, salamat po. Ito ang nag-comment din si Diane Montevergen. Sabi niya, oy, N-hypen plushies. Oy, plushies
0: wow.
1: Daw.
0: So K-pop fan.
1: Yes.
0: Si ate, anong name?
1: Si Ate Diane.
0: Ate
1: diba?
0: Diane.
1: Si Ate Diane siya. Tapos si Gideon din nag-comment.
0: Ano sabi
1: si Gideon
0: niya?
1: Tensai. Sabi niya, makapaglaro daw sa ongoing Philippine Beyblade Battle League.
0: Wow.
1: By God's grace. Uy, nakakamiss rin to yung Beyblade.
0: Nag-Beyblade ka ba nung bata?
1: Oo naman. Madami akong ano
0: yan. Anong color?
1: Parang may binagalo ka sa akin isang set. So, ibang-ibang color siya. Tapos, ang battlefield namin is Plangana.
0: Oo. Yun diba? Naman usually, di ba? Talaga
1: so,
0: nagiging improvised. Diba?
1: Correct.
0: Improvised natin yung battlefield. Wow, battlefield. Yung mga Beyblade.
1: Correct.
0: Pero meron pang mas OG eh. Yung trumpo.
1: Trumpo.
0: Kasi hindi ako marunong nga. Medyo challenging.
1: Kailangan ng effort yung kasi dapat tama yung pagtali mo. Tama yung pagbato mo. Kasi syempre, pakuyon.
0: Masakit yun.
1: Masakit yung guyanan.
0: Pag
1: diba?
0: Sa paa nag-land. Anyway, ayun. Talaga napatrowback tayo sa sagot ni Gideon. Thank you so much, Gids. Ito naman, sa ating poster pa, si Ate Mary Grace Kisinamal. Fresh din ang kanyang sagot 2 minutes ago. Sabi niya, good afternoon, mga kaagapay, para sa akin ay yung bumili ako ng chinelas na gustong-gusto ko talaga yung design. Mula pa noong ako ay nasa kabataan pa, sobrang na-fulfill naman ang aking pakiramdam. Wala po kasi kaming ganoon noon. Hirap bumili ang mga magulang ko para sa bawat isa sa amin dahil marami kaming magkakapatid.
1: Oo. Yung mga ganyan, sabi natin kahit simple pero malaki yung impact niya.
0: Mm-hmm.
1: Pero naalala ko nga din dati, Abs, no? Bihira lang din kami makabili ng yung bagong chinelas.
0: Oh.
1: Kung kaya pang pagtsagaan.
0: Kung hindi pa siya pudpod, no?
1: aside sa hindi pa siya pudpod, tsaka kung hindi pa siya putol,
0: ah,
1: ang gagawin niyan, lalagyan ng alambre sa dulo para lang may pangkalang
0: talaga?
1: At hindi lumusot.
0: Mm-hmm.
1: So, tiis talaga. Pero praise God sa biyaya niya. Ayun.
0: Mm-hmm. Kaya mo
1: minsan,
0: na ilang chinelas.
1: Hindi, papagalitan ka ng nanay mo. Ilang ba paa mo? Diba? Na may chinelas ka na, may sapatos ka pa. May mga ganyan.
0: Oo nga eh, no? Talagang mapapatrowback ka at isa yan sa mga pinagdaanan talaga natin nung tayo ay
1: yes.
0: mga bata pa. At ito, no? Si Jonathan Clerigo, mm-hmm. sabi niya, Happy Thursday. For me, ang most recent na binili ko was ang collection ng World Cup shirts, countries which participated sa tournament. If before, dinadaanan ko sa sports shop, ngayon nadagdagan na ang collection.
1: Oo.
0: Diba? Hindi naman yung nakakatuwa eh. Kahit kumbaga eh, nasa adulting stage ka na. Eh, alam mo yun, meron din, nagbibigay ang Lord ng pagkakataon na maranasan mo yung mga bagay na hindi mo naranasan nung bata ka.
1: Totoo.
0: Diba? Siya yung nagbibigay ng abilidad, ng provision.
1: Amen.
0: And praise God talaga. Sino pa?
1: Ito naman ang comment si Ate Josephine Pudunan. Nung niregaluhan ako ng asawa ko noong bata ko, nainggit ako sa classmate ko na may relo. Kaya tuwang-tuwa daw siya nung binilan daw siya ng relo ng kaniyang asawa.
0: Oh.
1: Diba? What a gift. Tapos ito si Ate Sheila.
0: Oh.
1: Ayan. Ang sa kanya naman ay simple lang abs. Ice cream.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Instant mood booster.
1: Totoo.
0: Ang ice cream.
1: Kahit
0: diba?
1: Maulan ngayon, ice cream, di ba?
0: Oo.
1: Di ba, why not?
0: Totoo yan.
1: Di ba? Lalo na kung ano, cookies and cream, yung vanilla ice crumble.
0: Nagbanggit ka ba ng flavor, edi lalo tayo nagutom. Nagugutom
1: diba?
0: Na ako eh. Anyway,
1: oo,
0: masarap ang ice cream.
1: Totoo.
0: Ano mang panahon at pagkakataon. Ano mga sitwasyon, right?
1: Yes.
0: Ito naman, si Ate Rica Taroha. Oh. Sabi niya, siya ay nanahi at crochet. Ayan, nakakatuwa naman. No? Isa sa mga hobby siguro niya to. Kaya, nagpasaya talaga sa kanyang inner child. Isunod ko na rin yung galing kay Ate Lita Merania. Sabi niya, ang pinakamahalaga ay yung laging may pagmamahal at pag-iintindi daw at pagsubaybay sa buhay daw. Thank you so much po. At ito, sunod ko na rin.
1: Yung
0: sagot ni Ate Mercy Alagad Guerra, sabi niya, siya daw ay nakapag-fast food. Ayan, sikat na fast food chain to. Talagang kilalang-kilala natin to simulat nung bata pa tayo. At sabi niya, aminin daw talaga natin yung feeling nandun daw ang bida ang saya.
1: Ayun.
0: Totoo. Yeah. Bida talaga ang saya dyan sa fast food chain na yan.
1: Yes.
0: Alam nyo na yun kaagapay.
1: Ito naman ha, si Maria Filipino Prado. Always ang magpakain ng mga bata sa neighborhood.
0: Mm-hmm.
1: Katulad ko noong bata pa ako, madalas kulang ang pagkain kaya kapag may feeding program, sobrang kagalakan ang nadarama ko at very grateful daw siya kay Lord dahil binigay niya ang nais ng puso ko ang magpakain daw ng hot meals sa komunidad.
0: Wow.
1: Ayan, glory to God. Salamat po Ate Maria and thank you for your heart, diba, to extend that help to the community. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Si Jasper Bautista, uy, ito. Sa kanya abs, toy car.
0: Ayun.
1: Na maliit na binigay sa kanya ng kanyang papa last time. Oo, yung mga laro, ano, na hindi tayo makabili kung hindi pa tayo minsan mag-rant o hindi kaya mag-tantrums.
0: Oo. May mga ganun talaga, eh, no? Talagang we praise God dahil siguro, medyo ano na rin, adulting, nasa adulting stage na rin si Jasper, pero binili siya ng toy car ng kanyang
1: yes.
0: papa. At ito naman, si Ate Net Panganiban, sabi niya, yesterday daw, I also made mini wood hand crafts for my little garden. So, plantita. Si Ate Net. Ate Net, no, kasi mayroon daw siyang ginawa mga kahoy-kahoy, handcrafts. Ano kaya yun? Siguro pang design or pang lagay sa mga halaman siguro ito.
1: Yes.
0: Thank you so much po. At ihabol ko na rin, sagot din niya, sabi niya, yesterday I watched my fishes in the aquarium and make plant arts. Oh, uh-huh. 'Di ba? Very crafty and creative pala ni Ate.
1: Exactly.
0: Ni Ate Nest, no? Talagang ang dami niyang ano doon, mga arts.
1: Oo. Oh, oh. Thank you po kay Ate Nest with an H.
0: Ate Nest, oh, 'di ba?
1: 'Di ba? Ito naman, sabi ni Mark Martin Soriano, ayan, because of Spider-Man, bumili daw siya ng Spider-Man mask, yung magandang version. Eh kasi nga, di ba, may movie ngayon na Spider-Man.
0: Mm-hmm.
1: Oo, thank you po. Si Glory, Lisa, Becmudo, Cortez, Ramiscal, ballpen daw na iba't ibang kulay. Uy, oo, lalo na nung elementary, no?
0: OG yan.
1: OG, na kapag madami kang ballpen, tas iba-iba pa yung kulay, eh, panalo ka.
0: Oo, tas yung may glitters pa at mabango.
1: Oo,
0: ay, yung... grabe. Gustong-gusto ko rin yan noong bata pa ako. Tapos, kaka-hoard ko, nagsituyo na sila.
1: Oo.
0: Doon sa lalagyanan ko. Kasi parang, alam mo yun, sa sobrang ganda nung ballpen.
1: Ayaw
0: parang,
1: mo gamitin.
0: Oo, exactly. Oh. Parang ayoko siyang mabawasan ng tinta, ayoko siyang gamitin masyado, baka maubos. Ayun, nasayang.
1: Ayun.
0: So, dapat gamitin kung binili.
1: Correct. Yeah. Diba? Eto, na-comment din si Pocholo, Heart Cheesy.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. May Barbie yan. My father bought me, I'm still keeping it. So parang ano niya, remembrance.
0: Yes.
1: Maging si Geraldine Mangubat, Christmas lights.
0: Wow.
1: Oy, Christmas tree ba sa anything about Christmas? Sa bagay, actually not even on December, September.
0: Oh.
1: Pero sometimes
0: earlier pa.
1: Mm. At gusto kong i-shout out ito si Kuya Bong and Ate Claire Pineda, all year round.
0: Wow.
1: Ang display ng Christmas accessories decors nila sa bahay nila.
0: Ang galing naman.
1: Oo.
0: At nakakatuwa din, no? Kumbaga, as early as now, kung kaya nyo bumili ng mga Christmas decor ng maaga, para mas mura.
1: Mas mura,
0: kasi habang pa-approach na, ano, palapit na yung Christmas, parang pamahal din ang pamahal yung mga parol, di
1: ba? Kayo ba meron na?
0: Meron na.
1: Kabit na kayo?
0: Hindi pa. Meron kami, syempre. Kayo din, meron. Diba?
1: Hindi pala nakakabit.
0: Oh, diba? Siguro, one of this weekend din. Yan. Asikasuin natin.
1: Totoo.
0: Isasabit na natin ang parol, diba? At ito, hindi natin nabasa si Kuya August de los Santos. Uh-huh. Bumili daw siya ng Kamen Rider sa Japan Surplus.
1: Uh-huh.
0: Ayan, sinerge ko kung ano yun. Para siyang Japanese character. Alam mo yung Power Rangers. Ganun yung itsura niya.
1: Uh-huh.
0: So, I think, nato-throwback, no? Nag-throwback siya ng childhood niya sa pamamagitan ng pagbili doon.
1: Yes.
0: Diba? So, thank you po for sharing that. At ito, ihabol ko na rin yung galing kay Ate Jenilyn De Castro, Teodosio. Sabi niya, yesterday nagpabili ako sa asawa ko ng dalawang bagay at kulay blue parehas. Noon nabili niya ako, ang saya-saya ko na para akong batang binigyan ng chocolate. At pag-uwi, ginamit daw niya agad.
1: So ano kaya yun?
0: Oo, basta dalawang blue.
1: Oo. Anything blue, isipin na lang natin yun.
0: Thank you po.
1: Ito ha, si Daryl Nakario. Sa kanya naman, sapatos at damit. Oo, mga talagang basic necessity. Si Edgy Diamante, kumain ng masarap na matcha ice cream.
0: Ayun.
1: Simple but worth na nakakapagpasaya sa inner child ko.
0: Ayan.
1: Oo. So hello dyan sa mga matcha lover. I salute and respect you guys.
0: Hindi ko ba matcha lover?
1: Oo, hindi ako matcha lover.
0: Same.
1: Oo.
0: Pero lover ka.
1: Alam mo ha, galing sa mga ganun.
0: Anyway,
1: yes.
0: Eto galing kay Kuya Arthur Ocampo, sabi niya, naibili ko po ng prutas, lansones, rambutan. Ayan, tuwang-tuwa daw ang kanyang anak.
1: Uh-oh.
0: O, diba? Very healthy. Kasi fruits ang kanyang binili.
1: Uh-oh.
0: Sa kanyang, binili ng kanyang anak para sa kanya. Ayun, nakakagutom talaga.
1: Puro pagkain.
0: Puro pagkain. Nakita ko kanina, ice cream. Ngayon, fruits naman, di ba?
1: Oo. O ito naman, si JM Laguisma.
0: Mm.
1: Ang makapaglaro daw ng pickleball.
0: Wow.
1: After a month, alam mo ha, talagang trending to ngayong pickleball.
0: Ay, oo.
1: Kaliwat kanan, alam mo ata sa amin, bawat covered court ata,
0: ginawa
1: may nagpipickleball, di ba? Saka yung mga friends ko talagang pumasok na sa sports era.
0: Oo.
1: Na dati tamad na tamad na sa bahay lang. Ngayon pickleball ng pickleball.
0: Oo. So maraming buhay na bago ng pickleball. Oo. Nakakatuwa naman, 'di ba? Mm-hmm. Kumbaga meron na silang pinagkakaabalahan.
1: Exactly.
0: Na sports na talagang magpapanatili sa kanilang physically active, 'di ba? At ito naman galing kay Briggs Berina. Sabi niya nakapaglaro sa mga bata na may edad 6, 7, 8, 9 at 10 years old. Kahit malapit na ako maging senior citizen.
1: Uh-huh.
0: Ay, oh, isa to sa
1: talaga
0: mga ways.
1: Talagang babalik ka dyan sa pagkabata.
0: Isa to sa mga ways, no? Pag gusto mo talaga parang mag-throwback, mag-reminis ng iyong kabataan, mag-spend ka ng time sa kabataan.
1: Uh-oh.
0: Diba? Thank you po.
1: Uh-oh. Ayan, eto, nag-comment din si Aries Benito. Dinala si one and only dog Oreo Macchiato.
0: Ay, wow!
1: Sa vet clinic.
0: Oo.
1: Pinag-grooming, tas after ko, kaming dalawa sa park nearby. I'm just happy looking at him, enjoy the environment with me, na na-miss kong ginagawa sa pet dog ko noong kabataan niya. And now you have the luxury of time, di ba?
0: Mm-hmm.
1: To spend time with your Oreo Macchiato.
0: Oo. Ang cute naman ng name, no?
1: Di ba?
0: Nagugutom.
1: Puro pagkain.
0: Puro pagkain yung pangapangalang nakikita natin. No? At ito si Ate Maribel Gonzalez o Ribelio, sabi niya, ang most recent na binili niya ay pink dress.
1: Ayan, yes.
0: Favorite siguro niya ang pink. Si Ate Gloria Espanyol, Jackstone naman. Ayan, very throwback. Mga batang 90s na naglaro ng Jackstone. Ayan, hello po sa inyo. At ihabol ko na rin si Ate Raquel Herman. Sabi niya bumili ako ng flower horn fry na alagaan at palalakihin.
1: Uh-huh.
0: Ayun. Thank you so much po.
1: Oo. Ito naman si Pastor A.
0: Yes.
1: Eric Cortez, sabi niya, buying cameras and other accessories for photography.
0: Wow.
1: Grabe ang kanyang healing, di
0: ba? Oo. Di ba? Talagang passion ni Pastor A, no? Itong photography.
1: Yes.
0: Mahilig siya mag-picture ng mga tanawin, mga
1: exactly.
0: tao.
1: Exactly.
0: At talagang yun, yung mga hobbies niya. Isa sa mga hobbies.
1: Oo. Ito ha, habol natin si Maria Ortega. Nagpabili siya ng Care Burst na staff toys.
0: Ayun.
1: Sa pamangkin niya na balikbayan. Usong-uso din to na character, no? Yung mga Care Burst.
0: Oo. Ito naman si Leeds Eguia. Sabi niya, rides daw with kids. Ayan. Siguro na ganito to. Ano yung roller
1: strolling,
0: coaster? Roller coaster. Diba rides? Yun yung pagkakaintindi ko.
1: Okay, sige. Pwede din naman. Diba? Pwedeng rides yung sa mga amusement.
0: Oo.
1: Sa mga
0: bump car.
1: Kaya ride na... Nag-ride talaga.
0: Oo, riders, ganun. Mga ka-riders.
1: Yes.
0: At ito, syempre, sumagot din ang ating kaagapay na si Shaira Gabornes. Sabi niya, pumunta daw siya ng Sagada.
1: Uh-oh.
0: Pero nasagad na rin daw yung budget niya. Pero
1: yun
0: worth
1: na.
0: It.
1: Worth it naman. Napakaganda ng tanawin dyan.
0: Oo. Kaya sulit na nasagad yung budget mo, Shai. Diba? So, ipon ulit ng budget
1: ipon
0: pang
1: ulit.
0: Sagada.
1: Ayun.
0: So, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot ka sa aming question of the day. Ano ang most recent na binili o ginawa mo na nagpasaya sa inner child mo?
1: Oh, yeah. So, mga kaagapay natin, Team Radio and Team Online na comment na at pakishare po ng ating ongoing streaming. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon at huwag kayong mag-i-scroll up. Magbabalik po ang Webes edition ng Inspirations Unlimited.

0: And we're back mga kaagapay at kayo ay naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
1: And of course, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Muli po, we welcome you sa pinaka-best day tuwing Webes. So maraming salamat sa mga nakatune in po via radio and even sa ating social media, both on Facebook and YouTube. Continue to comment. Kumusta po ang buhay-buhay nyo ngayong maulan na Webes? Kasi po, maulan po ngayon sa labas po. Ayan, tinatanaw po namin ni Abs. So, One Corporate Center, yan, talagang madilim ang kalangitan. Pero hopefully, no, sana bago tayo ay umuwi, ay tumila na ang ulan para matiwasay yes. At iwas din sa traffic.
0: Totoo yan. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang ano ang most recent na binili o ginawa mo na nagpasaya sa inner child mo. Mm-hmm. So, iwan nyo lang ang sagot nyo dito ha, sa ating ongoing streaming dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yun. At alam mo, madami na sumagot sa ating ongoing live.
0: Yes.
1: Kaya simulan na natin, Abs.
0: Oo nga. So, basahin ko na. Si dito sa ating ongoing streaming, ang dami pala, no? Hello po sa inyo and thank you po sa inyong pag-iwan ng mga comment. Ito si ate or si Kuya Hill Coaching, sabi niya hello po, magandang hapon mga kaagapay. Gayun din si Ate Maria Teresa Mercado, keep safe din po sa inyo. At ihabol ko na si Ate Len Agdon Reyes, magandang hapon po sa inyo at listening siya from Palayan, Nueva Ecija.
1: And shoutout din kay Ate Luz de la Cruz, listening niya sa Sasmuan, Pambanga with Apong Maring de la Cruz.
0: Hello po.
1: Hello din po kay Evelina de la Rosa. Good afternoon po, watching here in La Union. Happy Thursday!
0: Yun. At dito rin sa ating YouTube channel, may bumabate si Kuya Randy Santiago.
1: Uy, si Kuya Randy.
0: Oo, sabi niya mapagpalang araw.
1: Diba?
0: Ayun. Purihin ang Panginoong Diyos. Praise God po and thank you po sa pagdaan ninyo sa aming YouTube channel. At si Ate Marisa Dairit, sabi niya, it's nice to see a throwback video daw ng FEBC.
1: Uh-huh.
0: God is good. Thank you po. Si Ate Luz, ayan nga, nabasa natin na gusto niya ng meriendang bilo-bilo.
1: Uh-huh.
0: At nagpapa-shoutout siya sa kanya mga ka-brothers and sisters sa CCMI Guagua. Ayan, Guagua, led by Pastor Jerry Nick Dao. Hello po sa inyo.
1: Hello po. At magiging kay Odie Hernandez, magandang araw. Si Ate Lorna Cerillo, hello po sa inyo. And sabi niya talagang masarap ang kape kapag tag-ulan.
0: Ay oo, totoo yan. At ito nga, no, biskotso daw ng malolo. Sabi ni Ate Lorna, masarap. Si Clefton Manila, sabi niya magandang hapon, Inspirations Unlimited. At healing daw ng inner child daw niya ay ang pagbili daw dati ng sapatos. Ay. Bumili siya ng sapatos.
1: Yes.
0: Sapatos talaga, no? May mga tao talaga na nag-iipon or mahiling mag-collect ng sapatos.
1: Mm-hmm.
0: Siguro pang bawat araw. So, 7. Pwede na siguro 7.
1: Ako naman, Abs, yung role ko dyan, ayun nga, di ba? Parang hanggat hindi pa siya sira, I'm gonna use that shoes.
0: Oo.
1: Unless it calls for another one.
0: Oo. Diba? Tama naman yun, di ba? Kailangan talaga karirin mo or talagang...
1: Masulit man siya.
0: Masulit, tama. Oo. That's the word. Masulit natin yung mga binibili natin. Kaya kung pwede rin, bili ka na ng matibay.
1: Oo.
0: Para alam mo
1: kahit
0: na...
1: Kahit medyo pricey, pero alam mong for long term siya, doon na lang.
0: Totoo. Parang investment.
1: Investment, yun. Right.
0: Yes. At ito sa atin, Nelda Kayton. Hello po and happy Webes din po sa inyo. Si Kuya Federico Termolo Jr., sabi niya gumawa ako ng screenfish trap. Nakahuli daw siya ng tilapia dito sa harap ng daan namin dahil may baha. Ayun.
1: May blessing din ang baha.
0: Oo. Pero yun
1: kasi may
0: tilapia.
1: Paulam.
0: May naligaw na tilapia, diba?
1: Oh, diba?
0: Sabi niya malapit daw kasi sila sa palaisdaan.
1: Oh,
0: kaya
1: oh.
0: Pala. So diba? Nakalagpas yung tilapia.
1: May baha na, may pang-ulam pa. Oh, oh. Diba?
0: Pero linisan
1: pwede
0: natin.
1: Pwede mo yung pamprito, diba? Oh. Paksiyo. Kaya ginataang tilapia.
0: Galing, yeah. No? Nag-create pa siya ng trap. Fish trap, oh, diba?
1: Ito naman, may pahabol si Clefson Manila. Pabati naman ang kanyang magandang hapon ang kanilang senior pastor na sina Pastora Joe at si Pastor Jason Hernandez ng magandang hapon mula yan sa LCCM Bawan, Batangas.
0: Yun. At si Ate Maria Nelcy Lava. Hello po sa inyo and shout out po sa inyo. Sabi niya, my inner child ay sobrang happy when I received surprise gift from friend. Mm-hmm. Just like today, an attire for my 60th birthday on Sunday.
1: Uy.
0: Wow. Happy birthday po. Ate Maria. Maria Nelcy. Hello po sa inyo.
1: Yan. Happy, happy birthday po.
0: God bless po.
1: God bless po and talaga dual citizen na kayo. You're yes. on your 60th celebration.
0: Oo nga.
1: Si yan.
0: Clefton Manila, sabi niya, listing po habang nagda-drive dito sa, listening habang nagda-drive daw siya. Sa Batangas City, ingat-ingat po sa daan. Si Ate Ashley Carmona, sabi niya, hello po, intern po ng FEBC. Ashley pala, hello Ashley!
1: Si Auntie Ashley.
0: Yes, si Ate Ashley. Sabi niya, yung binili ko at activity rin yung scenery stickers. Alam mo to, scenery stickers.
1: Yung mga view ba yan?
0: Tapos sabi niya, nakakatuwa po siya gawin kasi nagdidikit ka po ng mga stickers. Nakaka-relax po ng mind at nakaka-heal ng inner child. Alam ko yan yung mga parang ini-strategize mo kung paano may didikit. Tapos magkikreate siya ng, kunyari, kwarto. Tapos may mga sticker ng cabinet, ng kama, ng bintana, basta anything. Tapos magkikreate siya ng scenery. Sana tama.
1: Confirm natin later.
0: Oo, mamaya. Tatanungin natin si Ashley.
1: Sige.
0: At ito, sino pa?
1: Si Maria Teresa Apo Mercado, dartboard na miss ko si tatay. Nasa heaven na daw. Nagtuturo sa kanya noong bata pa siya. And sabi naman ni Ismael Yorka, good afternoon, noong bata pa daw siya. Pangarap niyang magkaroon man lang ng mga sasakyan na laruan. Pero wala talaga, kaya bumabawi ako sa batang ako. Mga diecast motorcycle at car. Ang mga collection niya. Mm-hmm. Ang saya sa pakiramdam na natupad yung pangarap ng isang batang ako. Mm-hmm. Pabati daw ang mga taga Jaylee Lohim Family, Zaragoza, Carlos, Busayong, Ramos, Ditablan, Talakay, Santillan, Brillante, Ativo, God bless daw.
0: Yun, thank you so much po. At nakakatuwa talaga, no? Iba yung sense of joy, happiness, or fulfillment.
1: Uh-huh.
0: Kapag alam mo yun, nakakabawi ka sa batang ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yung mga nasa wishlist mo nung bata ka pa na hindi mo nabili, binigyan ka ng Lord ng pagkakataon, ng resources para makamit mo siya ngayong nasa adult stage ka na.
1: Exactly.
0: Diba? Kaya praise God. Ito naman si Ate Lolit Maliari Adia. Sabi niya, hello daw, maulan daw na hapon sa atin. Ang lakas daw ng ulan sa Taytay. Ayan, ingat-ingat po.
1: Thank you po sa weather update kasi dadaanan ko po yan.
0: Dadaanan ni Kaelian maya-maya lang. At sabi niya, nagpasaya po sa akin ang mga plano ng birthday celebration para sa akin ng kanyang mga anak.
1: Uh-huh.
0: Ayun, glory to God sa mga buhay daw ng kanyang mga anak.
1: Ayan.
0: Po.
1: Si Ate Flora Velasco, masaya ako kapag malusog at malabong malago.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ang mga halaman niya na green sa paligid daw ng kanilang bahay.
0: Yun. At ito si Ishaline Manlangit. Ayan, 'di ba? Intern din.
1: Yan,
0: dito.
1: Active sila.
0: Oo, very nagpa-participate sa ating question of the day. Sabi niya, recently daw bumili daw siya ng PC set and printer.
1: Wow.
0: Oh, panalo. Sabi niya, masaya po ang inner child ko dahil hindi na po ako pupunta ng computer shop just to print and play video games. I super agree.
1: Oo.
0: Diba talaga, isa yan sa mga talagang nasa bucket list ko din eh. Makabili man lang din ng paglalaroan ko ng computer noon. And praise God.
1: And diba? Now you have, right?
0: Oo. Salamat sa Diyos. Pero syempre, wala mo yun. Parang kung kailan nag-i-adult, dun ako nag-crave maglaro. Tapos, alam mo yun, wala akong time maglaro masyado. Mm-hmm. Kasi, pag-uwi ng bahay, parang pagod ka na lang, gusto mo na lang matulog.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun, kaya habang may time, maglaro ka na.
1: Oo.
0: At ito sa ate, or si kuya, Kuya Edgardo Elizaga, sabi niya, hello po, happy listening po sa inyo. Si Kuya James Dait, good afternoon din po sa inyo. Ang merienda daw niya ay banana cue,
1: ayan,
0: kape at tinapay.
1: Oo, sarap niyan, wow. Banana cue. Tapos ang kapartner niyan, may banana cue ka na, may turon ka pala at isagin.
0: Yes.
1: Ayan, si Juvet Panalki Espejo. Good afternoon po. Ang kanya merienda ay, uy, buko juice. Tapos oy, may maruya pa yan.
0: Wow.
1: Ang nagpasaya po sa kanya noong bata siya ay damit na kulay blue.
0: Oo.
1: Na binili ko po gamit ang kanyang ipon.
0: Ayun. Thank you so much po. At sa ating ongoing streaming din sa YouTube, si Joanna Maika Comia. Sabi niya, bumili daw siya ng tipas hopya.
1: Uh-huh.
0: Ayan ang recently na nagpasaya sa kanyang inner child. Diba? Merienda. Merienda din at the same time.
1: Oo, totoo. Diba?
0: At oh, si Kuya, or si Pastor. Ayan, si Pastor A, nakikinig sa atin habang nagdadrive.
1: Oh.
0: Ingat-ingat po, Pastor A.
1: Pastor A, baka bumili ka pa ng camera. Oh. Yung comment mo kanina kasi.
0: Oh, the way pala siya. No?
1: Yun ang kanya, ano eh, yung parang nagpapa-heal sa kanya.
0: Yes.
1: Yan ang papasaya sa kanya.
0: Oo. At si, sino pa hindi natin nababasa? Si
1: eto,
0: Ate Faustina Frankie Habla, bumabati sa atin ng good afternoon. Listening daw siya. Thank you po sa pagdaan ninyo ha, sa ating ongoing streaming.
1: Yes, eto naman, pahabol natin si Glenn Arjet Mercado Bote. Pabati daw. Ayan, kasama kanyang misis na si Marjorie Bote sa Auburn, Maine.
0: Mm-hmm.
1: I'm an avid IU listener since Ati Heidi pa. Parang nag-download ako ng mga Game Boy games.
0: Ayan.
1: Kasi we can't afford dati to buy one at 1 gallon of ice cream. Kasi dati tuwing may occasion na kami nakakakain nun. Oo, alam mo totoo, lalo na pag may mga handa.
0: Mm-hmm.
1: Parang iahanda mo lang siya just for the occasion. Pero
0: oo,
1: hindi mo siya maluto kasi nga, I mean, walang extra money. For example, ako, for example, naalala ko, magluluto lang kami ng spaghetti pag may birthday. May ganap.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, kahit magluto ka ng regular nang walang occasion.
0: Pag na, mag-crave ka lang,
1: pag
0: no?
1: Pag mag-crave ka lang. And diba? Praise God for that.
0: Oo,
1: diba?
0: Talagang pinaranas ng Panginoon na finally, nandun ka na sa point na yun. Na

0: Eh, darang pa tatay.
1: Pero yun, nakakatuwa lang balikan, ano. At ito si, sino pa ba ang bumabati sa ating ongoing streaming?
0: Ito, may pahabol sa ating live.
1: Oo, wait lang. Nawala, nawala yung, sino ang bumabati?
0: Si Kuya Odi Hernandez, ang sabi niya, ayun. Energy healing. Ayan, pabati naman po ayun. Kay Pastor Bong at Pastor Mavi ng Yeshua, our great God for gospel ministry.
1: Hello po sa inyo. At si Ate Vicky Bolabon Comia, sabi niya, good PM, glory to God, I'm watching daw from Candelaria, Quezon, God is good all the time. At pa-shoutout daw sa for 29 years anniversary daw ng Jesus is Lord Candelaria, Masinsur. Ayun, salamat po sa pakikinig. At nagmerienda daw siya, no? Nang mainit na pandesal. Ayan. Diba? May katambal po bang kape yan, Ate Vicky?
0: Oo. Alam mo, kahapon, may tira kami nung umaga na nagpandesal kasi kami. Tapos nakita ko pa siya may tirang ilang piraso ng bandang hapon.
1: Yeah.
0: Tapos nakakita ko ng mayo sa rep.
1: Ayan.
0: Ayun, yun ang aking anong minerienda. Ginawa? So, sa pagkinain ko.
1: Alam mo, iba yung kumain. Tama, diba? Gawa ka ng sarili mong merienda. Tapos ikaw yung kumain, right?
0: Yes.
1: Okay. Anyway, grabe talagang napapasarap pa ang ating kwentuhan.
0: Pero
1: diba?
0: Ikaw ba, Abs, kung may babalikan ka na, I mean, talaga nagpapaheal ng inner child mo, ano yun? Talagang pag binili mo yun or ginawa mo, it really heals, diba? The young obsidian.
1: Wow, grabe naman is the question. Siguro ano na lang, i-share ko yung recently kong binili mula sa fast food chain. Nasikat ang fast food chain.
0: Yes.
1: Wala lang kasi, di ba, parang naalala natin nung mga bata pa tayo, madalas tayo magpabili sa mga magulang natin. Yung mga meal na may kasamang toy doon sa mga fast food chain na kilala natin.
0: Yes, yes.
1: So, wala lang. Neto, recently bumili ako kasi gusto ko yung toy na yun. Yun lang.
0: And it really heals the young person.
1: It heals. Pero yung
0: bulsa.
1: Wallet. Yun lang, medyo questionable sa part na yun. Ikaw, ano ang recently nagpahil ng inner child mo?
0: Yung sa akin, yung nagagawa ko or yung mga bagay na hindi ko nagagawa ng bata ako kasi ayan, walang sapat na money. For example, yung nakakapagluto ka.
1: Yes, oo.
0: Diba, parang kahapon lang, nagluto nga ako ng potato balls with cheese.
1: Ba't di ka nagdala?
0: Actually, nagdala ako na kain ko na.
1: Joke lang.
0: Hindi seryoso. Kasi syempre dati, wala naman kayong enough money to buy an extra. So, kung ano lang yung meron sa kusina, yun ang kakainin nyo. Pero, praise God, kasi ngayon, parang bumili ka lang ng simpleng ganito.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, I mean, nakakakain ka. And it really heals the young person that I am.
1: Mm-hmm. Diba? Diba? At nakakatuwa na we find joy sa mga kahit mga simpleng bagay lang, no, talagang we praise God dahil andun yung kanyang provision, nandun yung kanyang pagbibigay ng resources sa atin para maranasan natin yung mga bagay na hindi natin naranasan noon. At yun ay isa pamamagitan lang talaga ng grace ng Panginoon. At talagang na-enjoy natin, Kael, yung usapan at kwentuhan ngayong hapon. At yun nga, no, sana magipaalala ito na hindi naman kailangan talaga magastos yung pag-heal natin sa ating inner child, ba? Diba? At part din ng ating pangangalaga sa ating sarili, no? Or pag-steward sa ating mga sarili yan, ba? Diba? I-pamper natin din kahit papano ang ating mga sarili.
0: Yes, diba? Kaya sa mga kaagapay po natin, if there is something, diba, some activity that could bring joy to your younger self, igawin po natin as long that it pleases the Lord, diba?
1: Yes, amen. At yun talaga, that's the goal. Kaya naman, grabe ang bilis ng oras, pero nagpapasalamat na tayo sa mga kaagapay natin na sumama sa atin simula pa kanina hanggang ngayon at sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Nat Peralta, gaya sa ating RTV team, sa ating mga interns, kay Angelica Calayag, at sa mga kasama natin sa Bukhawe Transmitter site. Thank you po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abcd Ferrer Tabra.
0: And of course, ako naman po ang inyong companion, kay El Garcia. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa Webes edition ng Inspirations Unlimited.
1: Bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: 702.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Magandang araw. Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos? Maganda na pasimulan natin ang reflection sa pasasalamat at pag-appreciate sa Panginoon. Hello, ako si Jo Cabrera Alabastro. May kasabihang, you will only learn to appreciate something when it's gone. Sa panahong binibigyan tayo ng napakaraming dahilan para magreklamo, ang dali-dali talagang magreklamo, no? At sa few seconds, few minutes, marami kang pwedeng masabi na negatibo. Ang iba-ibang weather, ang mataas na presyo ng bilihin, ang mataas mong uric acid, ang mataas na high blood, at kung ano-ano pang nagtaasan. But you know what? The antidote sa pagiging reklamador is to count your blessings and you name them one by one. Kasi mas madali sa atin makalimot kaysa alalahanin ang kaniyang kabutihan. Ang mga bagay na ina-enjoy natin, pansamantala lang yan. Halimbawa na lamang ay ang kalusugan. Isang Belarusian bodybuilder, si Ilya Golem Yefimchik. Siya po ay kilala sa larangan ng bodybuilding. Influencer po siya. Malaki ang katawan. 6-footer. Meron siyang 340 pounds na timbang. At ang size ng kanyang braso, mind you, 25 inches. Kung ikaw, ang bewang mo, 25 sana all, ay ang braso nitong si Ilya ay 25 inches. Braso pa lang. Ang laki na, no? Kaya monstrous ang tawag sa kanya. You could just imagine how big he was. 6-footer, 340 pounds. Ang diet niya ay 16,500 calories a day. Anong ibig sabihin nito? Meron siyang kinakain na mahigit 2 kilo ng steak every day. Wala steak. Tayo, wala steak siya. Punong-puno ng steak, ano? At 100 pieces of sushi. Wow! Across 7 meals. Dinaig ka pa sa 5 meals mo na 3 square meals tapos 2 merienda. Itong si Ilya ay 7 meals. Ganyan ang kanyang diet. Sikat siya online dahil sa kanyang training routine. Sa kalakasan niya, nagbubuhat siya ng barbell through bench pressing nakahiga. 600 pounds yung kaya niyang i-lift. At pag nakatayo naman, 700 pounds. Malakas, maliksi, makisig. Halos kontrolado ang lahat ng galaw. Kaya ang tawag nga sa kanya ay mutant. Isang araw, nabigla ang kaniyang mga follower nang malamang siya ay inatake sa puso at nakoma. Few days after, siya ay pumanaw na. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Itong passage na to, sinulat po yan ni Asaph. Isa po siya sa mga worship leader ni King David. Psalm 73 was authored by Asaph. Alam na alam niya na ang kalusugan ng tao at ang kalakasan ng tao ay hindi mapanghahawakan. Alam na alam nating lahat yan. And just recently, ang famous doctor na si Dr. Willie Ong ay nag-share ng kanyang journey sa pagkakasakit. Ang doktor na masipag magbahagi ng kanyang expertise para pangalugaan ang kalusugan ng nakararami, lalo na ng mga senior. Nako, mahal na mahal siya ng aking mother. Talagang pinapanood at pinapakinggan ang kanyang mga advice. Ang doktor na masasabi mong halos kabisado na lahat. How to manage stress, how to manage weight, how to manage cancer. Was diagnosed to have a very rare form of cancer sa tiyan o tinawag na sarcoma. Sabi niya, April 2023, naramdaman niya yung sintomas. Meron siyang matinding pagkapagod, nahirapan siyang huminga, nahirapang lumunok. Una niyang inakala, signs of aging, tapos mamamanage naman ito since ang dami naman niyang alam sa medisina. Pero naging persistent ang symptoms at sinamahan pa ng matinding back pain. Ang tao na kinikilala ng nakararami na espesyalista, mahusay sa larangan ng medisina at nakapagpagaling ng marami. Suddenly, he was sick. Suddenly, he could not take care of himself. Suddenly, yung mga pagkain na dati niyang na-enjoy gaya ng pakwan, ngayon ay lasang kalawang dahil sa kanyang chemotherapy. Pero ang na-amaze po ako sa kanya, there are things na pinagpapasalamat niya sa kabila ng ganitong kalagayan. Of course, he has rants, he has negative comments, pero ang na-filter ko lang ay sa kabila nung nahihirapan siya, there are things na pinagpapasalamat niya. Una, yung doktor na tumingin sa kanya sa abroad, na nalaman yung kanyang kondisyon. Of course, yung capacity niya na bumili ng gamot na mamahalin at ingatan ng kanyang sarili or the best medicine that he could afford ay nararanasan niya. At sa kabila ng naharap siya sa matinding health concern, he still has the strength to share this to the public and even the courage. Kasi for sure, marami pa rin yung mambabash sa kanya dahil natural sa atin yun eh. Doktor ka, di mo kayang pagalingin yung sarili mo. Kaya lang masakit po yun kapag ibinalik sa tao, no? Yung mga kaya mong gawin and then suddenly di mo na pala kaya kasi ikaw ay mahina na. Yung realization na you cannot do something anymore because of your limitation ay it humbles you. And the only thing that you can do is to go to God and ask for help. God, ask for wisdom. Ask for strength. At ito nga si Doc ay nag-appeal sa public that we pray for him. Panalangin natin siya, yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Siya na may status na halos alam lahat ng hack, ano, how to be healthy. Sabi pa niya, he may or may not make it, pero nakahanda siya. Bagay na hinangaan ko rin. Nakahanda siya na harapin ang posibilidad ng kamatayan. And hindi niya sinusugarcoat yung kanyang situation. He knew na nasa dulo na ang kanyang buhay. Bagamat 60 years old lamang ito. But of course, hindi natin alam pa. Let's pray sa kalooban ng Panginoon. Let's pray na bigyan siya ng patuloy na kalakasan at maayos na isip habang nagbabahagi siya sa Facebook kasi ang laki ng influence ng doktor na ito. And appreciate ko rin yung sinabi niya na sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagkasundo silang muli ng kanyang dalawang anak. And I believe and I hope na ma-renew ang faith niya sa Panginoon. Our strength, our resources, our health, our wisdom may fail. But always remember that God will and will always be the strength of our hearts. At habang tayo ay mayroong kalakasan, nakikita natin, na-enjoy natin yung trabaho. Bagamat may pagkakataon na nahihirapan ka pumasok sa trabaho, nakikipagsiksikan ka sa jeep man yan, o sa bus, o sa tren, magpasalamat pa rin dahil kaya mo pang umakyat. Ano? Ako po, nilalakad ko yung kahabaan ng Ortigas. Kung ikaw ay taga Ortigas, alam na alam mo yung medyo challenging na lakad mula sa pagtawid sa MRT papunta sa Mega Mall papunta sa kung saan ka mapupunta, sa opisina man yan o sa pabrika o sa eskwelahan. Nako, napakahabang lakarin po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi nakakalakad, nakakapag-exercise at kaya pa ng mga paa na maglakad. While we still have the strength, the energy, ibuhos natin ang lakas sa pagpapasalamat sa Panginoon, sa pag-a-appreciate sa goodness ng ating Diyos. Dahil alam nating lahat na iyan ay temporary lamang.

0: Sabi po sa Psalm 103 verses 1 to 5, napakagandang verse po ito na basahin as you open your day in the morning. My soul, bless the Lord, and all that is within me, bless His holy name. My soul, bless the Lord, and do not forget all His benefits. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. He redeems your life from the pit. He crowns you with faithful love and compassion. He satisfies you with good things. Your youth is renewed like the eagle. Psalm 103 verses 1 to 5. Ito po ay isinulat ni David. We don't know the circumstances kung ano yung nagtulak sa kanya upang isulat ito. Pero we are familiar that David was a man who knew the grace and deliverance of God many times. Maraming ulit na siya na iniligtas ng Panginoon. Iniligtas at pinatawad mula sa pagkakasala. Parang tayo rin, ano, na merong maraming pagkakamali. And David called upon his soul. Kinausap niya ang kanyang kaluluwa to bless Yahweh, to bless God, because David understood na ang soul, ang kanyang kaluluwa, is prone to wander, is prone to grumble and look at the negative things. Pero naiintindihan rin ni David na ang totoong worship ay something that will come inward, that will come out of the soul. So imbis na magreklamo, bless the Lord. All that is within me, bless His holy name. Lahat ng meron ako, lahat ng nasa kaloob-looban ko, maging ang aking puso, baga, bituka, ang maayos na sirkulasyon ng dugo. All that is within me, praise His name, bless His holy name, forget not all His benefits. Ano ba ang mga binigay sa iyo ng Panginoon? Ano ba ang mga biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon? Ang pagmulat ng iyong mga mata at ang pagpikit ng iyong mga mata, isa rin po yung blessing. Alam niyo po ba na mayroong sakit na hindi nakakayanan ng mata na pumikit, o yung pilik mata, no, yung mag-automatic shut off and on? Naalala ko to nung nagkaroon po ako ng Bell's palsy nung ako'y high school. Aba, yung kaliwa kong mata hindi pumipikit, yung kanan lang yung pumipikit. Kaya nagpa-doktor ako. Dinala ko ng nanay ko sa doktor at sabi, meron kang Bell's palsy. Yung nerve ng kaliwa mong mukha ay may bahaging hindi nagfa-function. Kaya yung ngiti ko nakangiwi, tapos yung mata ko hindi pumipikit. But thank God, through therapy ay gumaling naman, ano, na ibalik sa ayos. So bless the Lord and forget not all His benefits. Your ability to inhale, exhale, yan po yung mga benepisyo, mga biyaya po ng Panginoon. Of course, when He forgives us all of our sins, tayong madalas na nagkakamali, He heals our diseases, maging yung sakit ng ulo, sakit ng balakang, o yung major illness. Alalahanin ang mga bagay na iginawa sa iyo ng Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon. Instead of looking at the things na wala ka, look at the things na meron ka at pinagpala ka. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kayo po ang Diyos na buhay, Diyos na nagbibigay po sa amin ng kalakasan, Diyos na tumutulong po sa amin na bigyan kami ng karunungan sa aming buhay. Dalangin ko po siya na mayroon pong karamdaman, biglaan po ang paglaglag ng kanyang katawan at mayroon po siyang pain na hindi mawala-wala. I pray, Father, for your comfort, for your immediate healing and recovery para po sa kanya. Bigyan niyo rin po siya ng maayos na pagtulog at masayang puso na gigising sa kabila po ng mabigat na karamdaman. Dalangin ko rin siya na nag-aalaga po ng mahal sa buhay na mayroong karamdaman sa mahabang panahon. Bigyan niyo po siya ng iba yung lakas, iba yung pasensya. Bigyan niyo rin po siya, Lord, ng maliliit na dahilan upang sumaya at maging inspirado sa pagkalinga po sa kanyang pasyente. Lord, we commit to you all the work of our hands and we know, Lord, that you will bless us with your goodness and with your love. Turuan niyo lang po kami na ma-appreciate namin itong lagi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo, Kaagapay, sa iyong pakikinig. Marami ring salamat sa patuloy mong pananalangin sa mga programa ng 702 DZAS, maging ng FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: morning. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa Thursday edition ng Family Matters. Kasama niyo po ako ngayon hanggang 11 o'clock. Ate Merlin Guillermo, nakabalik na rin after 1 month na absent ang Lola Merlin dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Maraming salamat po sa nag-take over sa akin for the past month. Katulad ni Ate Maldoy, si Heidi, si Ma'am Jo. Sila po talagang enjoy na enjoy kami. Tayo na nakikinig nung time na yun, di ba? Sobrang nakaka-encourage. Masayang-masaya silang kausap habang sila ay nasa himpapawid. So ngayon naman, ang ating pag-uusapan, medyo may kalungkutan ng konti. Pero pwede naman pwede pa rin tayong tumawa. Katulad po ng reminder kanina ay pag tinanong tayo, kumusta ka? Siyempre, ang dapat nating sabihin, pinagpapala at nagpapasalamat sa ating Panginoon. So mga kaagapay, kayo po ay nakikinig ngayon sa, kung kayo ay nakikinig sa radio, sa Facebook live streaming, sa YouTube, at sa Signal TV 185, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And I hope you will stay tuned. Marami ding salamat sa nakikinig sa atin sa ating local stations. Salamat po sa inyong pag-join, lalo na po sa Bicol, yung CARE 104.3 sa D-Way FM, di ba? Sa Isabela din, sa Bacolod, sa South Central Mindanao, sa Davao, DXFE, DXKI. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in, sa inyong radio. And I hope you stay tuned dahil marami po tayong matutunan ngayon sa ating pag-uusapan. But before that, before I will introduce our guest today, alam niyo po mayroon tayong guest galing po ng Jacksonville sa Florida sa Amerika. And I hope you stay and listen sa amin pong pag-uusapan ngayon patungkol po sa overcoming depression. But before that, I want to invite everyone, lalo na yung mga teachers, mga principal, sa teachers sa public school and private schools, mayroon pong plan, a national convention for teachers. Ito po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches Christian Educators Network. Yan po ay sa September 7, Saturday from, September 7, tapos na pala ito, sorry, tapos na pala ito. Anyway, yun ano pala, yung sa ano naman po, sa CrossGen, okay? Ang CrossGen naman, ito rin po ay organized ng Philippine Council of Evangelical Churches, at ito po ay gaganapin sa September 26 sa Sabado, mga kaibigan. Ito po ay Family Summit at ang Family Commission po ang nag-head nito, nag-organize, lalo na po ang ating our very own Ate Maloy and Attorney Winnie Salumbides at marami pang members ng Family Commission Committee, at nakikita niyo po sa screen ang mga speakers, and I hope you can join. Gaganapin po sa September 26, 8 to 4. At GCF South Metro Las Piñas City. At ang registration, mga kagapa, is only 450 in a group of 5. Sabi nila, pag lima or more kayo, ay 350 na lang per person. Kasi mayroon pong lunch iyan, no? So I hope you can join. I'm very blessed dahil isa doon sa mga speakers ay ang aking anak, si Pastor Ken Guillermo. At syempre maraming magagaling na speakers, and I hope we will be blessed dito po sa ating gaganapin na Family Summit, at ang tawag natin ay CrossGen. Alam niyo pa, sabi ni, in-explain sa akin ni Ate Maloy, ano yung, bakit CrossGen? Parang cross-generation, di ba? Di, CrossGen, ibig sabihin, we cross different journey, different generations sa atin pong journey, and ang cross, ang yung cruise na lang ni Jesus Christ ang nag-ano sa atin para magtagpo, no? At iba't ibang generation ngayon. So mga kaagapay, I hope you can join sa CrossGen September 26. Yan po ay sa GCF South Metro, Las Piñas. And I'll be there. Hope to see you. Ayan mga kaagapay, ang atin pong guest today ay ang aking inaanak. No, diba? Kasi nung last week yata or the other Thursday, ang topic nila ay tungkol sa mga ninang ng bayan, di ba? Si Odette Bautista ang guest, of course si Ate Jo at saka si Ate Heidi ang nag-host. Ang saya-saya, di ba? Ngayon naman, ang ating pong guest ay si Dr. Star Valino. Siya po ay staff chaplain at Ascension Street Vincent sa Jacksonville, Florida. She used to work at Mayo's Clinic Hospital at staff chaplain at sa Department of Spiritual Care. So yan po ang ating guest today, ang aking Axie Star Valino. She has been into this work as a chaplain for many, many years sa iba't ibang hospital sa Amerika. So mga kagapay, let's welcome Star Valino, Dr. Star Valino. Marami po nang kabit sa kanyang pangalan. Yes, good morning, Star. So you join
1: good morning.
0: Oras sa'yo? Anong oras sa'yo?
1: 9:30 ng gabi.
0: Okay, 9:30 ng gabi sa kanya sa atin. 9:30 ng umaga, o di ba ang sikat ng araw. Salamat, tumigil din ang ulan, no? At maraming makapakinig sa atin ngayon, at sana nga maging maayos ang internet connection. So yung makagapa, ito po ang ating guest today, si Dr. Star Valino. Marami pong nakakabit sa pangalan niya. May ano ba 'yon? MD, ano ba 'yon sa kanina? Tingnan ko lang ha. DMIN at BCC. Ano ba yan, Dr. Star? DMIN at BCC.
1: Yung Doctor of Ministry, nakatapos okay. Ako ng Doctor of Ministry sa Mercer University, McAfee School of Theology sa Atlanta. Yung BCC, ikaagipat yan sa Board Certified Chaplain. In order for you to makapagtrabaho sa hospital, kailangan kang makapasa sa bilang board certified.
0: Okay, so yan po ang boses ng ating guest today. And before we continue on, Dr. Star, nais nating basahin ang ating the Word of God today, kasi ito po ang mag-encourage sa atin. Napakaganda po ng salita ng Diyos, dahil ang salita niya ay lagi pong nagbibigay sa atin ng assurance. Very familiar passages, mga kaagapay, ano? Philippians 4, 6, and 7. I'm sure many of you have memorized this verse and you like it. So i-relate po natin ngayon tungkol sa depression. So sabi po sa English, Dr. Star, can you read the passage in English?
1: Okay. Do not be, in Philippians 4, 6 to 7, in through the New International Version, do not be anxious about anything, but in every situation, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
0: Ayan. So sa Tagalog, mga kagapay, nais ko basahin sa Magandang Balita version, sabi po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Oh my goodness, diba? Panalangin at pasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawain ng tao ay siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yun po ang ating verse for today. And I want Dr. Star, if she can give insights dito po sa binasa nating verse. How does this verse relate to the topic natin about depression? How can we claim this verse? Sabi nga dito, di ba, Doc Star?
1: Napakahalaga nitong verse na ito, lalo na sa sitwasyon na kapag ikaw ay nanlulubo, katulad sa aking trabaho, katulad kanina lang, meron akong nakausap na talagang ang kanyang pakiramdam ay parang nag-iisa siya sa buhay kahit na meron na siya, marami na siyang natapos, nakamtam sa buhay, pero mayroon pa rin siyang pagkabalisa. Pero sa halip na magkaroon siya ng kabalisahan, pag dumarating ang chaplain sa panahon ng ganitong pagkakataon, ay nakakapagbigay ka ng katulad ng verse na ito na huwag siyang mabahala, kasi sabi, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kasi ang chaplain para representation ng Panginoon nito eh. Kahit wala kang pananampalataya, pagka nakita nila, chaplain, so parang they make a connection agad sa Panginoon. Kaya ang nakikita nila agad na, lalo na kung kalmado ka, pagpasok mo sa room, nakakapagbigay ka ng kapayapaan sa buhay nila. So ito yung tayo ay represent representative din tayo ng Diyos sa ganitong pagkakataon. Kaya kinakailangang itong verse na ito ay maging totoo, maging sa ating buhay, no? Kasi kung hindi ito totoo sa ating buhay, paano natin ito maipapakita sa ibang mga taong nababalisa? So, mahalaga itong verse na ito. Ito ay naging totoo sa buhay ko, hindi lamang sa aking na sitwasyon, you know? So, marami rin akong naging sitwasyon na para bang nababalisa ako. Pero pagka nakita mo ang Panginoon sa buhay mo, lalo na sa verse na ito, talagang magkakaroon ka. Lalo na ang sinabi, in Christ Jesus, you know? Will God, it transcends beyond your imagination. Kaya yun ang aking nakikita dito.
0: Kasi nga itong sa verse, diba, si Apostle Paul ang inuna niyang sinabi, do not be anxious about anything. Grabe, diba? Kasi tayo ay maalalahanin, masyado tayong anxious. Sabi nga, but in every situation, by prayer and petition. So yun po ang makakatulong sa atin. Depression really comes to us, no? Hindi natin mapipigilan yun. Napaka-negative thoughts pagka mayroon tayong anxiousness sa ating kaisipan, siyempre negative thoughts 'yun, ano? But sabi nga dito, kasama doon ate Doc Star ay kagipat doon ay with thanksgiving, present your request to God, 'di ba? So mapagpasalamat, and then pag nagpasalamat ka, i-present mo sa Panginoon. Ano ba yung dapat i-present sa Panginoon, ate Star?
1: Katulad na isang taong pagka nababalisa sa sila ay para bang nalulugmok, para bang ang buong mundo'y sa kanilang buhay, para bang nasasadlak na sila, para bang wala na silang pag-asa. Pero ang sabi, kailangan mong ihingi ito sa Panginoon, kasi kung hindi mo to ibibigay, isusurrender sa Panginoon, para bang dinadala mo ito para bundok na nakapatong sa shoulder mo, di ba? Di ba sabi nga, meron ding word na sometimes your yoke is too much, you know? Like isa na yung mga kalabaw pagka nagtatrabaho, di ba? Parang they are really pursuing too much, but then sabi ng Panginoon, you present your request and the peace of God will transcend all understanding. Isn't that so good to have that kind of God na pagka ipinahayag mo ito sa kanya ay nakikinig siya, you know? Yung presence ng Panginoon. At saka yung pagpapasalamat mo, kasi nakikita ng Diyos yung ating puso rin na pag nagpapasalamat ka ay talagang makikita ng Diyos kung talagang sincere ka sa pagpapasalamat mo at saka sa pag-present mo ng ganitong mga pangangailangan mo. Mahalaga yon. Kaya yung anxious, kasi katulad halimbawa sa usikad, pag yung anxious agad na nababalisa, talagang parang restless. Nakikita agad yan ng mga nurse, kaya tatawagin yung chaplain.
0: Okay, oo. So sa iyong sir, nabanggit mo kasi nakikita agad ng nurse kung nababalisa yung tao, 'di ba? So ano ang role mo as a chaplain?
1: Pagka tinawag ka chaplain, sabi niya nakikita ko itong pasyente na to, para bang takot na takot siya, lalo na kung kailangan magkaroon siya ng surgery, 'di ba?
0: Oh my.
1: Kasi usually pagka surgery, pagka sasabihin, ito ang gagawin sa'yo, nababalisan na sila. So, overthinking, overwhelmed na sila. Kailangan na pagka tinawag yung chaplain, darating ka doon, alam mo, ang hinihingi nila, prayer. And which is, that is the way na papaano maiibsan ang iyong pagkabalisa, yung anxiety mo. And then, siyempre, pagka nandun ka sa kanilang front and you are there present, and sometimes they will reach out to you, hold your hand. So mahalaga na naroon ka. Yung spiritual presence mo ay mahalaga.
0: Yeah, very good, ano? So yung mga kagapay ay makakatulong sa atin kasi nga nababalisa tayo. And overwhelming kapag patong-patong na, di ba? Yung ating pinagdadaanan. Pero napakaganda ng sinabi ni Apostle Paul, yung kapayapaan. Di ba, gustong-gusto natin lahat yung kapayapaan ay ito po ay nagbibigay sa atin. Kapag may kapayapaan tayo, marunong tayo mag-unawa. We're able to understand ano ba yung situation. Kaysa entertaining, you entertain the problem, your anxiousness ay kinakadal natin. Di ba, lalo tayong hindi natin maintindihan. Pero sabi nga, be specific kung ano yung pinagdadaanan mo, kapatid. Di ba, yung promise ng peace is not a logical outcome of fixing your problems. It is, mga kaagapa, it is supernatural comfort that exists despite your current circumstances. You don't have to figure everything out of yourself first to experience it. So ito pa, Dr. Sara, no? Nakakatulong din. Sabi nga, protect your mind and heart. Protect your mind. Bakit heart and mind? Lagi yung heart and mind. Mind and heart.
1: May connection eh. Kaya nga minsan pag kinakausap ko ang pasyente, sometimes yung ating brain, we cannot really focus, you know? So yung ating brain talagang ano yan eh, parang para bang ano ng makina. Kasi parang hindi humihinto, parang laging ano. So ang pagka sinabi ko, you know, alam niyo po, pagka yung ating brain ay talagang hindi na humihinto ng kaiisip, nag-anxious ka, nag-worry ka, parang napapagod din talaga yan, di ba? Parang katulad na sasakya, para bang mabilis ang takbo hanggang sa later on. Pag wala kang peace of mind, siyempre apektado yung heart mo. So yung heart mo talagang kumakabog. There is a connection, isn't it? So lahat if your brain, and because yung brain natin siya ang nagbibigay ng yung oxygen natin galing sa puso, di ba? Connected yan lahat. So pagka yung kumakabog ang dibdib mo, siyempre ano mangyayari, nagkakaroon ng cardiac arrest sometimes, di ba? So mahalaga na talaga magkaroon ng connection yung ating parang war nga eh, sabi dito, parang yung depression, para bang talagang ano yan, kumbaga sa ano, binubugbog ka ng mga ng mga problema, yung kaya sabi nga ng ano, guard it. 'Di ba sabi nga ng Panginoon, we have to have a shield, you know? 'Di ba? 'Di ba may verse na gano, we have to have our armor, and that is to really ask God to give us that peace of mind in order to guard our hearts and mind. Very, very powerful itong verse na ito, na kailangan nating ma-protect yung, kasi yung mind natin, marami tayong naiisip, hindi na tayo naniniwala minsan, 'di ba? Pagka yung mind

0: sa isip natin na depressed tayo. Tapos yan po ay sabi ka ni Doc Star kanina ay parang makinayan, tuloy na tuloy ang pag-andar niya hanggang maisip na natin yung overwhelming problems at nagkakaroon na tayo ng depression and anxiety. So mga kaagapay, mamaya po sa ating pagbabalik namin ni Doc Star ay pag-usapan natin what are the reasons, common causes of depression among older adults. Tandaan po natin, no, pag thirsty kasi ang target audience natin ay mga elderly, but you can also, yung ating mga kabataan, mga below 50 ay nagjo-join din sa atin para aware sila paano natin ma-overcome. Kasi kahit sino po ay ina-atake ng depression and anxiety, kaya ina-instruct sa atin Apostle Paul, alam ng Panginoon na lahat tayo talaga ay atake ng kaaway sa ating kaisipan. So mga kaagapay, ngayon po, pakinggan muna natin ang ating pong special feature for today. Happy bahay, happy buhay. Pakinggan natin ang mag-asawang Bong at Claire Pineda. And of course, ang awitin po ay galing sa Papuri 40th Bagong Likha. Magbabalik po kami ni Dr. Star Valino para pag-usapan natin common causes of depression among older adults. See you!
1: Happy bahay, happy buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
2: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Itong araw na to, honey, pag-usapan natin paano tayo magiging matatag sa gitna ng mga pagsubok bilang mag-asawa.
3: Okay.
2: Kasi syempre, di ba, honey, yung mga challenges naman sa buhay, hindi mo masasabi kung kailan darating yan. Mm. And sa buhay mag-asawa, talagang darating at darating yung mga seasons of challenges, seasons of conflict. So, paano nga ba na itong mga challenges na to magpapalakas sa atin spiritually and relationally instead of dividing us. Mm. 'Di ba? Kasi posible naman talaga, 'di ba, kapag kinaharap mo sila na ang Panginoon 'yung nasa gitna ninyo mag-asawa.
3: Minsan nga clear 'yung mga challenges niyan. Yan lang 'yung parang mga maliliit na bagay and yet talagang nagiging major problem later on kapag hindi na pag-usapan.
2: That is true. So this morning, let's talk about ways to stay stronger together. Unang-una, harapin niyo po yung problema together, hindi kanya-kanya. Mm-hmm. Hindi yung kayong dalawang magkaaway, pero meron kayong common enemy at yan yung struggle na kinaharap niyo. Mm-hmm. So tandaan po natin, lahat ng pagsubok ninyo mag-asawa, basta may agreement kayo, nananalangin kayo, you face it head on as a team, malalagpasan niyo po yan. Dahil wala naman talagang imposible, di ba? When you kneel down in prayer, kapag kayong dalawang mag-asawa ay nagkasundo kung paano niyo kakaharapin ang pagsubok na to, then there is really nothing impossible with God.
3: Tama, honey, no? Gusto ko rin yung sinabi mo na yung mga challenges don't have to divide the two of you.
2: Yes.
3: Minsan kasi yan nga yung sabi ko kanina, na minsan yan yung nagiging way para tuluyang kayong mag-away. Minsan akala mo maliit lang, but later on, yung maliit na yan, nagiging isang malaking problema. Mm-hmm. Number two, communicate with love. Ito, napakahirap nito, especially if you are in the middle of a heated argument.
2: Inis na inis ka sa asawa
3: mo. Oo, yung nagpupumiglas ang iyong damdamin, hindi ba? Napakahirap nating sabihin na communicate with love. Pero, kaya naman yan sa grace ng Panginoon. Isa pa, you need to listen with understanding. Matutong makinig, tumahimik, at pairalin yung pakikinig. Sabi nga natin, ang communication, two-way process yan. Speak with kindness and encourage one another, especially during hard time. We're not saying this is easy, ha? But what we are saying, doable po ang mga bagay na yan.
2: At ikatlo, pray together and trust God. Trust His strength na talaga namang He will see you through. Hindi po sa sariling lakas nyo, dahil sabi mo nga, ang hirap naman talaga kapag inis na inis ka sa asawa mo. Pero trust the strength and the empowerment that comes from God alone.
3: Remember that a happy home is built
2: when a husband and wife chooses to stay together.
3: Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin.
2: Ipagtatagumpayan lahat ng suliranin.
3: Ako po si Bong Pineda.
2: At ako naman po si Claire
3: para sa Happy Bahay,
2: Happy Buhay!
1: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Pabalik po ang Thursday edition ng Family Matters. At ako po ang iyong kagapay hanggang 11 o'clock. Ate Merlin Guillermo. At syempre, ang ating guest ay si Dr. Sarbalino na siya po ay staff chaplain at Ascension Street, Vincent, Jacksonville, Florida. At siya po ay dating involved sa Mayo's Clinic Hospital as staff chaplain at Department of Spiritual Care. So ngayon naman po mga kagapay ay nakakatuwa ang sabi ng ating sa program na ito ay tawanan at iyakan. So there are times that tawanan talaga, I mean for the past Thursdays na wala ko tawanan sila Ate Maloy, sila Ma'am Maydi, Ma'am Jo, at ngayon naman po iyakan, pero hindi naman, di ba Ma'am Star? Hindi naman hindi iyakan.
1: Naman. Hindi naman iyakan. Merlin, gusto ko rin i-emphasize yung the reason why hindi natin masyadong na-discuss yung depression. Okay. The reason why it can affect both the mind and the heart because emotional health, katulad ng ating i-discuss, and physical health are deeply connected. It's not like you said, it's not simply being sad because depression can change how the brain functions. How the body responds to stress and how we relate to others and to ourselves. So may impact talaga ang depression because it can affect yung loss of meaning, your sense of purpose. Kasi mahalaga yung mind natin, ang perception natin about ourselves ay to believe in ourselves, you know, that we are worthy. Kasi pagka nagkakaroon ka na ng deeper depression, nagkakaroon ka na ng negative thoughts, para bang nawawalan ka na ng objective sa buhay. Mm-hmm. And then the heart is our emotions. Kahit malungkot ka, para ang feeling mo, mayroon ka ring guilt. Sometimes it can cause guilt, shame, or hopelessness. And pagka ganun ang ano mo, nawawalan ka na ng hope and meaning. Mm-hmm. Yung future mo parang nako-close na. Kaya yun ang itong i-discuss natin na susunod ay mahalaga yun makita natin na ang depression can create a negative thought cycle na para bang I'm failing, nothing can change, why try, you know? So the mind begins to interpret yung mga experience through the lens of the depression.
0: Okay.
1: Kaya siguro yung itong susunod na i-discuss natin, mahalaga na makita natin why depression can associate yung mga chronic illness na nag-increase to, why it affects our body. Kasi mahalaga na ma-discuss natin 'yan kung ano ang nagiging epekto nito sa ating katawan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman ibig sabihin na ang depression automatically can cause heart disease. But sometimes depression and cardiovascular health can also influence each other, you know? Pero kaya kinakailangan ito na yung ating i-discuss na katulad na ililid mo ngayon.
0: Okay. Thank you, Doc Star. Ano, bago yan, nais ko lang batiin ang ating mga listeners na nag-message sa atin. Si Sir Abby Dailo ng Dasmariñas. Thank you, Martin. Ano yung Mina Martin? Grace Mariano, salamat sa inyong panunood at pakikinig. Juliet Mendoza, sabi niya, blessed morning, Sister Merlin. Thanks. Thank God you're back in Family Matters. You look great. Thank you, Juliet. Kasi one month ako wala sa Family Matters. And I praise God that naayos na po yung aking mata. Nagkaroon ako ng cataract surgery. Ang daming mga restrictions. I cannot go to the main station or whatever, no? But kahapon nakuha ko na itong aking reading glass. Yun pala, Doc Star, ano? After ng cataract surgery, akala ko automatic na maliwanag na lahat. Maayos na, hindi na ako magsalamin. Yun pala, kailangan pa ng reading glass. So, I had to have reading glass. So, thank you din kay Ann Valenzuela, si Pastor Dandy ng Cavite. Thank you, Pastor Dandy, for tuning in. Osmond Sanchez, please pray for my wife. Kagalingan daw ng kanyang wife ni Osmond Sanchez. Okay, so we'll pray for that. Lunida Tela Sacada Rubio, thank you din, sabi niya. Good morning, Thursday, Ma'am Merlin Guillermo at iyong guest, si Dr. Sarbalino at sa lahat ng listeners ng Family Matters. Kumbaga sa radio po, ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. God bless your ministry. Thank you, Lunida, ha? walang humpay na pakikinig niya sa DZS. Pausino Frankie Habla, good morning. Sister Merlin at Sister Star, blessed Thursday po sa lahat ng kaagapan natin sa Radio Baby. Chavez Varias, thank you din for tuning in. Telma Manjares, ito ay mga regular listeners from Laguna. Maraming salamat. Ayan, Sister Ann Valenzuela, salamat po sa Happy Bahay, Happy Buhay. Thank you for tuning in. Mirna Martin, Edgardo Elizaga, Baby Bezacula, Ludivina Llaneta, Emma Rebong, Beverly Bezacula, Divine Peralta, Maricel Orozco. Na salamat po sa inyo pag-tune in. Of course, si Cora Cabantog, na ko-regular listener din yan sa Family Matters, sa lahat ng program ng DZS. At si Nenet Pataray ng Bacolod. Thank you so much from the City of Smiles ng Bacolod. Michael Cepeda, good morning, ng taga Antipolo. Breshimada, of course, Jocelyn Zerno, Servo, Ruel Servo, sa inyo po, very important topic. At saka si Chi Anilio, ay po kay Gina Terrible, ano ba yun? Terrible, ang kanyang binabati. Nakita mo? Anyway, sa mga kagapay ating pong pag-usapan, ano po ba ang common causes practically sa ating kalusugan, no? Yung causes ng depression sa older adults. Number one dito, Ma'am Star, di ba? Physical health and medical conditions. Ano-ano po ba yung sabi nating medical conditions?
1: Kaya nga, ito, nakikita natin yung chronic illness, yung minsan yung heart disease, cancer. Marami na yung ganyan, diabetes, Parkinson's disease, and stroke. Kasi yan yung stressor, yung pagka-depress ka, talagang ang risk talaga yung magkaroon ka ng ganitong mga chronic disease. Kaya nga, diba, yung aking introduction, pagka may depression ka, talagang naaapektuhan ang buong katawan mo. Kasi pagka hindi ka rin nakakatulog, di ba? Pagka na-depress ka, parang no, kulang ka sa tulog. Mm-hmm. Tapos, hindi, no, isa, dahil ano ka na, parang wala ka ng sense of purpose, yung failure to thrive. Minsan, yan ang affected sa mga older adults.
0: So, yung Ma'am Star, kasi kung minsan, hindi talaga maiwasan. Humanly speaking, ang immediate reaction natin pag sinabi na may Parkinson's disease o kaya may cancer, di ba? Minsan, katulad kanina sa aking paglead sa Lord Hill Aulan, may nagpa-prayer request kanina from 7 to 8 ako sa Lord Hill Aulan. Mayroong isang listener sa Lord Hill Aulan na may nakita lang siyang bukol sa kanyang arm, ano? And so, ang prayer request niya kaagad, please pray. Parang siyempre, naintindihan ko siya na agad-agad, baka daw ano to, cancer na. So, alam mo yun, hindi pa na wala pang findings, and yet
1: doon na nagsisimula yun. No, overthinking na nga yun. Para bang kinangungunahan mo na yung parang ganun. Kasi nga, yung brain mo, yun ang nagtuturo sa'yo. Kasi, baka ano yan, Google mo. Di ba? Minsan mga tao, di ba? Google. Makatanong hanggang sa overstress na. Kaya, yun, minsan yun ang isa ring advice din ng mga doktor. Try not to too much into the social media. Kasi minsan titingnan mo na sa YouTube, ano ba yung bukol na yan? Diba? Lumalaki. Parang na-overwhelm na. Diba? Minsan gano'n na nangyayari.
0: Diba sayang yung oras? Sayang araw na pwede kang mag-relax, pwede kang matulog, pwede kang mamasyal. Pero nakafocus ka na doon sa maliit na bukol sa arm. And sabi nga niya, mainit pa daw. Parang yung init na yun, may ibig sabihin na sa kanya. Parang puri ka talaga, di ba? So, yun po mga
1: kasi minsan parang nakakatawa, pero nangyayari talaga yun. Na talaga isang maliit lang kahit, di ba? Minsan meron ka lang acne, di ba? Sa mga teenagers, di ba?
0: Right.
1: Kinukutkut na yun. Kinukutkut na yun hanggang sa ma-infect na, di ba? Kasi nga parang nag-worry na yung anxiety. So, yun na isang mahalaga doon. Kaya yung chronic pain, tsaka kasi nagkakaroon ka na ng, nare-reduce na yung iyong mga sense. Kasi, di ba yung sinasabi natin na yung perception mo sa buhay, parang nababago na yung perspective mo. Kasi nga, patitingin mo doon sa bukol, parang medyo lumalaki na yung bukol kahit
0: imagination.
1: Pa lang. Kasi nabivisualize mo na, parang lumalaki na yung inyo para sa sarili mo lang, di ba? Kaya naapektuhan yung heart, ay yung brain mo, tsaka yung heart connected, kinakabahan ka na, di ba? Para bang...
0: Nakaka-relate ako kasi the other day, Doc Star, the other day, may napansin akong may ano, ang tawag niya, tigyawat sa, dito sa... Tapos, may kunting pass. Ano mo yun? Sabi ko, like, for some, after 40 years, magkaroon ng ano ba to? Yung... Tigyawat, ano ba yan? So, anyway, after that, hindi ko na in-entertain. Wala naman, di ba? Kasi kung entertain, ano ba ito? Ano ba yan? Yan. Wala din.
1: Kaya nga, minsan may mga, ano ba yung lumitaw sa mukha mo? Parang nakukonsyos ka na, tingin ka na hanggang sa nag-iisip ka na. Kaya yung ating brain talaga, minsan, nagpa-function siya na para bang lumalaki agad yung kahit maliit pa lang lumalaki na. Natatakot na tayo, di ba? Ganon. Which is human, yun ang humanity talagang meron ganon. Kaya lang, pag nagkayo na masyadong naka-apekto ka na, mahirap din, di ba? Kaya kinakailangan talaga meron ka rin makakausap na counselor or meron kang pastor, mahalaga din yun.
0: So, ang tendency kasi mga kagapayan, no, kapag ka nagkaroon ka ng chronic pain or siyempre magiging disabled ka na, reduced mobility and physical limitations, ito po ay nakaka-cause sa atin, totoo lang naman, with all honesty, difficult talaga para sa atin, leading to a loss of independence and dignity. Siyempre, patong-patong na yan, doctor, ano. Tapos, ang sabi nga, iba din po, mayroon din po palang side effects ang mga medications, no? That would also cause depression and anxiety. Bakit ganun? May side effects?
1: Hindi ba pagka yung... Hindi kasi minsan, pagka minsan, dahil sa gusto mong ma-heal ka agad, kukuha ka na, magsa-self, medicate ka na.
0: Yeah,
1: diba?
0: Correct.
1: That is not good, di ba? Yung mga certain drugs na yan, may mga prescription na dapat malaman mo. Kaya may doktor tayong tinatanong. Halimbawa, kung hindi mo alam na meron ka high blood ka, tapos inom ka nitong kasi nakita mo yung bukol, hindi pala yung medication na yung para maibsan yung bukol mo, lalong lalala, di ba? Instead na makatulong, kaya na-worsen, kaya lalong nakaka-depress din yung pagka nag-worsen yung symptoms na sinasabi mo, di ba? Nakaka-apekto talaga.
0: Relate ako dyan, Doc Star, kasi, siyempre, 1 month, naka-isolate, wala akong ginawa, kundi mag-Google, ganyan. Tapos, mayroong explanation, tapos, ang daming, restrictions, or maraming, contraindications, tama ba yun?
1: Side effects.
0: Kaya, parang sinasabi mo ngayon sa ating tagapakinig, i-avoid nila muna social media. Di ba? Imbis na makatulong talaga, grabe ang effect sa mga tao.
1: Mahalaga na talagang meron tayong restriction din. Para pang boundary kung saan natin, kung alin yung titingnan natin. Kasi minsan nalilit tayo sa ibang lugar na, para ibang decision making. Kaya yung neurological changes din naapektuhan din yung ating brain, di ba? Ito isa pa rin yun. Tsaka minsan nakakalimot na rin tayo pagka na-over-medicate ka na rin, di ba? Na-experience mo ba yun pagka nasobrahan ka na ng Tylenol? Di ba? Tsaka yung acetaminophen, dahil sa hospital meron palang mga gamot na for pain, tutulad na mga Advil. Yan, nakaka-apekto pala yan sa ating kidney. Kaya hindi ka basta-basta umiinom agad. Kailangan meron talaga advice ng doktor.
0: Kasi doctor, kasi ang halimbawa ang condition sa Pilipinas ngayon, sobrang hirap ng economy, di ba? Pagpupunta ka sa doctor, ang mahal-mahal ng pa-check up lang, alam mo yon, hindi kaya talaga ng ordinaryong tao. Tapos siyempre ang tendency mag self-medicate talaga, so mag-Google na lang para hindi gastos masyado. So sabi nga ni Doctor sa atin, mag-ingat po tayo sa pag-take ng mga Advil o Tylenol, tama ba yun? Hindi pa
1: Entirely
0: hindi kasi ako
1: doon.
0: magamot
1: Hindi,
0: eh.
1: hindi kasi visa may mga medication. I'm not a doctor, pero because of the experience na naririnig ko sa mga pasyente na madalas sila, iinom agad ng ganito para maibsan yung sakit. Pero hindi pala maano yun, hindi pala epekto yun kasi naaapektuhan pala yung ating mga organs din. Kaya kailangan talaga, we have to seek advice. Although talagang mahirap pumunta sa doktor. Dati,
0: Yeah,
1: di ba,
0: correct.
1: nung maliliit pa kami, nanay ko, bago kami pumunta sa doktor, pa, ano pala, herbal lang muna, mga ganito-ganyan.
0: Bix,
1: Bix. Oo, di ba? Tatapalan ka pa nung ano ba yun, dahon ng Maria.
0: Oo, tama.
1: Tandaan mo ba yun? Para hindi ka ubuhin, di ba?
0: Oo.
1: O kaya, dati, yung ano yung flower, ano ba yun, yung tree flower, ilalagay lang ng nanay ko sa tubig na spoon, iinumin namin niya. Aba, nawala yung sakit na tiyak.
0: Totoo naman.
1: Diba?
0: Yung mga herbal, totoo yun, di ba? Huwag nating
1: Oo,
0: baliwalain.
1: Diba?
0: O yung
1: Hindi
0: mga
1: nga, kaya
0: dating,
1: totoo.
0: Oo.
1: Talagang yun ang style ng parents natin. Hindi tayo
0: Oo.
1: agad-agad pumupunta sa doktor. Which is our
0: Oo.
1: culture, di ba?
0: Right, right, right. Oo.
1: Mm-hmm.
0: So yun mga kaagapay, ano, dahil nga sa mga tendency natin, mag-self-medicate. At isipin natin yung mga unang panahon, di ba, Ate Star, Doc Star, ay yung mga dahon ng bayabas, dahon ng, di ba, dahon ng bayabano, ilaga mo, yung ganun, mas effective yun kaysa mag-self-medicate, di ba? Ang dami-daming practical tips sa atin ngayon na, I mean, mayroong mga isang vlogger, no? Sinusundan ko rin siya. Ano lang siya, Doc Star, dahil yung anak niya nagkaroon ng leukemia, no? Sa probinsya, wala siyang panggamot, wala siyang pang ano sa doktor.
1: Yeah.
0: So pinakita
1: That's
0: niya yung
1: true.
0: Itsura ng anak niya, ang ginawa niya dahil sa bukid naman sila. Sinubukan niya yung mga dahon-dahon, no? Para ilaga niya, tapos pinainom sa anak niya. Naku, ngayon ang anak niya, I think 12 years old na, 13 years old na. No, kumbaga,
1: meron talagang mga ano, may mga herbs na talagang ang tawag din nga dito, inaano na rin yung integrative healing part na yan ng mga ano.
0: Okay.
1: Hindi lang yung mga, you know, parang pinagko-combine na rin yung mga acupuncture, pinagko-combine na rin dito. Hindi basta-basta.
0: Happy birthday muna kay Eva na siya po ay kasama sa PCEC Women's Commission Prayer Committee. And Marielco Rosales, praise God, nakabalik na po kayo ulit, Ate Marlene, sa program. Hello din kay Doc Star sa ating mga kaagapay. Namimiss daw si Ate Marie de Jesus. Sabi ni Bard C, Ate Star, no, Doc Star, life is very unfair. Life is very short, but we are facing different difficulties, challenges, particularly to our health, and soon we will pass. A very sad and painful reality is God designed for us to suffer so much in this world. Is God, parang tanong ba to? Is God, has God designed for us to suffer so much in this world? Kahit anong ingat mo, magkakasakit ka pa rin. Mabuti pa na, huwag ka na lang isilang ano mato. Ate Marie, ay Ate Star.
1: Parang ano, nakakalungkot naman yun, di ba? Pero meron pa rin hope. Kaya kahit minsan naiisip natin yan, lagi tayong may hope. There is always hope. Kasi dumadating yan. Dumadating yung ganong feelings, pero laging may hope.
0: Yan, merong nag-ano sa akin, no? So much in anxiety attack sa kanya. Tapos, the fact that she called me, na-appreciate ko yun, no? Kasi inisip niya na hopeless na ang kalagayan niya, gusto na siya mag-suicide. So, tumawag siya sa akin. So, that very moment, I was able to talk to her kasi nag-aagaw na, di ba, Doc Star? Nag-aagaw na yung isip niya ng negative. She's a Christian, but when this came to her, na attack siya ganun. Parang katulad itong ano, sana hindi na lang ako pinanganak sa mundo na to, 'di ba? So mga kaagapay, tayo po ay ang bawat sa atin nakikinig ngayon, God will use you to ano, empower others who are going through this depression, 'di ba, Doc Star? Katulad ng minister mo.
1: I experienced it in the hospital sometimes. They are like I talked to one patient, ano, sa family. Dahil minsan yung palang emptiness, yung bang aalis na yung anak niya.
0: Yeah, yeah.
1: Diba? Isa lang yung anak niya, so sila na lang mag-asawa. Tapos nagkasakit yung asawa niya. So, yung ba dumarating, yung sinasabi siguro nung nagsumulat na suffering. Sometimes, when it, they said, when it rains, it pours. So,
0: Okay.
1: sometimes, o iba, nagkakasakit, sabay-sabay minsan, na nagkakaroon sila ng, ano, ng depresyo. Kasi, kaya iniisip nila, oh, ano kaya, uminom siya ng, ano, ng, nag-overdose ng Ambien. Buti na agapan ng asawa.
0: My
1: Oo,
0: goodness.
1: kahit na may sakit yung siya, naagapan, ginising niya ng ginising, kaya nakatawag siya ng ano ng 911 na agapa. Kaya parang nung later on na sabi niya, oh, Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi siya ng tawad sa Panginoon sa ginawa
0: Okay.
1: niya. So
0: Oo.
1: parang na ano siya, nag-reflect siya sa ginawa niya. So means, doon dumarating ang ano ang guidance ng spirit. Mahalaga
0: Yes,
1: 'yon.
0: yes. Oo,
1: You know?
0: oo.
1: But when the spirit when the spirit appears in your heart or
0: Okay.
1: it really speaks to you, ano na para bang namumulagat ka, 'di ba? May ganung sitwasyon.
0: Kailangan 'yun yung conviction ng Holy Spirit,
1: yes,
0: ano? Positive
1: yes,
0: naman
1: yes.
0: yung i-dictate ng Holy Spirit, 'di ba? Listen
1: Yes.
0: to it, right?
1: Yeah.
0: Minsan, Doctor, minsan ginagamit ng Lord ang mga tao na bigla mong
1: Yes.
0: tawagan at available sila. O, di ba?
1: Yes.
0: Anita Colon, thank you for listening.
1: Mm.
0: Si Luch Fuentes ng Antipolo, nakikinig na anak ko to sa Antipolo. Baby de Sakuza, I mean, laging may pag-asa, basta always
1: yeah.
0: pray. Yan, magandang
1: mm.
0: advice po yan. Si Nerda Kayton, salamat din kay Geneva Marie, and Aveso watching now. So, Doc Star, kasi emotional and life changes daw ay nakaka-affect din ng grief and loss of
1: oh,
0: purpose.
1: Yes, yes.
0: Diba?
1: Okay, that's true. That's true. Nang na ito yung sinasabi kong minsan pagka nagkakaroon siya ng losses, sometimes katulad ng isang kausap ko, sabi niya namatay yung aking kapatid. Biro
0: Okay.
1: mo yung kapatid ko, sabi niya nurse practitioner siya. Napakaingat niya sa buhay, sa ano, yung pagkain niya. Misa kahit ilang hugas na, hugasan ulit, hugasan. Later on, she discovered she has a cancer, you know, sa breast. Sabi niya, bakit kaya ako ang pinili ng Diyos? Sabi niya, tinatanong, bakit ang tanong, sabi ng sister niya sa akin, yung sister niya ito, sabi niya, bakit kaya nagtatanong yung sister ko, bakit siya ang pinili ng Diyos? Eh, sabi niya kasi, siya talaga sa buong 9 children, siya yung pinaka malinis.
0: Oh,
1: bakit
0: talaga?
1: Siya pa yung naapektuhan nun. So sabi niya, sabi ko, sometimes there are questions like that that we cannot really provide some answers, di ba? She did some research, wala sa pamilya niya na mayroong cancer. Siya yung talagang very, ano siya, nag-research pa siya, talaga siya yung informed. Pero sometimes we don't know why me, 'di ba? Yun lagi ang
0: yeah,
1: question.
0: Correct, correct. Oo.
1: So yun ang talaga minsan yung loss. Meron din ako mga ibang na-experience yung mga loss, katulad din ba yung grief and loss. Sometimes it affects also marital issues, you know?
0: Yeah, correct.
1: Nagkakaroon ng yeah, so nagkakaroon ng loss of purpose, yung bang halimbawa, hindi mo na matugunan yung pangangailangan ng iyong ng iyong kasama, nagkakaroon din ng ano, nagkakaroon din ng ganun. Mga life changing, life events as you said. Mga financial stress, di ba? Epekto din yan. Kaya yun ang mga epekto ng emotional and life changes. So, for me, I have experienced that, yung mga life changes. But then, God has given me that sense of joy. Kasi noon, nagpagtalaga yung grief at saka loss, talagang parang ano kaya, yung deep sadness, you know? Parang you are feeling isolated, parang nag-iisa ka, ganon. But then, when you feel that God, yung talaga ang word ng Lord, when you really keep it to your heart, it will come back to you. When you yes. I experienced that. The word that I hid in my heart, diba sabi ni David?
0: Yes.
1: Yun ang talagang magbibigay siya yun ng joy despite kahit parang yung surroundings mo ay talagang parang malungkot o lugmok ka, pero when the Lord speak to you through the word of God, nan talagang nagme-memorize ako nung Diba? Mm-hmm. So back to the Bible, we have to memorize verses, which mm-hmm. really help. Kaya mm-hmm. yun ang mahalaga sa atin.
0: Yung ang ganda na doctor, no? At the Holy Spirit of Jesus, kapag ka meron kang mga pagsubok na gano'n, agad-agad pinapaalala sa atin ng Lord, hey, there's a verse that talks about that, di ba?
1: Yes. So,
0: meron ng message sa atin, Doc Star, sabi niya, by experience, prescribed medicines to treat ailments really have side effects, especially on our kidneys and liver. Sadly, imagine a condition having multiple medical conditions. I already have a buffet of medicines, sabi ng ating listener. But in my weaknesses, sabi niya, but in my weaknesses, I am always claiming God's promises that His strength is perfected. Ayan po, galing kay Lilian Martin Manila. Thank you, Lilian. You know, alam ko to, anak ko din to, na sabi niya, buffet of medicines.
1: I know.
0: Ayan.
1: Makikita mo yan. Thank makikita you. Mo yan, bag-bag na mga medicine, nakaganyan, no? Lalo na dito, talagang they rely on the medicine. They rely too much. So parang over ano na rin,
0: medicine overload.
1: Like that. Parang biro mo bag-bag, makikita mo nakalagay isang bulto-bulto na.
0: Hello?
1: So makikita, because you know the medic, parang ang isip nila, I need this, more, you know?
0: More, okay.
1: Pero sa atin, di ba, kulang sa gamot minsan. Kaya nga may mga group kami sa, doctors dito, nag-gather kami ng mga gamot para ipadala dyan sa Pilipinas.
0: Ah, okay.
1: Yan ang aming, para
0: advocacy.
1: Nagdapadak sa PGS, sa orthopedic National Orthopedic Hospital. Last time the group of Mayo doctors went to Davao, sa ministry doon ni yung player dito, yung anak niya, yung nagnandiyan sa Pilipinas, pinanganak sa Pilipinas, si Tim Tebow. Yes.
0: Okay.
1: Do you know him? He's famous football player. They have a mission there in the Philippines. Mm-hmm. So we help also to provide medication kasi sa atin kulang, di ba?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pag hindi ka kailangan inumin mo yung medication ng complete, hindi ma-complete. Diba?
0: Correct. So yung mga kaagapay, Asilin Daong pala, sabi, good morning, Sister Merlin, and to your guest, si Reverend Dr. Sarvalino. Lin Daong is from UCCP Church sa Manila.
1: Okay. UCCP, hindi ako dati eh.
0: Oh, UCCP si Ate Doc Star. Lin Daong, thank you for listening. At saka Ate Doc Star, yung social factors, bakit nagkukos ito ng depression?
1: Kasi minsan may mga pressure din kasi sa di ba? Kunyari dati, para bang ang ganda-ganda ng kutis mo, biglang nakita, ba't ganyan ang itsura mo, di ba? Diba, minsan, ano ba nangyari sa iyo? Para, 'di ba, social pressure 'yun eh. Imbis na tulungan ka. Hoy, kapatid, ano nangyayari? Ano ganyan? Minsan, at 'di ba, minsan meron din tayong mga ang kultura natin.
0: Uh-huh.
1: Iba yung imbis na encourage ka, nagdadown ka pa, 'di ba? Kaya malaking importante din yung social back, lalo na kung sa social media. Meron nga akong sinulat, what would Jesus do kung magpo-post kaya siya sa social media? What do you think?
0: Yeah, nga, no?
1: You know? Diba? Kasi minsan, yung post tayo ng post, kahit Christian, diba parang nakikita mo, parang galit na galit lagi sa posting. Kaya minsan, sabi ko, ayoko na babasahin din kasi nakaka-apekto rin, diba?
0: Tama.
1: So kung ano yung nakikita mo, so yung social factor talagang nakaka-apekto din yan pagka yung mga kaibigan mo na dati. Diba, minsan politics can also divide, diba, ng mga friends. Kaya sabi, social factor, social lack of connection, nagkakaroon ka ng emotional distress. So somehow that is also factor. Tapos yung mga, minsan pagka yung mga, 'di ba, minsan ngayon ang nararamdaman mo ba pagka medyo older adults na nagkakaroon na rin sila ng hindi pagkakaunawaan? 'Di ba dapat minsan yung pagka lalong lumatagal lang yung pagsasama, nagkakaroon kayo ng mas mainit na yung pagsasama. Pero minsan hindi na kasi ang apekto na yung finances, di ba?
0: Oo. Oo. Kaya... Imbis na kapit kamay, di ba?
1: Yeah.
0: Kampi-kampi kayo, eh, blaming each other, alam mo yun?
1: Yeah.
0: Nagkakaroon ito ng ano, social factors, no? Isolation
1: affected
0: sa inyo.
1: Oo. Yes.
0: Tapos, sabi ng pera, hello, nandito ako. Sabi ng pera, wala akong ginagawa sa iyo, kayo lang dyan, may problema sa akin, ganyan-ganyan. So, walang kinalaman ng pera. At siyempre, ano, you have to be positive kahit na po ano man ang ating pinagdadaanan. So, Doc Star, kasi yung caregiver, mayroon din po, halimbawa, kung ako, I praise God, no? For one month, andun ako sa anak ko, ay... ano, nakatuwa dahil na-appreciate ko yung daughter ko. Siguro kilala mo yun, si Kling, di ba? si Kathy. na I praise God, my children are really caring, ano? Oo, so, yung natutuwa ako. Kaya lang, may mga caregivers ko minsan, siyempre, yung hindi na nila kaya. Halimbawa, yung severe na yung ilang pasyente nila, nakaka-exhaust at saka naka-burn out, di ba?
1: Emotional fatigue, ang tawag niya compassion fatigue. Meron niyang research about compassion fatigue.
0: Okay.
1: Kasi subang na-overwhelm ka rin.
0: Oo.
1: Kaya dito merong mga caregiver support group. Kasi minsan they talk to each other, share to each other what their experiences.
0: Oo.
1: Kailangan talaga meron ding parang pagtutulungan sa isa't isa. Kasi kunyari, ikaw lang ang nag-aalaga sa nanay mo. Hirap na hirap ka. Lalo na dito sa Amerika, yan ang problema. Kaya minsan, lalo na kung wala kang pagdala sa mga assisted living, mahal kasi, or sa mga nurses, yun na, yung mga, ang tawag nila, skilled nursing facility, para doon mo idala ng nanay, tatay mo. Wala kang, ano, di ba? Kaya may tawag dito sa amin, respite care. Ang tawag.
0: Ano yun?
1: I don't know. Respite care. Para bang merong tutulong na, parang sa isang simbahan, may tutulong na, ako ang pupunta dyan para makapagpahinga ka, para makatulog ka. Ang tawag doon,
0: ano?
1: Respite care. Oo. Tapos yung iba, nagbibigay ng pagkain, meals and wheels, parang, pagluluto kita ng pagkain para ano ka naman, para makakain ka naman ng masarap-sarap. Diba, minsan gano'n, mahalaga yun.
0: Sana,
1: I don't know kung meron tayo dyan na gano'n, pero mahalaga yung merong community and church na gawin yun para makatulong sa isa't isa. Parang tulungan, parang adapt this situation. I don't know if you can adapt that situation na merong respite care. Kunyari ikaw, ikaw lang nag-iisa, nagkaroon ka ng sakit sa cataract, meron kang kapamilya na tutulong sa'yo, siyempre ang hirap, di ba? Pero pag wala, paano mangyayari yun? Kaya ikaw ang madedepress. Imbis na diba, it takes two to dance the tango. Kapag walang mag-aalaga doon sa isa, siyempre, nalulugmok na rin siya. So, pareho na kayong ma-hospital or something, diba? So, malahalaga yun.
0: Oo. Nakikinig ngayon si Rosalina Guevara from New Jersey. Thank you so much for tuning in. At saka si... Corazon Lim, si Edith Paglinawan, taga Martires City. Tracy Martires pala. Elvi Mangyari, Telma Manjares. Sabi niya, kapag may naramdaman, huwag mag-atubili na lumapit sa Diyos at manalangin. Tanging Panginoon ang magbibigay ng kagalingan. Ay, salamat po, Telma, for the advice. Sabi ni Patakay, sabi niya, sabi ni para kaibigan ko to si Net Pataray. I don't have maintenance meds. Maintenance of beauty lang ako. Ako yan. Thank you, Net. Si Ann Valenzuela, patuloy lang po kayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Lahat tayo may pinagdadaanan po talaga at ang maganda po, hindi tayo iniwan ng Panginoong Jesus. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at lagi po tayo makinig sa DCAS Family Matters. Hello, thank you. Madami tayong matututunan dito. God is with us. Salamat po talaga, Ann Valenzuela. Totoo yan, di ba? Tapos, ito naman si Lucila Isla. Because of good morning. Because of love of God, helping and caring to others is not impossible. Even if we do also experience difficulties in life, God bless you both. Yan. So totoo yan, ano? Salamat din kay Elvin Malyari, Lilian Manila. Ganda ng topic. Maganda ng topic natin ngayon. Ayan. So ngayon naman, mga kaagapa, yung isang time, ano, how to overcome. Yung mga, siyempre, di ba, Ma'am Star, Doc Star, hindi natin paano natin maiwasan ito. So pag-usapan po natin ngayon, how to overcome depression sa older adults. Sabi nga dito, Doc Star, ano, professional treatments.
1: Oh, yes. Importante din yun. Kaya nga mahalaga din na meron kang makakausap. Ang tawag doon, talk therapy, di ba? Meron ganun. Okay. Meron tayo. I don't know if you have talk therapy help. Para bang yung outlet, ang tawag nga parang naiibsan yung pagka nasasabi mo. Minsan ganun ang role ng chaplain eh. Kunyari, minsan kakatukin mo, siyempre, inire-refer sa'yo. Ang pala yung patient, frustrated siya. So she will bent on you. Okay. I just nod my head. And she, I'm listening like that, you know. I said, oh, chaplain, your presence helped me a lot. So parang nawawala na yung frustration niya kasi kasi pagka ikaw chaplain, hindi katulad ng mga nurse. Siyempre, mga nurse, oh, maybe if I said something to her, she will not give me my pain medicine.
0: parang ganun
1: ang isip nila. Parang sabihin, if I say bad things to my doctor, maybe he will, negative agad ang iniisip. Mm. Pero pag sa chaplain, parang sa chaplain, parang they represent God nga, di ba? Tayo, pupunta ka doon. So you will not take it personal. So talagang pinapadala yung mga chaplain. Sila lang, siya yung mga frustration nila or anything that sinasabi nila sa chaplain. Kaya mahalaga yung talk therapy sa mga older adult kasi minsan din dahil ang mga family, ang mga kanilang mga anak nagtatrabaho, wala na sa bahay. Wala na silang makausap lalo na ang mga Pilipino na hindi sila makapag-drive, yung mga elder adults, 'di ba? Mahirap. Nawawala na sila ng pag-asa sa bahay nila, ganun. Mm-hmm. Kaya kailangan talaga mayroong professional support, counselor. Minsan may mga Christian counselor na talagang ibibigyan ka ng guidance, I remember si Doc Bolet, 'di ba? Siya ang aking talk therapy, nung nandiyan ako sa Pilipinas, siya ang aking guidance, tumulong sa akin nung time ng talagang may depressed ka na rin sa mga sitwasyon sa buhay. So I experienced that, nakaka-relate ako kasi talagang totoo 'yan nangyayari sa atin.
0: Kaya Doctor sa iyo
1: para experience mo. Katulad ni Ninong Clem, siya ang naging counselor ko din at kayo, 'di ba?
0: Thank you. Praise God, nakasurvive ka doon sa terrible journey, 'di ba?
1: Yes, so you pay it forward, 'di ba? Enjoy,
0: So yung mga kagapay, tanong ko lang kay Doc Star, sa talk therapy mo as a chaplain, how many or sino yung ini-entertain mo? Yung talagang, yung kanyang depressive talaga ang kanyang physical condition or anyone? Kasi marami yan, syempre, di ba? Paano nyo na prioritize?
1: Depende din sa, minsan among the most, pagka yung mga, they don't have any, sasabihin na doctor or chaplain, this is your role now. Kasi when they are no longer accepting aggressive treatment, kunyari, halimbawa, may mga cancer na talagang stage 4 na, advanced na yun, sasabihin ng pasyente, I don't think I can go there no more. Sila na rin ang, kasi dito sa Amerika, yung autonomy is mahalaga. It's the patient's choice then. Kasi siyempre, sila din, siya kasi body mo yun eh, di ba? Katawan mo yun. Sasabihin sa'yo. Kaya minsan, pagka kunyari sasabihin, chaplain, they need your prayers. So sometimes there are also miracles happen. You know, when the doctor sasabihin 9%, 2%, sasabihin, I will go and then we will pray. And then I said, the next day I still see this patient. It gives you joy, you know?
0: Wow.
1: The prayer really also works. I can see it. Because I experienced that sa ICU. I experienced one time I have a patient, you know. Kasi ano siya, Catholic. Sometimes you have to give them a token, you know, like the one they can hold. The rosaries is what she requests to me. Rosary. So sasabihin niya, tapos hindi mo na kakausap yun, ano? And then the next day, sometime a week, sasabihin niya, I remember your voice. Sabihin niya, I hear your voice kasi, you know, sedated, comatose. Imagine, sasabihin sa'yo, nakikita mo yung miracle ng Lord. Sasabihin sa'yo, I hear your voice, you're the chaplain. Yes, sabi niya, I still remember your voice. Kasi minsan kahit comatose. Oo, yung bang wala na silang ano, the hearing is very, very powerful sa mga ano. Kaya talagang pagka nag-request yung family, ipag-pray. Sometimes they ask for anointing, you know, the oil. I use the oil of myrrh. I will pray and the Lord really. So it's really the miracle of only God. I can also experience that in my role as a chaplain. Mm-hmm. I will feel the presence of God very deep. So I can attest to it talaga.
0: Uh-huh.
1: Yes.
0: Wow. Very good. Merong Sara, no? Mayroon lang message sa atin si Arlene Cruz Bonifacio. Ganda po ng topic. May pamangkin po ako dumaan sa ganyang situation. May postpartum blue and bipolar. Malaking tulong po ang doctors, family and friends sa pangunawa po talaga. So, di ba? Sabi niya. Tapos isa pang message from Sally Taktay, watching from Imus, Cavite, my favorite Family Matters program. Bill Fuerte Sr., nakaka-relate po ako kasi ang mother-in-law ko, Teresita Palma, ay isang taon nang na-stroke at ang sister-in-law ko ang nag-aalaga sa kanya. Wow, very good. Mm-hmm. Alam niyo yun, kung kayo po nag-aalaga sa inyong mga elderly, the Lord will also bless you and give you strength.
1: Yes.
0: At sabi
1: That's
0: pa ng ating isang listener, si Arlene Bonifacio, kahit po sa ating mga widows, mostly pag may family na, tayo na lang. Thank God may mga spiritual friends, may mga anak na din na andyan to support at higit sa lahat. Ang Lord andyan nagbigay sa atin ng kalakasan. He never leaves us to forsake us. And then Julie and Gutierrez Kizon, sabi niya tamang-tama po ang ating pinag-usapan ninyo. Nahirapan din po ako mag-alaga sa biyanan. Ma'am Star, di ba? Nakakatuwa naman biyanan, di ba? Tadigo, good morning. Yung mga naalagaan ng mga in-laws, di ba? Oh, napakaganda. That's really, very ideal yung gano'n. Ang in-law ang nag-aalaga sa mother-in-law.
1: I experienced that even before I took care of my mother-in-law. You know, my ex-mother-in-law. Pero alam mo, experience ko, kasi may asthma siya, tapos atakingin siya, it's not the asthma, but the heart. So I had to drive. Well, I was like an ambulance there when I live in Pasig.
0: Uh-oh.
1: So I experienced then, I took care of 2 years siya, I took care of her. Like, tapos pagka dadaling na sa hospital, ako ang nagda-drive, yung busina ka, imagine that there in the Philippines, experience that. So I see God until she, you know, so sometimes her body gave up, but I felt good that I took care of my mother-in-law kasi talaga it will come back to you yung reward, you know?
0: right very good,
1: yes. So that's a good way.
0: So yun mga kagapay, ano, at syempre marami tayong pinagdadaanan, social and lifestyle changes.
1: Mm-hmm.
0: Ang advice natin, ma'am, Doc Star, no, physical activity, di ba? Social connection, routine and purpose, healthy habits. Alam na natin lahat yan, ano, mga kagapay, kung ano po yung ating kailangan gawin para po ay yung ating social life ay... nabanggit dito yoga activity.
1: Oo. Hindi, alam mo, mahalaga yung ano, mahalaga. Ang nakatulong sa akin nung na car accident ako no? I was rear-ended. Hindi ako makapag-exercise nung mga fitness na ano na.
0: Diyan sa States na?
1: Sa Amerika,
0: okay.
1: Ang tinuro sa akin is yung Tai Chi, yung small movement.
0: Yeah.
1: Para ano, para lang ano, yung kaya yung chair yoga, ano yan, parang ganun din. Pero ibig sabihin, para magkakaroon ka ng konting mobility ba, mahalaga yun. Kasi, kasi minsan kahit at our age, yung ating mga bones, saka yung arthritis, yung mga, di ba, kailangan talaga mamumove natin. Tapos yung mahalaga din yung check-up. Kahit meron ba diyang mga ano, meron ba diyang mga pre-clinic, meron bang ginagawa diyan na pre-clinic minsan sa mga churches? May mga kumbaga ang church ang nagbibigay ng pre-clinic para ma-check up ka lang kahit lang mga blood pressure mo, ganyan, kailangan. Kaya yung minsan pakapaka pa ng leeg mo, mahalaga din 'yon, self-check. Mahalaga din 'yon.
0: Yun nga, di ba? At saka makakatulong din, Doc Star, para sa ating mga nakikinig ngayon, if they're going through this depression, may tendency talaga na mag-isolate, ano?
1: Mag-isolate,
0: at advice po natin sa ating mga kaagapay is stay connected. Stay connected. Connect with your churchmates at saka so I mean you idabitin niyo po yung inyong messenger, makipagkwentuhan kayo or if possible, if you're still able, I mean, you know, you go to the church, attend prayer meeting, Bible study. Yeah. Yan po, Doc Star, sa aking edad, I'm already, ano, advanced in age.
1: So, aging advanced process. Nasa aging process tayo, sabi.
0: Yeah,
1: aging
0: yeah.
1: Process yun.
0: Oo. So, kaya
1: mahalaga
0: yun. I connect with the... Kaya mahilig akong gumawa ng ano eh, ng group chat. Halimbawa, group chat ng school ako nung elementary, high school. Group chat ng office mates ko dati, ganyan-ganyan.
1: Yeah,
0: so, I am so connected with the other people. Yung widows might namin, napakarami namin. Halimbawa, ito si Arlene,
1: nice.
0: Sabi niya, Ate Marlene, masarap mag-alaga ng in-laws. Yung mother-in-law ko, nag-asawa po ako, kasama ko na. Nung nawala... po ang husband ko, still nasa akin po siya. Wow! Napaka-ideal naman itong widow na ito. Nakakakilala sa Lord. Wala na po siya. Pero I know she is happy kasi we love her hanggang siya po ay kinuha ng Lord. Grabe, di ba?
1: Yeah.
0: Napakagandang ministry. Ito pa ang isang
1: That's
0: message.
1: True.
0: Sabi niya, pinagpalang araw po, also to your guests, salamat sa binahagi niyong karunungan na maraming natutunan lagi kaming nakikinig dito sa Riyaya Quezon.
1: Sa Riyaya Quezon.
0: Oh, diba? And then si Nora Canceta, good morning, salamat sa Family Matters. Naku, napakatuwa naman ng ating mga listeners. Salamat.
1: Yes.
0: Ayan, at Doxa, diba? Social connection is really important.
1: Yes.
0: And then, ano pa yung healthy habits?
1: Yes, yes. Kasi minsan, kailangan talaga rin meron kang nakakausap. Kasi minsan, busy-busy ka na rin, di ba? Minsan, busy ka rin sa... Katulad sa ikaw, lagi ka rin busy ka dyan sa radio.
0: Oo,
1: di ba? Kahit na nakikipag ano ka, pero kailangan meron ka rin self-care, ang mahalaga.
0: Right.
1: Ang tawag daw self-care, you know?
0: Yeah, correct.
1: Kailangan, sabi niya, ang compassion daw, you cannot give it unless you feel it, you know? Experience it.
0: Okay.
1: So yun, it's important na yung ating, di ba, kaya minsan sasabihin, hug yourself, pat your shoulder.
0: Yeah.
1: It's important, di ba? Mahalaga na kahit simple way of that, you did a good job today, you know?
0: Ganun.
1: You hug yourself, di ba? It gives you some sense of comfort. So, mahalaga rin yun na meron kang mga nakakausap. Kaya importante yung social and even yung mga physical activity. Misa, kahit maglalakad ka lang, kahit sa, misa ako ganun, naglalakad lang ako sa grocery, yun lang ano ko, pinupus ko yung
0: exercise.
1: Cart, exercise ko yung, ikot ako na ikot doon sa ano, kahit,
0: nag-window
1: siya, misa, yun na nang ginagawa ko. Pero mayroon ka na rin makakausap.
0: Yeah,
1: pagka,
0: correct.
1: You meet people through that. Kahit sa trail park, you can meet them, you know. So somehow it helps. Mahalaga rin na may kakausap ka sa kahit sa ospital, kailangan meron din kayong may group ako na mga pastors, mga chaplain. I connect with them. It's part of my self-care. Kasi I always meet a lot of situations, the crisis. I need some, I need to energize myself too, you know.
0: Okay. So yung self-care, Doc Star, di ba? Self-care, nalala ko mamaya after nito, kasi overload na ako this morning, ano?
1: Yeah.
0: So I had to prepare my breakfast after that. So naisip ko ngayong hapon ay, sa hapon naman ako, lalabas ako mag-isa. Self-care yun, di ba? So I need one-one din sa aking sarili na puro labas ako ngayong umaga eh.
1: Yung energy mo, yung giving. So you need to receive too.
0: Right. So I need to pamper myself din ngayong hapon. I'll walk alone. Pero okay, I will enjoy that.
1: Sometimes for me, I enjoy, like, I go to a massage. Somehow, it is important. So, lahat tayo, we need some routine and a sense of healthy habits and connection. Mahalaga rin yun. Kanya, minsan, mayroon ka lang tatawaga. Oh, I need to talk to this. I need to talk to her to hear the voice. Sometimes, like you, like, yung laughter is a good medicine.
0: Yeah. Ako talaga, mababaw ang aking ano sa tawanan at

0: bagay na nagiging sagabal sa aming isipan. Ang panalangin po namin, Panginoon, ay ikaw po ang mamamagitan sa amin, Panginoong Jesus. Ikaw po ang healer. Ikaw po ang alam mo po kung paano mag-suffer because ma-experience mo maging suffer, Panginoon. Pero ang kabutihan mo, Panginoon, ay yung resurrection. Yun ang kahalagahan. Sagkat ikaw ay buhay. Ikaw ay buhay sa aming puso at isipan at sa aming pagkatao. Kaya nakikita namin kung paano ka paano mo kami iniingatan sa anumang depression na mayroong maaring subagabay sa amin. Pero nakikita po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. You are the same yesterday, today, and forever. We thank you for your mercy and for your love. And thank you that you loved us unconditionally.
1: Lord Jesus.
0: In Jesus Christ, we pray.
1: Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayon. Of course, salamat sa mga kaagapan natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na Sinet Nat Peralta, Benjo Morano. Salamat kay Jonathan Reyes at Reggie Villena. Sa RTV team, kina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio at Nicole Estoy. Salamat sa nag-assist sa atin si Phil Lagtapon at Ara Negad. And then salamat din kay JB Tabua mula sa Bukawi Transmitter Engineering Team. At si Des ang kasama natin sa studio. Maraming salamat sa ating guest today. All the way from Jacksonville, Dr. Sarbalino, ang aking inaanak. May God bless si Desyo. Ako pong kagapan niyo, Ate Marlene Guillermo.
0: Salamat. Salamat,
1: salamat po.
0: God bless.
1: God bless, Char. See you too.
0: Thank
1: I
0: you.
1: Hope to see you again. God bless.
0: Yes, God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 11 na Setyembre. Daniel chapter 7-9.
3: Noong unang taon ni Belsasar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong apat na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kahawig ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. Apat din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-apat na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ng matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailan paman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon. Bukod pa sa daang-daang milyon na nakatayo sa harap niya, humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ika-apat na hayop at inihagis ito sa apoy. Ang iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailan paman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Akong si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitaing iyon. Kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay na aking nasaksihan. Ipinaliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Ang sabi niya, ang apat na halimaw ay apat na kahariang lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-apat na halimaw sapagkat malaki ang kaibahan nito sa tatlo at dahil sa nakakatakot ang anyo nito. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Hinangad ko ring malaman ang kahulugan ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot ang tatlo. Gusto ko ring malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay. Isang barakong kambing ang sumulpot na humahagibis mula sa kanluran na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng dalawang mata. Galit na sinugod niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niyurakan. Walang makasaklolo sa tupa. Kaya naging palalo ang barakong kambing. Nang nasa sukdulan na ang kanyang lakas, nabali ang sungay niyang malaki Ngunit may pumalit na apat na kapansin-pansing sungay na nakatutok sa iba't ibang apat na direksyon ng kalangitan. Ang isa sa apat niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa lupang pangako. Umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at pinabagsak sa lupa ang ilan sa mga bituin at tinapakan ang mga iyon. Kaya naging sobrang yabang ang maliit na sungay at kinalaban nito pati ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Inalis nito ang araw-araw na paghahandog at winasak ang dakong dooy sinasamba ang pinuno ng hukbo ng kalangitan. Dinaig din nito ang hukbo ng kalangitan at ang araw-araw na paghahandog ay napalitan ng kasamaan. Ang katotohanan ay niyurakan at nagawa ng sungay ang lahat ng gusto niyang gawin. May narinig akong nag-uusap na dalawang anghel. Ang tanong ng isa, hanggang kailan tatagal ang mga pangyayaring ito sa pangitain? Hanggang kailan tatagal ang pagpigil sa araw-araw na paghahandog, ang paghahari ng kasamaan, at ang pagyurak sa templo at sa hukbo ng kalangitan? At pagsuway sa mga utos na ibinigay ninyo sa amin na inyong mga alipin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod na propeta, ang buong Israel ay nagkasala sa inyo. Sumuway sa inyong kautusan at hindi nakinig sa inyong tinig. Dahil dito, ibinuhos ninyo sa amin ang mga sumpa na nasa saad sa aklat ng kautusan ng lingkod ninyong si Moises. Tinupad ninyo ang inyong sinabi sa amin at sa aming mga pinuno na kami inyong paparusahan dahil sa aming pagkakasala, sapagkat sa buong daigdig ay wala pang nangyaring tulad ng dinanas ng Jerusalem, tulad ng nasusulat sa kautusan ni Moises. Naranasan namin ang kapahamakang ito. Gayunman, Yahweh, aming Diyos, wala kaming ginawa upang maglubag ang inyong kalooban. Hindi rin namin tinalikuran ng aming kasamaan ni kinilala ang katotohanang inyong ipinapahayag. Kaya pinarusahan ninyo kami dahil sa aming pagsuway, sapagkat kayo, Yahweh, na aming Diyos, ay matuwid sa lahat ng inyong gawa. Panginoon naming Diyos, ipinakilala ninyo ang inyong kapangyarihan mula nang ilabas ninyo ang inyong bayan mula sa lupain ng Ehipto hanggang ngayon. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa inyo. Kaya nga, O Panginoon, alang-alang sa inyong mabuting gawa, huwag na po kayong mapuot sa Jerusalem na inyong lunsod, ang inyong banal na bundok. Dahil sa kasamaan namin at ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang inyong bayan ay hinahamak ng mga bansang nakapaligid sa amin. Dahil dito, O aming Diyos, pakinggan po ninyo ang pakiusap at daing ng inyong alipin at alang-alang sa inyo, O Diyos. Kahabagan po ninyo ang inyong templong nawasak. O Diyos ko, pakinggan po ninyo kami. Masdan ninyo ang masaklap naming kalagayan at ang pagkawasak ng lunsod na nagtataglay ng inyong pangalan. Lumalapit po kami sa inyo, hindi dahil sa kami matuwid, kundi dahil sa kayo'y mahabagin. Dinggin po ninyo kami, O Panginoon, patawarin po ninyo kami. O Panginoon, kahabagan po ninyo kami. O Panginoon, alang-alang sa inyo, aking Diyos, huwag na po kayong mag-atubili. Yamang ang inyong lungsod at ang inyong sambayanan ay nakatatag sa ibabaw ng inyong kapangyarihan. Habang ako'y nananalangin at ipinapahayag ko ang aking kasalanan at ang kasalanan ng bayan kong Israel, nakikiusap ako, Yahweh, aking Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ng iyong pakikiusap ay tinugon ka na ng Diyos. Labis kanyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. 70 linggo ang panahong palugit sa iyong sambayanan at sa banal na lunsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan, at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos, maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag. Itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon rin ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lunsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Happy Friday morning, Kagapay! We are praying na nasa maayos po kayong kalagayan. Ako po ito, si Shira Gabornes, ang inyong makakasama sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Ngayong araw, kaagapay, pag-uusapan natin ang isang bagay na alam nating lahat. Ito ang kadiliman. Pero hindi lang literal na kadiliman. Minsan, ang mas mahirap harapin ay iyong kadiliman sa buhay. Yung mga panahong hindi mo alam kung saan ka patungo, hindi mo alam kung ano ang mangyayari, at parang wala kang makitang malinaw na sagot. At baka may nakikinig ngayon na ganito ang nararamdaman. Okay naman sa labas, nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, nakakatawa kasama ang friends, pero deep inside, may tanong na, Lord, saan ba talaga papunta ang buhay ko? Kung nararanasan mo yan, today's message is for you. Sa Exodus chapter 10, mababasa natin ang tungkol sa 9 na salot sa Egypt. Ito ang kadiliman nga. Nasa Egypt ang mga Israelita at matagal silang inalipin ni Pharaoh. Paulit-ulit nang nagpadala ang Diyos ng mga salot para ipakita ang kanyang kapangyarihan at para palayain yung kanyang bayan. Pero paulit-ulit ding tumatanggi si Pharaoh hanggang sa dumating yung 9 na salot. Sabi sa Exodus chapter 10 verse 21, iunat mo ang iyong kamay patungo sa langit upang ang kadiliman ay lumaganap sa Ehipto. Kadilimang maaaring kapain. Imagine that, hindi lang ordinaryong gabi. 3 araw na kadiliman. Walang normal na galaw, walang normal na trabaho, wala silang ginagawa, wala silang magawa, hindi sila makapagpatuloy sa kanilang ginagawa. Parang biglang huminto ang lahat. At kung iisipin natin, hindi ba parang may mga season din sa buhay natin na ganun? Parang biglang nag-dark mode ang buhay. Maybe you're waiting for a job. Nagpapasa ka ng resume, interview dito, application doon, pero wala pa ring tawag. Or maybe you're studying, nag-aaral ka naman, ginagawa mo ang best mo, pero hindi mo alam kung papasa ka. Or maybe you're dealing with financial problems. May bills, may responsibilities, may mga pangarap ka. Pero hindi mo alam kung paano mo pagsasabay-sabayin lahat. Minsan naman, future mismo ang nakakatakot. Ano kaya ang mangyayari sa akin? And sometimes, the hardest part isn't the problem itself. It's the uncertainty. Yung hindi mo alam kung kailan matatapos. Hindi mo alam kung may solution, hindi mo alam kung ano yung next step. Parang nasa madilim kang kwarto. At ang tanong mo, Lord, nasan ka? Pero pansinin natin yung isang bagay. Balikan natin yung Exodus chapter 10 verse 23. Habang may kadiliman sa Egypt, sinasabi ng Bible, ngunit ang lahat ng mga Israelita ay may liwanag sa kanilang mga tahanan. Ang powerful nito, kaagapay. Parehong lugar, parehong panahon, parehong nangyayari ang salot. Pero may malaking difference. May liwanag sa tahanan ng Israel. Hindi sinabi ng Bible na walang nangyayaring kadiliman. May kadiliman, pero hindi ito ang buong story para sa Israel. At ito ang gustong ipaalala sa atin today. Pwedeng madilim ang paligid mo, pero hindi ibig sabihin na wala ang Diyos. Siguro may mga pinagdadaanan kang mahirap harapin ngayon, pero hindi ibig sabihin nun na pinababayaan ka ng Diyos. And siguro, you don't have all the answers yet, pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Maybe you can't see what's coming next, pero hindi ibig sabihin na wala ng direksyon yung buhay mo. God is our light. Sa Bible, maraming beses na ginamit ang light bilang picture ng presence at guidance ng Diyos. Sabi nga sa Psalms chapter 119, verse 105, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pansinin mo, hindi sinabi, your word is a spotlight showing me my entire future. Ang sabi, ilawan sa aking mga paa. In other words, God doesn't always show us the entire road. Minsan, He simply gives us enough light
para makita yung next step. And maybe yun yung kailangan natin today. Hindi mo kailangang malaman ang buong 5-year plan mo. Hindi mo kailangang alam agad kung paano maaayos lahat. Hindi mo kailangang magkaroon ng sagot sa lahat ng tanong mo. Maybe God is simply asking, will you trust me with your next step? Especially ngayon na ang dami nating information. Sa isang scroll may bagong balita, another scroll may bagong problema, may economic concerns, may mga pagbabago sa trabaho at presyo ng mga bilihin, may mga nangyayari sa bansa at sa buong mundo. At dahil connected tayo sa lahat ng nangyayari, minsan pati problems na hindi naman natin direktang nararanasan, dala-dala natin emotionally. Pagkagising cellphone agad, news, social media, messages, deadlines, notifications, at bago pa man makabangon sa kama, overwhelmed na tayo. Kaya minsan, kailangan din nating tanungin yung sarili natin, ano ba yung nagbibigay liwanag sa akin? Social media ba? Opinion ng ibang tao? Yung number ba sa bank account natin? Achievements? Yung mga plano natin? Alam mo kung ano yung gusto natin kaagapay? Parang movie trailer. Gusto natin makita agad ang ending. Lord, sabihin mo na sa akin kung magiging okay ba yung buhay ko. Makukuha ko ba tong trabaho? Makakapasa ba ako? Matutupad ko ba yung mga pangarap ko? Magiging okay ba yung family ko? Pero minsan, hindi binibigay ng Diyos ang buong sagot. Not because wala siyang pake. Pero dahil gusto niya na matuto tayong magtiwala sa Kanya. Think about a flashlight. Kapag naglalakad ka sa madilim na lugar, hindi naman nabibigyan ng liwanag ng flashlight yung buong highway. Sapat na yung makita yung mga next few steps. And sometimes, that's exactly how God works. One step at a time. So ano ang dapat nating gawin when life gets dark? Una, pray before you panic. Kapag hindi mo alam ang gagawin, huwag agad magpanic. Pause, pray. Pangalawa, hold on to God's word. Kapag maraming voices

to forgive, or simply to trust God and to stop trying to control everything. One step, then another. Baka madilimang season ng buhay mo ngayon. Maybe you don't know what's next. Maybe nag-aantay ka. Maybe natatakot ka. Maybe pagod ka nang mag-antay sa sagot ng Diyos. But remember what happened in Egypt. Meron darkness, pero meron ding light. And yung same God na kasama ng Israel sa darkness is the same God who is with you today. Kaya kung hindi mo makita ang buong daan, huwag kang matakot kaagapay. Hindi mo kailangang makita ang buong future. Kailangan mo lang malaman kung sino yung nag-hold ng future. At kapag madilim ang paligid, tandaan mo, hindi kawalan ng liwanag ang kawalan ng sagot. Sometimes, God is simply teaching us to trust the light. And God is our light. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming liwanag sa panahon ng kadiliman. Sa mga panahong hindi namin alam ang nangyayari, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kapag natatakot kami sa aming mga future, ipaalala mo sa amin na hawak mo ang aming buhay. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, kapayapaan sa aming mga tahanan, at lakas para gawin ang susunod na tamang hakbang. At kahit hindi namin nakikita ang buong daan, tulungan mo po kaming patuloy na sumunod sa iyong liwanag. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kaagapay, tandaan natin, kapag madilim ang daan, hindi natin kailangang makita ang lahat. Dahil ang tunay na kailangan lang natin ay manatiling malapit sa liwanag. Kay Jesus.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless, Kagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
6: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
7: Isa sa mga masasayang alaala ng aking kabataan ay ang makapunta ang aming pamilya sa Manila Zoo. Hindi ko makalimutan ang saya na makakita ng umaatungal na leon. Mayroon din doon na orangutan na nambubuga ng tubig sa mga tao. Higit sa lahat, highlight ng aming pamamasyal sa Manila Zoo ang makita ang mga malalaking elepante doon, si Mali at si Shiba. Si Mali ay isang babaeng Asian elephant na iniregalo kay dating First Lady Imelda Marcos ng pamahalaan ng Sri Lanka noong 1981. Sinasabing may 11 buwan pa lang siya noon. Inabutan ni Mali sa Manila Zoo ang isa pang babaeng elepante na si Shiba. Nirescue naman si Shiba mula sa isang sirkus at ibinigay din ng pamahalaan ng Sri Lanka

ating bansa noong 1977. Tinagurian ang mga Asian elephants na the largest land mammals on the Asian continent. Ngunit mula nang mamatay si Shiba noong 1990, mag-isa na lang sa kulungan si Mali hanggang sa mamatay ito noong taong 2023. Lumabas sa autopsy na ito ay dahil sa pancreatic cancer, congestive heart failure, at iba pang mga karamdaman na dulot ng katandaan. Tinagurian si Mali na the world's saddest elephant, ang pinakamalungkot na elepante sa buong mundo. Kaya marami na ang mga animal rights activists na nanawagan noon na pakawalan na si Mali, katulad ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals. Isa na nga sa mga nanawagan na pakawalan si Mali ay ang sikat na mga awit na si Paul McCartney na sumulat sa pamahalaan natin na ilipat si Mali sa isang elephant sanctuary sa Thailand noong 2012. Ayon kasi sa International Fund for Animal Welfare ng United Kingdom, female Asian elephants are extremely sociable and live in groups of 6 to 7 related females led by the oldest female. Subalit, nag-iisa nga si Mali doon sa kulungan. Sa kabila nito, tinutulan ito ng ating pamahalaan sapagkat tumanda na daw si Mali sa captivity o sa pangangalaga ng mga tao sa pagkakakulong at ni hindi nito man lang naranasan ang mamuhay sa kagubatan. Kabilang ang mga Asian elephants sa mga itinuturing na endangered o mga nanganganib na maubos na mga hayop sa Red List of Threatened Species ng International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Tinatayang aabot ng hanggang 70 taong gulang ang isang Asian elephant sa kanilang natural habitat o sa likas na tahanan nito sa kagubatan. Ngunit sa captivity o kapag nakakulong sa zoo ay aabot lamang ito ng mga 40 taong gulang. E si Mali ay namatay na may 42 taon na. At ganoon din katagal ang kanyang pagkakakulong sa Manila Zoo. Madalas kasi sa mga elepanteng nakakulong ang nagiging obese o sobrang bigat bukod pa sa chronic stress at iba pang mga health complications. At sinasabing mas humaba pa sana ang buhay ni Mali at naging mas maganda ang kanyang quality of life kung nailipat lang ito sa isang elephant sanctuary. Kailangan kasi ng isang elepante na makagala sa hanggang 10,000 square kilometers na lupain. 10,000 square kilometers ang kailangan ng elepante, hanggang 10,000 square kilometers na lupain. E yung kulungan ni Mali sa Manila Zoo may 1,000 square meters lang. Lumalabas na sobrang liit lang ng kulungan ni Mali sa Manila Zoo. Inabot ng 11 buwan

pagpe-preserve sa pamamagitan ng taxidermy ang mga labi ni Mali. Matapos nito ay na-i-display si Mali sa Manila Zoo pansamantala. At nito ngang nakaraang buwan ng Agosto, inilagak na ang kanyang pinatuyong katawan sa National Museum of Natural History. Doon kasi sa Manila Zoo ay nilalangaw pa yung labi ni Mali. Subalit sinasabing mas maaalagaan pa ang kanyang pinatuyong katawan o taxidermied remains sa National Museum. Umani naman ito ng mga batikos mula sa mga animal rights activists na inaakusahan ang pamahalaan na hindi man lamang pinatahimik si Mali hanggang sa kanyang kamatayan. Bagamat to be fair, hindi na din maaring ilibing ang labi ni Mali dahil sa makakasama ito sa kalikasan dahil sa dami ng kemikal na ginamit upang ma-preserve ito. Bukod pa dito, libre ang entrance sa National Museum kaya hindi pwedeng akusahan na kino-commercialize si Mali. Muli, nabuhay ang panawagan ng PETA na isara na ang Manila Zoo at ilipat na ang mga nakakulong na hayop doon sa mas magandang mga animal sanctuary. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 28, babasahin ko sa magandang balita Biblia, inutusan ng Diyos ang ating mga unang magulang, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kasama sa pananagutan ng tao, ang pamamahala at pangangalaga sa ating kalikasan. Ito ay stewardship o pagkakatiwala sa atin ng Diyos. At bilang mga katiwala, mananagot tayo sa Diyos sa pamamahala at pangangalaga sa ating kalikasan. Makikita din sa Biblia na si Haring Solomon ay may sinaunang zoo o sa Tagalog, palahayupan, parke ng mga hayop. Ayon sa 2 Chronicles chapter 9 verse 21, may mga malalaking barko siyang nagbibiyahe sa Tarsis kasama ng mga tauhan ni Hiram at tuwing ikatlong taon ay dumarating na maraming dalang ginto, pilak, garing, mga gorilya at paboreal. Pansinin natin, mga gorilya at paboreal o peacocks. Kaya sinasabing malawak ang kaalaman ni Solomon pagdating dito. Ayon sa 1 Kings chapter 4 verse 33, na ipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa, gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Isa nga sa mga sinasabing layunin ng pagkakaroon ng zoo ay upang mapag-aralan at maparami ang mga hayop. Bagamat hindi talaga zoo ang Philippine Eagle Center sa Davao, makakapunta din ang mga turista doon upang makakita ng Philippine Eagle o Haribon. Ngunit ang talagang layon ng Philippine Eagle Center ay magsilbi na isang conservation breeding facility at wildlife sanctuary para sa nanganganib na ngang maubos na Philippine Eagle. Hindi naman talaga ito zoo. Hindi lahat sa atin
ay may kakayahan at may pagkakataon na makita ang mga hayop, ibon at isda sa natural na habitat o tirahan ng mga ito. Karamihan sa atin, makikita lang ang mga ito ng harapan sa mga zoo. Kaya, makakabuti na hindi lamang maging panoorin o palabas ang mga nakakulong doon, kundi maging daan ang mga zoo para magkaroon ng awareness ang mga tao na ingatan ng kalikasan na kanilang tinitirhan. Ayon nga sa isang Christian website patungkol sa ethics ng mga zoos, the purpose of the institution matters. If an establishment exists merely for profit or frivolous entertainment without a strong commitment to conservation, education, and excellent animal welfare standards, it risks violating the spirit of stewardship by treating animals as objects rather than living creatures deserving of respect. Kung hindi na lang para sa pagpaparami at pangangalaga ng mga hayop, at kung ang mga ito'y magiging palabas lang, salungat ito sa diwa ng pagkakatiwala sa atin ng Diyos sa mga hayop. Ngunit katulad nga ng nangyari sa elepanteng si Mali, talaga nga bang makakatulong sa mga hayop in the long run ang pagkakaroon ng zoo? O mas maganda ba na mag-focus na lang tayo sa pangangalaga sa kalikasan at katulad ng Philippine Eagle Center sa pagpaparami sa mga nanganganib ng maubos upang pakawalan sa kagubatan at doon ay dumami palalo? Ayon nga sa isang Catholic moral theology website, obviously, there is a lot of necessary work that zoos do, like breeding endangered animals, vital research, and rehabilitation. These good purposes ought to be put in more of a central place in a zoo's mission. Telling people that conservation is important is not enough. And obviously, only animals that cannot continue to exist in the wild should be kept on permanent display. Maganda lang ang pag-usapan kung makakabuti talaga sa mga hayop na makulong sa mga zoo o lumalabas pa na ito ay isang uri ng pagmamalupit sa kanila. Ayon pa sa naturang website, it is obviously sad to see such magnificent creatures so far from their natural environment. It is obviously sad to see such magnificent creatures so far from their natural environment. Iba nga naman kasi kung makita mo talaga sa kanilang likas na tahanan ang mga hayop. Ako po ay isang bird photographer. Ito po ay aking hobby. Mas maganda, mas gusto ko na kunan ang larawan ng mga ibon sa kagubatan kaysa sa kulungan. Sabi pa sa naturang website, morally, we might say that the purpose, the telos of the animal is not being fulfilled. And there is something so obviously cruel about such large creatures who in the wild have such wide ranges confined to such tiny enclosures. Gaya nga nung nangyari kay Mali, unable to do anything that nature has hardwired it to do. The creature, which has its own unique dignity,
is being treated as an object, a thing to be gaped at to satisfy only the pleasures of the human spectators. Nandun na po tayo. Ang tao lang ang nilika sa wangis ng Diyos, hindi ang mga hayop. Subalit, ang mga nilika ay nagpapahayag din ng karangalan o kaluwalhatian ng Diyos. At kasama sa kabanalan, ang pagkalinga sa mga hayop. Ayon sa Proverbs chapter 12 verse 10, kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino, ay sadyang mabagsik. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. The godly care for their animals, but the wicked are always cruel. The godly care for their animals. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Kasama sa kabanalan, ang kalinga sa mga hayop. Kasama sa pamumuhay sa katwiran, ang tamang pagtrato at pag-aalaga sa mga hayop. Ipinagbawal pa nga sa Biblia ang kalupitan sa mga hayop. Makikita nga sa Exodus chapter 23 verse 12 na kasama sa pinagpapahinga sa araw ng Sabat ay ang mga hayop. Anim na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapagpahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Hindi lang tao ang pinagpapahinga, kundi ang mga hayop. E dagdag pa nga sa Deuteronomy chapter 25 verse 4, huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Kaya kailangan na tiyakin na nakakakain ng maayos ang mga hayop. At dapat na isinasaalang-alang din natin ang pagtiyak na hindi mauubos kundi dadami ang mga hayop. Ayon nga sa Deuteronomy chapter 22 verses 6 to 7, kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya'y may nililimlimang itlog, huwag niyong huhuliin ang inahin. Maaari niyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mabuhay kayo ng mahaba at masagana. Subalit linawin lang natin ha, kung kasama na sa mga endangered o nagkakandaubos na ng mga ibon, hindi na din dapat kinukuha ang kanilang mga itlog o ang kanilang mga inakay at hindi na din dapat ginagambala ang kanilang mga pugad. Ayon nga sa Creation Care Statement ng isang Baptist Church sa Estados Unidos, God cares for His creation. Mankind is responsible to be a good steward of creation, and God promises to restore His creation. In light of these principles and commands, Christians must not abuse or neglect animals. To do so is to disobey God and to dishonor His creation. In light of these principles and commands, Christians must not abuse or neglect animals. To do so is to disobey God and to dishonor His creation. We are required to treat animals well and to be sympathetic to their needs. Kaya kailangan na maituro, maisapuso at maisapamuhay ng mga mananampalataya ng Diyos ang creation care o pagkalinga sa kalikasan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala
kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Hi, bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po kasi ako, Mami.
3: Saan ka naiinip?
2: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
3: Ah!
2: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
3: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
2: Bakit iba-iba po?
3: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
2: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
3: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday hanggang Sunday, Pastor Ronald Llobrera po. Kinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataon na ito para manalangin sa Diyos. Kaagapay, bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702-DZAS-FEBC, Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Kung sakali naman na kailangan mo ng ibang paraan, ang DZAS ay pwede mo ring mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din sa ating 702-DZAS app. Kaagapay, buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Aming Panginoon, aming Ama, kami ay nagpupuri sa inyo, dinadakila at itinataas ang iyong pangalan. Maraming salamat sapagkat ang inyong biyaya at kabutihan ay hindi nagbabago. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy po na umaamin sa aming mga kahinaan, sa aming mga limitasyon, maging sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagindapatin sa araw na ito, lalo na po sa aming pagdulog sa inyo. Hayaan ninyo na ang aming mga puso na magkaroon talaga ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, lalo na sa mga panahong ito ng aming pananalangin. Itinataas at dinidulog namin sa inyo ang bawat kaagapay namin sa mga oras pong ito. San man sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan, ang dalangin namin, Panginoon, na sila po'y abutin ninyo, Panginoon, at maranasan ng lahat ang inyong biyaya at pag-ibig. Maging sa mga tahanan, sa oras pong ito, Panginoon, kayo po ang maging sentro, magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Kaagapay, bibigyan natin ng diin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay mayroon pong hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na iyan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito, kaagapay, para patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang faithfulness, sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang iyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na patuloy na magtiwala at manampalataya sa Panginoon. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, kaagapay, samahan mo ako. Kaagapay, alam mo, pagkatapos mong pumili ng landas na tatahakin, ikaw ay susubukin at ihahanda ng Diyos. Ganyan ipapakita ng Diyos ang hangarin ng iyong puso. Tama, susubukin at ihahanda ka. At sa pagdating ng mga ganitong panahon ng iyong buhay, mahalaga, kaagapay, na humingi ka ng gabay at espiritual na pangunawa mula sa Panginoon. Dalangin ko na maihanda mong mabuti ang iyong buhay sa pagkakataong ito, sa pagkatitiyakin ng Panginoon na pagkatapos kanyang subukin, lalabas ang totoong hangarin ng iyong paglilingkod at ang nais niyang makita, at lalabas mula sa iyo ang tamang puso at hangarin. After this greatest battle or testing in your lives appeared, there's nothing left except God. Kaagapay, kung ganito ang iyong magiging kalagayan, ano kaya ang susunod na mangyayari sa buhay mo? Kung wala nang matitira maliban sa Diyos na lagi mo nang magiging kaulayaw sa buhay mo, magsisimula ka ng maglilingkod at sasamba
ng may tamang motibo at tamang pananaw habang ang buhay mo ay inaayos ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tama, pagsubok sa iyong pananampalataya, pagsubok sa iyong pananalapi, pagsubok sa iyong relasyon, pagsubok sa iyong negosyo o trabaho, pagsubok sa iyong pamilya at pagsubok sa iyong kalusugan. At sa kabila ng lahat ng ito, mananatili ka pa rin nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Ito ang mga natatanging bagay na mananatiling nakatayo kasama mo, ang pananampalataya at pagtitiwala. Pakinggan mo to kaagapay. Sa lumang tipan sa panahon ni Daniel, may pagkakataon na may lumabas na batas na lahat ay luluhod upang sumamba. Subalit, ang luluhuran ay hindi ang Diyos. Ito ay nakasaad sa aklat ng Daniel, kabanatang 3 sa mga talatang 8 hanggang 25. Tungayan natin kaagapay. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari, iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sinumang makaririnig sa tugtog ng mga instrumento. At sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod o sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapagmaala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos na ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto." Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man o kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula sa ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego, kaya iniutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At inihagis sila sa naglalagablab na apoy dahil sa mahigpit na ang utos ng hari na patindiin ang init ng pugon. Lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanya mga tagapayo, "Hindi ba't 3 lamang ang inihagi sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng mga Diyos." Kaagapay, lahat ay lumuhod maliban sa 3 matapang na lalaking nanindigan. Subalit huminting umantong ito sa matinding pagsubok ng kanilang buhay.
Dahil dito sila itinapon sa horno ng apoy, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagkadiyos sa mga taong tapat at naninindigan sa tama. Noong tinignan ang horno, nakita ang apat na lalaki na naglalakad sa naglalagablab na apoy at ang isa ay mistulang Diyos. Piruin mo, ikaw at ang Panginoon ay magkasama sa horno. This is the most of the breakthroughs appear in our lives. When Jacob left alone, God stood at his side at Peniel. Subalit hindi niya pinakawalan ang Diyos hanggang hindi niya nakukuha ang kanyang totoong katauhan or true identity as prince, as ruler, as king of his descendants. Ang ating true identity ay darating pagkatapos nating mapatunayang ang natatanging panggagalingan ng lahat ay ang Diyos. Hindi natin bibitawan o pakakawalan. A sign of not letting go of Jesus. Mawala na ang lahat, wag lang si Jesus. Ito ang tamang daan. Ang daan na ninanais ng Diyos na ating lakaran. Lakaran mo kaagapay at madidiskubre mo ang iyong totoong katauhan na hindi nakabase sa mga kabigatan, hindi rin nakabase sa kayamanan, maging sa karunungan. Subalit mapagtatanto mo kung sino ang naglagay sa'yo sa iyong true identity. Sa panahon na makatatagpo mo ang lumikha sa iyo at magsimulang baguhin ka, at ibalik ka sa orihinal na pagkalikha sa iyo. Aayusin lahat ng nasira sa iyo na nagawa ng ibang tao at nagawa mo sa sarili mo. Kaagapay, bahagi ng paghahanda sa iyo ng Panginoon ang idaan ka sa pagsubok upang lumabas ang totoong ikaw. Tama kaagapay, dadaan ka sa mabakong bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay. Marami kang hindi maintindihan, lalo na sa mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Patuloy kang maghahanap ng kasagutan sa mga matagal mo ng katanungan na tila bagang walang nakaririnig at walang nakauunawa sa iyo. Kaagapay, maaaring dumating na rin sa pagkakataon na napanghihinaan ka na ng loob at para bang gusto mo nang huminto sa pagpapatuloy. Akala mo lang na walang nangyayari. Akala mo lang na walang nakaririnig sa'yo. Akala mo lang na walang nakauunawa sa'yo. Kaagapay, akala mo lang na walang pag-asa. Ang totoo, kasama sa proseso sa iyong buhay, ang pagpiga sa iyong pananampalataya hanggang sa lumabas ang totoong katas, ang katas ng katapatan, paninindigan sa Diyos. Purihin ang Panginoon.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Kapaan ng Diyos ang sumating pong lahat, Pastor Melchor Magsinofo, at sa biyaya ng araw na kaloob sa atin ng Panginoon, sama-sama po nating idulog sa Panginoon sa pamanalangin ang ating pong mga pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, purihin at nakilain ang banal mong pangalan sa araw na ito at sa umagang ito. Kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay dumudulog sa trono ng kahabagan mo. At amin po, Panginoong, itinataas sa inyo sa pananalangin, kahilingan, pamanhik at pasasalamat ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Ama, maraming salamat po dahil alam po namin dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, ang may akda at nagtatag ng pamilya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, aming inihiling ang patuloy na gabay, patnubay mo sa bawat sambayan. Ang kapayapaan mo ang siyang magari, Panginoon, sa bawat sambayan, dakilang Diyos. Dalangin namin, maring Panginoon, na mayroong mga pamilya ngayon, bunga po ng pagdaan ng mga hindi inaasahang mga kalamidad, dakilang Diyos, sa aming pong bansa. Ay Lord, mayroon pong mga pamilya, Panginoon, na nasa hindi magagandang kalagayan. Katagpuin mo po sila. Maring ilan na walang po, Panginoon, ang mga mahal sa buhay. Ama, ang kaaliwan mo at katatagan ay patuloy mo pong ipagkakaloob. Ganon din po, dakilang Ama, maring ang iba, dakilang Diyos, ay Lord, nasalanta ang kanilang mga ari-arian. Dalangin namin sa inyong

0: ang mga ina ng tahanan sa paggabay, Panginoon, sa kanilang mga anak na kaloob mo sa bawat sambahayan. Pangunahan mo, bigyan mo ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Sabi mo nga, palakihin ang bata sa tuntunin at aral ng Panginoon. Amin ding itinadalangin ang mga kabataan, dakilang Diyos. Lord, ang mga biyayang kaloob mong kabataan sa bawat sambahayan, Ama, ilalayo mo po sila sa mapanuksong sanglibutan ito, Panginoon. Lord, na marami po ngayon, lalo na po sa social media, Panginoon. Lord, na nagagamit, Panginoon, ng kaway upang sirain sa kabataan pa lang ang buhay na kaloob mo sa bawat kabataan ito. Dalangin namin na ikaw po ang siyang patuloy na mamamagitan, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. At ganun din po, Ama, salamat sa ministry ng Paris Broadcasting Company ng DCAS, ng Hardin ng Panalangin, na alam po namin, Lord, na sa bawat araw sa pagdudulog namin sa inyo ng mga kahilingan, pamanhik at pananalangin at pasasalamat, Lord, ay amin pong natatanggap. Ayun po ay dahil sa katwiran ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na ikaw po ay may pangako ng panalangin ng mga taong matuwid, ay Lord, ay malaki po ang nagagawa. At Lord, salamat dahil di man kami karapat-dapat na maging matuwid, pero sa pananalig at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo, biniyaan mo kami ng katwiran. Salamat, salamat po, at nawa ang inyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Sa araw na ito, pagpalain mo po sa pangalan banal ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen.
1: Purihin ng Panginoon, sa sandaling ito tayo naman ay dumulog sa pananalangin at ilalapit natin sa Panginoon ang bawat panalangin kahilingan. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagtitiwala, Panginoon. Alam namin na kayo po ang siyang tumutugon ng bawat panalangin. Sa oras pong ito, nilalapit namin ang aming kaagapay na si Marjorie Magilit, Lord. Kagalingan mula sa Mayoma at Picos ang kanyang kahilingang panalangin. Lord, alam namin ipagkakaloob mo sa kanya ang kanyang kahilingan at ito'y ayon sa inyong kalooban. Panginoon, nilalapit din namin si Sister Leonila de Jesus Espiritu. Patuloy na kalakasan, kagalingan at biyaya para sa kanyang kalagayan sa oras na ito. Lord, pinagpipray din namin si Kenneth Rasquillo. Patuloy na kagalingan at kalakasan para sa kanya. Amin din pong inilalapit, Panginoon, ang aming Nanay Arsenia Calion. Patuloy po na kayo po maging kalakasan ni Nanay Arsenia Calion, kagalingan sa anumang karamdaman, at pangunahan niyo po ang kanyang pamilya na siya pong patuloy po na magkaisa at patuloy na maglingkod, magtiwala sa inyo. Pagpalain niyo po si Nanay Arsenia Calion. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Sister Mila Pascua. Patuloy niyo po ingatan saan man siya naroroon ngayon, at ang kanyang pamilya ay palakasin ninyo, at kayo rin ang maging sentro ng lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, nilalapat din namin sa inyo sa oras na ito si Francis, kagalingan mula sa kanyang Rayuma. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa Amiela, kagalingan din para sa kanyang ubo at sipon sa mga oras po ito. Lord, kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Pinagpipray din namin si ate ng aming kapatid na si James Dait, kagalingan mula sa sakit, Panginoon, ubo at pagsusuka. Bigyan niyo siya ng kagalingan sa mga oras po ito. Lord, pinagpipray din namin si Lina Rubis. Lord, healing po at magandang kalusugan ang kanyang kahilingan sa inyo, Panginoon. Mayroon din siyang heart enlargement at asthma. Lord, alam namin na kayo, O Diyos, ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa aming kapatid na ito. Patuloy din namin pinagpipray

Ricky Marcaida, Lord. Healing din mula sa chronic kidney disease, Panginoon. Walang imposible sa inyo. Ganon din kay Mary Ann Marcadia, kalakasan ng katawan at lubusang kagalingan at mabilis na paggaling upang makalabas na ng ospital sa mga oras pong ito. Complete healing din po at recovery mula sa mild stroke ni Tatay Danny, Panginoon, kay Mary Joy at Alicia. Complete healing at miracle po para sa kanila. Ito po ang panalangin po ng aming kapatid na si Maribel. Ganon din po kay Bubot, Lord. Mabilis at maayos na paggaling ng aming kapatid na ito. Patuloy ko rin pinagpipray si Tita Abby Dailo, Panginoon. Numan ang kanyang situation, patuloy niya siyang samahan, bigyan ng kalakasan at kagalingan sa anumang karamdaman. Walang imposible sa inyo. Pinagpipray ko rin ang ating aming kamanggagawa at kaagapay, si Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo siya ingatan at samahan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Ganon din po kay Brother Leo Abisamis, Panginoon, dyan po sa Texas, USA. Patuloy niyo siya ingatan at samahan. Huwag niyo po siyang pabayaan, Panginoon. Samahan siya sa kanyang trabaho. Lord, ang kanyang pamilya ay pinagkatiwala din namin sa inyo ang kanyang situation ng kanyang pamilya. Maraming salamat po at alam namin na kayo po ang tutugon sa lahat ng mga panalangin kahilingan dahil hindi kayo nagbabago sa pabago-bagong panahon na nanatili kayong tapat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 11 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampa.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar suspendido pa rin ngayong araw dahil sa malakas na ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Mga dokumento para sa red notice kina dating Congressman Zaldi Co at iba pa na itinuturing na pugante kinukompleto na ng Department of Justice. At sa Kalakalan, labor groups kinwestiyon ng bagong 60 pesos na wage hike sa NCR. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Muling sinuspinde ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 11 dahil sa inaasahang epekto na malakas na ulan at pagbaha na dulot ng habagat. Kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspensyon ang Dagupan City, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Kibungan sa Benguet at ilang mga bayan sa Pampanga. Sa Minalin, San Simon at Santo Tomas, sinuspinde ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado. Paaralan. Samantala, may ilang paaralan din sa Mexico, Pampanga ang nagsagawa ng face-to-face classes. Pinapayuhan muli ang mga mag-aaral, magulang at mga guro na patuloy na makinig sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan para sa mga susunod na update.
3: Bagong araw, pangunahing balita. Bagong araw, ulan. Panahon.
5: Para sa update sa lagay ng panahon, Southwest Monsoon ang nakakaapekto pa rin sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at Bataan, magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Northern Samar, ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 6:01 ng gabi.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang tampok na ulat, mga dokumento para sa red notice kina dating Congressman Zaldico at iba pa na itinuturing na pugante, kinukumpleto na ng Department of Justice. Ang detalye mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Kinukumpleto na ng Department of Justice o DOJ ang mga dokumento para makapag-issue ang Interpol ng red notices para kina dating Congressman Zaldico at iba pang pugante na may mga kaso sa Pilipinas. Sa press briefing, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na katuwang ng DOJ ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC at Manila Interpol para makumpleto ang mga hinihinging requirements. Inihayag ng kalihim na pinapalakas ng DOJ ang kanilang kooperasyon sa international agencies upang matiyak na hindi maabuso ang pagkakaloob ng asylum.
7: At tingin po namin sa lalong madaling panahon, malapit na po magkaroon ng kaganapan yung ating kagustuhan na magkaroon ng red notice. Hindi lang po para kay former Congressman Zaldico, kundi sa iba po pong fugitive from justice. Mas malalim po ang ginagawang ugnayan ngayon ng inyong pamahalaan, ng inyong Department of Justice, para matiyak natin na hindi maging haven ng mga fugitives, yung mga kaibigan natin bansa.
6: Ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida, kasalukuyang nasa Francisco na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan, kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa 7.44 billion na plunder charge. Bukod kay ko, sinabi ni Vida na kabilang rito si dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa Austria na kumakaharap sa anti-trafficking charges kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Ang red notice sa isang international request sa mga law enforcement agencies para matukoy ang lokasyon at maaresto ang individual para sa extradition o pagpapabalik nito sa bansa. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DOJ, Manila.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal at dayuhang investor na mamuhunan sa Pilipinas at makipagtulungan sa pamahalaan para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Pinangunahan ng Pangulo kahapon ang 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City na co-hosted ng Pilipinas, US at Japan at dinaluhan ng nasa 600 investors, industry leaders at senior government officials. Sinalubong din ng protesta ng mga progresibong grupo ang nasabing aktibidad. Samantala, sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Luzon Economic Corridor o LEC na naguugnay sa Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Aniya, layunin ng corridor na palakasin ang koneksyon ng mahalagang sentro ng negosyo at industriya, transportasyon at kalakalan sa Luzon. Lumawak na rin aniya ang suporta sa proyekto matapos sumali bilang partner countries ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom bukod sa US at Japan. Sinabi pa ng Pangulo na mahalaga ang LEC sa gitna ng pagbabago sa global supply chains at mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Kabilang sa mga prioridad ng pamahalaan ang pagpapabuti ng transportasyon, enerhiya, digital infrastructure, semiconductor at electronics industry, maritime sector, renewable energy at responsible development ng critical minerals. Layon din ng pamahalaan na hindi lamang dayuhang kumpanya ang makinabang sa mga bagong pamumuhunan. Nais nitong mapalakas ang kakayahan ng mga Pilipino at lokal na negosyo sa pamamagitan ng trabaho, skills development, technology transfer at pakikipagtulungan sa local suppliers. Binigyang diin pa ng Pangulo ang mga reforma ng pamahalaan para gawing mas mabilis at predictable ang pagnenegosyo kabilang ang Create More Act, Public-Private Partnership Code at ang Green Lane System para sa strategic investments.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Labor groups kinwestiyon naman ang bagong 60 pesos na wage hike sa National Capital Region. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Hindi sinasang-ayunan ng mga labor group ang bagong wage order number NCR-28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sa arawang minimum wage, mas mababa sa dating 85 pesos na wage increase. Ayon sa labor groups, maliit na ang 85 pesos na dagdag at mas lalong hindi sapat ang bagong 60 pesos na dagdag sahod sa harap ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Dismayado rin ang ilang leader ng mga manggagawa sa umano'y closed-door meeting tungkol sa bagong wage order dahil hindi umano kasama ang mga manggagawa sa pagpupulong. Giit ng Trade Union Congress of the Philippines, dapat questionin ang wage order number NCR-28 dahil wala umano isinagawang public consultation bago ito inilabas. Sa iba pang balita, inaasahan tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo batay sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa source mula sa oil industry, maaaring tumaas ng 2-4 piso kada litro ang gasolina at 3-5 piso ang diesel. Ibabatay ang aktual na taas presyo sa galaw ng Mean of Plat Singapore at foreign exchange mula Setyembre 7-9. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 62 pesos at 48 centavos sa US dollar, 45 pesos at 29 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos at 43 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 64 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
5: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Sandigan Bayan, positibong mareresolba agad ang mga kasong may kaugnayan sa flood control anomalies. DOJ target namang tapusin sa 2 linggo ang pagsusuri sa extradition request kay Kibuloy. At sa palakasan, Ira Villegas, Albert Ian de los Santos, itinalagang flag bearers sa Asian Games.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
5: Tiwala ang Sandigan Bayan na posibleng matapos na sa loob ng isang taon ang mga unang kasong isinampa kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, ilan sa 26 na kaso laban sa mga mababatas ay nasa defense stage na. Pinakauna sa mga isinampa noong Nobyembre at 18, 2025, samantala ang isang kaso ang isinara muna dahil hindi umano mahanap ang akusado. Iniulat din ng Sandigan Bayan na umakyat na sa 82.48% ang conviction rate nito. Ayon pa kay Ekong, nakatulong ang mas mabilis na paglilitis at mas maayos na paghahanda ng mga prosecutor at testigo.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Target naman ng Department of Justice na matapos sa loob ng 2 linggo ang pagsusuri sa mga dokumento para sa extradition request ng Estados Unidos laban kay religious leader Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, prioridad nilang suriin ang mga dokumento at tiyaking dumaan ito sa tamang proseso. Matapos ang 2 linggo, target ng DOJ na ihain agad sa korte ang kaukulang petisyon. Formal na humiling ang US ng extradition kay Quiboloy noong Agosto, kaugnay ng mga kasong kinakaharap niya sa Amerika.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa iba pang balita, Paxilica masyado pang maaga para pag-usapan ayon sa Department of Finance Undersecretary. Narito ang ulat hatid ni Babylyn Cacho Resulta.
9: Hindi pa napapanahong pag-usapan o ilantad ang anumang detalye patungkol sa Paxilica. Ito ang inihayag ni na Finance Undersecretary Angela Ignacio at Ambassador Heather Varyava, Senior Advisor in the Bureau of Economic, Energy and Business Affairs ng U.S. State Department sa isang press conference sa kalagitnaan ng pagdaraos ng Luzon Economic Corridor Forum. Ani Ignacio, bagamat hindi pa dapat pag-usapan ito, kailangang maging kalahok ang Pilipinas sa pagsulong ng mundo sa artificial intelligence at modernong imprastruktura. Aminado naman si Ignacio'ng tinatalakay ang Paxilica sa Naturang Investment Forum, yun nga lamang ay hindi kalahok ang media sa naturang usapan. Ang pahayag ng 2 opisyales ay bilang tugon sa tanong ng FEBC Network News kung mayroon ng kasunduan sa pagitan ng may 30 bansang lalahok sa Paxilica upang itaguyod ang proyekto. Sa ngayon ay nag-anunsyo na ang Senadong nakatakda na itong maging Committee of the Whole upang talakayin ang usapin dahil ang naturang Paxilica ay magiging AI hub sa Pilipinas. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Luzon Economic Corridor, Grand Hyatt, Manila.
3: Bagong araw, balitang bayan.
5: Bago po natin dakuan ang mga pangyayari sa mga lalawigan, nag-anunsyo na rin po ng suspension sa klase ang ilang mga lokal na pamahalaan dito sa National Capital Region, gaya ng sa Caloocan, all levels, public and private, magsishift sa alternative delivery modes kagaya ng Navotas. Samantala, suspended din ang klase sa Quezon City, all levels, public and private, habang sa Valenzuela, all levels, public and private, magkakaroon muna ng alternative delivery modes ngayong September
3: 11, 2026. Sa ibang dako,
5: inflation sa Iloilo Province at Iloilo City tumaas noong Agosto. Ito at ang iba pang mga balita sa mga bayan sa ulat ni Shekina Abalon.
10: Tumaas ang inflation sa Iloilo Province at Iloilo City nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat sa 9.7% ang inflation mula 9.3% sa Iloilo Province. Sa Iloilo City naman, tumaas mula 7.2% sa 7.6%. Kabilang sa nagtulak sa pagtaas ng presyo ang bigas, kuryente, diesel at mga gastusing pangkalusugan. Ayon sa ahensya, nakatulong naman ang ayuda ng pamahalaan sa bigas at gasolina upang mapababa ang epekto ng pagtaas ng presyo. Sa iba pang balita, nagdagdag ang Department of Social Welfare and Development Caraga ng 10,000 liter water tanker para sa patuloy na pamamahagi ng tubig sa Butuan City. Isinailalim sa state of calamity ang lungsod dahil sa matagal na tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa Butuan City Water District, nasa 33 million liters kada araw na lamang ang supply ng tubig mula sa dating normal na 55 million liters. Patuloy ang water rationing sa mga barangay na apektado ng pagkaantala sa supply. Samantala, naghatid na rin ang DSWD ng food packs at tubig sa mga residente ng Dinagat Islands na apektado ng water crisis. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Nasungkit ni Elena Rybakina ang world number one

0: rankings sa women's tennis matapos talunin si King Wen Zheng sa US Open. Tinalo ni Ray Bakina si Zheng sa tatlong sets 3-6, 6-1, 6-4 para makapasok sa semifinals ng torneo. Dahil dito, nalagpasan niya si Arina Sabalenka na humawak sa top spot sa loob ng 79 na linggo. Ito ang unang pagkakataon na naging world number 1 si Ray Bakina at ang pinakamalayo niyang narating sa US Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Napili sina Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas at weightlifter Albert Ian De Los Santos bilang flag bearers ng Pilipinas para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Inanunsyo ito ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino sa isinagawang send-off ceremony sa Rizal Memorial Coliseum. Ayon kay Tolentino, pinili ang dalawa dahil wala silang laro sa araw ng opening ceremony kaya hindi maapektuhan ang kanilang paghahanda sa kompetisyon. Si Villegas ay bronze medalist sa 2024 Paris Olympics habang itong si De Los Santos ay nagwagi ng gold medal sa mga junior international competition. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Calamba City LGU at International Justice Mission lalagdan ng kasunduan kontra online sexual abuse and exploitation of children. 10 bagong national artists ng bansa kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa Ibayong Dagat, mahigit 1,000 bata nasawi dahil sa tigdas sa Bangladesh.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaasahan namang lalagda ng Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement ang Calamba City LGU at International Justice Mission para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children. Para sa ulat, narito si Shaira Gabornes.
2: Nakatakdang lagdaan ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Calamba at International Justice Mission o IJM Philippines ang Memorandum of Agreement o MOA kasabay ng pagtatapos ng 5 na Multidisciplinary Team o MDT at Basic Internet Crimes Against Children o BICOC Training upang palakasin ang lokal na pagtugon sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Sa datos ng IJM, 3 survivor, 3 suspect at 3 convicted perpetrator ang naitala sa Calamba, habang sa buong bansa ay halos 1,700 survivor ang na-rescue at mahigit 400 suspect ang na-aresto mula 2011. Gayunman, binigyan diin ng organisasyon na underreported ang OSAEC sa buong bansa kung kaya hindi nasusukat sa mga naiuulat na kaso ang tunay na lawak ng problema. Ayon kay Director for Community Engagement ng IJM Philippines Evelyn Pingul, pangunahing tutulong ang IJM sa capacity building ng mga pulis, social welfare workers at prosecutors ng Calamba upang sila mismo ang makaresponde at makahawak sa mga kasong OSAEC na marereport sa lungsod. Sinabi ni Pingul na kailangan ang mismong lungsod ang manguna sa pagtugon sa online exploitation habang patuloy na susuporta ang IJM sa pagsasanay at pag-equip sa mga lokal na otoridad. Sa 5 na training, nakatuon ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay sa paghawak ng mga kaso ng OSAEC mula sa law enforcement at prosecution hanggang sa case management, survivor protection at intervention. Bahagi rin ang kasunduan ng pagsusulong ng pananagutan ng mga perpetrator upang makatulong sa pagsugpo sa patuloy na online exploitation ng mga bata. Shaira Gabornes, FEBC Network News.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, 3 testigo ang iaharap ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court sa darating na Lunes. Narito si Eddie Galvez para sa detalye.
3: Pangunahin sa listahan ng mga witnesses na ipipresenta ng House Prosecution Panel ang isang retiradong Sandigan Bayan Presiding Justice, Officer in Charge ng Office of the Ombudsman at Director ng Company Registration and Monitoring ng Securities and Exchange Commission. Ito ay sina-retired Sandigan Bayan na Presiding Justice Amparo Kabutahitang, Atty. Karen Batu ng Ombudsman at Atty. Gerardo Rosario ng Exchange Commission. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, iaharap ng prosecution ang tatlong witnesses sa presentasyon ng Article 2 sa impeachment complaint sa Lunes. Sabi ni Ridon, tatalakayin dito ang usapin sa public accountability, integrity in public office at mechanism para matugunan ang undisclosed at unexplained wealth at prohibited business interest. Sa Article 2 ng impeachment complaint, inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng pagkuha ng di maipaliwanag na yaman, hindi katimbang ng kanyang legal na kita bilang public official. Kaugnay nito, sinabi ni House Prosecution at Impeachment Advisor Robert Ace Barbers, masusubukan ang imahe sa publiko sa sinasabing simpleng pamumuhay ni VP Sara kapag ipresidenta ng House Prosecutors ang deklaradong kayamanan sa bangko, tax at anti-money laundering records sa Senate Impeachment Court. Nakatakdang ipresenta ng prosecution ang Article 2 sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ay kay Barbers, ang deklaradong yaman ni VP Sara ay 88 million, subalit base anya sa records ng kanyang bangko at tax returns, hindi tumutugma sa deklaradong yaman ng Duterte at Carpio. Aniya, ipirepresenta ng prosecution ang deklaradong net worth at financial records sa Senate Impeachment Court na dapat magtugma ang mga numerong ito. Para naman kay House Deputy Speaker Paulo Ortega, ang unexplained wealth ni VP Sara ang pinag-uusapan ng taong bayan. Kung babalikan anya ang mga nakarang hearing sa House Committee on Justice, sinabi ni Ortega na ito ang pako ng committee ang unexplained wealth na inaabangan ng publiko. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 bagong national artist ng bansa. Ito ang pagkilala sa kanilang malaking ambag sa sining at kultura ng Pilipinas. Kabilang sa listahan si Nicanor Tiongson at Gregorio Brillantes para sa literature, Imelda Cajipe Endaya at Nunelucio Alvaro para sa visual arts, Gabriel Formoso para sa architecture, Rafael Froilan para sa sayaw, Maria Beatriz Soro para sa disenyo, Armando Lau para sa pelikula at sining sa pamamahayag, Jodoro Hilado para sa teatro, at Alfredo Buenaventura para naman sa musika. Ang Order of National Artist ang pinakamataas na pagkilala ng gobyerno sa mga Pilipinong may malaking ambag sa sining at kultura.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa mahigit 1,000 ang mga batang nasawi dahil sa tigdas sa Bangladesh. Ayon sa tala ng kanilang mga opisyal, nasa 1,002 na ang pagkasawi at mahigit 187,000 kaso ng impeksyon mula nang magsimula ang outbreak noong Marso. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga dahilan ng pagkalat ng sakit, ang mababang vaccination coverage at mga batang hindi na bakunahan. Nagsagawa na ang pamahalaan ng malawakang vaccination drive, ngunit milyong-milyong bata ang hindi pa naaabot ng programa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Isasama ng Japan ang aviation sector sa bagong Employment for Skill Development Program para sa mga foreign workers na magsisimula sa April 2027. Layunin ng programa na palitan ang kasalukuyang Technical Intern Training Program. Sa aviation sector, saklaw nito ang mga trabaho sa airport ground handling, kabilang ang pagkakarga at pagbababa ng mga kargamento. Mananatili sa 4,900 ang bilang ng foreign workers na maaaring tanggapin sa nasabing sektor. Target ng Japanese government na maaprubahan ang pagbabago sa December 2026.
1: D
4: Balitang Simbahan.
0: 140 nurses at healthcare support workers ng Laloki Psychiatric Hospital sa Newport Moresby sa Papua New Guinea ang nabahaginan ng mga Biblia. Narito ang special report ni Lynn Garcia de la Cruz.
5: Aabot sa 140 nurses at mga healthcare support workers sa Laloki Psychiatric Hospital sa Port Moresby, Papua New Guinea, ang naministeryuhan ng Green Pastures o GP Connect Mission. Ang Laloki Psychiatric Hospital ay tanging referral hospital na nagsaserbisyo mula sa 22 provincial hospital at 22 correctional institutions sa Papua New Guinea. Sa pamagitan ng misyong ito, hangad ng GPP and GP Connect Mission team na ma-encourage ang nasabi mga local healthcare workers, maipadama ang pagmamahal ni Kristo at maiparating ang pasasalamat sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Ipinamahagi ng mission team ang mga donasyong toiletries, snacks, daily essentials at ang free pocket Bible mula sa The Generics Pharmacy. Kakibat nito ang panalangin ng pag-asa at kaligtasan mula kay Kristo. Ayon kay GPPNG Senior Pastor Ruel de la Cruz, layo nilang makapagbigay ng pagkaing magpapalakas ng kanilang spiritual life ang Biblia. Batay sa Lucas chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dahil pocket Bible ito ay madaling mabitbit sa pagbiyahe o sa kanilang tahanan, hospital at sa komunidad para anumang oras ay mabasa. Lubos naman ang pasasalamat ni Mrs. Renagi Moliola ng Laloki Psychiatric Hospital sa sinagawang outreach.
6: 5 years of service to this hospital. This is a very historical moment for each one of us standing.
5: Ang pag-organisang ito ay matagumpay na naisikatuparan sa pangunguna ng core leaders Jason Vitas, Albert Baltazar, Ana Apostol, kasama ang mission leaders na sina Merlin Vitas at Raquel Manguling, mga donors at mga volunteers. Patunay sa outreach na ito, with God, mission is possible. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
4: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa unang kabanata ng Nahum, talatang 7. Mabuti ang Panginoon, siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Inaalagaan niya ang mga nagtitiwala sa kanya.
4: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 11 sa buwan ng Setyembre 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang ating tamang oras, impunto alas 7 ng umaga.
7: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
8: Tahanan ng aking lahi.
9: Kinukupkup ako at tinutulungang
8: maging malakas, masipag at marangal.
9: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
10: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
8: Naglilingkod, nag-aaral
7: at nananalangin ng buong katapatan.
9: Iaalay ko ang aking buhay,
8: pangarap,
9: pagsisikap
8: sa bansa.

0: Crystal on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Nag-e-exercise ka ba? Marami kasi ang hindi naman active pagdating sa physical exercise pero napakahusay sa jumping to conclusions at beating around the bush. May mas effective na exercise na makatutulong na mapaganda ang ating relationships sa trabaho at sa buhay. Let's try to exercise grace. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How do we grow in grace? Una, judge less, understand more. Marami sa atin ang napakabilis humusga at magpasa ng sisi sa iba. Kapag may maling nangyari, ang unang gagawin ng marami ay hanapin kung sino ang masisisi. This is not a healthy practice. It will hurt and destroy relationships in the workplace. Palitan ng pangunawa ang panghuhusga. Leave the judging to God dahil siya naman ang talagang nakaalam ng kung ano ang nasa puso ng isang tao. Our duty is to love and understand one another. Pangalawa, forgive and let go of your grudges. Baka naman panahon na para lumaya ka na rin sa iyong mga hinanakit sa buhay. Unforgiveness stunts your growth. Baka kaya ka hindi makausad sa iyong career ay dahil napakarami mong sama ng loob na nakaapekto sa iyong paglago. Pangatlo, embrace God's grace. Mahirap ibigay ang wala sa iyo. You cannot exercise grace if you have not experienced it yet. Embrace God's grace so that you can extend it to others. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad, mapangunawa at nagbibigay ng panibagong pagkakataon. A person of grace does likewise. Mabuti ang physical exercise para lagi tayong fit sa ating mga gawain at trabaho. Ngunit hindi lang physical exercise ang kailangan natin. We also need to exercise grace daily para naman maging healthy rin ang ating ugnayan at samahan sa ating mga katrabaho. Judge less, understand more. Forgive and let go of your grudges. And embrace God's grace. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
10: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
11: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
12: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
13: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
14: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto.
5: Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
6: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
9: Gampan ng maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
11: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
14: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
15: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
16: Oras na, Pilipinas!
4: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
16: Oras

0: It's Friday! Pero talagang ang petsa na ito kaagapay, no, may recall. September 11, di ba? Yan yung hindi natin malilimutan ng buong daigdig na 911 attack sa Amerika. So, 25th anniversary ngayon ng 911 attack at talagang napakasariwa pa sa aking alaala kung paanong una kong nabalitaan yung insidente na yan. Ang TV noon, meron pang box sa likod, Reggie Boy, at baguhan pa lang ako sa FEBC that time, mga 3 years pa lang, pero talagang nasa linya na rin tayo ng pagbabalita. So habang sumusubaybay tayo sa mga balita nung gabi na yun, biglang may breaking news, or habang nanonood ako ng TV noon, biglang may breaking news tungkol nga sa pag-atake doon sa Twin Towers. So para dun sa mga hindi pa pinapanganak noong mga panahon na yan, September 11, 911 attack, ay ang dami po, libo-libo po yung nasawi, ano, at terorismo ang isa pong nakikitang pinaka ugat po nito. So mamaya merong mga pagbabaliktanaw din dyan si Desa Girl sa ating pong Bida Bandila, pero i-welcome muna kita dito sa Oras na Pilipinas ngayong Friday. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Marami tayong pag-uusapan today sa pagiging mabuting katiwala, at syempre yung matagal na pinag-usapan natin at ilang beses na rin na naantala, meron na po talagang magaganap na BARM elections, parliamentary elections sa Monday. So yan po ay ating kukumustahin mamaya, yung mga paghahanda rin ng ating mga kapartner mula po sa Lente. So hanggang 8:25 ang Oras na Pilipinas mula dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kabahagi ng FEBC Philippines at proud member ng KBP. Yan ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang atin pong programa ay sumasa inyo sa pamamagitan ng iba't ibang platform, iba't ibang kaparaanan. So welcome sa ating Agapay dito sa Facebook Live.
1: Good morning!
0: Hello din, and kumusta sa mga gumagamit ng ating YouTube channel? And kaagapay, don't forget na mag-subscribe dito sa ating official YouTube channel. Welcome din sa mga nag-download na ng ating radio app.
1: Hello po!
0: And sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe natin, good day! Alright, at sana po'y maayos ang inyong paglalakbay. Iwas-iwas sa mga pothole. Iwas-iwas sa mga lubak. Kaya ba? Eh, yung ibang areas yata, Malabuan. Wala naman sila sa Buwan, pero feeling na sa Buwan. Dahil nga may mga infrastruktura yan, may mga kalsada pa rin tayong hindi pa nakukumpuni. Dahil talagang back-to-back-to-back ang mga ulan at baha natin. So stay safe mga kaagapay. Kami na po ang bahala sa mga impormasyon at inspirasyon dito sa Oras na Pilipinas. Katuwang ang ating mga katsing positive. Ang ating co-pilot ngayon ay si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. At busy-busy ngayong morning, tatakbo-takbo si Ara Negad.
1: Good morning.
0: Shout out din kay Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shy.
0: Kung may Shaira, syempre may Shekinah.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At ang ating trivia girl, si Lourdes Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Thank you, Desa girl. At salamat din naman ng marami kay Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Tapos sa ating RTV, ang busy ngayon, si Angelica Calayag.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Hindi rin nawawala ang ating engineering at Bukhawet Tech people.
8: No problem.
0: Alright, ang atin lang pong mabilis na anunsyo, ang mga lugar dito sa NCR na alternative delivery modes dahil nga sa inaasang epekto pa rin ng habagat. Quezon City, Caloocan, Malabon, Valenzuela. Yan po, ano, pati na rin ang Malabon. So, check nyo na lang din yung official social media page ng inyong LGU, ng inyong eskwelahan, kung ano ba ang mode of learning natin today. And syempre, shoutout din sa ating engineering at Bukhawet Tech people.
8: No problem.
0: Yan, kami po ang buong puwersa ng inyong Team Positive. Samahan niyo po kami para sa ating balitaan. Syempre, talakayan. So, binubukas ko na rin yung ating chat box para po sa inyo mga mensahe at abangan din ang ating question of the day. Pero ngayon, magpunta muna tayo sa ating reminder galing po sa Ang Bible Pinoy Version.
2: Kawikaan, kayamanan.
9: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 24 verse 5, daig ng matalino ang taong malakas. Oo nga, mas mahalaga ang talino kesa sa lakas. Again, daig ng matalino ang taong malakas. Oo nga, mas mahalaga ang talino kesa sa lakas. Proverbs 24 verse 5. So kaagapay, ibig sabihin pala, no, hindi lahat ng strength ay physical na lakas, 'di ba? Minsan ang tunay na lakas ay nasa taong marunong mag-isip. Yan, ginagamit 'yung ating kukote. Makinig syempre at gumawa ng tamang mga desisyon kahit na mahirap. 'Yung tipong talagang may paninindigan, 'di ba? At hindi nakikisabay lang at nakikisakay sa agos kung nasaan 'yung popular, kung nasaan 'yung marami, doon na rin siya. Kahit na mali 'yon, nagpapatangay na lang, 'di ba? Pero ang

0: steak, ang bawat hamon po ay makakapagturo sa atin. Well, dapat na ini-evaluate ano, at pinag-iisipan natin, paano? Bakit nangyari yon? Paanong humantong sa ganito? Hindi yung parang hinahayaan lang natin lumipas, diba, nang wala tayong natutunan. At ang sabi nga nila, diba, experience is the best teacher. Pero sa totoo lang kaagapay, hindi mo naman kailangan na ma-experience din, diba, yung mga heartaches, yung mga heartbreaks na dinanas ng ibang tao para lang matutunan yung leksyon. Kasi sa pag-observe pa lang natin at sa pagmamatsyag pa lang natin sa buhay ng ibang tao, di ba? Kung paano nila hinarap yung mga mistake na yon, yung mga failures na yon, ay pwede na rin naman tayong matuto. So kaagapay, ngayong araw na ito, ay may pinagdadaanan ka ba? Mabigat ba yan? Mahirap ba yung pinagdadaanan mo? Madilim ba yung pinagdadaanan mo? Huwag mong isipin na kailangan mong maging strong on your own. Syempre, ang kailangan po natin, yung wisdom mula sa ating Diyos. Humingi po tayo sa Kanya ng wisdom, humingi rin tayo sa Kanya ng knowledge, ano? Kung ano ba yung mga dapat nating gawin. And of course, humingi rin tayo sa ating Diyos ng kailangan nating lakas, di ba? Para malaman po natin at guided yung ating mga hakbang sa pagharap po natin sa bawat sitwasyon. So yan po ang ating pabaon ngayong weekend from Proverbs 24 verse 5. Daig ng matalino ang taong malakas, oo nga, mas mahalaga ang talino kesa sa lakas. Oo, minsan pag din natin dadaanin sa lakas ng boses. Wala naman pala siyang point, malakas lang ang boses, di ba? So yan po ang ating paalala ngayong Friday, naghatid sa oras 7:19. Eto na ang ating maaasahang tagapag-ulat mula sa MMDA Metro Base.
1: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
2: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
3: Metro Manila Development Authority.
4: Charlie Nozares.
0: Sir Charlie, kumusta Friday natin?
5: Yes, magandang umaga sa iyo kasamang Heidi. At ngayon nga araw ng Biyernes at maulan nga paminsan-minsan bumubuhos ang ulan. Pero paminsan-minsan nawawala naman. Kaya tang payo na lang natin dun sa mga motorista. Mag-ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Lalo na't madulas ang ating mga kalsada. So sa lagay naman ng traffic natin, ang EDSA southbound dito po sa may bahagi ng New York Cubao dyan nagsisimulang bumagalang daloy ng traffic hanggang makarating naman yan ng Connecticut. At pag-akyat naman ng Ortigas sa flyover, muling babagalang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Shaw Boulevard. Moderate traffic naman sa may Estrella sa Makati hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muli tayong makakaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Pasay Road patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bahagyang pagbagal din dyan naman sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula Park Avenue, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes MRT Station patungo naman ng Buendia. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na lamang po sa may bahagi naman ng Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ng Santolan, light traffic na towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, light to moderate yan hanggang sa may Kalye Industria. Pagdating lang dyan sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal at tuloy-tuloy naman ang pagbagal niyan hanggang makarating na ng Bagong Ilog bago umakyat naman ang flyover. At makakaranas din ng moderate traffic dyan naman sa may Kalayaan patungo ng market-market yung mga papasok na po yan ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na dyan sa may Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano

0: at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito, yung mga nanggagaling ng Fairview, dyan lamang po sa Maydonia Carmen, moderate traffic hanggang sa maging mabagal po yan pagdating ng Don Fabian hanggang sa may market or hanggang sa may Commonwealth Market na po yan. And after naman ang Como Market, maluwag ng daloy ng mga sasakyan patungo ng elliptical road. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9-0. Bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Siyan mo na kasamang Hedy ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metrobase. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Mabuhay ka, Sir Charlie! Happy weekend!
0: Happy weekend po!
1: Sa Monday ulit. Yan si Sir Charlie Nosaris mula sa MMDA Metrobase. Para sa ating QOTD, may pastinger ka ba dyan, Reggie Boy? Aba, ready si Reggie! So, eto na ang inyong inaabangan na ating question of the day.
2: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa Oras na Pilipinas!
1: Ayan, Kaagapay, eto na ang ating QOTD. Ano ang mga katangian o palatandaan ng isang mabuting katiwala? So para sa'yo, Kaagapay, ano ang mga katangian o palatandaan na ang isang tao ay isang mabuting katiwala? Diba? Good steward. So ano yung mga masasabi natin na mga katangian niya? Siyempre, hindi waldas. Diba? Matipid. Ano pa ba? Hindi nalilate, no, Ara? Yan. Mabuting katiwala, diba? Di nalilate, diba? And of course, ay may pagpapahalaga din sa oras ng iba. Diba? Kasi hindi lang oras niya. Diba? Doon din sa oras ng iba. So, para sa'yo, Kaagapay, ano yung mga palatandaan para sa'yo? At ano ang katangian ng isang mabuting katiwala? So, ipasok mo lang ang iyong mga entries dito sa ating comment section sa ongoing natin na Facebook Live. Salamat sa 152 million na mga viewers natin. And joke lang. Pero share nyo pa yung ating Facebook Live para mas maging familiar yung iba sa ating mga program dito sa DZAS. Naka-morning block din tayo sa FB Live at sa ating YouTube channel. And pwede rin kayong magpadala nga ng inyong entries sa ating chat box dito. And batiin ko lang yung aking pinsan, si Kuya Jason, ng happy birthday. And
3: happy birthday!
1: Belated happy birthday din sa aking pastora sister, yan, si Pastora Janine Bernardo. Nag-birthday siya nung 9. Yan, kaya Janina yung kanyang pangalan kasi 9-9. Hindi yung Sela. Yan, si Pastora Janine. And nung 8 naman, marami kaming magpipinsan na nagbabirthday ng September. Si pinsan ko rin sa Australia, si Jeffrey. Happy birthday! Good day! And happy and blessed birthday din kay Jenna Father Hill ng UK. Galing naman to kay Ate Virgie Lurica. And shout out din sa mga great nephew niya, Joseph Reyes and wife, na si Neng Neng Reyes from Alberta, Canada. And belated happy birthday din, 75th naman sa kanyang dearest brother na si Romeo Lurica. God bless po and good health. Sabi ni Garcia Vincent, hindi raw nandadaya, lalo na sa oras ng trabaho. Yan naman ang masasabi niyang katangian o palatandaan ng isang mabuting katiwala. Pwede rin ano, yung hindi ng chochoplat na mga gamit sa opisina. Yung mga typewriting. Typewriting ba yung diba? Napaka-dated ko. At yung iba pa, yung mga ballpen, diba? Yung siguro mabuting katiwala rin yung kumukuha ka lang ng kaya mong ubusin. Diba? Lumawa, nag-buffet kayo. Hindi porke eat all you can yon, eh talagang gabundok na yung ilalagay mo sa plato mo, diba? Part ng magiging mabuting katiwala, di ka aksaya sa pagkain. Alright, magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Pero bago yan, inaabangan natin. Ano, Ara? Desa muna tayo, no? Oo, so nandito muna ang ating pagbati sa nag-iisa, napakahusay, napakagala din. Si Mama Hermie Cabrera, nag-birthday din siya, I think kahapon. So Mama Hermie, gaya ng bati ko sa iyo sa Facebook, good health and more travels. O, oh, diba Mama Hermie, God bless you, ang butihing mother ni Ante Jo Cabrera. Alabastro. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Pagbabalik tanaw ang kanyang offering ngayong September 11 para sa ating Bida Bandila.
3: Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Welcome sa bagong pagbabandila sa iba't ibang bansa. Desa the Explorer is here. Palagi niyong kasama tuwing weekdays morning. Bansang feature natin ngayon, walang iba, kundi ang location ng Hollywood, United States. Kung pasikatan ang usapan, for sure, kilalang kilala ang bansa. Pero bago tayo tumungo sa exciting part, tungo muna tayo sa bandila nila. June 14, 1777, nang ma-finalize ang symbols and designs ng bandila ng bansa. Matapos ang madaming taon na papalit-palit nito, actually, nagkaroon ng 27 versions ang bandila nila. Ang flag ng United States ay may 13 horizontal stripes na nagre-represent sa 13 original colonies at 50 white stars sa blue background na nagre-represent sa 50 states. 50 stars is equal to 50 states. Gusto nyo bang isa-isahin pa natin? Oops, wala nang oras. Kaya naman tungo na agad tayo sa interesting na bagay patungkol sa nangyari ngayong araw. Oo, September 11, pero noong 2001 pa, kung saan 25 years na ang lumipas, pero ang alaala nito ay nananatili. Noong September 2001, yumanig sa buong mundo ang magkakasunod na pag-atake ng terorismo sa United States. 19 na hijacker ang kumontrol sa 4 na commercial airplanes. 2 sa mga eroplano ang bumagsak sa World Trade Center sa New York, isa sa Pentagon sa Virginia, habang ang 4 na eroplano ay bumagsak sa isang field sa Pennsylvania. Halos 3,000 katao ang nasawi sa trahedyang ito. Ngayong September 11, 2026, gugunitahin ng United States ang 25th anniversary ng 9/11 attacks. Sa New York, isasagawa ang commemorative ceremony sa 9/11 Memorial kung saan babasahin ang mga pangalan ng mga nasawi. Magkakaroon din ng mga sandali ng katahimikan upang alalahanin ang mahalagang sandali noong araw ng pag-atake. Kasama rin sa programa ang mga bombero, pulis, emergency responders, volunteers at ordinaryong mamamayan na tumulong at nagsakripisyo noong trahedya. Makalipas ang 25 years, malaki pa rin ang epekto ng September 11 sa Amerika at sa buong mundo. Mula sa seguridad hanggang sa international relations at sa buhay ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Pero higit sa lahat, ang September 11 ay naging bahagi ng kasaysayan na patuloy na nagpapaalala sa halaga ng buhay, tapang, pagkakaisa at pag-alala. 25 years na ang lumipas, ngunit may pangyayaring hindi dapat kalimutan. Alalahanin ang mga nawala, kilalanin ang mga nagsakripisyo at huwag kalimutan ang mga aral ng nakaraan. Muli, ang bansang very big at rich, United States! Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay at pagwawagayway ng mga bandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo!
3: Bida Bandila! kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak at nakakakilala kay John Arcales na tinatayang nasa 30 taong gulang, kasalukuyang hindi na makaalala sa kanyang mga pamilya. Panawagan sa magulang, kapatid, anak o kamag-anak ni Christina Clara Makasling, 56 na taong gulang sa ngayon at hindi na naaalala ang kanyang pamilya maging ang kanyang address na uuwian. Tinatawagan din ng pansin ang mga magulang, kapatid o kamag-anak ni Rainiel T. Rodriguez na sa 43 taong gulang sa ngayon at hindi maalala ang pangalan ng kanyang pamilya. Kung sino man ang nakakakilala sa mga namanggit, sila ay kasalukuyang nasa Jose Fabella Center sa Mandaluyong City at makipag-ugnayan kay Binibining Cherry May Badua, social worker ng DSWD-NCR, Jose Fabella Center o tumawag sa numerong 0963-7170-613 o 8942-2175 o 837-76-7995.
1: Sa oras na to, bigyan daan muna natin ang update sa lagay ng panahon na sa linya si Sir John Manalo mula sa PAGASA Forecasting Center. Sir John, kumusta ang weather natin this weekend?
6: Magandang umaga po, Ma'am Heidi, at ganoon din sa ating mga kaagapay na nakasubaybay sa kasalukuyan. Base po sa huling inilabas ng PAGASA na heavy rainfall warning, may mga nakasa ilalim pa rin po sa yellow. At ganoon din po no, yung naka-orange pa din dun sa southern portion ng Zambales at northern portion ng Bataan, pero pabawas na po ito. At yellow naman sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, ganoon din sa northern portion ng Metro Manila at sa mga karating nito na probinsya. Ibig sabihin, sa susunod na 2-3 oras ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman sa ating forecast throughout the country, magiging maulap pa rin po dito sa buong Luzon, ganun din sa Western Visayas. Pero when it comes to rainfall, mas bawas na po as compared dun sa mga naranasan natin noong mga nakalipas na araw at linggo. At bukas po ay mas mababawasan pa ito at by Sunday ay mas mararamdaman na natin yung improvement sa ating weather condition. Lalo na sa mga kababayan natin sa Western section ng Central Luzon na sa kasalukuyan ay may mga pagbaha pa rin po. In short, pa-improve po yung ating weather. At pagdating naman sa minomonitor natin, kung may bagyo po ba o low pressure sa loob ng PAR, wala po. Pero meron pong dalawang LPA sa labas ng PAR. Yung isa po sa silangang bahagi, outside PAR, ay wala naman po magiging epekto sa ating bansa. Kaya hindi na po natin ito i-emphasize. Yung nandito po sa kanlurang bahagi ng PAR, outside din po, ay may advantage po na maidudulot sa atin. No? Dahil yung moisture o yung mga kaulapan na dala ng habagat na imbis na magpaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ay mapupunta po dito sa sirkulasyon ng low pressure area na ito. Lalo na kapag mas naging bagyo po ito. At ito rin po yung partly may contribution kaya mas makakaranas tayo ng magandang weather sa mga susunod na araw. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Thank you, Sir John. Masarap namang pakinggan yon. Makakaranas na tayo ng good weather sa mga susunod na araw. Ang aking husband, Reggie Boy, ay lungkot na ilang araw na siyang di nakakapagbisikleta. Yan, para natuloy siyang nalolobat. Ingat po mga kaagapay. At ngayon po, 7:36 ng umaga. Ay, ang salamat po sa mga sagot ninyo sa ating QOTD. Para sa ating mga kaagapay dito sa FB Live, yung kanilang palatandaan ng isang mabuting katiwala, sabi ni Candice, marunong pahalagahan ang bawat meron siya. Marunong sumunod sa instructions. Dapat may nakakakita man o wala sa kanyang ginagawa. Sabi naman ni Garcia Vincent, hindi nandadaya lalo na sa oras ng trabaho. Sabi naman ni Merle Largado, may word of honor. Si Guy naman, may nakakakita man o wala, ginagawa ang tama. Iniingatan ang lahat ng pinagkatiwala. Salamat sa inyo mga entries, kagaya din ni Elena Facunla, marunong umintindi sa sitwasyon ng iba. Yan naman ang para sa kanya ay katangian na ng isang mabuting katiwala. So, biblical stewardship po and generosity ang ating pag-usapan ngayon dito sa ating malayang talakayan sa Oras na Pilipinas.
2: Mahal ko. Oras na Pilipinas.
3: Pag-usapan natin.
1: Kaagapay sa panahon ngayon, mahalagang pag-usapan po natin kung paano natin ginagamit at pinahahalagahan ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng ating Diyos. Kabilang po ang oras, kakayahan, resources at iba pang mga pagpapala. Bahagi po ng ating talakayan ngayon kung paano maging mabuting katiwala ng mga blessings na yan. Ayon po sa salita ng Diyos at kung paano din na ipapakita ang pagiging mapagbigay. Yan. Hindi lamang po sa pamamagitan ng material na bagay, kundi sa pagtulong at paglilingkod din sa iba. Live na live at fresh na fresh, di affected ng habagat ang beauties na mga bisita natin ngayon mula sa Christian Stewards. Kasama po natin si na Dr. Zenet Maramara, ang kanilang founder and president. Napaka-fabulous morning, Ate Zenet. Good morning po.
7: Magandang umaga, Heidi. O, at diba? Sa mga tagapakinig.
1: Manood ng... kayo sa Facebook Live. Tingnan ninyo, hindi ako nagsisinungaling. Yes po. And kasama rin natin ang Executive Director ng Christian Stewards, si Ate Suzanne Lopez.
8: Magandang umaga sa inyong lahat at kayo, sa inyo, Heidi.
1: Yan. Kung di ako nagkakamali, yung Zenet Maramara, lagi yan naririnig pagka may mga AOB tayo. At kung di rin ako nagkakamali, ngayon lang kami nag-meet in person ni Ate Zenet, diba?
8: Oo.
1: Pero lagi ko pong minimension yung name ninyo, diba? Pag may mga gawain.
7: Ilang dekada, no?
1: So ito po ay aming meet and greet. Ayan,
7: good
1: so,
7: to be here.
1: Opo, balitaan niyo po kami tungkol po saan itong inyong organisasyon.
7: Ayan, ang gandang tanong. 25 years na po kami, Christian Stewards. Kilala siya sa CSA. Nagsimula kami, nagtuturo kami ng ministry fundraising. Takot kasi yung mga tao pag sinabi mo yung word na fundraising. Ayaw nila dahil iba-iba siguro yung kala nila nakakatakot, nakakahiya. Pero ako natutunan ko na ang fundraising, eh, tinuturuan mo yung mga tao how to connect yung kanilang pera, resources sa Diyos. Na Diyos ang may-ari niyan. At pag sinabi niya sa yung, oh, ibigay mo dito, sa ganito, sa ganyan. Eh, we hold on loosely doon dahil lahat yan sa Panginoon. Doon kami nagsimula. And then, 5 or 6 years ago, nag-pivot din kami sa generosity. Kasi hindi naman pwede magturo lang kami nagturo ng fundraising. Kailangan yung kapartner natin, yung mga pastor, na magturo sila ng biblical teaching about money, about giving, about generosity. Kasi doon tayo marirelease bilang isang disipulo ng Panginoong Jesus.
1: Diba? Doon tayo marirelease doon sa ating parang nature na mahalin natin ang pera. Diba? Yeah. Kasi yung pera naman, di naman siya masama, pero yung love of money, di ba? Kapag ka masyado nang yun yung sentro ng mundo mo, parang ang hirap na nga talagang mag-share kasi parang takot na takot kang mawalan, di ba? Pero Ate Suzanne, ano yung kaibahan itong inyong mga pagpapahalaga dun sa tinatawag nating prosperity gospel, which is dapat na maging maingat din naman po tayo.
8: Yung prosperity gospel kasi is centered sa sarili. Ang kung ano ang gusto natin, ano ang ano na mapayaman tayo, hindi yung mayaman ng Diyos. And siya, sa kanya dapat tayo, ang pagtitiwala natin ay sa kanya. So yung faith natin sa Panginoon is also to share, kasi lahat po ng binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lang para sa atin. Yun ay para tayo maging daluyan ng pagpapala. Yun.
7: Yung prosperity gospel kasi parang entitled ka dahil anak ako ng Diyos, dapat mayaman ako, hindi ako naghihirap. Hindi naman yun ang tinuturo ng Biblia, Heidi, di ba? Ang tinuturo ng Biblia eh lahat ng bagay sa Panginoon. At hindi yun ang ating dinudyos. Nakatingin tayo sa Panginoon. So, pag sinabi mong steward ka, dahil hindi sa'yo yan, you have to be a good manager of your money, of your life, your health, everything entrusted to you. So, pag steward ka, yung mga spending mo, eh, parang spiritual decision yan. Lord, bibili pa ba ako ng isang pair ng shoes? Eh, tatlong dosena na yung shoes ko. Pero sa Prosperity Gospel, eh, entitled ako dyan dahil dapat mayaman ako dahil anak ako ng Diyos. So, hindi kami nagtuturo ng Prosperity Gospel. Tinuturo natin kung ano yung tinuturo ng Biblia tungkol sa pagbibigay, tungkol sa generosity.
1: So, ito po yung parang yung mindset na kung ano yung mayroon ako sa Diyos ito.
8: Yes.
1: Galing ito sa Diyos. Taga pangasiwa lang ako, katiwala lang ako.
8: Amen.
1: Kasi minsan po parang yung nagiging mindset po natin, no? Kaya yung ibang into Prosperity Gospel, parang I give para maka-receive ako ulit.
8: Yun.
1: Diba?
7: Oo. Hindi yun ang tunay na generosity na tuturo ng Bible. Hindi tayo nagbibigay para maka-receive ako, kundi I give because I love God. Tsaka, sa Panginoon to eh. So, binless niya ako. Ba't niya ako binibless? Baka meron akong dapat taong i-bless din. Kasi ganun yun eh. I-bless ka ng Lord. Kung may extra akong na-receive, tatanungin ko ang Lord, Lord, meron ba akong dapat i-bless? Bakit mo ako binigyan ng extra? Hindi, ano kayong bibiling ko dito sa extrang pera na to? So, maganda nga sa Tagalog, katiwala.
1: Katiwala.
7: Pag sinabi mong katiwala, di ba, ibig sabihin, merong may nagmamay-ari. So, steward ka lang, manager ka lang. Meron akong master. At hindi akin to. Hindi akin tong mga kayamanan o gamit o kung ano pa man, kundi I belong to the master. My everything I own belongs to the master. So, I need to be a good na katiwala.
1: So, kasama rin dito Ate Zenith and Ate Suzanne, hindi lang yung mga material. Katiwala ka rin ng iyong pamilya.
7: Oh, yes.
1: Katiwala ka rin ng iyong position.
8: Yung oras, ng influence, lahat po ng iyong mga, lahat po ng sphere around you. Lahat yun. Pati rin po ang katiwala kayo ng mga ng creation. Lahat ng mga gawa ng Panginoon. Yung mga halaman, yung mga ano, kahit yung mga pets, yun. Kayo ay katiwala rin.
1: So, lahat pala tayo manager.
8: Yes.
7: So, lahat tayo manager. Tsaka lahat tayo, yung generosity hindi lang sa mayayaman, di ba, Heidi? Kahit yung widow's mite nga eh, siya yung nagbigay ng magkano ba yung isang pera, dalawang pera?
8: Dalawang
7: pero sino ba yung nalagay sa Hall of Fame ng generosity? Di siya, di ba? Yung widow's mite. So, kahit mahirap ka, kahit hindi ka milyonaryo, pwede kang maging generous. Kasi kung ano yung konti na binigay sa'yo, kung mahusay ka, faithful ka na steward, bibigyan ka palalo ng Panginoon dahil mahusay ka sa pangangalaga nung binigay sa'yo. Parang yung parable of the talent. Kung sino yung nagpalago sa kanyang talent na binigay, bibigyan pa siya ng pagkakatiwalaan pa siya ng Panginoon ng mas.
1: Pero paano po mag-i-start yung discipline na yon sa atin?
8: Nag-umpisa po yun sa pag-re-recognize na ang Panginoon ang may-ari ng lahat. Tapos, pagkatapos po nun, ang ating pag-iisip, laging, Lord, ito ba po ba ang nais nyo? Parang ganon. Lagi natin tinatanong sa kanya. Kasi siya ang may-ari eh. Siya ang owner. So, ang ating perspective, laging, ano, paano ko mapiplease ang owner? Diba? Ano ba ang gusto ng owner para sa aking gagamitin ko ba ito para dito? Bibili pa ba ako ng isa pang cellphone? Eh, okay pa naman ang cellphone ko.
1: May bagong labas pa naman.
8: Ayun. parang ganun po. Iba po kasi yung needs at saka yung luxury, di po ba? So, yun. Hindi lang po sa ganun. Pati rin po ang pamilya natin, dapat tinuturoan din po natin paano sila maging mabuting katiwala. Kung nakikita po sa mga magulang na ikaw ay mabuting katiwala, namamana po rin yan ng mga anak. Sabi niya, nako, magkailangan pala maging masinop ako sa aking mga ginagamit. Kunwari, magastos ko sa paggamit ng papel, yung mga ganun, no? Iisipin mo, ay, mag-ano na lang ako. No, gabitin ko yung kabilang side. Ganyan yung mga ano. So, mga ganun lang, mga simpleng bagay lang, natututo, dun tayo nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay. Hanggang ano, mas, if you are faithful nga sa maliit, mas magiging faithful ka pag malaki. So, hindi ka bibigyan pag hindi ka faithful sa maliit pa lang. Yun.
7: So, part siya ng pagiging disipulo. Kung follower ka ni Jesus, disciple of Christ ka, di ba dapat maging katulad tayo ni Christ? So, yung ating discipleship, naging tulad tayo ni Jesus kung paano yung pananaw natin sa mga sa mundo. Mm. Diba natandaan natin yung first time bago siya pumasok sa ministry si Jesus, tinempt siya ni Satan. Tinempt siya na, bibigay ko mm-hmm. sa iyo yung buong kaharian. Sa akin ka sumamba.
1: Mm-hmm.
7: Para sa Panginoon kasi, hindi itong kaharian sa mundo mm-hmm. ang importante, kundi yung tunay niyang kaharian, mm-hmm. which is in heaven. Tayo rin naman, mm-hmm. hindi ito yung ating kingdom. Mm-hmm.

0: dalilang tayo dito sa mundo eh. Mm-hmm. Parang yung life natin dito, nabuhay tayo, mm-hmm. namatay tayo, and everything in between is stewardship. How mm-hmm. do we steward mm-hmm. All of life? Mm-hmm. So, bali, yung citizenship natin sa langit, mm-hmm. kaya wag natin masyadong magpaka mahigpit mm-hmm. na yakap mm-hmm. dito sa mundo, dahil panandalian lang lahat ng bagay na yan. Mm-hmm. Kailangan so, nagpi-prepare tayo para sa eternal. Yung eternal life natin, mm-hmm. yung tunay na buhay natin.
1: So yan po ay yung pagiging mabuting katiwala, bunga mm-hmm. ng ating pananampalataya, amen. Ng relasyon po natin sa Panginoon. So amen. Yan din talaga yung susi para sa problema natin sa katiwalian. Diba si na, Jesus lang po yun sa atin?
0: Oo, katiwalian. Kasi nga, napaka-corrup ng puso ng tao.
1: Yes po.
0: Mula pa lang sa Garden of Eden, di ba? Mm-hmm. Asa yun na lahat. Garden mm-hmm. of Eden ka na. You have everything. Relationship mo sa Panginoon. Mm-hmm. Relationship mo sa creation. Ikaw mm-hmm. na yung namamahala mm-hmm. ng lahat. Pero na-tempt ka, nag-iisang prutas na ayaw pakain sa'yo. Mm-hmm. Kinain mo pa. Mm-hmm. So parang ganun din tayo. Eh kahit naman na-redeem na tayo ng dugo ng Panginoon, eh andito pa rin tayo sa ating flesh, mm-hmm. sa ating balat. So, merong constant battle, may constant warfare. Kaya yung tanong mo kanina, mm-hmm. paano nga ba magiging mahusay na katiwala? Sa bukod sa nagsisimula yun dahil disipulo tayo ng Panginoon, mm-hmm. Kanya lahat yan. At pangalawa, kailangan may disiplina tayo na meron tayong spiritual warfare. Yung daily surrender mm-hmm. ng ating pagiging makasarili, daily surrender ng ating need to control, mm-hmm. to be in a position of power, to be loved by others, mm-hmm. to take care of our reputation. So lahat yon sa pagtuturo ng steward leader, eh sabi nga namin yung steward leader is a leader of no reputation. Kasi ang tinitingnan lang natin, gusto nating ma-please, ay ang Panginoon, mm-hmm. hindi ang tao. Kaya yung steward leader, eh hindi owner leader. Mm-hmm. Kasi maraming owner leader mm-hmm. na parang, akin to, ako nagtayo mm-hmm. nito, pera ko to, mm-hmm. di ba? Yung
1: glory to me.
0: Vision ko to.
2: So, plano ko to.
0: Lahat yun, sinusurrender natin sa Panginoon. And mm-hmm. isa yung sa pinakamahirap i-give up eh, yung control, mm-hmm. yung power. Mm-hmm. Kahit ako, yung personal na experience ko or journey ko as a steward, mm-hmm. Hindi ko akalain na meron pala ako talagang problem sa control. Mm-hmm. Na hanggang ngayon sa aking journey, pinapakita pa rin sa akin ng Panginoon na, mm-hmm. oh, may vestiges ka pa mm-hmm. ng pag-control. Kapag gusto mo kasi yung sariling outcome mo mm-hmm. sa tuloy yung mga tao, minsan means to an end na lang mm-hmm. dahil gusto mong ma-achieve yung goals mo, di ba? Meron kang mga target. Mm-hmm. Pero kung steward ang mindset mo, tsaka leader ka, mm-hmm. you know that you are on a journey and everybody is on a journey with you. Mm-hmm. Lahat tayo manlalakbay. Mm-hmm. At iba-iba yung ating, yung iba nasa likod, yung iba nasa harap, meron ka tayong kasama. So, I need to exercise grace para sa mga taong minsan naiinip ako kasi minsan impatient ka, di ba? Mm-hmm. Gusto mo mangyari na yung gusto mo mangyari. Mm-hmm.
1: Yung generational divide.
0: Oh, oh yan.
1: Nakapasok po yan dito. Very prepared si lahat yan. Sina Dr. Zenith and Ma'am Suzanne. Oo, ito yung steward leader na life book. Opo. So, ano po ang nilalaman nito in a nutshell?
0: Yan yung ating journey. Mm-hmm. Bali, yung journey natin nagsisimula sa pag-surrender natin mm-hmm. sa ownership. Lahat sa Panginoon yan. Mm-hmm. So, from owner mindset, mm-hmm. ako ay mag-journey to becoming, yung magkaroon ng isang mindset ng steward. Katiwala ako. So, mm-hmm. anong implication nun? Anong practical implication nun sa aking pag-view ng lahat ng binigay sa akin ng Diyos? And then, from owner to steward, second, we live a one kingdom life. Mm-hmm. Kasi lahat daw tayo second kingdom builders eh. Mm-hmm. While nagbibuild ka ng kingdom of God, nagbibuild din tayo ng second kingdom. Yung second kingdom natin, yung andyan yung pride, gusto mo ng fame, mm-hmm. ng power, mm-hmm. ng glory. So, may daily battle yan. Mm-hmm. So, meron kang daily transformation, mm-hmm. daily surrender. Mm-hmm. Kasi nga, journey eh. Mm-hmm. So, araw-araw, humingi tayo ng patawad sa Panginoon na mm-hmm. tayo yung nakaupo sa trono ng buhay natin imbis na si Jesus.
2: Mm-hmm. Kung nasa isip nyo ay meron pa kayong kinokontrol, minsan nakakala natin, hindi naman masama na yung mga anak natin ay i-control natin. Mm-hmm. Diba? Kasi anak naman natin, gusto natin maayos. Pero dapat isipin natin, stewards lang tayo ng ating mga anak. Mm-hmm. So, binibigay din natin sa Panginoon yan. He is the owner because he actually, mas mahal niya ang inyong mga anak kaysa ang pagmamahal niya sa inyong anak.
1: Mm-hmm. Napakaganda naman po nun. At bukod po dun sa mga pagtuturo on mabuting katiwala, sa pagiging mabuting katiwala, meron pa kayong ibang mga resources na gusto nating malaman, ano naman po itong bukas palad, open-handed generosity?
0: Bukas palad, mm-hmm. ayan. Mm-hmm. Because God is generous, disciples become generous. Mm-hmm. And churches should teach generosity. Mm-hmm. At tayo, kayo pong mga leader, should model, mm-hmm. should shape generosity. Mm-hmm. Yun ata ang kulang natin sa mundo. Imagine ang mundo, mm-hmm. ang Pilipinas, kung lahat ng tao generous. Diba?
1: What a wonderful world.
0: So yung mga bilyonaryo, mamimigay ng pera, walang mahirap kasi nangyari naman yun sa Acts. Yung early church, diba? Mm-hmm. Yung early church, dahil naramdaman nila yung pagbabago ng Panginoon sa kanila, nagkaroon sila ng Holy Spirit. So, walang mahirap. Lahat nagsishare. Mm-hmm. Hindi lang nagsishare, binibenta pa yung mga lupa nila para ihain dun sa feet ng mga apostles. So, paano kaya natin maibalik, no, yung ganong klaseng biblical generosity sa ating buhay? Mm-hmm. Kaya kasama yung isa sa pinopromote namin, yung sana yung discipleship natin, mm-hmm. talagang kaakibat doon yung pagtuturo ng pagiging generous. Mm-hmm. So part whole life discipleship ang ating ituturo. So ituturo rin natin yung kaperahan, mm-hmm. tuturo mm-hmm. natin paano maging honest, magtrabaho, paano mag-save, paano mag-invest, mm-hmm. paano magbigay. Mm-mm. So, kung kasama yan sa ating pagtuturo sa iglesia, mm-mm. sa ating discipleship, mag-grow tayo, lalo na mga young generation na ngayon, mm-mm. na ang dali ng pera, ang daling ispend ng pera, opo. Tsaka ang daming temptation, di ba? Dahil lahat na lang, buy me.
1: O kaya ang dami pong offer, nag-browse ka lang, biglang... Opo, at saka yung mga nag-o-offer ng loan.
0: Ang dali bumili ng kotse. Ang daling mangutang.
1: Ang hirap palang magbayad.
0: Gamit ka lang ng credit card. Akala mo may lamang pera yung credit card.
1: Diba? Pero ang katotohanan, magsisink in na pagpanahon na ng bayaran.
0: Pagbayaran na. Opo. At ang masakit nun, Heidi, kung hindi mo mabayaran yung credit card mo ng full amount sa amount due, hindi nila alam kung gaano kalaki interest. Yung compounded interest noon kapag tumatagal. Mm-hmm. So, yung mga kabataan, kailangan talaga maturuan paano paggamit yung credit card judiciously.
1: So, sa Christian Stewards, ate, nakikipartner po kayo sa churches para magturo po ng mga biblical principles na ito?
2: Yes po. Yes po. Naiimbitahan kami na magturo sa kanilang mga, mm-hmm. sa mga churches. Pati rin po yung mga organizations na yung mga NGOs, mm-hmm. we also partner with them kasi lahat po tayo kailangan matuto maging generous at maging good stewards. Mm-hmm. Kaya wala pong exception yun.
0: Mm-hmm. And we partner also with other organizations. For example, yung Compass Finances God's Way. Kompleto sila ng mga materyales tungkol sa paano mag-budget, paano mag-save, paano mm-hmm. mag-spend, how to get out of debt. So, maganda, punta kayo mm-hmm. sa Compass Finances God's Way, Google ninyo yun. Mm-hmm. So, we partner with them. Tinuturo din namin yung kanilang mga Bible studies mm-hmm. tsaka mga materials.
1: So, meron kayong parang specific na mga itinuturo, depende rin po sa audience. Halimbawa, ang mga kakausapin ninyo, mga working, o yes, kaya naman, meron ding mga kananayan, diba, na palaging nasa bahay.
0: Depende sa audience.
1: Negosyante.
0: Pati nga yung mga negosyante, meron din kaming materials, may Business God's Way. Mm-hmm. Tapos, meron din kaming pagtuturo kung meron kang business, meron mm-hmm. kasing movement na tinatawag na faith-driven mm-hmm. entrepreneurs. Sa Pilipinas, meron ding redemptive business. Mm-hmm. Ito yung mga Christian business people na narealize nila, ay, Diyos pa lang may-ari ng aking mm-hmm. business. So, maraming silang babaguhin. Mm-hmm. Marami silang ibahin. Mm-hmm. Sila pala, ang CEO pala nila, ang Panginoon. Mm-hmm. So, bali, dahil hindi akin to, paano mm-hmm. ko... Paano ang pamamalakad mm-hmm. na ako eh katiwala lang naka-alay. Ng aking negosyo? So, mm-hmm. isang audience yon. Siyempre, mm-hmm. iba yung mga kananayan, iba yung mga kabataan, mm-hmm. tuturuan mo yan ng mga financial discipleship.
1: Mm-hmm. Yeah. Nako, ang dami niyo po sigurong modules, pero paano ninyo i-celebrate ang inyong 25th Ayun. Anniversary? Bitin yung oras natin, pero basta talaga mga... kaperahan, di ba? Paano maging mabuting katiwala? Paano ma-develop ang generosity? Ang sarap sanang pag-usapan, pero we have a limited time lang. So, paano ang celebration ng Christian Stewards ng kanilang anniversary
2: events? Meron po kami invite si Dr. Scott Rudin. Sa October 24, meron po kaming Discovering the Abundant. The discovering the abundant life of a steward leader. Mm-hmm. Siya po ay theologian, author, and well-known speaker sa steward leader. Mm-hmm. So ano po, kung maaaring po ay i-mark niyo yung calendar siyo, October 24, dun po sa Christian Bible Church of the Philippines gaganapin from 9 a.m. to 3 p.m. Mm-hmm. Ito po malapit lang po ito sa ABS-CBN. Mm. Kaya madali lang pong hanap at saka marami po silang parking kaya wala po, huwag po kayong mag-alala dun sa ano natin. And kasama po, magbibigay po kami ng Steward Leader Life Book, yung hawak niyo po. Mm-hmm. So free po yan. At partner po namin ang Philippine Bible Society dito. Mm-hmm. Sila po ay sabi nila magbibigay din po sila ng Bibles. And syempre kasama na rin po may lunch pa kayo. Mm-hmm. So marami pong ang pinaka-importante po makakarinig po kayo kay Dr. Scott Rudin and transformational po ang kanyang ang kanyang talk.
0: Mm-hmm. Yeah, hindi tinatawagan namin lahat ng mga pastor, mga church workers, mga youth leaders, mga kabataan, business people. Mm-hmm. If you want to discover the abundant life of a steward leader, then come on October 24 mm-hmm. para malaman. Kasi sabi naman ni Jesus, I came that you may have life mm-hmm. and that you may have it abundantly. Mm-hmm. Pero bakit hindi natin na-experience yung abundant mm-hmm. life? Kasi earlier dun sa verse na yon sabi, the enemy comes to steal, kill, and destroy. So, meron talaga tayong battle. Battle sa sarili natin, yung between the flesh, kung ano yung gusto ng flesh natin, tsaka yung luho ng katawan, tsaka yung pagsunod sa Panginoon mm-hmm. tungkol sa pamamalakad ng kanyang mga pinagkatiwala sa atin.
1: Mm-hmm. Pero meron pa kayong gala? On October 23.
0: October 23, yun ang yung parang culmination na ng aming 25th anniversary celebration. Okay. So, lahat po ng mga kaibigan ng Christian Stewards, mm-hmm. Lahat kayo ng mga graduates ng aming fundraising institute, ng aming mga conference, saka courses, inibitahan po namin kayo sa October 23, mm-hmm. dyan po sa Eastwood Richmond Hotel, 6 p.m. to 10 p.m. So, mm-hmm. please visit us sa christianstewards.org mm-hmm. kung gusto nyo pong celebrate sa atin mm-hmm. sa 25th anniversary of God's faithfulness.
1: Ngayon. Yeah. May Facebook din po kayo.
0: May Facebook yes, din po kami, din Christian Stewards o kaya Christian Stewardship Association.
1: Okay. Mm-hmm. Sige po. Ang dami naming gusto pa sanang matutunan pero congratulations po sa inyong silver anniversary. Mm-hmm. At makipag-ugnayan na lang sa kanila pong email, ayan, or sa kanila pong Facebook para po mag-inquire at i-invite din ang atin pong mga hinahangaan sina Dr. Zenet and Mama Suzanne para po sa mga pagtuturo na ginagawa po nila about generosity, about stewardship under po dito sa Christian Stewards. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat, Heidi.
2: Maraming salamat, Heidi, at sa mga lahat na nakikinig ngayon.
0: Yeah, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Napaka-refreshing na tayo ay mapaalalahanan na tayo po ay mga katiwala lang. Kaya ibalik natin sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan yung pinagkatiwala niya sa atin na time, talent, and treasures. So yan po ang ating mga nakasama live na live dito po sa ating studio sina Dr. Zenet Maramara at si Suzanne Lopez mula po sa Christian Stewards.